0: Iro ng gungis. Irbo. Isa man ang irbo, be. No? Irong buang. Alas 8:03 na magaigala. Ang tag na sa tubag panagubanuban. Leopoldo Sapra, Pardillo, maing bundag kanimo katropa Carnel. Okay rang imong tingog. Kusog kayo na bungol ko sa imong hunghong paganina. Bungot sa ito eh. Oh. Alas 8:03 na. Leonardo Abiera, pag-adto sa Russia, gibala unta ni President Putin sa missiles kuyog si Anticler. Yob sa adreser, Putin, Mitch PH Lupin. Wilma Flores, okay. Salamat. Felix Ed Palina, good morning. Good morning, Dol. Karon lang ko naka-open sa TV, gikan ko naghatod sa mga estudyante. Happy Father's Day niyo. Yes. Happy Father's Day mo sab nimo. Kuna malig-on para nako si Arnel, nagtinudlo sila nga pareho man sila mga irbo. De, ang ato ani karon mga higala, no? Kinsay mo hawid sinuod kung pareha na sila irbo. Ang ato mga higala di, ang kinsay mo gunit sinuod ani. No? Kay laglaga na ni. Bullseye! Yoyo Cards, sa Sir Arnel, si Lacson, irong, ano eh? Irong baho? Bahox. Nam X mong good, XFM. Oo. Charlie Rimadabia, ama o day nga nagpunay o kuan, no? Mo gani, kay gikadinahan day si Irwin ni Lak, ni Ping. Na lima kapuntos mga igala nga. Lima yun, pwedeng ilaparo nga. Sige. Palag diya kay i-bulgar ko ni. Sato pa na naunhan. Ha? Naunhan si Isog, mga higala. Alas 8:05 na ang tag na sa atong pagpanagubanuban. Mawi to na, mga higala nga. Kanang Blue Ribbon Committee nga, kuan ba, kanang investigasyon, mga igsoon. Unta, no? Erwin, ayaw na diha. Bullseye, kauban. Ano naman? No? Kuan ba? Unas tanan, appeal ka. No? Na-mention ka. Wa kumingo guilty ka, but na-mention ka. Imbestigahanan sa ka. Otro po kang imbestigahanan. O niya, nindot ba na paminawan, may galang, otro kang imbestigahanan niya. Ikaw na siya mag-imbestiga sa mong sarili. Dili sa siya maayo. Bullseye! No? Bullseye! So mas maayo, mga galang, better yet, mag-inhibit ka. O niya, may pagmutugan kag tinuuno siya na hitabo. Oh. Naman gyapon, sa Senado, karon naman gyapon yung mga ginagmayng mga, kuan ba, giring-giring, mag-giring-giring. Nagyapon yung mga away-away karon mga higala. But anyway, naanay may liderato, no? And naanay na-set up na ang majority, na-set up na sad ang minority. Ang gwapo lagi unta, mga higala, no? Aninot yung talagi diha, no? Nga, dili, pwede nga. Muingon lang ta nga, dahil gihimo ang Senado, nag-totok karon sa impeachment. O niya, kana dapat ko no, mga igalang flood control, adto na sa ombudsman. Kaya na nga no, mga Pilipino, dili makasalig sa ombudsman, nga mukandak mga higala, o kining patas ng investigasyon, o dili cover up investigation, mga kaigsuunan. Kaya naman, kisa man din na mga igala sa ombudsman, si Buing Rimulya. Eh, si Buing Rimulya, mga igala, tao man na ni BBM sa kunsaon. So, maka-expect baka diya may gala nga malubong ang angay malubong, numulutaw ang angay mulutaw, diya magay gala sa investigasyon. Mga damay babagang pangan nilang Sandro diha, no? Nilang BBM. I think dili na magay gala. I believe may igsoon dili na. Sa atong tanaw may gala dili na. Ano man, panaliptan yun din mo yung busing. Bisa kung sabay mahitabo diya mga kaigsoonan. Bisa kung saan pa ninyo kingon, ang ombudsman mga gala, yes, independent magyun na. Theoretically, karon mga igsoon. Muraragod na sa, kuan ba? Muraragod na mga higalag sa branches of government ba? Kamu mga nakaagidiag pulusay, political science. Sa branches of government, yun sila nga, co-equal. And co-equal mga higalag ng tulo. And doon ay check and balance. Independent sila mga higalag sa matag-usa. For example, executive, legislative, and judiciary, mga kaigsunan. Pero, kung imong tanawon, by theory, mga higala, mas labaw No? Mas dunay naman ko'y pinasahi nga kinibang trabaho ang judiciary. Nga naman, kanang gitawag ni mo judicial review. No? It is the judiciary, mga igala, makadeklara nga constitutional or unconstitutional ang imong mga presidential decree, ang imong mga executive order sa ini mga igalang tawag ini kining executive department. It is the the judicial department ang maka-review, mga igala, if the statutes or the legislation is indeed, mga igala, in accordance with the constitution. Ang judiciary department ray makatanaw niya na mga kaigsuunan. Even ang mga pronouncements sa Pangulo o guban pa, mga igalang mga pagpatuman, the Supreme Court can only do that. Mamorag yun na judicial power, judicial review, mga igsoon. Pero, in practice, kinsa mangyoy labaw. In politics, kinsa mangyoy labaw. Mga igala, sa tulo ka branches sa government. Klaro kayo na, the president or the executive. No? Tinood yun na, mga igala. Pag hitskutan na nimo politika, ang labaw gina na presidente. Mga kapwa. So, walay panghitabuan ng Pilipinas nga nahitabo lang, mga igala, nga wa kabalo ning awas lang siguro kung wag ihanaw ning presidente ha. Like for example, saldi ko, mga igsoon, as being the chairman of appropriation. Dili pwede nga chairman of appropriation ka kabalugo ka muagi sa imuhang budget sa Pangulo, the president's budget, na diya true balaod. O niya, kalaban mo? Pwede diya ina. Dili pwede. Dapat ikaw ang saligando. Nga naman, to ensure nga mulusot ang budget sa Pangulo. Bullseye! Kaya ang budget sa Pangulo, muna plano niya sa Pilipinas, mga igala, kung saon niya ng Pilipinas, iya ba niya iprinda, purduyon ba niya palambuon, iya muna, mga igala, mag-agad sa iyang budget. Unya, musugot dai kakaron, no? Sorry diri sa illegal sani. Herms Dadal, no? May buntag. Unsa di ngoni Herms? Kato bag abi-abi ni Sara. Higanting niwang. Good day, Mdol. Pa shout out ni Ronron Flores. Gasugba og butiti para ni BBM. Ay na ninyo nagikuan. Ay na ninyo isugba, ipakaon na lang na diretso. Pinawa. Kaya sugbahon, basig mawa pa itong makalanag. Mas mga itong hindi na sugbahon, tantara na lang dito, ipakaon, adubuha. Para para puslan man, ah. 8-11, mga igala, ang tagnas buntag, no? Ano ba? In theory, mga igsoon, equal daw. No, pero imong tanaon mo, imong yung kutkuto ng tulo ka branches sa gobyerno, judiciary, legislative, executive, legislative, o judiciary, ang judiciary, kuya nagin na siya kumbaga, distinct nga trabaho. No, kanang judicial review lang daan, mga igala, kuya na nga trabaho. Pero pag abot ni mo sa tinuod nga lakaw sa kinabuhi, kabalo ka kasi mas taas yun. No? Kabalo ka kasi mas gamhanan yun sa Pilipinas. Presidente, may karo kain na. Binuag buingong ka nga. Ang gamhanan sa Pilipinas, Supreme Court. Ang gamhanan sa Pilipinas, ang Chief Justice, dili. Presidente. Bullseye. Sa hisgutan ng budget, na control sa nasod, gamhanan, presidente. Bullseye. No? Pwede ka di kang di pa uli on presidente sa Pilipinas kung magbinuang ka? O nakakos ka din kagubot sa atong nasod? Kina'y residual power, mga igalang presidente. No? So, di pwede ka, mingon ta, wala nga panghitabo ron. Walay labot sa BBM? Imposible. Bullseye. Alas 8:12 sa ato pagbalik, mga igala. Ato ni hatagag pagtagad kay buinom sa kong Santon Plus Gold. I love ug hawa ha. No, kadali lang yon. Dol, maayo pa corona ipakilaw. Sa may pakilaw na to corona. Silenduero Sergi ubo na ka relax pod gamay. Oh gani kay buinom sa kong igala kay murag ni kuan ang akong kuan. Relax giubo na ka relax pod kay gamay na lang ang imong buhok.
1: Pinawa.
0: Kada kong binuang.
1: Binuang.
0: Sa atong pagbalik, may ato ning ataga pagtagad kay ingon mga igsoon si Luis Tro nga yes kin. No, ang 2/3 ko no sa 24 ang 24 ko nang ginatawag ko no nga all its members sa Senado, wala ko no nag-ingon mga igala ang konstitusyon nga 24 gyud. Bugoy-bugoy ka, attorney, ha? Ha? Kuya, huwag mong tirada. Ato nang sawano niya. Taon-taon po, mga higala. Pinaagi sa report ni Katropang Lar, hatagan o katinawan sa kapulisan. Dinhi mga higala sa Tagom, katong viral video. Nga, o ba ito? Isa ka ko'y patanaw na ito. O ba ito? Kulataha. Gilayog lang. Anong gilayog? Man ka, basing ni Sukol. No? Basin og ni tubag-tubag, mga igalas pulis. Or ni apartar ka. I mean, ni babag ka sa trabaho sa pulis. Pwede yung kang wala kupundi, ay. O sabay tinuod nga nahitabo, mga kaigsuunan. Ato ng hataga pagdagat. Good morning, Raimundo Ribucas, Emma Luardo, o Rosalinda Tangkunchan. Good morning. Good morning. Ninyo di ako yung Toto Villanoy ba? Si Leopoldo Sapra Palio Vicente Bentic Pahente. Mayong buntag kanyong tanan. Sando magbalik mga igala. Ato ni hataga pagdagan human kay moinom sa kong Santon Plus Gold. Oras alas 8:14.
2: Bullseye. Bullseye. Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagpulang dayon. Excited?
4: Exciting!
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na ito. Gonse, padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
6: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero walay ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Pag inom og Premium D3, ragi na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya muragoy kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
15: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw na mangkad, akang kaayog trabaho sa opisina.
14: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
14: Oo.
15: Exciting!
14: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
15: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
14: Like yun. Basta naka-turbo.
11: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kuso o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Celzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celzone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Punta kayong tara niya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
18: Gwapo. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
17: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
18: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
17: Kaya na kanya salamat.
19: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
17: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
20: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
17: Kaya upan pa ni mong nga na-experience sa paggamit sa Crop
20: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
21: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
22: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
23: Bush, abo, magpakiloko sa Hubaybe?
24: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
23: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
24: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
25: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ni ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50 40% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Uy, maring, maring. Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting!
3: Busay! Kauban si Katropan Arnel Cortez. Bullseye!
4: Balik pa'y gala sa itong pagpanagumunuban sa tulumanong Bullseye!
5: Bullseye! Bullseye!
4: Balik taron sa nato, Ken. Unahon sa nato ang katong nag-viral nga gilayog sa pulis. Anyway, may gala kining atong tulumanong natod ganinyo magahigala sa Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Kamo mga estudyante diha, kinahanglan nga ang imong lawas makasabay mga higala sa labi na sa trabaho sa imong utok. Kaya binimo, kapoy kaayo mga higala, abini mo og adi ba na kapoy lang trabaho kay utok ra may gigamit. Ibo baka nga mas kapoy mga higala ang mas grabbing energy nga imong gamiton o i-burn nimo mga higala kung utok imong gamiton. Tinuod na eh. Mga kaigsoon na mas kapoy ang pamaol mga higala. So, pamaol maligo nimo nagsayo. Wala na. Pero kini mga higala ang kaluya bitaw gumikan kay exhausted ka. Gumikan sa imong pag-eskwela, mga stress o pa. Manay kuyaw sa lawas mga kaigsoonan. Ang vitamin C, more ni vitamins may di ba produce atong lawas ni. Kailangan yun nimo ning tumaron. Ang vitamin C mga kaigsoonan, ang nakanindot pa yun, no kay alkaline base kini mga higala to ang vitamin C mga igsoon. Mapalit ni sa nagunang butika sa inyong lugar nationwide. Ang atong clinic na himutang mga higala hadi sa may door 8 M Central Building. Oh, M Central Building mga higala door 8. Yeah, sa may Ganti Road, nito Dakbayan. Paingon ang palingki, mga higala, nagluyo na sa Mr. DIY. 825 already, di kita maglangan, mga higala, kuhaon sa natong linya. Di ka tropang larkalabot, may higala nining na viral, nga usak kalalaki, may higala, gilayog sa pulis, no? Hindi nakasala, yun eh, posibleng buka yung kaysa, may higala, layugon ka sa pulis, no? Pero atong klarohon, unsa may sa aning tawhana, mga kaigsuunan. Sige, ito nga dawato na sa linya si katropang Larsan Yol.
26: Live report.
4: Lar?
27: Katropang Arnel, gihatagag katinawa ni Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Gardo G. Bahan.
4: Lar?
27: Ang viral video Facebook post. Katropang Arnel?
4: Napata sa opisina karon ni Colonel?
27: Sa patron, Katropang Arnel, wala pa ta dito.
4: Ingani atong presentation, ingani atong presentation. Unahon na itong pa-present, standby lang ka niya. Unahon na itong pa-present ka Kenneth, no? Kining viral video. Sige, Ken, i-play sa akin ang viral video kay gatong gisend ako. Una pa man ang explanation ni Police Colonel, Lieutenant Colonel Edgardo Bahan. Sige, palihog ko Ken, o. Muna ang video mga katropa. Kita ninyo na ay usa ka tao gilayog og tulo ka pulis. Viral na mga higala, murag 1000 shares na sa atong page. Eh. Unya diha bagay gala sa maong upat na sila lima. Unya diha bagay gala atol sa maong pagdakop. No nay usa ka tingog diyang nadungog nga ayaw pag video. No? Usa ba gyoy rason no kay diri man ni mga higala sa may orchard sa may bypass ni ato Dakbayan sa Tagum. Usa may rason ngano nga mura naman ni mga lagi tabangan manig gapos sa mga pulis unsa may problema aning tawhana mga kaigsuonan no kung imo bang ipadungog ang audio ken di kumawa kay basig mawa nasag ko ba okay lang sige ipadungog nato na ang pagdakop sa iyaha pagdungog nato na para for the sake sa mga naminaw sa radyo sige palihog ko Ken Alausman.
3: XFM Katropa.
4: Oh, kana ba? Oh. Kana mo ko ni audio na? Wala man? Nasa imuha na audio. Unsa may giingon nila? Nagyaw-yaw? Anong nakadungog bang kakuha? Muna na kong pangutahan na riyak. Naada sa imong dalungan sa ako. Wala ba nagsang headset lagi? But anyway, katropang Lar?
27: Yes, sir, katropang Arnel.
4: So nakita na to, na-present na to, Lar, ang video. So, coming from the Tagum City Police, unsa may ilang pagpasabot, unsa ilang explanation, unsa ilang clarification kalabot nining viral video.
27: Yes, sa katropang Arnel, human sa noong insidente, gihatagad katinawan ni Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Ricardo Chipahan, ang viral video. Kabahin sa
4: operasyon ng arresto sa iyahang niya. Lar?
27: Yes, katropang Arnel.
4: Kadali kayo, nagsapaw. Palungan akin, kanang video kin. Audio niya. Echo. Echo hoy. Mga higala. Nag-echo na ang atong microphone. Paminaw kamu. Ho, ho, ho, ho. Inga naman ba dugo, Ken? Naga-echo siya? Echo? Ano naman ako adre ko? Wala, nagkayamukat na tadi akinit. Sige na na. Sige, Lar. Go.
27: Yes, sa katropang Arnel, human sa maong insidente, gatagad katinawan ni Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo Gibahan, ang viral video post kamahin sa kalalaking giaresto sa iyang gikasakupan Hunyo 21 sa hapon. Matod pa ni Police Lieutenant Colonel Bahan, nga alas 4:17 ang takna sa hapon sa nasangpit nga petsa. Nagkadawat matod pa ang istasyon sa kapulisan at informasyon gikan sa usaka concerned citizen kamahin sa aligasyong drug-based activity sa Orchard Bypass Road ng siyudad. Inungdan nga mirespondi ang mobile patrol o motor cops alang sa verifikasyon. Sumala pa nga pag-abot sa lugar, gilayong gi-hold sa kapulisan ang pipila ka mga individual nga nalambigit sa giingong drug base. Samtang gipagayon sa otoridad ang investigasyon, pinaagi sa pag-interview sa mga nalambigit. Ado na matutpay usaka wala mailing lalaki nga mingsagol o nag-apil-apil. Ngayon ni inig ibadlong sa personahe sa kapulisan ang maong lalaki aron dili madilatar ang nagparayong paghipos o informasyon. Apan misukol matutpa ang sangpit nga lalaki o nagkanayon nga wala siya mahadlok sa kapulisan. Gitulak usab niini ang pulis nga biduol kaniya aron siya pakalmahon. Hinungdan nga garesto kini alang sa tukma nga og legal nga proseso. Apan misukol kini hinungdan nga gitabangan og gunit sa kapulisan aron nga hapsay nga maaresto. Iklaro usab ni Bahan nga walay kamatuoran ang caption sa maong Facebook post nga matod pa gikulata sa pulis ang maong lalaki. Apan ang matod pa mituman lang ang kapulisan sa ilang katungdanan og paagi aron mapugan ang lalaki og dili kini makasibat. Kahit naman nga human mikatag ang video, wala to usab ang mga negatibong reaksyon sa mga netizen. Payo-payo usab ang nagpasalamat sa aksyon Lar, sa kapulisan. Yes, katropang Arnel.
4: Klaro ho na to, wala siya labot sa kining tawagan niyo drug race.
27: Yes, kana katropang Arnel, no? Ang isa sa to mga nahipos ng impormasyon gikan sa Facebook post sa Tagum City Police Station nga ming sagol o nag-apil-apil kini sa sitwasyon ni nung nag-i-aresto siya. O ubay-ubay sa katropang Arnel ang nagpasalamat sa aksyon
4: na to,
27: sa kapulisan.
4: Paminaw na to si na-send ba nimo ang video? Katong explanation ni Kuan? Ni Colonel Bahan?
27: Yes, katropang Arnel, wala na to na send sa ang video.
4: Dali lang, i-send ako okay, para mapaminaw ni... pwede na to i-insert karon. Paminaw na to ang explanation. May nang lahat mga pagkita mo explain kaysa mismo si Colonel mo explain. No? Kay para masabtan. Sige, dali lang. Kay sending pa siya. No? Alright. So, unsa man gihimo niya, Lar, ganong gidakop man siya, Lar?
27: Matod pa sa pamahayag sa Tagum City Police Station nga gitulak niya ang pulis nga miduol sa iya aron nga pasabton siya nga pahilumon siya kay aron nga dili madilatar ang ilang gihimo nga imbestigasyon ato mga na-hold nga nalambigit sa drug race. Apan ming sagol kini o nag-apil-apil matod pa katropang Arnel o niya gitulak ang usa ka police personnel hinungdan nga gi-aresto kini. O niya, may sukol. O diya, katropang Arnel, makita sa video, no, nga naasig tulo ka mga police good o ang ni Kuan siya, ni Tabang, aron nga siya nga mapakalmahon o maaresto siya.
4: Asa naman ni Ron? Asa naman ni siya, Ron?
27: Kana kadto pang adto ang para di follow up da paingon ta sa police station kung unsa po'y mamahimo ani nga kaso og asa pa ni siya karon og unsa po'y mamahimo atong atubangon sa mga nalambigit sa drug race. Kaya sa nakalabay nga bulan kadto pang Arnel dunay usa ka kinabuhi nga nakalas diri agi hapon sa may bypass road sa nasangpit nga lugar nga igo lang siya nagpark ang usa ka motor nga wa siya mag-appeal sa drug race pero napunggit siya atong matud pa nga allegation nga nagmotor batan-on nga nagmotor nga napunggit ang katong nag-igol ang nagpark nagpark siya miliko siya tunay naglumba og motor nga napunggit siya motor nga nakabsan siya ang kinabuhi mga katropa og dili lamang kana katropang Arnel no sa nakalabay pa nga mga katuigan hangtod karon dunay gi mga reklamo og diri sa bypass road kay doon na lagi mga nagpagayon o gang drug race, labi pa ako ng alum na ang kagabihiyon.
4: Sige, ato sa paminaon, kaya na, dawat na ni Muria ang katong video o explanation, pagpaklaro ni Lieutenant Colonel Edgardo Bahan, no, ang atong officer in charge sa Tagum City Police Station. Sige daw.
6: Ako si Lieutenant Colonel Edgardo Bahan, Officer in Charge of Tagum City Police Station. So ako lang iklaro ang tinuod nga nahitabo tungod sa viral nga Facebook post. Sa alas 4:17 sa hapon, ang Tagum City Police Station nakadawat o informasyon gikan sa usa ka concerned citizen nga dunay nagpadayon nga alleged drug raid sa may Old Charge Bypass Road, Tagum City. Tungod dini, ang radio operator diha-diha dayon nagpahigayon o police response pinagi sa padala sa mga personay sa mobile patrol 1 o motor cops ngadto sa maong lugar. Pag-abot sa mga kapulisan, ilang nahold ang pipila ka mga individual nagingong nalambigit sa maong alleged drug race. Samtang gihimo ang pag-interview o pag-imbestiga sa mga nahold adunay usa ka mga bystander nga misagol o misulot sa proseso sa imbestigasyon. Gibadlong siya sa mga kapulisan aron dili mabalda sa opisyal nga pagpatuman sa ilang katungdanan. Apan misukol kini pinaagi sa pagtubag-tubag og miingon, "Wa ko mahadlok ninyo mga pulisa mo." Sa dihang iduulan siya sa usa ka pulis aron pakalmahon og pahimangnuan, itulak nini ang maong pulis. Tungod nini, giaristo siya sa mga pulis alang sa hustong legal nga proseso. Atol sa pagdako, misukol pa siya maong ikinahanglan ang tabang sa ubang kapulisan aron mapungan siya o balikayan ang iyang pag-ikyas. Kabahin sa kapsun sa viral nga Facebook post, kanag-ingon nga gikulata ang maong lalaki. Among giklaro nga walay nahitabo kapag pangulata ang mga kapulisan mituman lamang sa ilang katungdanan o migamit sa kinahanglang pamagi aron mapugnan ang maong individual tungod sa iyang pagsukol o aron dili siya makasibat. Ang Tagum City Police Station nagpabilin ng komitado sa pagpatuman sa balaod uban sa pagrespeto sa tawhanong katungod o pagsunod sa mga umihiral na polisiya o pamagi sa Philippine National Police.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Alright, salamat kayo. Sige, katrabang lar? Wala. So, nagbati ninyo magaygala ang pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan, no, ang amo ang officer in charge diri sa Tagum. Kilabot ining viral video magaygala. Mayroon ako ipatanaw na to. Masa siya kulata, ha? O, gilayog lang siya ba? Di ba siya padakop? Di, tabangan. Wa may nisumbag ato eh. Wa may nisumbag. Ligid-ligid po siya sa bagnot. O, ligid-ligid siya sa bagnot mga wala tingog dol. Wala na po daw tingog mga katropa. Ako ana, ana. Si Lar na ana. Sige, katropang Lar.
27: Yes, sa katropang Arnel, buto to pagsubay no, og ninikasantaan dieta karon sa may bypass road atong gihipos no ang mga impormasyon kabay ani mga nagreklamo sa mga drug racing activity sa naasoy nga lugar. Gikan sa gawas alas sa sa Pilipino para sa Pilipinas katropang Lars Sanyol, XFM News.
3: Live report.
4: Daghang salamat ka, Drop Anglar. Please check, Ken, kung naan na ba yung tingog o wala. Eh, ningon na po, naan na po yung ningon na rin. Wala yung tingog, Dol. So, yung tingog nga, sige man ikaw, wala na po lagi tingog.

0: Alas 8.33 na bagay gala ang Tacna sa Buntag. Say normal anikin. Dahil lang. Masilog. Oo. Oh. Wala to na to nga mo. Tingog ko. Pero nga akong microphone may mawa. Ang audio na ko, I mean ang bed na siya. Dahil lang, paminaw na to. Okay na. Oh, okay na daw. Okay na. Itingog na. Alas 8.39 na. Eh, balik ta Bagay Gala sa Bagmanagbanuban.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Og, again, inyo nabati Bagay Gala si Police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan. No, sa iyang pagpasabot, mga kaigsuunan, og pag-explain, pag-clarify, niya katunay ang tawhana, naigibang dakop dito, naigipang sita dito, mga igsuon, labot lagi na ining tawag na ini, drug race, kay hassle na kain na Bagay Gala sa tagom lagi. No? Unya ni apil-apil maning no ni apil-apil maning magaygala ning lalaki ko no

0: Kung wala sound, kung naingon si... Oh, okay. Tarong nga daw ninyo. Beke, mag-sige tag undang-undang na itong kalaki. Ay, nako. So again, balik na punta, balik, balik. Alas 8:40 na, mga higala. No, kanang viral ka video. Nga usa ka lalaki, mga higala, wa daw na kulataha. No, ay, muna gusto i-rectify sa police. Wa na kulataha, wa na pasakit eh, mga kaigsuunan. No, wala na siya, gi... Wala na, walay na tatsa na. No? Gilayog lang siya, kaya di pa siya padakop. Ihimo ko nun niya, ni apil-apil, ng disturbo, pero gwapo nagma-interview siya na to siya kung sagi iyang side, may nagma-abdan to ni Katropang Lar. No? Kung sagi side niya, kung sagi iyang version sa storya nga nung iya man na mga igalang na himo. Ano nga, kabalo ka, siyempre, di na pwede eh. Nga na ay pulis diha mga igala nagpahigayon sa ilang operation unya mo ba magbabag ka diha no obstruction of justice kadiha mga igala apilon yung kagdakop no para lang yun mga igala nga mapatuman ang kini mga igalang proseso sa pulis ng operational procedure nila mga kaigsunan alas 8:41 na ang dagna sa morning paling tuning paning kabutan og na basig naa pa siya diha. No, kining maong laki, pwede sad ka nga maka-istorya, no, kung unsay imong version sa ibuhang kaugalingon nganong inaingani ni Sangput man sa paglayog sa pulis sa imo. Pero ato lang klaroho na sa mga ga-comment walay kulata na hitabo. Naligid lang yun siya, kaya di ba siya pabit-bit mga higala. No, walay kulata nga hitabo, klaro man pud sa video. May nalang pud gani kinay video mga katropa. Anyway, may buntag diha, Attorney Emmanuel Mahipos, good morning.
1: Good morning.
0: May buntag sad, Mayflor Babiera Castigador Codinera.
1: Good morning.
0: Pa-shoutout sir kang Chidorico Manaay. Akong uyuan nga nagapaminaw nimo everyday. Dili sa Duhali, salamat, God bless.
1: Good morning.
0: Demokrito Buktot, di basta-basta ni si Demokrito Buktot ha. Sir Arnel, sa radyo di, ma, di sa radyo ko maminaw, okay man, dili magwala. Oh, wala problema na. Sa radyo may problema, di na siya mawala-wala, mga katropa. Di rin na sa kuan, sa online, mag-fluctuate usahay. Pero sa radyo, mga higala, pasailo ako sa mga namino sa radyo, inyo ginamabantayan di rin, live mo ang kumbati sa audio, no? Sa pag-fix. Kaya di pa na mawa, di ha. Raminti na siya. Kaya dawat sa tagbalita kay HBI sa Asuncion, nasikop mga higala sa search warrant, shabu, pusil, o illegal nga sigarilyo. Dagaan na rin mag kontrabando do. No? May shabu, napay pusil, napay illegal nga sigarilyo. Muna ginaingon, may gala nga born to be illegal yung siguro na eh. Atong siron, may gala kompletong detalyes balita. Katropa mo sa balita, katropang Bong Algabre sa report.
2: Live report.
3: Nasikop sa kapuntan ang usaka high value individual at yung pinag-implementasyon sa warrant of prison sa sitio mabuhay. Barangay Kanatan, Asuncion, Davao del Norte, sa impuntan na itong matrabang na agdaw. Dari aga suspect na inatis panalang usap sa alias Mala, Pagkintay City alias Mundo, o Pagkintay City Kamagoma, nagakpan alas 15 sa punta, kapinagyo sa operasyon, na ipagluhan kini sa Asuncion Municipal Police Station o Manusang, sa suporta sa Provincial Mobile Force Company, o Gaspa at Inga sa Davao del Norte, Provincial Provincial Office, dari ako sa mga operasyon, na recover gikan sa suspect. Ang badabanan ng Quintin Ramos sa illegal na shabu o illegal na druga na doon ay kandidat na 129 kapisos o sa kalibre .38 revolver na doon ay tundo o sa kabuhin sa pala o ito ba nagkadaiya ng grand paraphernalia na kuha o sa gita sa tuto ang mga problema ang dagdag ng sigarilyo na illegal hindi nga doon ay mga brand dealing na mga sigarilyo pati wala siya ay warning sa pinagi sa Republic Act 2043 o ang graphic health warning. Gani adunay kandidat na 25 kapisos. Ang operasyon di mo umusto sa ating koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency pinag-isot sa pagkitroda sa Davao del Norte at ang nasigutay mga ebidensya na nakaroon sa inventaryo sa kapulitan o ang nasigutay sa pagkataanag ng kaso patung-patung na kaso bilisan sa panahon sa pinag-isawang natin illegal na ginagin mo na may nasigutay sa mga mag-uuma. Kada satu ka report ka dapat alas sa sa Pilipinas para sa Pilipinas sa tropang diyong kong Pascal Gabriel, 8 News.
0: Alas 8.45 na magaigala ang Dagnas Buntag.
2: Live report.
0: Dagan salamat ka, Drobang Bong, sa detalye sa report. No? Pasailua kay nihang na po magaigala ang sana ang subinihangan na computer ba o sa ba? Mga kaigsunan. 8.45 ang Dagnas Buntag sa mga katanao diha. Ang ako lang sa baba inyo makita nga sige gabuka-buka. Pero walay audio na mga kaigsunan. Sulti lang niya mo, nagdanay audio.
4: Bullseye.
0: Oh, si Demokrito Buktot, ingon siya nga, opo, Sir Arnel, kaysa YouTube ko usay mamina, pero radyo, jud ko permi. Sa radyo, di gina mawa mga katropa. Pero sa ato lang, social media ba? Nya, daghan mong kumpuning kasubaybay, ani, no, sa social media, mga kaigsunan. Okay na, unaan na, balik na po.
4: Bullseye.
0: Dili na takaroon, mga igala, kay burang dibati na kong kagutom. Gutom lagi ko ron, no? Ari na ta, magaigala sa dugang panatong hisgutanan. Kining kalabot lagi sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Now, dito na kalabay ang adlaw. Nagtagbo na mga higala ang prosecutor and the defense. Doon ay mga istorya ng gawas nga. Kuno mga higala, murag kinain ang buhay ang prosecutor, pero di ba sa sila mo angkon nga kuan daw na kanang bakak daw na mga higala. So, di daw na tinuod. Ato nang hatagabagtagad unya. Now, moving forward. Now, ang isa lang sa kinalantaw karon mga igala is ang ebidensya no pohon nga i-present, and then ang una may igala gi kabalak-an pod sa mga naa sa prosecutor. Pila man gyud mga igala ang ihap sa senador. Ano sila? Mao na mga igala ilang pila man gyud ang ihap mga igsoon sa senador.
4: Ah,
0: 22 ba? No? 24 ba? No? Kay og pila man gyud kuno mga higala ang kinahanglan no sa pag-impeach sa vice presidente no ang kinahanglan gyud mga igsoon sa pag-impeach ang giingon gyud sa balaod two thirds no that is not just a majority mga higala kay moingon kag majority kanang 13 majority na pag moingon kag two thirds mga higala that's super majority. No, nganong why is the constitution putting a high bar? Ikaw Attorney Luis Tro, abogado man ka, ma'am. Kay bao ka ano? You know the answer to that. Why is the constitution putting a high bar in impeachment mga higala process of a certain public official? Because, no? Sa akong yanong panabot, ma'am. Nagrespeto ang konstitusyon sa desisyon sa tao nga piliun ng tawhana. Ikaduha, aron dili magamit ang impeachment process mga igala by merely a political tool in order to topple down political opponents mga higala or eradicate political opponents. No, mo nang

0: sa pamulitika o kahahimuon lang armas, himuon lang weapon para mapaphani mo ang kalaban ni mo sa politika. Diba? Muna'y rason. That is why, mga igala, ang konstitusyon nagklaro. No nga, 2/3 of all its members. Sige, paminaon sa nato si Luis. No? Kaya ngun siya nga, mayingon kag of all its members, the constitution does not expressly provides the 24. Yun na pa. Okay. Paminaon, kayo siya, if you want to be literal, the constitution does not provide that the number of the member... nalibog ko ni mo, ma'am. Sige daw. Paminaw na to siya. Paminaw na to. Sige daw eh. XFM
1: Katropa. Ang sinabi sa Constitution, 2/3 of all members of the Senate. It did not say 2/3 of the 24 members of the Senate, no? So I think the use of all, and we can check perhaps this from the framers of the Constitution, is in order to give room to the people in the government, the senators, the Supreme Court, to interpret the same to a way that the constitutional mandate will still be given effect, no? Just like nowadays, na may discussion tayo about how many is the threshold, how many is the quorum, and then we are able to see the doctrine in Avelino versus Cuenco. So I think these decisions came up because during the time, they also anticipated things like this, no? Things which we are encountering right now. Basta sa akin lang, let us anchor our interpretation to the mandate of the senators. Are you still representing the interests of the Filipino people? If the answer is no, then the threshold must be reduced.
0: Mao?
2: Pinawa!
0: Mao, ma'am? Because it is like identifying motive in a crime eh, mga katropa. It's very difficult. Lisod kayo, mga higala, nimong kutloon ang motivation sa tao in doing a crime. But you can easily identify the intent in doing so. Kaya bang, nagyo siya, intention may galang mupatay. Kita ni mo dahil. But the motivation, mga higala, is the driving force behind para siya ng mga political motivation, for example. But siya, very difficult to do that. I-apply na to mga higala na, dito lang sa Kumuduela, i-apply na to na, the same, i-apply na to na mga higala nga, kaya ba nga, in principio, i-apply na to ni mo, batok ni mo, anti-Luistro. Makaingon, Jutag, ma'am, what is your motivation also in magpakamatay naman kahalos aning pagtanggal kang Sara? Dili ba ang pagdapig ni mo kang Martin?
2: Ayaw!
0: Ang ganun, mangunta na siya. Ganun, makaingon man ka na. Makita mo good mga video sa unang aningon ka. Kaya may AX dahil kay speaker. Dili ba ni political motivation ng imuha tanan? Muna siya pangutana na mo, ma'am. Now, arita sa iyang pamahayag, may gala nga. Medyo, di ta magpaasi-asi kay mga abogado ni sila. Now, as a Filipino, may gala, maingon lang yun ko. Well, our constitution is simple. And the framers of the constitution, mga higala, gituyo o gudila na aron di ta maglibog. No? Gituyo o gudila na, yes, na ay mga kailangan pag enabling law. No? Na ay mga provision sa constitution that needs an enabling law, mga higala, in order for it to be enforced. No? Na ay mga ingana. But, ang atong constitution is simple, mga higala. Kung sa'y naaade ang mga higala, no? Sa'yo na gini ang lingwahe. Kaya gituyo man na, aron nga, ang konstitusyon mga, dili lang para abogado. Ang konstitusyon, guiding principle natong tanan, even the government, mga kaigsoon. Huwag nato, nga mga yanong Pilipino, that we should know our rights as well. Mga kaigsoon, di ba na, kanang konstitusyon, di ba na para kang judge? Kaya ang konstitusyon, mga higala, di ba na para kang attorney? No? Dili na para sa mga politiko, para sa nato, may higala, mahibaw sa ta. Kung sa ba ng konstitusyon na? So, it is rather simple, mga higala. Wala mo gamit ang mga komplikado diyan ang mga pulong para dali sa nato masabtan bitaw. For example, istagaan tama yung example. Ha? Example, baliko na ko. Ingaw, mga higala, diri sa itong Article 6. Ang Article 6 sa Constitution, mga higala, is the legislative. Talking about the legislative. Sa Article 2, 6, Section 2,

0: 1987 Constitution, I think klaro. No? The Senate shall be composed of 24 senators who shall be elected at large by the qualified voters of the Philippines as may be provided by law. Now, pwede si Attorney Luis Tro mo argue nga as may be provided by law, sa to pa pwedeng pwede pa na depende ng 22, di pa na siya definite. Pwede na siya mo argue, pero pwede sa tang mo argue nga sigurado jud ka nga kanang imong as may be provided by law nagrefer na sa 24 or nagrefer na to which they are elected or to the qualified voters of the Philippines as may be provided. Sige daw, ma'am. Now, sukad-masukad na tao taaning Pilipinas, kamusang naminaw diya, ang iyong nabaw, ang 24 mga yun, di ba? O bago ka dungog kung 20, 24 yun. 24 yun mga egala, kaya gikaro nga sa diri. Kaya wala ni butang ignumero mga egala sa ato ang konstitusyon. Kaya ngunta nga, dili siguro 24. Pero giklaro diri, 24 yung butang diri. The Senate shall be composed of 24 senators who shall be elected at large by the qualified voters of the Philippines. No? And pag-abot nimo karon mga higala diri sa accountability of public officers mga kaigsuunan diri sa article article 9 no, at 11 sa ato mga higalang constitution ang last sentence mga higala sa article 6 section 6 mga higala sa article 9 nag-ingon, no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all its members in the Senate. Of the Senate, sorry. Mga kaigsuunan. Now, ang provisions balaod, di pwede mga igalang mag-away. Balo na si attorney, ana. Attorney good siya. Ang provisions, labi na sa Constitution, di pwede mga igalang, and it should not be interpreted, mga igala, in isolated manner. It should be harmonize with other provision mga kaigsuunan. Bullseye! Bullseye! Anong, tingnan ako bang, libog noong ko. Ngayon, pag-abot karon kang Luis Tro, mga igala, gusto niya nga amyendahan, sabay gusto niya, ay iyaban ang opinion, mga igala, but para na ako is, kuhan siya, constitutionally problematic, o ang iyang gustong mahitabo, gumikan kay wala pa man na maansit mga egala ng duha ka senador diha. No? Nagpabilin pa man silang miyembro sa Senado. Pero kung mudwel ta dito sa giingon ni kuan gistawag ani ni Luis Tro nga tanaw na to ang motive. No, kung nagsilbi pa ba sa nasod ang ilang motibo, niya kung dili i-reduce na lang kuno ang membership. I think we can still apply that premise ngadto sa Kongreso, sa House of Representatives for specific discussion. Nga kanto mga wa na gyud mahiuyon ilang una-una kay puro na lang pagpangawat. Ato na sang tanggalon. Pwede ba na siya? Eh, mo na imong ginakuan eh, mo na imong ginapagawa, gawas eh. Ang mga senador nga kung wala na kuno sila nagtrabaho para sa tao o dili na para sa tao ang ilahang kuan. So might as well ga i-reduce sila nato nang kuan. Kay gusto lagi nila mga igala nga madutan si Sara. But kadaguna-huna nga reducing it. Wala mo ilab, wala mo ilaban. Wa kadaguna-huna okay, sige. Let's butang talang mga igala balag tanga og iring. Butang talang mga igala matanggal. Okay? Butang tala mga igala, tugtan. Nga, instead of 24, himuon na lang mga igala nga, pila na lang. Kisa may gusto na tanggal, 23? 22? Ana? So, di modo, tanggalan na tugduha. So, kung mutanggal tagduha mga igala dito sa all the numbers, mutanggal sa tagduha mga igala dito sa 16 niya kinahanglan. So, it will make, 14 na lang. In order to convict. Pero baka sa nagunahuna nga, kumukuha tag duha, minus na itong 2 ang 16, in order to make it 14, kinahanglan sa datong kuhaan mga higala ang siyam, which is the number nga kinahanglan sa absuelto. kuasa na itong duha. So it will only make 9. I know, sorry, 7. So it is only 7 to say absuelto. So kisay kailangan na ito diha. As kay Tano diha pwede na. Nadia si Bongo. No, nadia si Pia. Nadia si isa pa may nadia si Ligarda. Upat na, tulo na lay kulang. Rubin Padilla. 5, duha na lay kulang. Ngayon nila karon nga delikado ko no ang mga bilyar kay basig kasuhan. Mahadlok ba din ang kaso? Kwartahan pa man ang BBM na sila. Oh. Anong duha? Pwede doon duha. Oh, Marcoleta, unom na. Isa na lagi kulang. Ah, pwede siguro ang isa kabilyar makumbinsi. No, ang katungod sa kaso. Si Mark, pwede nga makumbinsi ka dito sa Pikas. Si Camille, magbago raman na ni Salta diya sa Senado. Ano ba din ay atraso diya? Oh. So, 7 na. Oh, it only needs 7 in order to absuelto mga igala. So, wala na kang istorya. Alas 9 na, mga igalan. Tag na sa ito, pagbanag-ubanuban. Sige. Sa ito, pagbalik. Ato na tiwason. Nga dawato na to ang inyong mga reaksyon ni Ana, mga keksyon. Sa inyong reaksyon, Ana? Mga bay. No, kalabot na sa taro ba ng atong konstitusyon? No, ato na, mga igalan, sawan. Okay na, boss. Masa? Masa naman po di ay? Nawa na po. Okay na ang audio. Papahuayan sa nato na kay Moraga kanang audio siguro na bungog na sa sige nako mga igalang yaw-yaw. Sige, kini mahina may galatod kaninyo sa Premium D3 ang imong premium food supplement against viruses and bacteria mga higala. No? Ang Premium D3 mapalit ka na sa nagunang mga butika sa inyong lugar nationwide. Oras, 1 minuto pasado alas 9 sa buntag.
1: Usag adlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
2: Hoy apa? Hoy apa? Apa?
3: Kap.
2: Estudyante ba ka?
3: Ano man?
2: Usingan no man ha? Alas 7 na bangon na, gimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney o pagtaas sa dugo o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas o labi na jud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold Herbal Capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
6: The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, hilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabi na gyud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian ug para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon Plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
6: The Secret of Health Santon Plus Coffee Mix.
7: Ang kundi dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sandton Plus Coffee Mix. Luya, kaya akong pamati kung dili ko kainom ang Sandton Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Sandton Plus Coffee Mix.
8: Sandton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandton Plus Coffee Mix.
9: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak ang Sandton Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sandton Plus Gold, kinaayo ko.
8: Sandton Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Sandton Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalagas ng ating resistensya. Mag-Sandown Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalagas ng Sandown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: The Secret of Health.
5: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinakapirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nga hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang, ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Sandton Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
8: The Secret of Health.
10: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Sandton Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
8: Sandton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Sandton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Sandton Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Sandton Gold Coffee Mix.
8: Sandton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
13: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugaapta ba ani? Nani ba to?
2: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
8: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jude!
15: Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
3: Mga katupa, exciting!

0: paalala.
1: Ah, tadaan sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Krupp Gold bay.
1: Ha? Sa Krupp Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
0: Sukad na nigamit ko sa Krupp Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Krupp Gold bay?
0: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaninot sa Krupp Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Krupp Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag o ipugas. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-gitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Krupp Gold bay?
0: O bay, ang Krupp Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krupp Gold.

0: clasica trupă Armel Cortez.
1: Ora mai gala de natai, 11 minute da, pasado a las 9 sa buntag.
2: Bullseye.
1: Balik ta sa dobag panago banoban may buntag niyo diha Analisa Toleros, Toleroso.
2: No?
1: Si Carlo Jose James Torifranca, good morning.
3: Good morning.
1: Si Eugene Uyangurin.
3: Good morning.
1: Taas ba ya ang rating ni BBM Boss sa Okta Research tiglista og COVID? Mo ba ni ganahan ni Auntie Claire? Okta. Mm. Ang SWS kay independent kanong ana man kasukta nga klaro kayo. Oh. Anyway, alas 9:11 na balikan la nato bagay gala. Kining Kang Luis Tro. Nga matod palagi niya bagay igsuon. Nga tanawon ko no, walay magvideo unsay balita ato. Elmer Abilino Ligantin, humana amo nang na klaro unsay tinuod adto. Kaganina, murag nauwahi ka og kuan. Nauwahi ka og unsa ni? Inibang tanaw. Pero anyway, para sa imuha, Elmer, balikan ako ang balita, Elmer. Dunay usa ka lalaki nga nagsamok-samok sa gipahigayon nga police operation dito sa Orchard diri sa Tagum kay dunay gitawag nga nagapadayon nga drug race. Inimong lalaki naga samok-samok dito sa police. Unya ang police gibadlong ang laki. Ang maong lalaki katong nakita ninyong gilayog sa pulis. Ang maong lalaki iyang gitulak ang pulis. Syempre magaygala usay buhaton sa pulis. No? Aron niya masulod ang proseso, kailangan sa siyang arestohon. Kay nang hilabot ka nang kunang trabaho magaygala nila sa kapulisan diha. Gi-explain ni Lieutenant Colonel Edgardo Baha ng OIC officer in charge sa Tagum City Police Station. Gagihimo sa mga kapulisan ang ilahang angay himuon subay sa proseso. Hinoon, wa man kay nakita dito mga higala nga gikulata to siya, no? Nagligid lang yun siya, no? Kay gilayog man siya mga higala sa mga pulis. So among gipaninguha ron niya, maistorya na mo siya katong gidakop, no? Kay una manguta namin nganong ni appeal man ka, no? Masiguro kay labot sa drug race. Nganong ni appeal man ka anang kuan? Nganong ni appeal man ka anang pagdakop sa pulis? Oh, ikaduha, gikulata ba yun ka kay sa version na sa pulis ha? Ang version sa pulis wa man dapati na. Nagligid lang yun, no? Nagpaligid-ligid lang yun. So, asa man ka karon boss o kinsa may pangani mo? Kunta kami kay amo kang interbyuhon, no? Kay matod pas pulis gi-explain ni Lieutenant Colonel Edgardo Bahan nga wala man. No, wala man unsa siya. Walay kulata na itabo, gihimo na sa pulis ang angay niya buhaton kay kining lalaki di ay nagsamok-samok sa operations police sa pagbadlong atong mga naga-drug race. Kay problema ba yung drug race may galas Tagum? So, pasalamat po tano. Nga naa po yung mga mo-comment gani mo ingon may galang nga di tapataka o comment o judge kay wata kay bawasad nga nung unsay nahitabo kay tinuod man po. Imong hunahunaon, bisag kining common sense na lang, dili isang ka maigala dayungan sa pulis diha og wa kay gihimo nga tinuntoon. Ha? Tanaw nimo. Dayungan ka kas pulis og wa kay gihimong binuang. Dili isan siguro oy. So gusto na mo na maklaro. O mga katropa, nakuha na nato ang side sa pulis. Kanina pong imuha sir kay og kinsa man ka nga gilayog. Para maklaro na to og giunsa ba ka? No, unya ngano mang ni appeal man kuno ka adtong kuan pagdakop sa pulis sa mga gadrag race ano ga ano ga babagbabag man sa ka. No, ngano nakiglales ka sa pulis ta kainom ba ka unsa ba? No. Kay dili pwede ha. Mga igsoon paminaw mo. Bahalag ang uban ninyo diha di malipay pulis. Ang uban ninyo diha maot yung panglanto sa pulis but do not ever. Ayaw gyud sila mga igalag tanduga. Ayaw na sila babagi. Ayaw na sila labi na imo nang itulak. Nga naka-uniform na sila, no? Or they are doing enforcing balaod mga higala or nagpatuman sila na operation nga ilang gihimo. Ayaw gyud naghimo ang higala kay ipit yung kadiha, no? Ipit yung kadiha. Huna-una nagpatuman na sila og balaod and nag naa kadiha nagbabagbabag na obstruction aboto nimo, no? Ayaw naghimo ang mga kaigsuonan. So wala bang utan na tanimo, no? Kinsa mangang tarpulano ka nga na viral. Nagidayungan sa pulis. Gilayog mga higala. Oh, edi gid mo pa gunit. Gusto ta mangutana nimo unsay na si imong utok, sir? What transpired ahead before ana? Ngano mang ni adto man kadito? Ngano mang ni apartar ka sa gihimo sa pulis nga mga impression? Or ikaw ba ang target unsa ba kay? Syempre ang version sa pulis, mga igala based on their ano statement, wala ka, walay kuan ba daw? Ikaw ang ni intrude dito sa trabaho nila. Mo ni atong gustong maklaro sad. Okay. Arita, balik ng impeachment. Mga kaigsuunan, Madam Luistro, no? Matod ba nimo nga kantong mga senador ko no nga ang ilang hunahuna mga igala, o ang ilang kuan wa na mo base sa pagserbisyo sa tao, angay na lang kuno nga i-reduce na lang ang kini magahigalang number of members sa Senado. Og i-apply na to na sa Kongreso, I mean sa House of Representatives, dili magkasad mo kunhod og dakong amount, magahigala o dakong number, ang ihap sa kuan. Kay, ingon ba ya mga igala ni Mayor Benji Magalong, mga igsoon nga, 90% kuno mga igala diya sa House of Representatives, mga kawatan. Na? Gamaya na di tarong diha, oy. Pasalamat mi kung ang among mga congressman, mga igala, appears 10% kay mga tarong. Pero kasagaran yung kuno, 90%, mga igala, matod pang Magalong, 90% diha, kawatan. Paita, no? Kinala na siguro ta mag-renew, mag-higalag tao? Bupulihan na ba? Kay, kaliman ka na, mga igala, 90% o wala sila kabuok. 200 na sila kabuok, mga igala. 90% kawatan, 180 kabuok kawatan? Ayaw! Nag 300 mga higala. Grabe. 270 kamo kawatan. Ayaw! Bigla ka nagkawatan. No wonder mga higala nga mahurot yung kwarta sa gobyerno ba iso? Pwede ba naghanag kawatan di ay?
2: Bullseye!
1: Oo niya. Ayaw hatagig kalibog. Gumikan lang kay gusto ninyo nga ma-impeach na yun si Sarah. No? Kaya sunod yung pangutana ni mga igala magod, mapa-impeach bagyod nila si Sarah. Anyway, ayaw ninyo og hatagi kalibog ang tao. No, nga gusto ninyo karon nga, abi nimo tanaw na ko si mga attorney man siguro ni siya. No, Representative Luistro, ma'am, natakda na ka ni Mr. Bendalo. Ang atong konstitusyon klaro, no, klaro ato ni subayon. Ang atong konstitusyon klaro, dunay 24 kas mga senador. The Senate shall be composed of 24. Pangutana na ron, pila senador na to ron? 24. Pangutana, nabay mga senador na to nga kumbiktado na? I mean, nahukma na, wala pa. Nabay bakante? Nabay bakante sa 24? Wala, occupied tanan. So, what's the problem?
3: Ayaw!
1: Usay problema, no? Usay problema, always gito counted tong duha. Di ka pwede maingon nga, wala mo impil ron, wala mo apil ron kay mga dakpan man mo. Oh, di ba ka pwede maingon nga bato nga, wakay labot sa bato. No? Actual number ang atong gikinahanglan diri. Ang pagutana magud ani, if 22 lang ang nabilin or present, impossible ba ang 16? No. Tingali naanay panawagan karon mga higala nga usabo na to, no, kay ang nabilin sa Senado 15 na lang kabuok kana tingali, no. Let us say for example 24 ang senador niya nang nabilin na lang 15 na lang kay nangasakit ang uban, nagtago ang uban, nangapriso ang uban. Ang ingon sa balaod is 2/3 of all its members. Concurrence of the 2/3 of my egal of all its members. So, simply impossible nga makakam up ka og 16 out of 15 numbers. Di ba? Kay although 24 ang original, but the present is 15. Okay. But the question right now is it impossible to come up with concurrent 16 votes from 22 present?
3: Secret.
1: Impossible ba? Nga makakuhag 22. Ay no. This is size gikan sa 22. Posible kaayo oi. 3C naman gani mo diya sa inyong hanay. Di ba? Trishy naman ganin ang Alipuris, mga higala ni Sherwin Gatsalian, Jewel Villanueva, Rapi Tulpo, Lakson, no? Trishy naman ganin na, di ba kay ni Tabok naman speakers linya, mga higala si Jewel. Duwa sila ni Cheese na nabok speakers linya, mga kaigsuunan. So, dili siguro imposible nga magka-come up tag 16. Ang pangutana, kaya ba ninyo na mo produce og 16? O tama na gada 13? Kung gusto nila karon reduce ko yung kuhaan tag yung duha ko, no? Para masubay daw mga higalang ingon sa konstitusyon. Dili oy, ang ingon sa konstitusyon, 24 man. Ang 2/3 sa 24, 16 man. So gusto karon nila ni Luis Tro nga, dili, himuon na tong 22. Kay para 14 na lang, di isa na lang kuwang. Kunya kay pito raman po'y kinahalan para ma-absuelto, wag yapon mo'y labat. Tanaw ninyo. Wala yapon sila ay, ko Andre Matiti kay 22 ay kinahanglan. Ay, pito ay kinahanglan. Kung himuon na itong 14 ang kailangan, not instead of 16, himuon na itong 14 instead of 16, eh, ang pikas, mga higala, para maka-absuelto ka, kinahanglan lang po kag 7 instead of 9. No? 7 instead of 9. So, maklaro man ko diri, madam, nga, mo-action mo kabalaka, kay murag tanaw ninyo, mahimong palpak ang inyong misyon. Ha? Huh? Mahimong palpak ang inyong misyon sa kining, kuan? Kini bang impeachment? Kay, nga ni Mangod, at the end of the day, although, mo present kag ebidensya na kay Salen, etc., etc., if the senators, kay mubutar man yun sila, mga higala, if the senator will vote according to his belief, which is, by the way, di ka kaingon sa konstitusyon nga, di ka makaingon nga, di ba na pwede? Uy. Basta ni butar siya. Basta ni butar siya. Manalitan si Lito Lapid, hilom-hilom raman na siya. Kung akakaibaw diha mga higala sa iyang kapag hilom-hilom, unya mo butar di ay nag not in favor sa conviction, mo butar di ay nag-absuelto at the end of the day. So, nga, hilak na lang ka diha. No? Hilak na lang ka diha. Kay, abin ni mo, ang impeachment, dili man ni mga higala Korte Suprema. No? Dili man ni, kaning mulingkod mga higala diri, dili ni sila mga associate justice. No? Mga senator judge ni mga higala. O gani nga, guwapo, arang-arang, no? Kung ang mulingkod, senador, nga, abogado, as kining presiding officer kay, masayon sa iya ha, bagay higala, ang pag-appreciate sa evidence, rule on evidence, etc., na ay ideas procedure, kumbaga. Like for example, Chief Escudero, mga higala, nga ni agi na giyod og impeachment process. Pero karon even ang prosecutor, di sila kasalig ni Chief. Nga naman, they remember it right that it was Chief Escudero ang naglangan, nag-question sa ilahang fourth with the other, atong nakalabay nga impeachment, mga kaigsuunan. So, dili po sila masaligon nga makonsumit yun nila mga higala no, ang ilang plano. No, nga matuman yun ilang plano, di sila kapasalig sad. No, nga kung si Chief mga ang mulingkod, di yun sila kasigurado nga mupaborsan sa ila. Muna nga, kung dili nila makaya sa maglingkod, sigurado nila nga makuha yun nilang numero by reducing the number of all the members by revising the term of all the members into sa ginaingon may galang kinsalay present. Muna ilang gustong mahitabo karon. Pero kana kay constitutionally problemado man na, mga higala. Nga naman, una si tanan, senador pa man to, mangutana ka karon, si Bato de la Rosa ba, membro pa sa Senado? Of course. Si Estrada ba, Jingo Estrada, member pa sa Senado? Yes, of course. So, kanang giingon sa constitution nga, members of Senate, apil pa sila ana? Oo, apil pa. Unless otherwise, wala na sila diha. Unless na unseat na, bakante, na deklarang vacant. For example, sa kaso ni, sa sitwasyon ni Angara. Di ba? For example, Angara, nagkuan siya, senador man siya, and then nag-DepEd secretary, mga higala, ato. Ana, period. Resign man to, di man pwede mga higala nga mo hold og duha ka opisina sa gobyerno ang usa ka tao unless mga higala related sa opisina. Like for example, kuan ka no, kanang naka sa executive, pwede rabo ka mag-chairman diha sa mga GSIS, etc. Pas kang Sara sa una, naka siya sa executive, cabinet member siya, vice presidente siya, at the same time, secretary siya, magigala sa DepEd. Pwede rana. Pero senador ka, naka sa legislative, unya mo trabaho kag pang-executive, di na pwede. So kailangan gini mo biyaan. So di modo, mga kaigsunan, nabakanti itong iyahang lingkuranan. Ah, nakaklaro, ang pangutana ron, nabakanti bang lingkuranan ni De La Rosa o ni Estrada? Wala. O di dili, bakanti na. So, apil mo na sila dapat sa pag-iham sa 24? Simple. Kaya pangutana raman di may gala kung apil mo na sa 24, kanira man, are they member of the Senate? Because if they are member of the Senate, then i-include yun mo sa iyap na. Eh, klaro ang konstitusyon, nga two-third ang ingon, so okay, mahimo. Kumurag mo aksyon na sila karong hilak, mga kaigsunan. Gani, yung pamagaygala ni, matod pa nga ni Ridon, nga, asa man nagika ng istorya nga, naglisod ko no ang defense kay nang gawas mag istorya ba nga, kinain ang buhay. Gilamon ko no mga higala sa defense, mga batanon pa ng defense, no? Ang mga argumento, mga higala, sa prosecution. Palag si Ridon, yung siya nga, sa ang planeta galing yan? Oh, paminahon sa nato si kuan be, Cookie. Kay nangutana siya asa nga planeta gikan sa planet Yekok. Sige daw. XFM Katropa.
4: Doon po ako mula nung umpisa hanggang sa pinakadulo po ng alas 5 ng hapon. Wala pong nangyaring pag-outshine, pag-outgun at pag kain ng buhay, no?
1: Kaya
4: Congresswoman Luistro, parang hindi mangyayari yun. Kaya ang tanong ho namin doon sa nagpakalat ho na nga ganun pong kwento, saan planetang nangyari yung pong bagay na yan?
1: Sa inyong planeta? Sa planet Yeko?
4: Ang meron alam ko, may kumain ng lumpia.
1: Ah.
4: Kasi masarap po yung inahing pagkain ng Senate Impeachment Court, no? Doon po sa dalawang panig. So, very accurate naman po yung inihayag din po ng prosecution at ng defense panel po noong pong nagdaan, no? Kung saan meron pong ilang mga pinag-usapan pero wala pong naging mahigpit na pagtatalo sa pagitan po ng dalawang panig.
5: Kuya Jervis?
6: Pero Kong Terry, may mga contentious issues kasi I think si even si Kong Zia at yung admitted na parang nagkaroon talaga ng mga disagreements during the pre-trial. Ano po yung mga naging contentious issues po nung pre-trial noong Thursday?
4: Wala naman nung masyado. And I think yung pong napag-usapan lang naman po dyan yung form of how the pre-trial will proceed. So, ang nangyari na nga po, which expedited the proceedings, is that if each party has objections on admissions, stipulations, and proposals, isang submit na lang po ito in written form. No? So, the Senate Clerk of Court is basically going to expect submissions on objections noong po magkabilang panig. No? So, I think mas yun po yung more accurate depiction of the events. And katulad ho na binigay, for example, ni Defense Panel Spokesperson Attorney Michael Poa, talaga naman po nga bahagi po ito noong po nga mga harapan na magkakabilang panig. Pero basically, para may nag-away or mayroon...
1: Alas 9, imidya na mga igala, Dagnas Buntag. Di ba taka... identify na gumikan kay naay version sa istorya sa defense na apoy version natural og napildi sa argumento mga higalang defense, they will never divulge that nga nalupig sila sa argumento. Ani na lang kay total excited man mo sa impeachment adto mo pakitang gilas kanang televise
3: secret
1: alam na yung mga kamera ba dagang kaigmutan aw nga kuan na gyud. So birahe gyud na kay para di mo mauwawan Kay basin og matinuod ba nga kaunong buhi mga igala sa mga batan-on nga abogado si Luistro. Kay tanaw nako mga igala na anabigay pagka problemado na imong the way Luistro is thinking. No? Ngano makaingon magkakatropang aril nga ni? Sa atong konstitusyon, mga higala, no, atong konstitusyon, 1987, sa prinsipyo sa konstitusyon, mga katropa, walay provision sa konstitusyon nga mugo against another provision. No? Og walay provision sa konstitusyon nga imong interpreton isolated and independent from other sections, provision, etc. Meaning, mga constitutional provisions should be interpreted in harmony with other provisions, mga kaigsoon. Let us say, for example, the praise, mga igala, unless otherwise provided, no, in section 2, no, of the Article 6, no, of the 1987 Constitution, unless otherwise provided, mga kaigsoonan. Ang pasiyon na diri is the Senate shall be composed of 24, mga higala. Unya, imo siyang gamiton, mga katropa, mukontra dito sa ginatawag na to nga Article 9 at 11, sorry, no? Article 11, nga nag-ingon, mga higala, no person, Article 11, Section 5, Section 6, sorry, sa last sentence, no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members. Yung gamito ni mo, ang of all the members, i-apply ni mo dito sa 24. Yung mayroon ka nga, nag-ingon mangon nga, unless otherwise provided. So, ang kanang unless otherwise provided, i-ataga na toog, ataga na toog sitwasyon nga, dili, yun, it's very impossible nga, apilo na to, 24 atong basis, kaya ang duha gatago. Ang isa is piniriso, ang isa gatago. So, it can never happen. Di ko na mahitabo. No, kana ba kay gala ako dili man ta. Di ta abogado ha, ato lang laruhon mga igala no. Kana tuwa is that's an opinion, no. That's the legal fact mga igala. That's an opinion based on the constitution. Mga kuan lang no. For the sake of this atong public discussion, mga katropa. Pero makaingon ka nga problemado na ngano man. Giklaro gani sa balaod 24 iyang membro. No mo akong argumento, giklaro gani sa balaod ang iyang kuan. Ang iyang membro 24. Pero ang pangutana na to ron, member pa ba si Bato? Kamo na ito, baga na kabaloban mo, anas. Kabalo, you know the answer to that. Membro pa ba, makonsider pa ba as Senate member si Senator Jingo Estrada? E the mere fact na tawagon pa ni mo siyang senator, senador pagyapon siya. Rebellia? No longer. Dili na mo nang ato preso gid siya. Ya di gid siya kaapil. Pero di naman siya sa una raman siya. Ang pangutana karon mga igala, kay senador pa man dai sila. Nabay bakante. Kay senador pa man dai itong duha pangutana, bakant ba mga igala ang ika-22 o ika-20 ika-24 o ika-23? Dili. So unsay buhaton nato ini gihapon sa ingon sa konstitusyon? Concurrence of the two-thirds of all its member. Of all its member, pila ang all? Pila ingon sa ingon sa section 6, 24. Klaro na kaayo. 24, mga igala. So, what is then our basis of counting? 24. So, ang saan ang tirada ni Luistro? Tanaon daw ang motibo. Maplito ni mo balikin. I-play na guto. Ganaan ko ato maminaw eh. Ganaan ko maminaw. Para na ako, pregnant with problem to. Para na ako, mga igala. Katong mga statement, pregnant with problem. Nagdagdagang problema eh. Sige daw, Ken, paliwag ko. Dili. Katong isa. Katong kang Luistro. Si Madam. Kung naatay Ben Dalo, kini mga igala, murag liquefy Dalo ni iya ha.
0: XFM Katropa.
1: Kay baha man ni siya. Oh. Walay tingog.
7: Two-thirds of all members of the Senate.
1: Pwede, balik ka.
7: Did not say two-thirds of... If you want to be...
1: Okay.
7: Literal.
1: Literal.
7: Ang sinabi sa Constitution, two-thirds of all members of the Senate.
1: Mm-hmm.
7: It did not say two-thirds of the 24 members of the Senate.
1: I-pause ako, gini-pause.
7: So I think the use of all...
1: Oh, ingon siya nga, if you want to be literal, ang ingon sa Kuan, Constitution is 2/3 of all its members. Wala ko nag-ingon nga 2/3 of the 24. Wala man yun diha. Nag-ingon nga 2/3 of the 24. Kaya ang ingon sa Article 11, Section 6, mga higala nga, 2/3 of the 24. 2/3 of all its member. Now, asa man naton i asa naton ikutay, asa naton i-harmonize? I-harmonize naton sa legislative, which is Article 6, mga higala sa atong konstitusyon. Di ba? Kung sa'yo nagkabutang diha, the Senate is shall, ako klaroho na kay shall may giingon, mga higala, shall, pag shall gani, pag ang pong gani nga shall makita ni mo sa konstitusyon, mga higala, wala tayo, kung ano rin, mandatory ni. Kung ano, baka na dapat matuman ni. Oh, una na shall, ma'am oy, attorney, na shall. The Senate shall be composed of, kaya kung dili ni mga higala definite, pwede mo ingon ang konstitusyon, the Senate may be, pwedeng perhaps, perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. It is there to keep you warm. Definite ang ingon din ni ma'am. Ngita po dani nila. Uy, samo kayo.
0: Bullseye. Kauban, sikat tropan. Arnel.
1: Ay, may ninyong libuga ba? Isusyante ba yung migbalaon? Libug-libugon mi ninyo. Mahot man na imong kalaki. O, diba? The Senate shall be composed. E di sinabi na lang sana maybe. Or the Senate could be or maybe composed of 24. Eh, shall be ang giingon diri. So I think with respect to the intent of the framers of the Constitution, 24. Katol akong buhok. Ayaw! Ay, nako. Alas 9.38 na bagay galang Dagnas Buntag. Nato, pasagdan na nato na si Auntie kay Murag. Murag, tanaw mag nila ron. No, para sa atong last topic, mga igala, before ko mo end, mga eksyon sa atong programa. Ang pagkuta na mga gudron, mga igala, ma-convict ba nila? No, ma-impeach ba yun nila si Sara? Okay. Now, ipakita itong mga senador di akin. Balikan lang ako for the sake of this discussion, mga higala. Doon na tayo 24 kasinador. Okay? Klaro na. Way lalis niya. Okay. Katong duha, although na ito yung mga problema, no, katong isa na preso, kaning isa katago, but wa pa madeklara nga di na sila senador. Senador sila. Sa ito pa, kung maingon kag 24 ang ihap, di ta pwedeng mo maingon ta nga senador sila 24 niya, madugang tagduha, di pwede. Senador sila, 24 atong senador period. Human ang istorya. Oh, at naba ko yung picture sa last kuan last topic yata eh. Oh, palihog ko diha. Now, 24 senators mga igala di atay kisa maning mga Tarpulano ni mga igsoon, di atay Bam Aquino, no? Di atay Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Bato de la Rosa, JB Ejercito, Chis Escudero, Jingoy Estrada, Win Gatchalian, Bongo, Risa Onteberos, Ping Lacson, Lito Lapid, Loren Ligarda, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, Kiko Pangilinan, Tito Soto, Erwin Tulfo, Mr. Bendalo. Pinaka-idol gyud nako ni mga katropa.
8: I talk to my
1: si Mr. Cargador Rafi Tulfo pero bigatla. Joel Villanueva, Camille Villar, Mark Villar, Mig Subiri. So, we have that 24 senators, mga higala. No, mauni ang 24 kasinaro. Now, i-identify na to, kinsa karon mga higala, ang kay impeachment atong isgutan, whether we like it or not, impeachment is a political process. So, mag-matter diri kang kinsa magang migo. Tinood na, mga higala, oy, bisa kung sao ni mo likay niya, bisa kung sao ni mo di ko na mag... It will matter in voting mga kaigsuunan, no? Sama na ang katrobang aral, din na sa hostisya, bias na igyapo na sila. Magmatter lagi na, mga igal. Tuuhi gani. No? Nga naman, mangutana ko nimo. For example, Risa Ontiveros, do you think Risa Ontiveros could find any place in her heart? Mga igalag makaingon nga, mali man din akong gilabanan, tama man din si Sara? Because even if na ay punto mga igalag makaingon nga, birahan na yun si Sara politically, Risa Ontiveros will definitely never, will not do that. Di ko siya mabuhat na mga igalag. Walay precedence nga nibaliktad siya eh. Solid siya. Opposition kuno. Mga kaigsyonan. So in the same manner, i-apply na to kang Bongo, kang Bato, kang Aimee. Do you think, mga igala, mutalikod si Aimee? There is a possibility, but this is, let us say, 80% mga igala nga mununot yun eh. Sa Ruben Padilla, for example, mga kaigsyonan. So, whether we like it or not, we accept it or not, mga igala, dawaton man ni Modili, ang impeachment is a political process. Yes, na-ebidensya. Yes, na quasi-judicial. Na ay mga judge diha may gaig. So on, but it is different dito sa unbank, no, subdivision, Sandigan Bayan, lahi. No, lahi, mga igala. Imagine, mga igala, Judge Erwin Tulpo. Imagine, Judge Rapi Tulpo. Just imagine na, mga igala. Imagine, Judge, mga igala, si Lakson. Oh. Imagine, Judge Lito Lapid. Oh. Judge sila mga kaisunan. Nga naman, ang impeachment is a safety net intended by the framers of the Constitution nga walay makaabusar, no? Nga no one is above the law. That no power or no position is ever important or above the law or the Constitution. Or the power, mga higala, that the people from which it has been emanated, mga kaigsoonan. No, wala, way mulabaw diha. Ang gahom gikan sa tao. No, ang gahom gikan sa tao. Gipakita lang sa sa impeachment eh, that power emanates from the people. Ang gahom, authority, gikan sa tao, and di modo, ang tao pwedeng mutanggal, pwedeng di mutanggal, mga igala. Karon, they're using the same argument nga, ang tao kuno ang gustong matanggal si Sara. Yuna pa. Nga naman naging sugaton pa man na siya daghang tao, gusto naman lang na matanggal, gipuspusan na lang unta na siya. Pinawa! Basig lahi, basig ang ka-BBM mga igala, og pwede pa lang tanggalon, gitanggal na, og pwede pa lang puspusan, gipuspusan na, di pa mapriso ng musugat, puspusan na yun si BBM. Basig yung ana, mga igala. Oh. No, ay, ew kalimti nga, ang impeachment is not about, ang impeachment, dili ni mga igala si Luis Tru ang bida dari. Ang impeachment, kisag yung bida sa impeachment, katauhan mga igala, ang atong konstitusyon. No, pamaagi ni aron nga way mag-abusar mga igala sa gahum.
8: Bullseye.
1: Now,
8: bullseye.
1: Kung dawato na to, mga igsoon ang ingon ni Jinky. Nga 24 ang senador. Minus na tug duha, 22 na lang. Di modo. Kini for the sake of discussion na kay pa na mga igala. Dako ba nang iskutanan di mag-usab ka, mag-amend ka nang mag-revise ka ng atong konstitusyon, saba? So, again, gusto na ko lang isulti nga pag mahitabo na, mga igala, kanang idea ni mo, Attorney Luistro is pregnant with problem. Dagang problema. It will create constitutional problem. Daga question. Ana. Mas mutuo siguro ko ni mag-judge ang istorya kaysa ni mo. No? Although, may authority magka, bugadago ka. Pero at least, pagkatumusulo itong independent, dili siya motivated by politics. Ikaw, di mo ko na ito ikalimod, ma'am. Motivated by ano ka? Motivated by AX ka eh. No? Luis Tru, ma'am. You are motivated by kaya bumabaha ng biyaya sa Distrito 2 dahil kay Speaker.
9: Pinawa!
1: Klaro, ana, ma'am. Klaro, ana. Di ka ka-deny, ana, ma'am. Dagan kay Nick, di na AI, oy. Klaro, gagwapas imong buhok dito. Now, following may gala ni Ana nga line of thinking, no? Nga, kuhaon na tong 22 na lang. So, at tutas 22, magkuha magay gala o 2/3. So, pila'y 2/3 sa 22. Kuha na na ito og duha. Ang 16, nga mo'y 2/3 sa 24. Ana na lang. Para simple. So, 14. Karon, ang 2/3 po, kinahanglan po tagsiyam para maka-absuelto. So, di na sa siyasiyam. Kuha sa natugduha. Pito na lang. Okay, pangutan na ron. Arita sa absuelto. Kaya bang mapa-absuelto? Mag-ihap tagpito. Kanang ako apilog ihap ka ng sigurado, yun ko. Una, one, Deringa Linya, Ruben Padilla, Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Loren Ligarda, upat, Bongo, lima, Pia Unum, Alan Caetano, pito. Kasi wala na akong i-appel. Wala na akong i-appel si Mark, si Camille, kinsa pa man akong i-appel. Si, of course, wala na ni si Jinggoy o si Bato, ana. Wala akong i-appel si Mark o si Camille nga naman. Pwede ba nila ning hagloko na po nila ning kaso? So, pito na daan. Pag nabuo tong pito, sulit ba yan eh? Kisa ni si Robin, di gini mo na mapalit. Si Bongo, naingon siya, bahalag duha na lang daw sila, basta minority siya. Si Aimee, di na itong mamamatundanon sa kamatinudanon si Aimee, but definitely mga igala, mubuot yun ning no sa conviction. O, Rodante Marcoleta, samot, lisod na. Loren Ligarda, lisod na, lubagon. Kini si Larissa Ontivero, sa'yo na pag-expect, ana. Konbiktado ang hatol nila. Lakson, ayaw ko expect niya. Konbiktado ang hatol ni Lakson niya. Pero siyempre, pag imunang pangutanong sa media, kuan man na sila, magpa-asip man na sila nga independent. Namuyo nga man dahil na mga igala nga, of course, hindi pa natin nagkikita ang ebidensya, we'll see. Tanahon na nato kung unsay naas unahan mo man ay lahat. So, kana palang daan nga numero mga igala, lisod kaayo sila mukonvicto ang Sara. Oo. Ipit gyapon sila bisan pagtugutan nila mga igala no nga iubos ang 2/3 no ang number. Nya bala mo reklamo sila nga nganong taas sa pagod ng 16 ba?
8: Storya hepot.
1: So, kisa kailangan nila na mga igala diara. Migsubiri

una nga gusto nila katorsihon. Simple. Oh. Muna gusto nila katorsihon karon. Na may deadlock mahitabo. Oh, na deadlock mahitabo ka naman. Kaya man pud mag-produce sa pika sa pito. Sa ihap na okay daw, manakuha pila si Camille o si Mark. Kay basig delikado. Okay, sa ilang kuan, sili to lapid ang tiebreaker na lang. Ay, ambot sa lagaw. Alas 9:50, pakita yun nila mga higala nga. Morbag at all cost. Magaigsoon. Bahala kinahanglan nga. Kumuabot sa point nga. Ang konstitusyon na ilang kwestiyonon o ilisan, pwede. Basta lang yun batuman mga higala ilang gustong mahitabo mga kaya. Alas 9:50 na, warate oras. Nga makaginod pa sa unahan mga kaigsunan. Pabilin, paligoon sa lawas. Mag Santon Plus Gold, Santon Vitamin C o Premium D3. Lami kayo na nga combination. No, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C o Premium D3. Ako ah, kay siyempre, no, kwarta man po na itong ginaaga, di po pwede ga bayaran ba po namo na mga igala, di ba na libre po sa mga bisag amon in kumpanya. Bayaran namo na mga kaigsunan ng mga Santon nga among pang-imnon. Mga katropa. On discounted price na may kay empleyado man may, but gamay rapod mga kaigsuunan. So ako ang ginainom is Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, mga kaigsuunan. Kinahanglan kayo na ito ng vitamin C, mga katropa. Di man kung kayas nung lawas mga mag-produce ni ini, kinahanglan yun tang mo inom, aron magka-vitamin C ta or mo kaon-kaon taan ng mga prutas nga dunay taas nga content maghahigalas vitamin C. Pero kung wakay panahon, inuma ang Santon Vitamin C, no, aron mga ikala nga makabaton kag kalig-on sa imong immune system. Makapabubus sa mga imong immune system. Kini mga ikala lang Santon Plus Gold, muna i-partner ni mo diha, kanang sigurado gina mga ikala, kanang mga bukol-bukol diha, kanang mga diabetes diha mga ikala, mo normalize ko na siya. Pa-check up mo! Ayaw mong kahadlok! Yung inuuban na di ilang ko pa-check up, sir, kaya mahadlok man ko. Ayaw! Sabi ito yung istorya din mga ikala, si nanay, taga San Miguel ni Anhe Dere. Yung kung nga, ma'am, at Dukas Clinic, kay na-check up libre. Miyerkules ang schedule pa ingon Biyernes. Ingon siya nga di lang ko, sir, kaya makabalo ko sa kong sakit. Di ba mas maayos siguro masayra na to ang atong sakit kay para makalikay ta o sa may angay likayan. Dili kay tira pasagad na lang ta. Dili na mao mga kaigsunan. So, una, atong clinic, nahimutang mga igala diya sa Door 8 M Central Building na diya sa may Ganti Road. No, paingos palengke, tapad sila sa Mr. DIY mga kaigsunan. No, Rizzi Moore, buhaton yun nila ang tanan para ilahang alyansa ra ang maglihok sa ilang mga gobyerno para dili mabulabog ilahang modus. Bisan muranag nahimong katawanan si Cliriring para sa tanan sistema, si Luistro Bright pero nahimong makabugo mga igala ng politika. Ang imong ka-bright, pati ang balaod kaya imong gitunan, imo na mga igalang awayon. No? Imo na mga igalang usabon. Imbis kay ikaw, kuan ka lawmaker, mahimo na noong kang lawbender. Mayo bagod na siya. Leonardo Abiera, para sa mga nahimong mahimong members, 22 members sa Senate, paningkamutan nila nga madakpan si Bato. Oo, oh, muna isa. Para niya ipadala nila sa ICC si Jinggoy i-exile sa Hawaii. Sabi no, Flores Pina Kabalpin na nawala na sad ang imong tingog, wala na gyud ang tingog ken. Chao naman nato ni, no? Dali lang, muistro na lang ko mga katropa, no? Sangas kinatibuk ang pwersa sa XFM Network Philippines, wala kang sa kanginan. Katropang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag, dalay gud ang Dios. X

0: Kaplodi nang apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bawo man pud ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Asa man?
1: Oy, bata maning ni Abris pultahan. Day.
2: Asa ato?
1: Mag-apply unta kog barbero.
2: Ala, showe. Showe ha? Hayop yang. Among titawa din eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he.
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
0: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
3: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod upula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
0: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health,
1: Unya, naatay bagong nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naisakit ng diabetes.
0: The Secret of Health.
1: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

Sofa. Exciting dito. XFM. Katropa mo.

0: missä kai sikä pitää ludi? Se on sekä bas. Uu, dinhi. Ka, sä vaan kakaan kehi nuktuk mga diha.
1: Kun sin sa kayo kumutan au sa babae ba nga nagtindog, unya ako naglingkod.
0: Unya, sabay mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin. Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimtibay ako. So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mo ulit na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abre gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo! Free yun! Walay bayad! Because your health matters! Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay, visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to health. Say yes to health. Yes to life.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Par, pakuratin ako ni mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki.
11: Mga katropa, excited!

0: Well, mga marin, kamusta? Kamustamos, mga marin? Ay, nako, kamusta? Welcome kamong dulot, mga igalas. Ito ang Dulumanon. Kung ako, ikaw. Siyempre lang, bigyan nila sa studio, sa Studio X. Kami kini, mga marin, inyuhang mga ex. Ako ni si Maring Indoy Erika, deligwa pa dila mistay sa abang ni magkapiansaan tungkol kaya mangunay o silingan.
1: Alright, siyempre, wapakalagi doon sana dahi, kaoban po din nyo ang isabot ka bigat na, hasta yung deta ni ilang godoy ang inyong lingod nga, sige ragya po gabaro pirmi. Okay, siyempre, sa una, mura ko gyapon ka ron, ana.
0: Nakuan lagi ko dahi, ay, kayo, naingon sa ko ang wapa na ko today.
1: Ala, na, maoba. Ala, grabe, bigat la, lagi kay kiwi.
0: Sige ni si Kainet, no? Kay Lamit, sige ni siyang duslakon, ay.
1: Ay, duslaka, duslaka, duslaka, ano para.
0: Ano niyo, duslakon, kinang hait nga pundol niya, giring-giring.
1: Kana, para mo tagam, kanang hait nga dumpol.
0: Malibo, dugo, ano niya, kay admin, manisya, pero ang iyang postura, kay Muramag, si Fernando po.
1: pinakuan, kinaiyaha, pinahanay.
0: Ay, pinahapsay. Mm-hmm. Ay, makakuan na gini ni kuan lagi katong taga Jensen
1: abasa ni oi shout out day tanu sa mga taga Jensen
0: labi na gidina sa may barangay Ilaya sa Glan Sarangani province.
1: Mm-hmm.
0: Kamusta labi na si kagawad Nicknick Sintilias kagahapon maring no
1: grabe oi
0: hatagan gis hapdan gis sila ganang hinabang gikan sa FMA
1: XFM oi
0: hiniusang kusog sa XFM Tagom og sa XFM Jensen.
1: Aba, maulog yun. Uy, hala, salamat kayo no, kang SM. Saan tayo na station manager to? Si Sir...
0: Ruel.
1: Si Sir Ruel.
0: Si Ruel Dumantay.
1: Sir Ruel.
0: Good morning, SM. good morning, SM Ruel Dumantay. O sa iyang gingisakupan, labi na yun. Kaya nga, kwanso ko na bungot ni Ivan Pulunan, no? Kaya makaano ko muna, ikwanso to ang buko-buko, mara gilok, tsuga ayo, ay.
1: Sana kayo ko gabi, kahapon na yun, pag uli na to, no? Kaanak, pabot ko sa palay, no? Kaya ko gilok ka sa... Kung ano yung bangas ni, kung ano eh, ni Ivan? Kaya isilay ka ni sa kong pusot?
0: Nakahuna na ako makong tabangan ka ni Ivan o ni Ray. Muraga... Makuansos ka dahi, mga bangasin ka, mga mistiso.
1: Gilok kayo.
0: Kanang sa puso ng isa, sa likod ng isa. Murag makuhaan ko na ito ang pagpangihi. Anyway, mga maring, gikan din sa Studio X. Kagamay ang matong oras, mga igala. Live sa tama mabati o badungog. Mabati o makitaan din sa XFM, mati.
1: Aba, oo. Ang siyempre, makita o madungog sa tanya sa XFM Jensen.
0: Ang siyempre, madungog ta din ang mga maring sa XFM San Francisco Agusan del Sol.
1: Ang siyempre, madungog sa tanya din sa mga XFM Bukidnon.
0: Ay, kamusta? Good morning kang SM Inday Marie.
1: Aba, o kang Cinderella o kang si Jonathan o si Junalu.
0: Ayan, bana ni Cinderella nga hilabyang kadako sa kargada.
1: Kana?
0: Good morning sab kang SM Ray Sura Vasquez. Good morning SM.
1: Hi SM, salamat kayo diyan. Oga, siyempre ato sa nga usapan napaka-i shout out kay daghan kay nagtan-aw diri sa kong live, mga 5,000 live viewers ni.
0: Daghan ni kaayo diyan. But anyway, before I forget, I would like to thankfully kasi binasa sa thankfully.
1: Kan mapasalamatun.
0: Oo, sa ako ang gown today.
1: Aba, ay, wapo kaya mong suod, day.
0: Sa Ken's Barbershop.
1: Ang Ken's Barbershop, mudawat sa silang labada.
0: All around na sila.
1: O garden, gardening.
0: Mga landscaping.
1: O landscaping.
0: O steeping.
1: Yes, so, yes.
0: Daghan ko silang mga tirada, mga maring. O syempre, mga maring, nabanggit naman nato ang mga XFM station at pag itibaya ang mga namati karon diya sa Davao de Oro o sa Davao del Norte.
1: Aba, talon tulya ma. Sa Davao del Norte o sa siyempre sa may naminaw sa abot may Davao City ba ya? Sa mga kalinan.
0: Namatod eh siguro na.
1: Sila si Dennis Conax diha, no? O si Ralyon Monsanto aka Tata Idoy o siyempre ang amuang diya sa talo mo po abot sa tadiha, no? Ang amuang director sa Timbo Isog si Jeff Sabaili. Grabe kaayo.
0: Ay, naku. Anyway, dahil itag mga lugar nga naapitan
1: si Kuya Dong. Si, kaya lang kang Kuya Dong. Jampon?
0: Si Kuya Dong Jampon. Ako
1: yes.
0: Ako beran silingan siya maring ay.
1: Oh, mang libre na mo siya kwan. Maruya o ka ng kwan.
0: Kabalo baka maring muna ay umaabot nga konsyal sa barangay La Pilipina.
1: Aba, di ala kong magparistro siguro.
0: Oh, si diha na, uy.
1: Ala, uy.
0: Kay si paring Largay, hapit naman na siya mo boycott sa La Pilipina. Kaya wala na siya tagda.
1: Aba, hapit na.
2: Ayaw oh,
0: so, di na lang siya mo boycott kay na naman si Dong Jampon.
1: Aba. O kanis mi pati to mo yutars nga si Inadora si Inadora ama dia si Juro Francis daw na na mino la sa from Mati City.
0: Hoy mga aba. Taga aba
1: aba
0: sabi na sa mga taga Madang hello.
1: Hoy hello hello hello hello hello. Aba grabe naman ni oy.
0: Grabe din ko dagan sa to ang mga viewers.
1: 9,000 ako 9,000 live viewers.
0: Mabay ato nung liliyo na to ang.
1: Ayo habi.
0: Oy,
1: grabe naman ni oy.
0: Kadalit ang kaayo kay naigiingon diri oy si Colonel man dayon ni. sige, salamat kay
1: Colonel. Maruhan na Colonel.
0: Salamat kayo sa grabe ka lami nga kape init kay nga kape diya sa Tagum City Police Station labi pa rin kaya ang grabe ka abtik nga si Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan.
1: Aba, kanagi kay abtik kayo huh? Kanang ganang kay kwanan niya kay timplahan nito magpatimpla din siya uga Santon gold coffee mix dayon ni Domaring.
0: At syempre yung maabtikon sa diha nga mga sa ilahang PCR nga si Police Chief Master Sergeant si Joseph Pagaran. Good morning, sir. Salamat kaayon mga police.
1: Aba, mga sirs, si Kirwin Renewa di ay din ako balong matulya. Eh, kay guba naman ko dito dila ba? From Ngoa, sana siya? Ngoob City? Hingoog City. Aba, klaruhan na diya ha. Ayong pagkana na Kerwin.
0: Ay, nako. Ay, siyempre, sab, namati sab karong galili sab mga maring ha. Kay mular ko na taon niya, kay gamay naman itong oras. Aron nga sa to ang pagbalik niya taon master. Ato nang taga-agpagtagad kini ato ang drama.
1: Sige.
0: Pag-share mga maring, pag-comment, tabi diya sa to ang Facebook Live. Paki-search lang, paki-follow ang XFM 107.1 Tagum. Nga niabot na taog 151 ka mga male.
1: Aba, mga male at Mali ong Pimali.
0: Yeah.
1: Kana.
0: Na mga followers. Thanks, guys.
1: Yes. Oy, si Belly, Ali, Atilans, ansa siya? Atilana Junior. Aba, shout out from Turiel, aba.
0: Ay, mga taga Turiel.
1: Ang siyempre, mga ako ikagaw dyan, ang gwapong tausan, nga maldito sa tikasan pong dako, no? Si Dixter Nathaniel Lagumbay Agustin.
0: Hi,
1: aba.
0: Tin, hi.
1: Hello, hello, hello, hello, niyong tanan niya, sige.
0: Ay, gahapon na eh, maring, grabe dyan kayo ni Ulsagid, ako ang kabuhi, maring, uy.
1: Ikaw rin ba ni ay?
0: Kaya nakakaon kong lamian, kaya nga mangga din sa may Davao del Sur.
1: Oo, oh, onya, pagikan nato dito sa may Ilaya. Sa may Ilaya nga, ato manonggi, ha?
0: Kung Ilaya, kung laki, pero kung bay.
1: Ilati. dito kayo, grabe kayo, salamat kayo sa tindahan nga, ako ang gitakang, nga nagtakang, magugunid do, kapon.
0: Kita man ka sa video, ngunit talikod kami, taliwa ka. Ay, naku, gatakang, di ang uyot.
1: Ang gatakang.
0: Bye na mga igal ha, ikaw maghawa diya kay mabalik mi, humalang aning ato ang mga pahinomdom. Siyempre ato ang text line 09663069569. O kung ako makalimot mga maring, kinato ang programa nga naghatag kalingawan sa Tibok Isla sa Mindanao. Ato ni kanato sa mga produkto sa Masan.
1: Aba, Santon Gold Coffee Mix o Santon Vitamin C.
0: Ang alkaline vitamin C. Para mas malami ang
1: ngisi.
0: Nagsantod.
1: Vitamin C.
0: Matod din ang alami mong ngisi.
1: Si Ako Jerry Rito ka, nakapamatod yun ana, no? Ala sige. Tanga kwan, Davao Occidental.
0: Our number, XFM.
1: Exciting.

0: magpakilo ko sa Hubaybe.
1: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
2: Uy, unsa man imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
0: Bato gud tawon. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Joy, 27 anyos, sa akong trabaho, dilidyod malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Kunya gamayng taligsik, hilantan dayon ko si punon ukon. Ingnan ko sa akong uyag, maminom aning Santon Vitamin C. Sukat ninom ko ani, miligon na jud, akong lawas, dili na ko, dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
6: Oh, eh, miss na kita. Uy, babe, kisi.
4: Laging bitin, ibalik ang baksi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Mag-turbo!
6: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Alala.
1: Ah, tadaan sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Krupp Gold bay.
1: Ha? Sa Krupp Gold bay? Pag-sure na bay? Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Krupp Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Krupp Gold bay?
0: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krupp Gold, daghan na ang nigamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban. Pa.
2: Ang nakanindot sa Krupp Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa ba'y, ang Krupp Gold pwede sa gamitun pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or tipugas. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-gitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Krupp Gold ba'y?
0: O ba'y, ang Krupp Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran ba'y. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, nakasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag Krupp Gold na ta.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Yes, to health!
5: Bangas ka?
6: Alright, so welcome, no? So,
7: welcome back.
6: Welcome back. Og siyempre, monek itong programa nga giatangan yun no, sa mga driver og sikat.
7: Gikuan yun, gihapahapaan yun, Mary.
6: Oh, gihapahapaan yun sa mga, kwan, mga labasirog, labasira diya sa Tago Public Market.
7: Oh, speaking of sikat, maayong adlaw diya sa mga sikat driver din sa may, doon na pa sikat diya sa may Asuncion o sa Kapalong. Doon na pa.
6: Oh, na, diya, mga, kwan ganyan, mga karaan ganyan lang mga tresikat, itong matagas kayo mga lingkuranan.
7: Nakabaho ba ka na marin? Dada experience akong lulo ka ni Agto. Diya, kanal ay mga, di rin kukupensaan ng mga sikat o ganang mga padjak di ay kay kusog na na sila musipa, marin.
6: Uy, kusog na sila manipa, uy.
7: Praktisado kayo na kita. Kaadlaw ko na sigig ana.
6: Nalawan ako ng mga bati sa nila marin. Kung napanay tunok-tunok marin, mura ginag ka ng bunali barok.
7: Kung masipa ka na, di na dyan ka masigundahan. Kay praktisado man.
6: Praktisado man.
7: Pero looy na nila mga itmi games kay
6: Kuana. Ang ilang itmi games maring kanang mura na siya og kanang kwan maring kaning kabantay kanang kwan maring kanang kubal kaning ano una kanang reaction na og laos.
7: Alo.
6: Inana.
7: Mura ko nang kuana kay stress na kayo.
6: Stressful na kayo. Siguro magabangga sa likuranan maring. But anyway, no. So, maring, kabalo ka? Grabe, chukay maring. Tingin mo sa kuha. Sa matingin mo sa kuha, be?
7: Oh, wala kuha to. Ikaw man tingin sa kuha niya. Ika nga, ako lang.
6: Hoy, naamo ko yung kuhan maring, kapon.
7: Sana.
6: Kuhan maring ba? Kanang, ako'y kaila maring.
7: Oh,
6: no, kung ano na ko siya sa saktong edad maring?
7: Mga ka na, idara na, ana.
6: Idara na ba? Pero bata, pagkapon siya kiwi.
7: Mau ba?
6: Anak ka nindot maring kay, kabalo ka.
7: Mm.
6: Dugay-dugay na bigin siya maring, kuhan maring, huwag yun siya katilaw ka ng tao maring.
7: Uy!
6: Sa kado kaya niya, kasi siyempre busy siya sa trabaho niya. Dagko niya mga anak. Dagko niya yung mga anak niya maring.
7: Masa ka dagko?
6: Dagko na maring, mura na magwang naskuto ka dagko.
7: Mura na garapata.
6: Mura na garapata. So, moto maring no. Nang, kuhan mo na maring na, unsam, tapag-unsa maring, nagsuryahan na yung mini. Ayun, kuhan siya nga, ako nang inarapan, ako kula lang ko'y mga ganang time, nga mga kalaglaag, mulaki daw siya.
7: Oo.
6: Oh. O, unya, karoon kay, di man siya kayo makalaki, nabisi siya sa trabaho, unya, nabit niya mga anak, monitor ko na yung mga anak.
7: Kapag ka nang uhaw sa saan sa mga laag na mga ingana.
6: Yes, unya, ako sa gignan nga, wala kay uyabi ay. Ay siya nga, sa una, nagkakay kukuyab sa una ay, kay bata, uya kayo kuno. Oo, unya, labi na ron nga, kaya ako mga anak, ka, doon ka book, virgin pa jugko. Wala virgin man ka. Siya nga, kuan na lang ang good virgin nga, si Sarian man ko.
7: Sakto na kay, matutas sa penaltiho no, kay, kanabitan dalan nga wala naging magiagihi.
6: Mm.
7: Mukuan ko, mutubo kong yuta, anak. Ang muhuot na siya.
6: Muhuot na kayo. Daka na kayo mga karabaw kras nga manubo ba mga...
7: mga muti-muti.
6: Mga tulog-tulog nga mga kwan, makahiya nga mga sagbuta na ba.
7: Oo.
6: So mato maring unya nangutana siya ana siya dumuto nga na dung labanay labani ugsan sa akong mga kaila nga mo pud ay ginahanglan pud siya mga anak maring
7: oi need juga ayon na
6: okay duga na gila siya nya ging na siya sa isa ka amigo sa dako nga kwaso mo kananga kwapo kayo kananga barungoy sa gayo ana siya nga mangita rek aglain siya nga mangita rek kanang kuanday ka sa pangalan kanang ka fling fling
7: ko ka ito sa anak
6: oh anak siya nga basakpan niya ko sa kung ano eh sa ano lang sakpan sa kung anak ana siya gina pa sa kung amigo nga barungoy po din siya nga sorti sa kasi wala lang nga gi ko angka anak siya nga di magukay sa una mo lang madlok na siya kay virgin na siya
7: hello
6: hantod nakakuan siya na siya na nagpangutan siya sa kalalaki ano siya
5: bangas ka
6: naka nang si kuan si
7: pulano ana.
6: Si pulano
5: oh!
6: si Mr. A
7: yes.
6: Si Mr. A kanang chokes na siya
7: si Aldrin
6: si Aldrin Richard ano siya nga okay na siya mo kung ano, anak ko nga. Okay rin man na siya. Niyana pa ito kisa ko nga, okay mo na siya ko, kay bulag mo na siya siyang kung ano.
7: Ang kiwi?
6: Ang sayang asawa. Ipakpak ang kwilyo sa kanahan, oy. Unya.
7: Kwilyo nga marang giant kids.
6: Muto, unya kay sige pa siya kung ano niya. Mamuti, niya na, sa mong GC, saba na kay sa mong GC. Sa mong, niya naman siya dito nga, niya naman siya dito nga, puhon, kay ganahan ba kayo, kay niya naman itong, itong amigo na kong barungoy po kayo, niya siya nga, dako ba kinagkuan na, alho. Sama o ba?
7: Dako na kinagiok nga kuan.
6: Isa sa o ka na, no nga, virgin pa man ko, si Sarian ba ako?
7: Wala mo yung isansan na
6: Buto. Sansan. Hunya. Buto maring. Basta kayo, wapapun po may balita maring. Uy, kaya nahilom na po na mong GC. Sama sa mong GC ninyo.
7: Basigi, disable ang kuan.
6: Nag-live siguro siya.
7: Or basigi kuan ka, gikik ka.
6: Gikik ka sa Uy, check na ko ba? O gikik ba ko ba? Kasi kikik na ko nito.
7: So, mura to.
6: Mura to ba? Bala so, na to mga sunod si Mana siguro.
7: So, ma-update ko ha.
6: Mag-update lang ko, Ana.
7: Tawag lang ko.
6: Gana, sige.
7: Ay, hindi kita mga update yun.
6: Una maring. O, moto. Maura ko to maring. O, may way lami.
7: Wala, wala. Bayo na mga maring. Katotohan niya. Marites today.
6: Yes, sibog-sibog ta sunahan, be.
7: Ay, ka maghawa din mga maring. Kaya mo sunod pa. Taod-taod. Kaya dagang magpamuntag oras mga higala, no? Kaya black time man niya.
6: Black time niya. Tanang commercial mo sunod. Amo ah.
7: Mo balik taon niya mga maring. Kaya doon na patay isgutan. Particularmente sa tuang kanang gitawag o tila greeting. Sa pansadi pa mga maring. Ito sa nang painitan ni ato ang mga kutukutubi. Sa mga naaka doon sa mga lodging halls.
6: Diyan sa may. Oy, shout out sa mga taga Bulgari.
7: Hoy, is your sure ba yan na mister o di ba ka na mga lalaki nga? Hoy, basig doon, mabawag na po nagkalit.
6: Oo, basig, kinigduslak ninyo sa inyo hanga sa side stall ninyo, center stall ninyo, muloko talaga, ha?
7: Gani,
6: so, turbohin na.
7: Turbohin dyan ninyo mga maring. Mapalit na sa mga pharmacy butika sa Tibok, Pilipinas. Mapalit sab sa kanaganing sa tuang Yes to Health Clinic.
6: Mm-mm.
7: Na makitaan diri sa may Ganti Road sa Palingkin, amis wala, gikan sa...
6: Too.
7: Gigan sa tuo pa yun si Wala.
6: Kana.
7: Pangita alang si Balanggan. Nga naka-color-color book niya. Simo sa kayo siya.
6: Nakita doon yung Balanggan ninyo?
7: Katong dito, may niya. Naulaw man siya kay naman si Kainer.
6: Hala, oy.
7: Nga, wala siya kabalo nga. Dili man sa type ni Kainer.
6: Manoman.
7: Kay, lahi man ang type ni Kainer. Gato man lang, dili kayo himo.
6: Ah. Dili to sa Pikas.
7: Sa Bugasan.
6: Sa Bugasan, katotikan sa Bugas.
7: Gatong iyan. XFM.
6: Exciting!

0: Well.
1: Well, super well.
0: Mga maring, balik na sa ito ang tulamanon. Okay na yung atong yung gipabot ang ito ang tela greetings.
1: Yes, ito tela greetings. No? Grabe na magkakita itong tela greetings. Eh, kanang, kung may yung kayo, kanang humok nga lumoy.
0: Yes, T-I-L-E.
1: Na, tela. Aba. Grabe naman ang tela na yan.
0: Ay, naku mga maring, kini ito ang tela greetings. Aro nga mas malikon pang ito ang ginadala. Lagpit at ito ang dila, mga maring, ha? Huh? Ina to dayon og turbo bisag wala tay kanaganing kalaban dapat tamangan dam.
1: Oh, siyempre kinanglan maginanay mo labi na mga urgent nga mga fight, no?
0: Yes.
1: So kailangan gini mo imong pakusgon ang imong mga kusog.
0: Yes, ana. Dapat imong haja mapalambo ang imong tawag aning kaandam. Sa pagtubag sa mga emerensiya.
1: Yes, ipag inom nimo sa turbo sing kinanglan i-sure ginana good size na lang, ha?
0: Yes.
1: Oy, good size na ni.
0: Anya basit po, siguro hapon nyo ngayon, nag-inom naman sa turbo, natanggal nyo mo itong plastik.
1: Oo, kana.
0: Kaya hayat ba ng kilid.
1: Ano, kaya masama lang yung tinaid niya. Mayuta ka, dapat maginatanggalan ang blister ibili ni mo.
0: O niya, pamatuloy na yun nga, ga-inom ka ang turbo, picture na niya, i-comment sa
1: comment section. Niya, picture, gina siya, picture, yes. Good. Ano?
0: Napadiriya si Alfredo Hikali, hey, Uncle Darn.
1: Abang.
0: I-comment, i-share po na ito ang live niyo diya, mga maring.
1: Ayaw mo pagsigigwan ko. Kuan dia mga maring.
0: Ayos sige o kuan kuan dia kay alam niyo kay nahapakon niya mga itmi games ay.
1: Mura ra budget mo kanang dilima na.
0: Di lagi ni pula ako adiri di lagi siguro ni live ding ako. Di lagi siya mapula master.
1: Ha?
0: Di lagi siya mapula. Pula man ang live.
1: Na-restrict na ka.
0: Aba.
1: Na-restrict. Ay, na-restrict na gayot. No, sao na lang na.
0: Di siya mapula o. Dapat pula man siya dapat.
1: Asa?
0: Pula ang dia dapita.
1: Hoy, shout out na to si Linlin mi kay guwapo kayo si Linlin ug buhok kay new hair. Ano ba tong tako nga amigo kay new hair daw new hair.
0: Hoy, biyawa kini si
1: murag grabe, murag siya si kuan si Inday Sara. Oh,
0: si Sara Labati ba?
1: Ay. Sa guwapa pa din ni Sara Labati kay kuan man siya kanang murag ko na Cameron Diaz magkuno ni ang naong daw matud pa niya.
0: Mistisa siguro si Linlin.
1: Oo, nga daw. O kana, mistisa ba siya?
0: O sa kaya, gusay dugo niya sa lahi niya.
1: Half German, half shepherd.
0: Maoba. Kusog siguro kayo na siya mo pang-osa.
1: Kusog kayo na mo pang-hot. Lain na yung pang-hot, ano niya kayo marag pinakuano niya siya, pinalayo niya siya kay, mo super saya niya siya. Mo hami-hami wave.
0: Oy, no. Delikado si Goku, ana.
1: Ano,
0: Mayton si Goku, ana, Marie.
1: Yes!
0: Ay, nako, gigantkang, sanit si Ricky, Kuya Dong Jampon. Good morning, Inday Tanini, o Master Inday, Master Inday Erika. Good morning, Inday Tanini, Master, o Maring Erika. Shout out, salamat kayo, sir.
1: Sir, o, kamusta may minimal libro na po doon ka ng latang?
0: Diya sa may mankilang. Kita siguro tadi ha, oy, kaya ron nga, mukao na po tadi ako katong lamian, kaya nga bingka, no?
1: Oo, oh, sus, ginuo ko,
0: eh. Katong mga liki-liki, rahansi ko, ano mga nadwin, liki-liki, ay.
1: Ako, nakaki kong ginganahan nga bingka, sabi ko, wato kong digos, diya sa MERS, diya sa anak kong panabo, diya sa may kanang kondi, o, kanang sa may panabo area kani.
0: Ang parentis sab ni Paribubong di sa may kuan.
1: Ah, sa may sulop.
0: Sa sulop
1: ato. Oh, sa sulop.
0: Nabi sa lang bingka na lo kay do na pagliki-liki.
1: Grabe kay kuan ang mga bingka nga naliki niya diri sa may ganing Axel Dave.
0: Mao ba?
1: Oh, diha.
0: Oh. Dapat diri si Jay Orimaz, patilap ko sa mga idol ni Jimmy Castañares nga namino koron orasa samtang nagmasa sa mga construction.
1: Mga ka-inspirasyon na to, ha?
0: Maya paglili niyong hurot din sa mga namina. Karoon din silang radyo. Samtang ga-construction. Amping mo, ha? Ina mo dahan tubig, ha?
1: Oo.
0: Init ba yung panahon, ay?
1: Si Kwanda, examen eh. Si, sali, Jocelyn Guno.
0: Jocelyn Guno.
1: Jocelyn Guno. Hostesya, maring, parang, maring, para Rini. Ah, oo.
0: Kasi nga Rini si...
1: Si, saan na? Rini Rikistas? Rini Rikistas siguro.
0: Si Rini Gato. Si,
1: oo, katong si... Ito ang MVP.
0: Ah, katong si Kat. Uy, hostess siya. Uy, ang
1: sati. Maugyod.
0: Oo, grabe naman kaayo mga maring oy. Madili mo tilap ta ato nang tilapan sila master kay.
1: Ah, para kwenta ka lang ato mapawen itong dila kay gahapon atong dila na kuno yun ni kaging sa katong halo-halo oy.
0: Ah, dito admit ni mo luto pansit si Oligario no kay gahapon naman di pansit. Bami.
1: Grabe kay ang dito bami oy, bambi na to kay kuno naman siya kanang taud naman.
0: Sakto.
1: Oh, kay kumbago pala siya Bambi. Kay kumauduhan ni siya Bambi na ni siya.
0: Tura kay ingon si SM Ruel, oy hapit pag tilaw niya sa Bambi, hapit na oh.
1: Oh, hapit na.
0: Hapit na Bambi.
1: Oh, ana.
0: Ako. Ah, ikaw una siguro tila. Diya
1: ka tama. Ana tagag tila.
0: Ako ang balakang.
1: Sorry, Maring. Oy, bantura kay Murag. Maring, kuna sa ni Maring kana nga butay sa tubig, tanggala po ni mga balas-balas ni Maring, oy. Mga bunbun man ni Maring.
0: Kuno kay sa Maring kana ang kasugat nung kuno nang Murag iya sa baka ba. Eh naghuman og kuan kay mahugbi na sa balas. Mukuan ba na sa balas mo? Ay, musangyan ba na sa balas
1: mo? Musangyan, nalao eh.
0: Gisigunda man.
1: Ay, nako, sige.
0: Ay, napadari ah. Eh, ah, yan ako. Dili live siguro ako adari maring. Ay, kay dili lagi siya pula ay. Gusto ba siya ko atong pula-pula eh?
1: Kapo itong pula-pula kay kuan ka ng kagungkum.
0: Kanang kuan kayo, kanang kaging kaaya mga maring.
1: Yes, ana.
0: But anyway, mga igala ha. Mutila sab ko eh.
1: Be, sige, be. Tila isa.
0: Ikaw ramay day gatila di ay.
1: Be.
0: Ako sa mutila sab ko maring kay I love tila ba ya.
1: Be, sige ko no, be.
0: Papitaan ko na si tila ni ako ang mga ito ang mga viewers karon ha. Kung kinayong... May makasundog sa kondila, murag ka muna yung champion, pero wapa ako gihapon.
1: Hindi, sige daw, be. Isa man kami. Ako man ang boundary. Ang boundary, mana, we.
0: Modern, na?
1: Oo.
0: Sigundahan, be. Ay, maghaba kayo, masunod na ito ang Live of Drama. Diriya sa inyong tulumanol.
1: Kung ako, ikaw.

0: mga Marie, mabalik niyo pinaptik o gaya pinakalit tungod kay ano yan naging sa mga kamot ang usa kasuwa at papel at ang taga-agpagtaga
1: Yes, o ga, siyempre, aniyan na, di na ito mapungan, o ga, kisi-kisi, nagyunin sila mga
0: ayan,
1: maring.
0: Ayan, apansadili pa, master, no, at sa din tagaagpagtagad kini ito ang mga suki nga namati. Kung doon na kami mga balatian, da, ayaw ninyo agwantahan mga maring, nga ka lang, may hinihinig kagayot ang inyong mga lawas sa inyong mga balatian. At lagi ka na, higayon, nga makakaplag ka niya, o mga, kining itawag, mga food supplement, nga makaayo sa imong ginabati, eh. Amo kang asuyan tungod kayo doon namin nahibaluan ng mga food supplement nga the best kaayong pang tambal sa mga balatian sama nini nga to ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Aba, mo gina yung sige kuandro no nga gibaniog sa Kabisayan og Mindanao kini nga maring Erika nga kini yes. Atong ang produkto nga Santon Plus Gold nga dako na kayo dako kayong nakapamatuod nga unsa ka epektibo ni
0: sakto ka niya ay ganit. Dekha naman naghatag sila mga testimonya. O siyempre, lauman nga ikaw, sab nga namati karon ikaw nga galili karon isa po ka sa mga muhatag o mga testimonya nga natabangan imong mga balatian nga mapapas imong kalawasan sa pag-inom o Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Kana! So, okay.
0: Nana mo rin sa ito ang nakaplastada na Malaysia, Master.
1: Naana. Sugus mayong pamatasan. Tuguti ako nga makapadayag sa kuang katahuran kaninyong duha mga maring. Labi na gyud sa mga libuan o mga minilyon ninyong tigpanubay ng inyohang nindot kayong tulumanong. Kung ako, ikaw. Itago na ko sa pangalang Ellen. Taga LA ko. Diri sa Lanton Apopong. General Santos City. Mga maring, gani akong suliran karon dugay ko na ng gidala-dala. Nanan ko sa saktong pangidaron, gani, di lang ko masulti nga panulong na ko pagka kuan ka ng senior. Pero di po ko mo, di po ko mo ingon nga panulong sa ko pagka junior. Nara ko di adapitang ako ang pangidaron, mga maring, kay di ba po nila mabod ma kaingon sila nga nalang ko sa saktong inag kay bata pa mangkay ko gagway. Mga maring, nakoy duha ka anak. Subot pasabot, kaduhan ako nakatilaw og JJ. Mga dagko na ko mga anak, si Ilyang og si Tibor. Small battery ball. Kabalo mo mga maring, sila mahigog maon. Unya nag-shoot, nag-dribble-dribble. Unya ni Haini Untol. I-shot ka na, Tibor. Kay di ay ang mga kwanggol gadulag basketball. Para nyo masamdan kung unsang iunod ni akong suwat. Iyon ani mga panghitabo.

0: Ay, nalagi ka, nalagi ka niya ko ang lagi, Poldo.
1: Namang ganit ka.
0: Uy, gabi mo. Salamat kayo, ha? Salamat tayo mong gidala. Ano sa? Kung alam ka, malahong kayo pandisal, ay mong gidala?
1: Ay, oo. Oh, nag-iagakuan ni kay... Nindot mo ganit siya kay... Init pa ba?
0: Wala yung maginahan. Medyo kay kuan eh.
2: Sinapag ko di-report.
0: Nakawala yan. Saan mo naisigwan
2: eh? Boy, tutsar.
0: Mita, oy, alam oy, ganang kuan ba?
3: Oy, mayong adlaw niyo diha, nausap.
1: Oy, pre, alaman ay ka diha, pre. Ayo, sige,
3: si, pagkilid. Si Ray.
1: Ayaw, pagkilid diha pa rin Ray. Sorry, Ray.
3: Si Ray.
0: Lalagi mo diri. Hoy, Ray, lalagi ka diri, Ray. Para matang dosmil diya, Ray, eh.
3: Oh, grabe yung pakito ka ba yan itong usang hapon?
1: Marinyo
3: ba na yun?
2: Magapag yung naong mo ka ba yung marinyo na mo?
0: Ay, saman siya nga, sorry lagi mo diri.
2: Lag me diri kay Gika magamit dito sa kwan doon, sa Pikas Barangay mong good.
0: Mau ba?
2: Ito sa kwan ba, sa laing lugar ba?
0: Ha? Ano saan mo dito?
1: Lag, gamit din, gisuta na mo dito ang kahimtang sa kwan, mga silingan na to ba?
3: Oh, boga ni, mama lagi, Lin, kwan lagi ka ron, Lin, kanang murag ni kwan lagi ka, murag,
2: nilami ka ba?
3: Murag ni himsong lagi ka.
2: Murag kag himarako.
0: Hoy, kamo ba? Ayaw mo pag-inala, uy. May narami ako yung anak. Madungka kayo sa kong anak gani. Magani, kinatuog na sila. Kaya si, namunta ka, nagdulag ka ng ML.
2: Kung nalibog ko ni Molin nga, ayaw po. Wala po tang panahon nga. Mugayot na kagmay kay Mintas karon nga doon na pa kay Kasuko. Nagigamit mo. Apuslan pa magka, uy.
0: Pwede mo na. Dili mo na. Kwan, uy, wala mo kay time ana. Uy, gido. Wala mo kay time ana, gido.
1: Ikaw Lin ba? Doon na ba may mga panahon nga kuan? Pwede pa kayo, okay pa kayo.
0: Okay pa kung kaayo ko? Kay ako, sultiatak na, doon rin magiging akong anak. Kunya, sa pa virgin pa kung baya ko, ikaw kay si Sarian baya ako.
3: Oh, virgin, magiging ka niya?
0: Virgin pa po, uy.
1: Sabi, kuan, bagay ka ng bigot pa kayo.
0: Alang-alang, busy biya kayo sa kontrabaho no, nya. Dakang kayo kipangkuan, dakang kipagsugo si boss, dakang kayo pagkipangkuan, dakang kayo kipanglakaw, ano ba?
2: Lin, ay piyato ba? Doon ako yung mga kailang, pwede pa, ako tanaw na ko sa imo, doon na pa kay kasukol ba?
0: Ang sipot pasabot ni mo, Gido?
2: Okay pa kayo ka, lamiol ba man ka?
0: Hoy, pag-share niya, oy. Wala na ko'y time, ano, oy. Ako, kabalubiak ka, nakakagipang lihok, mukuan pa ko ng mga permit, nakakagipang antog, sas, ginoo ko lang time,
1: Lin,
0: anak, oy.
1: Lin, kung doon ay mga magpabuang-buang ni mo, okay pa ka.
0: Ambot nang.
3: Ayaw, pwede na magunan ni mo, Lin, pwede na magunan ni mo, imo nang, kanang respetuhan lang, kailang lang, kailang lang, magunan ni mo, kay para bloom ka.
1: Unid, biya na, kay basig ma, makatitir ta.
0: Hoy, Ray niya, uy, kamo, Gido, kamo ba, taka lang may istorya niya ba? Pwede na, good na, pero saan mo nalang mo, be?
2: Pero pwede palagi.
0: Pwede pa, good, pero wala natin time, Ana, uy!
2: Anya, kung noon na kayo malailang ka ng kwan mo, o,
0: kwan, isa,
2: open-minded pa ka.
0: Depende! Kamo ba, kayo, inyosin ko ngayon, gara-garaan ba?
1: Maraka kikilig.
3: Bro, okay, bito, kikilig, bito ka, Lin.
1: Amigo lang, inisulti nga, inamiguhay, Lin. Wasa may saong, wasa may nautan, ano, kung dunaw good, no? Pero okay na si mo.
0: Nakoy na kuan na, kato si RR.
1: Si RR?
0: Niya, kay, kuan to si RR, kanang, sige mag, tawag man ang iyang, gining, yang asawa.
1: So di ka ato, di ka ato?
0: Dili ko ato?
1: Magkasulbat sa itong problema.
0: Magkasulbat sa itong problema? Grabe naman na, oy. Si kuan man na?
1: Si Edgar?
0: Si Edgar? Oh, grabe. Kamu na, taga-pulumulok mo na siya si Ka-Pedro. Oy, Pedro!
2: Adunana
0: si Pedro ba? Kaysa una, ibut na nag-kwan diri. Kanang kining pinya diri pulumulok.
2: At balikan ba si Kwan ba? Ikaw, Lin. Pero okay pa yun, Lin. Kung doon na kay Di ba ikaw pwede na makikailap nga pwede ni mong ibang daning
3: na ako'y pala ilan ni mo.
2: Kisa man?
3: Si Elvis. Si Elvis. Gusto kang Elvis?
4: Okay, gina si Aline. Dako lagi nagkargada na.
2: Ha?
4: Dako lagi nagkargada.
3: Hoy, kamo ba?
4: Lagi.
3: Eh, mo siya kung inyo siya kung binuangan, ha?
4: Kilig yan, ha?
3: Ayaw, uy, grabe. Mabirginan sa tanah?

0: maring maglagot ko din ko mga amigo ba kay maragi ko ilang sungog-sungogon. Pero ako di man ko pikon nga pagkatao kay siyempre kabalaw ko yung pinanggap ko din ako mga amigo. Gusto lang po din lang siguro nga malipay ko. Kay grabe na mga ko ka-stress ako trabaho. Nakakayo gipagpawso diri, sugo dito. Pero okay raman lang kay mama na itong trabaho. Lawato na lang nato na. Pero matod pa nila, labi na ito ingon si Ri nga. Ingon si Ri kay kuwando ka nang kinanglan doon ang mga inaanak daw. Kuto ka istoryahan na yung ni Ri. O inaanay mga pakitabo.
1: Blen!
0: Oy, Re!
1: Dani ko dari bakay. Wala yung kape niya?
0: Ay, nandari yun. Tama-tamag. Okay, wala ni... wala ni... Bagura ni na... Wala, naputang ako ng tubig ni nga Santon na gold coffee mix.
1: Dari ba? Nako yung sultini mo ba?
0: Sa man?
1: Gusto na ko ipalay ilan mo to si... Elvis.
0: Unsa? Uy, Re, pag sure dyan, Re, ay, pag gara-gara, ano, baby, peraman ko ni mong dosmil.
1: O dyan na, grabe po ka, uy. Huwag po pagalit ang kagawal. Pera mo lagi ka lang ko lagi. Pera, kaya ko atong isang lugay kipabayan.
0: Kwan ba? Sabi na si, anong kanan si Elvis, yun, kanang tinood yun ang giingon ni mga dako nag-armas?
1: Ikaw lagi ka na, lugay na nagabuwag sa ilang asawa?
0: Ano ba?
1: Eh sa akin, panihim ito na ko dito. Tara ko. Bes!
2: Ay.
1: Sa pagkadaan, sige magkaka... Eh, sige, haleluya, di ba?
2: Nagpabot ko dito sa bawas.
0: Mauna.
2: Ay, Lynn, good morning.
1: Lynn, si Elvis.
2: Ah, Elvis, dyan, taga puro kwatro.
1: Kani akong hitsura, bisag walay kwarta, apandaku, akong tinibir. di ba, akong tinibir, para kay Elvis?
2: Ay, lapong ko mang hambog, pero, Bushambo! Basta may galing akong karganda, duharay kapaydan.
1: Oh, siyempre, amigo ko kita, panasabot ha. Kung sa pagkamasok na ngayon mo, manghiram ka sa kuha?
2: Ay, ramas akong trismel kay Dunay Bayronon. Re, pauramaks ako re. Re, ipimbra na ako sa imo.
1: May problema, may problema. Ako, ako masinabtanon. May problema. O, yan na. Ibangga sa tabungan ni, kuha, ni Elin. Mag-isarihan na mo. Ha? Lin, kundi bala, dako kayo ng armas na.
0: Uy, pagkasya. Re, ikaw ha? Ikaw siguro may dakong kwan, ma-armas ba? Sa Elvis na Elvis?
2: Elvis, yes.
0: Ano yung kwan, pero yung height ni mo, bis?
2: Four.
3: Ayaw naman.
2: Hindi ka mag-discordan ng height kay sa gugma. Size doesn't matter.
1: Hoy, ikaw ba? Ayaw, pagkuhan
2: ko eh. Lain pa yato. You're still available.
0: Available mo ko, Permi? Kaya lang may masindi sa kusigrilo.
2: So, how? Hindi bang kumanan na ng sigrilo, pero...
0: Ba?
2: For the sake of love.
0: Di mo alam kung di ako ay papawala sa stress?
2: Ay, payato, Linda. Pwede ba ko makatisok sa imong luna?
0: Hoy! Ay, pagkara-gara niya, Elvis. Uy, yung sanay ka.
2: Ako lang.
0: Bago pakita nag-ilanay, mag-ilanay sa siguro ta.
2: Oo, si Elvis ko, Elvis.
0: Ayaw pa siguro ginanay, karoon nag-idayon.
2: Tao pa man ko.
0: Grabe, saka.
2: Ang ako lang, kabaho naman ko kay gipasurbe naman dika. Gipasurbe ta naman ka sa SWS.
0: Sure dyan ba?
2: Doon na kay anak duha dugay na. Pero
0: si Ilyang o si Tibor? Oh.
2: Sa tinood lang kining ni ang sigiti panganin mo.
0: Ha, ang naman ka, eh, si Elin.
3: Ayaw ba?
2: Elin, dahil. hat mangyapog tagtanawon.
0: Hoy, patakar bang ko ay magsuhit ko si Grillo, men.
2: Sa kong pananawuran ka katong si Biloso. Kailan kang Biloso?
0: Si kung ay, hindi Biloso?
2: Oo.
0: Oh. Ay, pag-share dia, uy.
2: Kabaho ba kalin nga kukumura kag si Biloso? Katong kabugno ni Biloso ay natupod ako.
0: Hoy! Grabe ka ba? Lainin mo ginatanaw niya Elvis ba? Kwan, may ginibugdong ginidaan niya ako agyod.
2: Bogani nga. Ay, ako yung mak...
0: Maligrilis ako ba?
2: Kasuha. Pero ako yung mong sugton. Gubag yung nuno sa punso.
0: Hoy, ikaw ba? Maginanay sa taha, maginanay sa desa, magdadali diha. Nakaya pa dahi ka?
2: Kusay takay, nonsense mong pangutana.
0: Ano kayo kong mangkana?
2: Takane?
0: Uy, di ko tanong. Grabe naman, ay maraming nagbuktong sa bata. Uy, di mo na tanan. Ay, uy, uy, wala ka. Wala, ito sa lalim. Ay, kung pakita-kitaan na dali, may kung pakita-kitaan na dali. Di mo, mga laim, ang uy po, ikaw.

ring. Nagkurata ko kag ipakitaan ko ni sayang aloho ni Juan Elvis. Muto nga, may lalidagan sa istorya. Pura mag ka lang nag... Siyempre, babae board ko, nanginanglan sa kong mga inana. Huwag ina ni mga pangitabo.

0: Ay, Lynn. Kano sabak ko ni mo sugton. Kining ako giplastada nga gugma di akadimo. Kay di naman ko makagwanta.
1: Elvis, sigurado siya ka na imong gibati? Bilan mo ka tuwing nagbuwag si mga asawa?
0: Magway lang.
1: Mag-ura?
0: Ay, nagtiyaw lang ko. Duha ka tuwing na, wey. Ang... Abili mo, kini akong kasing-kasing murag mo siguro ni gitagna. Nagitagana gud ni para di hagani mo. Kung asugton ko ni mog panahon, magkanag ta.
1: Pero, krapi, sure ka? Sure ka sa imong ibati?
0: Ay, sure.
1: Magtarong ba?
0: Lagi. Di ka mo to mo split ko karon.
1: Imo to tanan ka grabe naman to eh.
0: Nakitan to ni mo gahapon.
1: Ako ka tulog ba na moy puy ko.
0: Sabay ako.
1: Grabe oi, anang okay ba ko pagpangihian na ini human?
0: Mo aya ay gyud. Nindot ang dagay day gyud sa busay.
1: Oy, Elvis, uy. Di ko katuba, gamay kay kang tao, pero kuhaan ka ganda ko. Ayaw, sakko sa mong tuhon, Elvis.
0: Sabay gusto ni mong isumpay na ito, ne.
1: Kunya ko rin siya, unyang magkaanak ta. So, ipangalan na ito, ane, be.
0: Itong pangalanog kay Elvis Mangko. O si may bayo.
1: Elvis Mangko, niya ako si Elin. So, may pangalan na ikaw. Ikaw ba yung mukuhaanog pangalan?
0: Oh, doon na ako'y nahuna-hunan.
1: Unsa man na?
0: Evelyn.
1: Evelyn?
0: Evelyn.
1: Unsa?

0: Mga maring! Murag kang pantin na kaayo ko ni Elvis. Pero ako'y namatikda niya ba? Kanang kinanglanan ako siya, di ba siya makuntak? Kanatawag na ko siya kay mo, ana ang yung cellphone na, the number you dial is not your number. Please dial your own number. Ana man! Muto nga, murag na kay kong mga spekulasyon ba? Na kay kong mga gipang, murag biya ka nga, kaning girl's instinct ang gitawag ba? Murag mag-alanganin ko? Muto nga, ako gikumpronta to yung mga amigo, inaano yung mga pangita po? Hoy, Gino! Hoy! Usama niya nga, istorya ka nga, murag, kaday yung giritirito na ko si Elvis ba kay, murag, di mo, usama na, di ba lang magkontak? Okay, may sa kuwanta niya kay, di siya magkontak.
1: Abot pa siya, abot niya mo, nagkasinabot na mo.
0: Ha?
1: Nagkasinabot.
0: Nagkasinabot, tagulong dami, pero murag lang yung magigay siya. Uy, kanang...
1: Sabi niya mo, Lens.
0: Kanang magabiig ka, gusto ka ba ko ilingaw, kanang gusto ko kanang kabidjukol? Bili mo, di siya magkontak.
1: Ulitaw mo na, naka. Abi ni Mama Sulte, ginako. Ulitaw, gina siya. Ulitaw na, i-prike na siya. Amigo, ginako na si Elvis yun.
0: Mga ba?
1: Saban, ginako na sabong sa New Corilla.
0: Kuya, ano? Buto, mag na kung na, ano yun? Basta ko, ay, nagduda, kung niya ba?
1: Ay, imong pagduda, papasa ng imong pagduda. Pulihin ang gugma.
0: Kasabay may gugma na, kasabay mo i-release na ng gugma o inaana ang iyang ipakita na ako, dapat ipagtawag na ako niya. Kamalubi ka nga, dagang kayo kong trabaho on the rail, niya paghuman. Di na siya makuntak, wala ko yung trabaho on, kaya gusto ko magiging istorya.
1: Ang ako nga pa siya na busy na siya panginabuhi. Kagugian makain na siya ako ang Elvis. Ah, pero kita kasi ang kargada, marag kalimot yung kaba.
0: Nanasan mo na nasa ka na istorya ha ba? Baluya yung rabag yung kayo na...
1: Maraming amigo, Ana, pero kami mga amigo eh. Tapad ang mong kargada, di yung gapon, dako yung...
0: Abi na kong si Ray ang dako kargada niya sa inyong grupo.
1: Dako nang iya, pero bitay.
0: Si Kwanyay, si Elvis.
1: Munay, matay. Kita man yung gatong ipakita niya. Wapa to kainam og turbo, pero isog na kay purmang yung kargada.
0: Kuya, lagi kaayo kay muraga ng guan, muraga ng muragaling apag og nawong. Hindi ka nag-iro ng apag?
1: Oh, kita, eh, isog kay nawong.
0: Oh? Muli akong kaludahan ba?
1: Ambot lang kay sako pagkabalo. Ulitaw mo na, buwag mo na siyang... Asawa, pero, kamuna ikuan, kamura magapoy malipay, kamura mag-istorya, oy. Sa muko na ba ko ninyo?
0: Tawagan ako, B. Bakoy lingaw rin, may gusto ko magiglaglaang. Aw, karun, nag mo tubag ni siya. Aw, ihatag lang ako ni, bahalag jisarian ko. At least man lang, ang ako pagpangihi, dili na hagas-has. Tawagan ako, B. Tawagan ako.

Mga maring, dili man nino siya makuntak, oy. Katong pagtawag na ko ni Elvis, ako to itong ihatag na tanan niya ka. Bahalag ma, virginan ko, oy. Si Sarian man ko, pero ihatag na lang yun ako ni Baman. Boslan man, ana ba? Kay gusto rin yun siya nga magkaanak niya. Ang pangalan daw sa babae, sa mong anak, kung babae, kay, kuhaan nga, Elvis o Gatilin, kay Evelyn. Ano? Ito, mga maring, tilaridagan sa istorya, nagkita mi. Sa pagkita na mo, ano yung mga panghitabo?

0: O sa man kang ano ni mga makontak, Elvis?
1: Ano ka ba o bakalin sa tong paghidabuyan ng busy gusto man kong hamumabot sa panahon makatigom-tigom tapar sa tong future.
0: O sa magiging mong kwan yun? Ba diyo ko kwan mo ba? Murag kulang pa yun akong pag-ilani mo. May mangkukay na ka, ako gilatag na ako, akong gagalingon sa imo ha? Ako ba diyo ko kailan sa imo, agay luda diyo ko ni mo ba?
1: Len. Oh, inigugma kong ilin. paminaw.
0: O sa paminaw? Laruha na ba?
1: Kailang di, doon ko ingon nga. Legally separated, pero buwag naman sa akong partner ang kamotora na ni ako na niyong gisitil. Gisitil na ako ni...
0: Gisitil na ni Mora?
1: Ongoing ang processing.
0: Susato pa din ito mo itong ipangingon sa mga amigo nga dugay na mo nagbulag. Sato pa na panagin mo yung koneksyon di ay sa mga asawa di ay?
1: Dahil koneksyon, pero... not totally, not healthy. Mabitaw ng akong gugma na paingon sa imo tungod kay mahal ko ikaw.
2: Ayaw na ma.
0: Unsa?
1: Unsa man.
0: Sa ato pa, di pa gina na ingon nga kwagina, clear ng inyong relasyon? Nga bulag mo?
1: Mga
0: ganyan. Uy, so, siguro ginaanaoy na unsang ko ito nilakawan ni ma.
1: Sige na.
0: Samok mo kayo nang inaanaoy.
1: Sige na.
0: Muna ko problema ang karoon, mga maring. Sugto na malako ni si Elvis. Malanganin man ko eh, kaya ba si magka-problema na noon may pagkabos panahon? O sabi ko, buhaton, ano ito, tambaki kuno ko ninyo, Becky, kamo may napalik-alik ano yung radyo ng mga manambag. May kamo magiging pinakakuyaw, yung pinakapower yung mga manambag ay sa radyo. Ikaw, Marik-Erik ka. Daghan man dyan mo siguro sa inyong silingan, di ha? Ikaw, Master. Eh, otro mabuka nga, dakang kayo mga silingan ng mga inana. Be, o sa may matambag ninyo na ako, be? Ganahan ba kayo sa among anak po nung magkadayon may kay Elvis o ganing Ellen? So, Evelyn, ano? Maluwi mo tambagi ko. Hindi nilang kutob. Inyong suwat magtatampo. Ellen.

0: Alright, so ato mga katropa ang ato ang suwat at tampo karong buntaga, no?
1: Grabe, talaga sa on-sab kaayo nga mga kaagi mga barin, pero makalingaw siya nga kaagi kayo na sa mga pagduda doon na sa mga ganagaling mga assessment.
0: Nasa mga kuan ba kanang si tawagan na kanang pag-alangan. Nakalanganin siya mga katropa kay kaniliging si Elvis guwang na maldito kaayo.
1: Ulo, oy. Ipakita pa gitong yang kargada.
0: Yang kargada nga. Oh, nga dako kaayo sa so damoy po si Ellen.
1: Yang na napagtanto niya nga kapunin mo may go sa kuwa murag diretso jugo sa Boca Center ani. Bitaw no kana mga tagsaon na mga nabe mga uban ana nga nakoy na ami nakoy kaila na marino kanang problema siya sa ating uli na oy sa opisina kay paabot naman yung banal
0: banal na, do nga lang kabalo na gyud siya si may tabo niya oh, ana
1: na kabalo siya kabalo nga hamis siya gwapa siya ana mo sa si Linlin
0: ana
1: nya hadlok siya mo uli siya kay basin lagi og kanang yang bana biya kay batan-on babaya hasta ko na kuag kargada.
0: Kaya mo ka na mga inana.
1: Doon ay mga asawa nga kanang dili sila happy kay

0: kaanan na kasimple.
1: Yes.
0: So, kay napadala magiling suwat ni si Kuan. So, ato giling tambagan niya. Kay ikaw may ikapalik-alig nga ikaw mutambag ni suwat pa ganina. So, tambagin niya ni siya, master.
1: Bibi, tambangan na to, be. Ah, Ellen, no? Karang mga panahon na, Lin, ayaw na kayo na panahon na no? Ay na lang kay anak. So, focus na lang kasi mong anak, Lin. Mm-hmm. Ah, sagdi lang sana kung kada silbi so kung tinutanay ko na siya sa imo, balik mo yun na. Gani, naagali ko'y nakita nga interview ni kamo kabalok ka kung kamugyo nandoha
0: kamugid na
1: like sample tahan ni Pops Fernandez og ni Kuan ni Martin Rivera. Gi interview na sila ni Kuan sa dunay nag Kuan oi nag interview siya dili si Boy Abundang
0: si Christy
1: dili sad si Aster Amoyo ana basya nga gingnan niya si Martin nga naman yung chicken na lang makilain ron wala may problema ako kay siyempre kabalo ko nga ala ba siya nga dili ko part sa imuhang pangandoy kinabuhi sakit kay sa babae na
0: sakitan si Juan si Pop
1: si Pop pero kabalo ko sa pinaka pinaka the best ato nga yung gibuyan kana nga sa tanaw ni mo nga kita yung duha kung sa tanaw ni mo nga gusto na ko ni mo balikan aram ako rin paabot aram ako ni mo ginaliman ka ana
0: si Pop sa tulad wala gusto kay Minyo
1: wala oo kaya siyempre naman siya like chemistry ni Kuan ni ni Martin hilak taon si Martin uy
0: wala yung U-turn
1: ni ana ba so
0: kasi dili siya type ni Martin
1: masin sad ana pero man ba ka na naman yung mga pasan nila ni Kuan ni Ellen o ni Elvis ayaw na siya Ellen imong wala nang paboton o balik yun na siya kung tama na yung tinuod na yung istorya nga isettle pa na niya tanan ng mga iyang mga settlement mga assessment o baba sa baba na niya
0: mga doublement
1: mga chiclet ano ba makarelate si Linlin anang chiclet kaya na siya kaoban dito nga sige raga usap o chiclet but anyway inana nga mga kwan ba so ano lang kung sa tanaw ni mo, Lin, nga kamong duha, di kamong ginang duha. Bukos kasi mong anak. And of course, always remember, follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
0: Ayan, so salamat kaayo mga maling sa tambay ni mo, Master, nga makatandog o ka ng mga kugan, oy.
1: Mana, no?
0: Ipo ang kugan sa mga tambag. Salamat na lamang kaayo, Lin, sa imaparangat sa imuhang kaagin ni ato ang tulumanon.
1: Kung ako ikaw?
0: Ako na lang si Maring Erica Hantod Ugma Pohon, mga maling, ha? Makaobanta sa mga radyo. Oy, anyway, salamat sa mga viewers. Salamat sa mga kapaminaw karon sa ilang mga radyo. Ugma Pohon at hangin may mga maring sama ng programa sa mga oras. Diri asa XFM Network Philippines. Sa nga sa Tibok Pwersa.
1: Philippines. Yes.
0: Philippines.
1: Yes. Sa nga sa... Yes, Philippines.
0: Philippines. Sa nga sa Tibok Pwersa sa XFM. Ato ang technical nga grabe. Murag nagkakuhaan gil siya. Murag na-stress ang young keywheels.
1: Marang nakakuhaan siya. Kanang labas lang gab, no?
0: Ay pala si Maring Inday Erika Daligaba Dalimeste sa apan ni Makopian Santong Murgay mga unay o silingan.
1: Alright, Master Day Tarini sa masauna o karoon maurag yapon.
0: Daghan kayong salamat og
1: thank you for watching.
2: Ayaw naman.

0: Cool Mamino Ka sa XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
2: Wow!
1: Bidaw be? Pila ganil ka inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay nagkami kay cakes drums. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!

0: Iloko sa Humaybe.
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
2: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukaata ba ni? Nani ba to?
0: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
0: Kinsa maning sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
4: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
4: Mga motor. Kiparter.
0: Ni kinsa?
4: Alangan kinsa pa. Si Lula.
0: Okay. Daan ko palagi. Okay. Ay.
5: Exciting!
6: Punta kayo na niya, takaroon din niya sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo! Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
6: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
7: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar, magamit ka mo Crop Gold.
6: Kaya nagan nga, salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa imong harvest? Dako ko kong harvest tungod sa Crop Gold.
6: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
9: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.

0: 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Pa, meron pong shooting incident sa isang lokal na paaralan dyan sa Tacloban.
3: XFM News Nationwide. Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide. Nationwide.
2: Arangalian po tayo ngayon ng Lunes, Katropa, June 22 na 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayin po tayong napapahinggan sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
4: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
4: Ako si Brian De Paz.
3: XFM News Nationwide. Breaking news. Breaking news.
2: Mga katropa, kanina po ay may nangyari na shooting incident sa paaralan kung saan initially ay may naibalita na may sugatan at meron din pong namatay. Katropa natin sa breaking news, sa balita nito si Katropang Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
3: Live report!
2: Katropang Reggie.
5: Magandang oras sa ating mga nakikinig ngayon sa lahat ng mga nakikinig ng hoong radio station ng XFM Philippines. Sa ngayon po, Katropa Buddy, hanggang sa ngayon nasa area pa tayo, nandito pa tayo sa police station. Ito po ay may sa nangyaring kagimbal-gimbal insidente na nangyari kaninang alas 9 ng aga, ng umaga, na dalawang biktima na sa loob ng paralan, nakita natin na Katropa Buddy na isa doon ay confirm na patay, may isa pang lalaki na confirm na patay, at yung mga pinaghinalaan ay mga estudyante din. So, ating napag-alaman na Katropa Buddy na sa ngayon, dahil nandito tayo ngayon sa police station, dito sa San Jose Police Station sa Tacloban, yung isang suspect na nadakip, yung isang suspect nag-surrender. Okay. Mga minor di edad.
2: Ulitin lang natin, Katropang Reggie, around 9 o'clock ngayong araw na ito, may shooting incident dyan sa, tama ba, San Jose National High School?
5: Yes, correct. Yan, tama-tama yan. San Jose National High School, Tacloban City.
2: Okay.
5: So, nangyari yung insidente sa loob mismo ng paralan.
2: Tapos,
5: yung namatay sa loob ng classroom.
2: Ilan yung namatay initially na confirm na rin, Katropang Reggie?
5: Ang nakuha natin dito na information, kanina nakausap natin yung provincial director, tinatanong natin, sir, ilan ba talaga yung confirm na namatay?
2: Apo.
5: Sabi niya sa atin, dalawa. Tapos sabi naman niya, tatlo. Parang kuwan pa. Pero ang sigurado natin na Katropa Buddy, dalawa yung nakita natin.
2: Uh-huh.
5: Yung mga picture na ipinakita natin.
2: Okay.
5: Yung isa, iimbestigahan pa natin. Atin pang
2: animation
5: na rin dito sa Katropa Buddy.
2: Tapos yung wounded, SM Reggie, ilan naman ang na-report or alam ninyo na nasugatan dito sa shooting incident?
5: Wala pa tayong nakuha na may mga wounded.
2: Mm-hmm.
5: Yung nalaman lang natin na Katropa Buddy. Ah, dito, yung isa natin, may police na nagbigay sa atin ng info. Tatlo yung namatay, tatlo yung wounded. Dalawa ang patay.
2: Dalawa yung patay, tatlo yung wounded.
5: Confirm na yan. Confirm na yan na Katropa Buddy.
2: Okay.
5: Pero ngayon, patuloy pa yung ginagawang investigasyon ng mga kapulisan. Hindi pa tayo makapasok sa police station kasi hindi pa pwede. Tapos yung mga suspect, mga minor de edad, 15 years old. May nakuha din tayong mga information na yung mga suspect, sir, ay binubuli daw. So, medyo sa pagtingin natin, yung motibo talaga ng pamamaril, dahil yung mga suspect, sinasabing biktima daw ng pambubuli sa loob ng paralan. Pero kinoconfirm pa natin yan.
2: Okay.
5: Kasi may mga nakausap tayong mga estudyante doon sa loob mismo ng paralan.
2: Ang suspect ay isa lang, katropang Reggie?
5: Dalawa. Dalawa, sir.
2: Okay.
5: Dalawa.
2: Nakuha kaming information dito ang binabanggit. Yung isa is Rodzel J. Conorado, 15 years old.
5: Based yan, sir, sa spot report.
2: Okay,
5: sa
2: spot report
5: na binigay sa atin.
2: So may nadagdag na isa pa pala na suspect.
5: Kamagin, sir.
2: May nadagdag po na isa pang suspect. Maliban dito sa naunang nailagay sa spa... Anong pa ito? Yung isang binabanggit na suspect, yung na 15 years old na to, may isa pang nadagdag.
5: Wala na, sir. Sa nakuha natin ngayon, dahil nandito pa tayo sa area, yung ating nalalaman is dalawa lang talaga yung suspect.
2: Okay.
5: Yung isa, nagkaroon ng shooting incident, nagkaroon kagad ng manhunt operation, nadakip.
2: Mm.
5: Yung isa, pumunta rito sa station, nag-surrender. Yun ang nakuha natin information. Yun din ang sinabi sa atin ng provincial na director, Sir Buddy.
2: Okay. SM Reggie, kung ano pa mang development, again, inulit natin, shooting incident to, kung saan malungkot man, pero tama, no? Tatlo na mga estudyante yung namatay.
5: Ito nangyari, Sir Buddy, dito sa Tacloban. First time ito na nangyari. Na noong mga unang panahon, wala talaga ang ganito.
2: Uh-oh.
5: Parang parehan na sa Amerika na, nako, nakakatakot.
2: Kaya nga.
5: Yes, anyway, kung ano man yung mga update sa Resort, ay ating ibibigay sa inyo.
2: Maraming salamat,
5: okay,
2: Reggie.
5: Ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News. Breaking news.
2: Maraming salamat, Reggie Navarrete, XFM Tacloban, para sa update sa breaking news na yan, katropa, ng shooting incident. Mamaya po, abahan nyo rin po yung mga follow-up na gagawin ng XFM Tacloban. Balik tayo sa iba pang national news sa XFM News Nationwide. Kumpiyansa po si Paulong Ferdinand Marcos Jr. na makakahanap na ng paraan ng Pilipinas at Russia para gawing regular oil supply source ng bansa ang Russia. Ayon sa Pangulo, bukas ang Russian Federation sa mga suwestyon para madagdagan ang engagement ng dalawang bansa. Kabilang din dito ang posibilidad ng pagangkat po ng Pilipinas ng langis mula sa Russia. Sa ngayon, sinabi ng Paulo na ad hoc basis pa lamang ang ganitong arrangement at hindi pa permanente. Ayon kay Marcos, hindi simpleng gumawa ng kasunduan dahil may political at geopolitical consideration. Gayunpaman, naniniwala ang Pangulo na may paraan para malagpasan ang mga hamon at komplikasyon.
3: XFM News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, posibleng magkaroon ng malaking bawas presyo sa produktong petrolyo bukas. Tinatayang bababa ang presyo ng diesel ng 9 pesos hanggang 11 pesos kada litro, habang maaaring mabawasan naman ng 4 pesos hanggang 6 pesos kada litro ang gasolina. Mas mataas ito sa naunang projection ng Department of Energy o DOE na 8 piso hanggang 10 piso na rollback sa diesel at 4 pesos hanggang 5 piso naman sa gasolina. Inaasahan ding bababa ang presyo ng kerosene ng 9 pesos hanggang 11 pesos kada litro. Inaasahang ibibigay naman ng Department of Energy ang final adjustment ngayong araw. Sa kabila ng inaasahang rollback, sinabi ng DOE na nananatili pa rin sa 70 pesos hanggang 80 pesos kada litro ang presyo ng mga produktong petrolyo, mas mataas kumpara sa 50 pesos hanggang 60 pesos kada litro bago sumiklab ang sigalot sa gitnang silangan noong Pebrero.
3: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, yung Mabini Kayakay Irrigation Project dyan po sa Bohol ay pinasinayaan ng Paulong Marcos. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
1: Pinasinayaan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Barangay Abaca, Mabini, Bohol kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin ang nasabing proyekto na tulungan ang mga magsasakang umaasa lamang noon sa ulan. Susuportahan ng proyekto ang irrigasyon sa 530 hektaryang sakahan sa 5 barangay sa Mabini at Alicia. Inaasahan makikinabang dito ang mahigit 700 magsasaka mula Mabini Kayakay Irrigators Association. Sinabi ni Pangulong Marcos na dahil sa sapat na tubig ay maaaring tumaas ang ani ng palay at high value vegetable crops. Mula 2 beses na pagtatanim kada taon, posible na anyang umabot sa 3 beses na pagtatanim ang mga magsasaka. katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM
3: News. XFM News Nationwide.
4: Nagpapatuloy ngayong Lunes ang ikalawang araw ng pre-trial conference para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Inaasahang ipagpapatuloy ng House Prosecution Panel at Defense Team ang pagmamarka ng mga ebidensya at pagresolba sa mga isyong may kaugnayan sa kaso. Ipinakilala si House o ni House Lead Prosecutor Representative Gerville Luistro si Attorney Benjamin Tolosa Jr. bilang tatayong legal spokesperson ng prosecution team at isa sa kanilang private prosecutors. Matatandaan na sa unang araw ng pre-trial, nagkaroon ng matitinding talakayan ang magkabilang panig, ngunit kapwa nila iginiit na normal lamang ito sa proseso. Ayon sa kampo ni Duterte at sa mga prosecutor, target na matapos ang pre-trial conference ngayong araw o bukas. Samantala, nakatakda namang isumite simula sa July 6 ang formal impeachment trial, maliban na lamang kung magkakaroon ng pagbabago sa nasabing schedule.
3: XFM News Nationwide.
2: Nagpayag ng pagtutulay ng civil society at activist group sa plano po na italaga si Senator Francis Jesus Cudero bilang presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga grupo, maaaring maapektuhan ang kredibilidad ng Senado kung si Cudero ang mamumuno sa paglilitis. Dahil siya rin ang naging Senate President na hindi agad itinuloy ang impeachment proceedings laman sa Vice Presidente noong nakaraang taon. Iginit nila na mahalaga ang tiwala ng publiko at pagiging patas ng mamumuno sa impeachment court dahil hindi lamang ito usaping legal kundi isang mahalagang constitutional procedure. Samantala, sinabi naman ni Senator Panfilo Lacson na may lumalabas na consensus sa bagong mayorya ng Senado na si Escudero ang mamuno sa paglilitis. Bagamat wala pa ring pinal na desisyon ayon po kay Senate President Sherwin Gatchalian.
3: XFM News Nationwide.
4: Senator Ping Lacson dismayado kay dating Senate President Alan Peter Cayetano sa umano'y pagpaparalisa sa trabaho ng Senado. Narito ang report. Dismayado si Senator Ping Lacson kay dating Senate President Alan Peter Cayetano dahil sa umano'y pagpaparalisa nito sa legislative process ng Senado sa ilalim ng panunungkulan nito bilang pinuno ng mataas na kapulungan, statesmanship at paggalang sa institusyon sa tuwing may pagbabago ng pamumuno. Igreet niya na maliban kay Cayetano, ang lahat ng naging ama ng Senado ay maayos na nagbitaw sa kanilang mga tungkulin at hindi nagdulot ng pagkaantala sa mga gawain ng kapulungan. Tinukoy rin ni Lacson si Cayetano bilang natatanging leader na umano'y nagdulot ng pagpaparalisa ng lehislatibong proseso dahil sa pagpupumilit nitong manatili sa pwesto sa kabila ng mga naganap na pagbabago sa liderato ng Senado. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
2: Sinusulong naman mga katropa ni Senator Erwin Tulpo ang panukalang magpapatupad po ng no work, no pay sa mga matataas na opisyal ng gobyerno na lumiliban sa trabaho ng walang sapat na dahilan. Sangkop ng panukalang Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, cabinet members at iba pang department heads. Ayon kay Tulpo, hindi makatarungan ang karaniwang empleyado ay nawawala ng sahod kapag lumiliban. Habang ilang opisyal naman ay patuloy na tumatanggap pa rin ang sweldo kahit matagal nang hindi nagtatrabaho. Bukod dito, plano rin niyang alisin ang mga allowances ng mga opisyal na madalas daw lumiban na walang tamang pahintulot dahil saan ay nagiging ugali o kay norm na ito ng ilan. Gayun pa ng senador, dapat pantay ang pananagutan ng lahat sa serbisyo publiko mula sa ordinaryong manggagawa hanggang sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan.
3: XFM News Nationwide.
4: Tinutulan ang kampo ni dating Department of Health Secretary Francisco Duque III at dating Department of Budget and Management Undersecretary Christopher Liao ang umano'y mga bagong ebidensyang iniharap ng prosekusyon sa pagdinig ng kasong graft kaugnay ng 41.46 billion pesos na COVID-19 funds sa Sandigan Bayan 1st Division. Ayon sa kanilang mga abogado, hindi kabilang bilang ang mga naturang dokumento sa mga naunang minarkahang ebidensya noong pre-trial, kaya't hindi dapat tanggapin ng korte. Dahil dito, pinaberipika muna ng korte ang mga dokumentong pinagdedebatihan bago magpasya kung maaari itong tanggapin bilang ebidensya. Samantala, tumistigo sa pagdinig ang records officer ng Commission on Audit na si Eljun Jumamil, habang nakatakda namang humarap sa susunod na pagdinig ang isang investigador mula sa Office of the Ombudsman.
3: XFM News Nationwide.
2: Welcome kay Executive Secretary Ralph Recto ang motion for reconsideration na inihain ng mga grupo ng doktor at abogado kaugnay po ng PhilHealth Funds Transfer Case. Kasunod dito ng naunang desisyon ng Ombudsman na ibasura ang reklamo laban kay Recto. Kaugnay ng reklamo sa paglilipat ng 60 billion pesos mula sa PhilHealth papunta sa National Treasury nung kalimpas siya ng Department of Finance. Ayon kay Recto, consistent naman ang findings na hindi naapektuhan ang operasyon ng PhilHealth at serbisyo sa publiko. Paliwanag po niya, mula sa excess government contributions at reserve funds ang nailipat na pondo na hindi nagamit ng PhilHealth noon. Sinabi rin ni Recto, mga katropa, na karapatan ng mga kinaukulan na maghain ng motion.
3: XFM News Nationwide.
4: Ito, PhilHealth na bumaba ng 56% ang dengue cases sa bansa mula Enero hanggang Mayo 2026 kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Umabot sa 50,727 ang naitalang kaso ngayong taon, mas mababa kumpara sa 114,308 na kaso noong 2025. Ayon sa DOH, isa sa mga dahilan ng pagbaba ay ang pinaigting na Community Cleanup Drive at ang kampanyang 40s, Taob, Taktak, Tuyo, Takip na layong alisin ang mga pinamumugaran ng lamok. Patuloy din ang paalaala ng ahensya sa publiko na umiwas sa kagat ng lamok sa pamamagitan ng mahabang damit, paggamit ng kulambo at insect repellent, pati na agad na magpatingin kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pantal at pananakit ng katawan.
3: XFM News Nationwide.
2: Muling ipinagpaliban ang pagharap ni dati Ateneo Blue Eagle Head Coach Tom Baldwin sa National Bureau of Investigation, mga katropa. Ayon sa NBI Homicide Division, inasang sisipot si Baldwin bukas. Kaugnay pa rin ang pinadalang subpoena sa kanya. Samantala, humarap naman sa NBI ngayong araw ang mga abogadong ni Ateneo Assistant Coach CJ Elumba at Student Manager Paolo Adiboso. Umiling po ang kampo ni Adiboso na sa June 24 na lamang siya personal na humarap sa investigasyon.
3: XFM News Nationwide.
4: Nagpatupad ang mas maigpit na security measures at police visibility ang Philippine National Police sa buong bansa matapos maitala ang dalawang magkakahiwalay na insidente ng pananaksak sa mga paaralan sa Cavite nitong nakaraang linggo. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na iniimbestigahan na ang mga pangyayari, ngunit wala pang indikasyon na magkakaugnay ang dalawang kaso. Bilang pag-iingat, inatasan ng mga pulis na dagdagan ang kanilang presensya at regular na pagpapatrolya sa mga eskwelahan, lalo na sa oras ng pagpasok at pag-uwi ng mga estudyante. Nakikipag-ugdayan na rin ang PNP sa mga opisyal ng paaralan at mga lokal na pamahalaan upang mapalakas ang mga hakbang para sa kaligtasan sa loob ng mga campus. Ayon sa pamunuan ng PNP, mahalagang mapanatiling ligtas sa mga paaralan upang maiwasan ang anumang insidente na maaaring maging banta sa kapakanan ng mga mag-aaral.
3: XFM News Nationwide.
2: 128 years ng DepEd, tampok po ang dedikasyon sa paghubog ng kabataang Pilipino. Katropa natin sa balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
6: Ipinagdiwan ng Department of Education o DepEd ang ika-128 anibersaryo nito kasabay ng pagkilala sa mahigit isang signong paglilingkod sa pagsusulo ng dekalidad na edukasyon para sa mga Pilipino. Binigyan din ang ahensya na patuloy nitong pagtupad sa misyon na maabot ang mga mag-aaral mula sa mga lungsod hanggang sa pinakamalayang komunidad sa bansa sa pamamagitan ng dedikasyon ng mga guro at kuwani. Ayon sa DepEd, higit sa pagiging isang ahensya ng pamalaan, isang itong komunidad na nagkakaisa upang hubugin ang susunod na henerasyon at makatulong sa pagtataguyod ng mas matatag na kinabukasan ng bansa. para sa nagkakaisa sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako, si Katropang Earl Soldar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Balitang Regional.
2: Nagpapatuloy po ang balitaan sa XFM News Nationwide, mga katropa. Inulit lang po natin yung malaking balita ngayon na malungkot po. Merong shooting incident sa San Jose National High School dyan sa Tacloban. Initially po, ang sabi ng otoridad dyan ay 5 yung sugatan at 3 yung malungkot po na nabaril or nasawi dito sa shooting incident na to. Ang suspect ay 2 at ito po lahat ay mga sinasabing minor de edad pa. Ang suspect na isa ay nakatakas, ang isa hawak naman at sinasabing di umano ay binubuli sila sa eskwelahan. Ibang balita tayo sa probinsya, ang Pangulong Marcos Katropa nasa Cebu para sa atin po ang mga pauning project ng gobyerno. Katropa natin sa balita Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Nasa Cebu si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong Lunes, Hunyo 22, para sa seri ng mga opisyal na aktibidad na nakatuon sa mga pangunahing prioridad ng kanyang administrasyon sa infrastruktura, kahandaan sa sakuna at seguridad sa pagkain. Unang siniyasat ang Pangulo ang kasalukuyang konstruksyon ng Metro Cebu Expressway Segment 3A sa Barangay Cantauan, Lungsod ng Naga. Bagi ito ng Flagship Transport Infrastructure Program na pamalaan na layuning maibsan ang matinding daloy ng trapiko sa Metro Cebu at mapahusay ang connectivity sa Southern Corridor ng Lalawigan. Mula rito, tutungo si Pangulong Marcos sa Barangay San Isidro, Lungsod ng Talisay upang inspeksyonin ang rehabilitasyon ng Mananga River, bahagi ang proyekto ng Flood Control at River Management Program ng gobyerno na naglalayong mabawasan ang papanganib na pagbaha sa mga kalapit na komunidad, lalo na tuwing may malalakas na pag-ulan. Huling pupuntahan ng Pangulo ang Walang Gutom Kitchen sa Pier 4 sa Lungsod ng Cebu. Layunin ang programang ito na maghatid ng libreng pagkain sa mga mahihirap pa sa mga urban na komunidad bilang bahagi ng anti-hunger campaign ng administrasyon. Kasama ng Pangulo sa magbisita sina Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque at iba pang opisyal ng pamahalaan. Matatanda ang huling bumisita si Marcos sa Cebu noong Mayo 8 sa pagbubukas ng 48th ASEAN Summit. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
4: Isa sa 3 mangingisda nagtamo ng paso sa mukha matapos tamaan ang kidlat habang nasa laot ng Rojas, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
8: Ang isang mangingisda matapos na tamaan ng kidlat habang nasa laot ng Green Island sa barangay Tumarbong sa munisipyo ng Rojas, Palawan. Pasado 6:00 ng umaga, kahapon, kinilala ang mangingisda na si Rafi Bulyag, 40 anyos, residente ng barangay Santa Lourdes sa Puerto Princesa City. Ayon kay Gabay Dagat Head Edad Garap, meron numanong nagbigay ng impormasyon kay Mayor Pedro Sabando na may tinamaan ng kidlat sa bahagi ng Green Island. Kaya naman, mabilis na nagtungo ang rescue team ng gabay dagat sa lugar at dinala sa Medicare ang biktima. Nabatid na meron din kasama sa bangka si Rafi nang tinamaan ito ng kidlat. Ang mga kasama tumilapon sa dagat, ngunit si Rafi ang pinaka-napuruhan. Nagtamo ng sugat sa mukha, sa braso at iba pang parte ng kanyang katawan ng biktima nang siya ay tamaan ng kidlat. Sa ngayon ay nasa pagamutan na ito at inoobserbahan. Samantala, lubos naman ang pasasalamat na mga kasamahan na biktima sa gabay dagat, lalo na kay Mayor Pedi, dahil napakalaking tulong ng Sea Ambulance para sa mga ganitong aksidente sa karagatan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales,
0: News.
2: Samantala, katropa, sikat na radio anchor man dyan sa Capiz, pinagbabaril ng rider in tandem. Habang nagmamaneho ng sakyan, katropa natin sa Balita, Christine Diane Ropa ng XFM, Rojas City, Capiz.
9: Pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang mga suspect ang sasakyan ng radio anchorman na si Jay Lavapias o mas kilala sa tawag na Papang Jay sa labas ng Costa Verde Subdivision sa Barangay Cagay, Rojas City, dakong alas 5 kaninang umaga. Sa panayam ng XFM Rojas kay Papang Jay, sinabi nito na habang hinahabol niya ang kanyang oras para sa kanyang programa, may nakita siyang dalawang tao sa waiting shed sa lugar. Hinabulan niya ito ng mga suspect at nang nakalagpas na sila sa kanyang sasakyan, dito siya pinagbabaril na mga ito. Inaasahan pa nito na tatapusin na niya siya ng mga suspect, ngunit dahil hindi siya gumalaw sa loob ng kanyang sasakyan, hindi ang mga ito nagtagumpay. Nakita na lamang niya ang dalawang suspect na tumatakas na patungo sa direksyon ng bayan ng Ibisan, sakay ng motorsiklo at kapwa nakasuot pa ng bonnet. Matapos ang insidente na recover sa pinangyarihan ng krimen, ang apat na basyo ng bala na tumama sa sasakyan ni Lavapias. Sa ngayon, nasa mabuti ng kalagayan ang anchorman at patuloy ang investigasyon ng kapulisan sa naturang insidente. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Christine Diane Ropa, XFM News.
0: Obispo, pare at mga aktivista ang kontra mina sa Nueva Vizcaya, kinasuhan. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago City.
10: Live report. Kinasuhan ng isang obispo, pari at iba pang mga individual na aktibong nangangampanya laban sa pagmimina sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, kaugnay ng isang kasong sibil na inihain sa Municipal Trial Court ng Bayan ng Kasibu. Kabilang sa mga pinangalanan sa kaso, sina Bishop Jose Elmer Mangalinaw, Father Christian Dumangeng at Florentino Dainos na kilala sa kanilang pagsuporta sa mga residenteng tumututol sa mga aktibidad ng pagmimina sa lalawigan. Ayon sa ulat, ang kaso ay inihain ni Rosario Cama na kinilalang overall chieftain ng Bugkalot, Ilongot IPCC o Indigenous Cultural Communities. Kaugnay ito ng umano'y issue ng forcible entry at mga kahilingang temporary restraining order o TRO, writ of preliminary injunction at writ of preliminary mandatory injunction. Nauugnay ang usapin sa pagtutol ng mga residente sa isinagawang eksplorasyon ng isang mining company sa tinatayang 4,456 hectares ng lupain na sumasaklaw sa mga barangay ng Pau, Kakidugen, Paket, Dine at Katarawan sa bayan ng Kasibu. Kilala rin si Dainos bilang isa sa mga nanguna sa pagpigil ng exploration activities ng isang minahan sa bayan ng Dupax del Norte. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pinal na desisyon ng korte kaugnay ng nasabing kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM
0: News. XFM News Nationwide Weather Update.
2: Katropang Brian, patuloy na lumalakas ang tropical cyclone si Francisco. Nasa 725 kilometer, silangan po ng Tugigaraw City. Kung saan taglay ang lakas ng hangin, aabot sa 140, pagbugso 170, habang kumikilos, pangaluran, hilagang kaluran, sa bilis na 30 kilometer per hour.
0: Katropang Brian, nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, ilang bahagi ng Cagayan at Babuyan Islands, kung saan inaasahan ang malalakas na hangin at posibleng pag-ulan.
2: Babala po ng pag-asa, mararamdaman na epekto ng habagat sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao at Palawan ngayong araw, habang local thunderstorm ang iiral sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa na pwedeng magdulot po ng malakas na hangin pa rin, pag-ulan, pagbaha at landslide.
0: Patuloy na pinapaalalahanan ng publiko na mag-ingat at bantayan ang mga susunod na update kaugnay ng bagyo.
2: Sumikat ang araw kanina ang umaga, lulubog 6:28 ng gabi, mga katropa.
0: Balitang International.
2: Ang Balita International hatid sa atin na Santon Gold, pinagpatuloy po ng US at Iran ang peace talks sa Switzerland para tiyakin na matapos ang umiigting na sigalot sa Middle East. Ayon sa isang US diplomat, inaasahang magpapatuloy ang negosasyon hanggang gabi habang tinatalakay ang nuclear program ng Iran at mga mekanism pa na panatiling bukas po ang Strait of Hormuz. Gayun man, naging magulo ang simula na negosasyon matapos umalis pansamantala ang delegasyon ng Iran kasunod ng pagbabanta naman ni US President Donald Trump na posibleng pag-atake kung hindi ititigil ang suporta sa Tehran sa mga kalyado nito sa Lebanon.
11: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nilinaw ni Ian De Leon ang kanyang paniga matapos ang mga pahayaga ng kapatid na si Lot-Lot De Leona kaugnay ng umano'y hindi pagkakaunawaan ng pamilya tungkol sa ari-arian at legacy ng yumaong ina na si superstar at national artist Nora Honora. Sa sere ng kanyang Facebook stories, itinanggi ni Ian na may itinatago siyang plano kaugnay ng pamamahala sa mga naiwan ng kanilang ina. Aniya, alam ng kanyang mga kapatid ang tungkol sa mga hakbanga na kanyang ginagawa at nais lamang niyang maayos muna ang mga legal dokumenta bago ituloy ang anumang proyekto para sa legacy ni Nora. Iginiit din ni Ian na wala siyang balak pagkaitana ang kanyang mga kapatid ng kanyang karapatan sa mana dahil patas na hahatiin ang anumang maiiwan at dapat maging bukas ang bawat isa sa magiging proseso. Binigyan din niya na hindi totoo ang mga aligasyong siya ay nagdadamot at nanindigang handa siyang ipagtanggol ang kanyang mga kapatid laban sa aniyaya maling mga parata. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang Sports!
2: Atid po sa atin to ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Magbabalik ang ilang pamilyar na import sabang may mga bagong mukhang sasabak sa PBA Governor's Cup at sisimula na sa July 10. Muling asahan po ng Ginebra ang veterano sa Justin Brownlee, ang back-to-back championship nila. Kasama rin ang mga pamilyar na import na sa Aaron Fuller ng Rainer Shine, Dequan Jones ng NLX at George King na ngayon maglalaro para sa San Miguel. Samantala, may mga bagong import din na papasok po sa liga tulad din na Kentrell Barkley ng Blackwater, Will Douglas ng Macau Guest Team, BJ Johnson ng Phoenix at KJ Buffin para sa Magnolia.
3: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
0: Bangon Mindanao Relief Operation ng XFM Network nagatid ng pag-asa sa mga biktima ng lindol sa Glan, Sarangani Province. Katropa natin sa balita, Ivan Polona ng XFM Jensa.
3: Live Report!
12: Umapaw ang pagpapasalamat ng mahigit 400 pamilya sa Barangay Ilaya, Glan, Sarangani Province na labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol matapos silang hatiran ng agarang tulong ng Bangon Mindanao Relief Operation. Ang naturang inisyatibo ay pinagtulungan ng XFM 95.9 General Santos City, XFM 107.1 Tagum City at Yes 12 Incorporated para sa mga residenteng hinagupit ng malakas na pagyanig noong nagdaang Hunyo 8. Sakong bigas, dilata, mga damit, gatas, tubig at tinapay ang binyahe ng grupo ng mahigit isang oras upang maiabot sa mga nasalanta. Ayon kay Barangay Kagawad Neknek Santillas, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakatanggap sila ng ayuda mula nang tumama ang kalamidad. Ang matagumpay na relief operation ay pinangunahan ni na Station Manager Ruel Dumantay at Artel Cortez sa ilalim ng pamunuan ng XFM Network Philippines na kinabibilangan ng CEO nito na si Dr. Remelito Uy, Vice President Olivine Uy at General Manager Edwin Garing at sa tulong ng mga sponsors upang patunayan ang tapat at buong pusong serbisyo para sa mga katropang na biktima ng naturang lindol.
13: Actually, name mo rapod ming tulay ani no. Dagang kog nag-contribute yun. Nanawagat ni sa pinagi sa radyo. So, ubay-ubay po na nag-attack.
14: Isip pagtubag sa panginahanglan nun ni Amidiri, utabang, minautunta nga. Kundi di makasalbar sa Tibuk Adlaw, basin isa kalungagan, makasalbar ta.
12: Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Polonan, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na mga katropa ang ating panglunes edisyon na XFM News Nationwide, June 22, 2026.
4: katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel, Next FM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
4: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng pawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat. Mabuhay, exciting Pilipinas!
3: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, nasaan ka man. Next FM News. Next FM.

0: Jung bata ka, tapulan jud kayo ka.
1: So, ay?
0: Layas dere kung di ka masugo.
1: Usa?
0: Unsa ka karon? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
1: Okay, friend. Bye-bye.
2: Mga katrupa, excited!

0: Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health. Ang programang magbibigay sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, ang number one supplement na pwede po ninyong mabili sa market ngayon sa mga butika at mga parmasya, our very own Santong Plus Gold, at ang iba pang mga produkto ng Yes to Health na pwede po ninyong ma-enjoy at makapagbigay sa inyo ng sandamakmak na benepisyo. Sakala po ng ating butihin na CEO, Dr. Remily Tuoy. Ito po yung likod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasaya po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin po mga bantay kalusugan at isa rin pong expert on air, atin pong alternative doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, at sa lahat na ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat na ating mga FB Live viewer, welcome po sa The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan sa pamamagitan ng pagkapatalan yung mga text messages, mga inquiries po niya about your health, ha? Huwag pong magkatubili na magtanong. Text lamang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At gawin na rin, Doc, sa lahat ng mga viewers po natin sa ating pong FB live streaming. Nakalive po tayo ngayon sa ating pong official FB page, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, at Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines, ha? Ganda rin sa ating pong 99.5 XFM Mega Manila. Ay, nakalive po tayo, ha? Malusog na pakinig at happy watching sa lahat ng mga viewers po natin. At huwag kalimutan, Doc, ang atin pong parigalo, hatid na regalo ng Yes to Health para sa atin pong mga kababayan.
1: At siyempre, doon sa parigalo natin, na simple lang po ang gagawin natin, i-follow lang yung ating page, i-share yung ating pong live streaming at lagyan ng hashtag The Secret of Health at mag-share po kayo ng inyong mga magagandang experiences sa paggamit po ng mga produkto po ng Yes to Health. At mamaya ay pipili po tayo ng isang maswerteng mariregaluhan sa ating Healthy Katropa giveaways.
0: You know, malay niyo po mga katropa, mamaya kayo ang maswerte na mapili po natin, ha? Kaya i-comment ang mga good experiences ninyo. Huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health and also share our Facebook live streaming, mga kaibigan, ha? At mamaya, pipili po tayo, ha, ng maswerte na mareregaluhan natin. So mga kabayan, na gusto mga subok ng ating po mga dekalidad ng mga produkto, puntahan ang ating po mga authorized dealers nationwide, gaya po ng Mercury Drug, TGP, Southstar Drug, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, at sa lahat ng branches ng All Day Rx at All Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan matatagpuan. Ay pwede yung pagtanong-tanong ang ating pong mga produkto, ha? Pwede rin maka-avail yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang Yes to Health 2011.
1: At syempre mga katropa, pwede po kayong pwede po kayong makabili ng ating mga produkto sa Yes to Health Clinic. Meron po tayong special price sa mga bibisita po sa ating pong clinic. Lalo na po kung kayo po ay senior citizen.
0: Yan.
1: Kung senior citizen po kayo, ay talagang automatic yan pag sa Yes to Health Wellness Clinic. At kung kayo po ay magpapakonsulta sa ating mga naturopath at doon bibili ng mga supplement, meron din po kayong discount. At pwede pa kayong mag-avail ng ating mga healthy modalities mula po sa Yes to Health, yung ating po mga biozapper therapy, yung ating mga nutritional therapy, detoxification, at iba pa. Ano pwede po ninyong i-avail at itanong sa ating mga konsultan. Ang kagandahan, marami tayong mga modalities na kumbaga ay malaking tulong. Especially yung ating pong mga nutritional therapy, yung ating mugukbuyang Korean therapy. Meron pang isa, yung Naturotrad. Napakagandang modality po niyan, mga katropa, na pwede niyong puntahan sa Yes to Health Clinic.
0: You know, sa mga kababayan natin, mga katropa natin dyan na gusto makasubok ng ating po mga services at mga programs na ino-offer ng Yes to Health, bisitahan niyo po, puntahan niyo ang mga clinic natin, mga branches po natin sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch. GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City. Tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Samsung Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manungga, at antioxidants mula naman sa Samsung. Kaya pag Samsung Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
5: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Plus Coffee Mix. Ang napakasarap na kape na pwede po ninyong ma-enjoy at makapagbigay ng lakas at lusog sa atin pong pangangatawan. Dahil sa mga sangkap po nito, ha, primarily, meron po itong Santone, meron din itong Moringa, plus meron po itong mga isoflavones galing po sa soya as the main ingredients ng atin pong Santone Plus Coffee Mix. Napakasarap na, Doc. Very beneficial pa sa atin pong pangangatawan, ha. Yan ang isa sa mga kape ng Yes to Health na pwede po ninyong ma-enjoy. At meron din tayo, Doc, Santone Gold Coffee Mix.
1: Yan.
0: Isa rin napakasarap na kape, ha. Oh. Na mas in-enhanced at gold na gold talaga ang lasa.
1: Oh, kasi lalo na kaya nga gold, kasi commonly, pag may edad na tayo, especially doon sa mga 40, 50 hanggang pataas, ano, eh marami na rin problema sa mga kasukasuan,
0: yan,
1: sa ating skin at iba pang mga concern sa ating katawan. Na doon sa Santone Gold Coffee Mix, inilagay naman yung mga importanteng ingredients na makatutulong naman sa mga ganong kondisyon.
0: Tama.
1: O katulad halimbawa ng paghina ng kasukasuan, eh meron siyang collagen sa mga problema na may kinalaman sa antioxidant. Meron siyang glutathione at 5 herbal ingredients na talagang napakaganda at subok para makatulong sa ating kalusugan.
0: So, mga gusto mong makasubok ng atin pong mga healthy coffee, ay pwede mabilihan, ha, sa ating pong mga leading drug stores nationwide. Diyan na rin sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar, ha. So, mga kababayan natin, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahiya magtanong, ha. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At pag-uusapan po muli natin, Doc, ang isa sa napahalaga na dapat magkaroon din ng kaalaman ng ating mga kaubayan, no? At ito rin, Doc, ay isa sa mga sangkap na nandyan sa ating pong Santone Gold Coffee Mix, mga kaibigan. Itong functions ng collagen sa ating pong pangangatawan.
1: Mm-hmm.
0: Lagi natin na ba napapakinggan, lagi natin naririnig ang collagen, lalo na pag pinag-uusapan itong mga cosmetics or yung mga pang-enhance ng ating pong beauty, ng ating look. Nandiyan yan, nakalagay lagi, Doc, ano? Ang ingredients na collagen. Ano nga ba, Doc, ang functions ng collagen sa katawan natin? At ano yung kanya pong ginagawa sa ating pong pangangatawan? Ano rin yung problema pagka nagkukulang na ng collagen ang katawan po ng isang tao?
1: Ayan, actually, yung collagen, isa ito sa maituturing natin na pinakang mahalagang sangkap ng katawan or isang mahalagang parte, ano?
0: Mm-hmm.
1: Kasi itong collagen, ito yung tinuturing na most abundant protein in our body. Okay? Nasa 30% ng ating total protein content ng katawan ay composed of collagen. O, nagsisilbi siyang primary structural component ng ating mga connective tissues na nagkukonekta sa iba't ibang bahagi ng ating katawan, katulad ng ating pong balat o katulad ng buto natin. And also, yung mga importanteng parte ng ating mga daloy, yung ating mga ano, mga hugpungan. O, katulad ng ating mga tendons, yung ating mga ligaments, o lipid. Ganon din yung ating daloy ng dugo, yung blood vessel. Napaka-importante ng collagen. Kasi kung walang collagen, rurupok yung ating daluyan po ng dugo at yung mga organs natin sa ating katawan. No?
0: Mm-hmm.
1: Parang isipin mo na lang na ang collagen ay isang glue. Yan yung description. Ano?
0: Oo.
1: Na nag-stick together sa mga very important particles

0: parang scaffolding eh, di ba? Oh, siya yung nagbibigay ng tibay sa ating balat. Mm-hmm. Oh, kaya kung makikita mo yung mga tao kapag kulang na sa collagen, pansin mo kaagad sa balat, nag-iiba.
1: Mm-hmm.
0: Oh, yung buto naman natin, pag kulang sa collagen, ano siya, mas madali siyang mabreak kasi yung yung ability ng bone to bend. Diba? Kaya habang bata ka pa, yung mga maliliit na bata, mas matibay ang buto nila.
1: Flexible
0: against,
1: pa eh.
0: Flexible, yung flexibility. Against pag-break.
1: Mm-hmm.
0: Pag nabagsakan ka o napabagsak ka.
1: Mm-hmm.
0: Hindi katulad pag umidad ka na, na mababa na yung collagen. Ang dali mo magkaroon ng fracture. Mm-hmm. Yes, kaya hindi dapat nababagsak yung matatanda. No? And also yung muscles natin.
1: Mm-hmm.
0: Pag mababa yung collagen mo, magkakaroon ka ng pagbagsak ng muscle mass.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yung muscle, habang umiidad yung tao, pwede nagkakaroon ng pagnipis ng muscle.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: So, kailangan mong i-sustain yung katawan mo ng more protein and more collagen para ma-maintain mo yung mm-hmm. muscle structure natin. Ano? Yung mga litid, yung ating mga kasukasuan, pag kulang ka sa collagen, kadalasan mapapansin mo, parang nagpuputo ka na. Minsan,
1: mm-hmm.
0: feeling mo, kakalas yung buto mo eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga yung collagen is the major component of our cartilage and ligaments. So, and also, yung ating pong mga daloy ng dugo, sinasabi ko kanina, pag mga madalas na kayo nagkakaroon ng hypertension, ang isa sa problema pag mababa yung collagen, pwede magkaroon ng break mm-hmm. o ma-break o mag-rupture yung blood vessel natin. Kaya napaka-importante talaga na itong collagen ay sapat sa ating sistema. Oh, ayun yung po yung mga kailangan natin malaman mm-hmm. about sa collagen.
1: Sa ating skin doc, diyan ang isa sa napakaraming pondohan ano ng collagen. At diyan mo pinakamabilis makita sa ating panlabas kapag nagkukulang na ng collagen ng isang tao, mm-hmm. nagkakaroon ng sagging of skin, nagsasag.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga parang yumayat-yat yung mga skin natin.
0: Oh.
1: Kasi before no bata-bata pa tayo, talagang firm yung skin natin, ano? Hapit na hapit sa atin pong sa ating katawan. Ang problema pagka umiedad na, yun nga, 'di ba, meron ng pagbagsak ng mm-hmm. Skin, yung texture ng skin natin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya mapapansin mo na pagka kulang ng collagen ng isang tao, doon sa skin mismo nila, nakikita yung ebidensya.
0: Oo, kasi ang skin, pag kulang sa collagen, nadadry siya,
1: mm-hmm.
0: nagsasag siya. Kasi mm-hmm. even yung mga derma,
1: mm-hmm.
0: pag meron silang mga pasyente na kinakailangan na ibalik yung firmness and elasticity mm-hmm. ng skin, ang collagen, ang isa sa recommended nila na pwede ipakain sa pasyente.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kaya mahal ang supplement na collagen eh. So, kapag hindi mo na, pati yung wound healing, yung mga sugat,
1: mm-hmm.
0: hindi siya madaling gumagaling kapag kulang tayo sa collagen. Kaya, importante talaga sa ating katawan na enough. Kasi hindi lang kasi, kasi iniisip ng iba, parang mm-hmm. beauty lang.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi nila na-re-realize na lahat ng yung pundasyon kung para matibay yung katawan natin mm-hmm. against any kind of damage, collagen talaga ang nangunguna.
1: Yes, oh.
0: Kaya nga pansinin mo yung mga bansa na ang edad nila at the age of 60 to 70,
1: mm-hmm, mm-hmm.
0: ang gaganda pa rin na ng mga balat nila. Like in Korea, in Japan, mm-hmm, mm-hmm. China, napakaraming mga elderly sa kanila kahit na umedad na. Maganda pa rin yung skin kasi mm-hmm. nga, alam mo sila yung mga bansa na may pinakamayaman sa source of collagen food.
1: Mm-hmm.
0: Kasi imagine, pagkain pa lang ng mga soya, ang dami na.
1: Oh.
0: Sa kanila mga, yung mga meal nila, yung mga nakasanayan nila ng mga pagkain, halos ang daming mga soya product. O, kaya nga sinasabi na ang soya daw ay source of a protein that helps to make our life longer.
1: Mm-hmm.
0: Eh, hindi lang yung buhay yung humahaba, pati yung ating looks.
1: Mm-hmm.
0: Eh, na-enhance talaga at hindi madaling tumatanda.
1: Yun.
0: O, yun ang sikreto nun, yung collagen. Kasi ang soybeans at iba pang mga pagkain may protina ay siyang pinagkukunan ng katawan to create collagen supply.
1: Mm-hmm. Hindi lang sa balat, Doc. Pati sa buto natin, nabanggit mo kanina. No? Mm-hmm. Yung bone strength, kung tawagin, ang collagen din ang isa sa nagpo-provide ng flexible framework sa ating pong mga buto.
0: Tama ka dyan.
1: Actually, ang buto, matigas talaga siya, Doc.
0: Oo.
1: Pero, merong matigas na flexible, meron ding matigas na yung malutong. Yan.
0: Oo. Kasi mainly nga ang bone, di ba? Is calcium and other minerals. Pero kapag ang buto natin, kulang sa collagen, yun, mas matigas siya, pero madali siya may break.
1: Mm-hmm.
0: So, it happens sa mga, ang edad mo, for example, 60 pataas na,
1: mm-hmm.
0: medyo mahihirapan ka na kapag ikaw nagkaroon ng fracture.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Kasi nga,

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.

0: oras sa AXA-FAM, Cebu Philippine Standard Time 104 in the afternoon. Katropang oras, ito sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health and Santone Vitamin vitamin C, the alkaline vitamin C. Katropang oras nga nakapabaskog o nakapahimsog tungod ginubanan nato sa itong produkto sa Yes to Health. Kaya doon ay alkaline base o gagamang gikan sa mga lang sa orange apan gikan po sa mangustina. Katropa. Karong panahon na katropa, we'll make sure to protect yourself against viruses and diseases. Katropa ha. Karong panahon na daghan ang sakit. Di lang tungod kay kita uso ang sakit. Kundi ang hinungdan yun ana. Kung hina kag immune system, dali ka matapdan aning mga sakita katropa sa hangin, sa palibot, kung kinsa man naa diha adunay sakit. Muna hinungdan nga dapat likayan gyud ninyo katropa ang magluya tungod sa mga nagkalain-laing mga sakit. We'll make sure to protect yourself against viruses and diseases. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C produkto sa Yes to Health, mga katropa.
1: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babae ka, basig ma-rape ka.
3: Basta naman. Even
1: though it's been so long. Bahin sa gugma. Ako, giming on kay Kunim.
2: Promise?
1: Promise.
2: Ako po, giming on na nimo.
1: Kasakit.
4: Di up na man ka, di ba? Pasakti na siya.
1: Adlaw-adlaw mo pahilak ka ni mo. O mo pakatawa.
5: Ay, mga lagi. Uy, guwapo lagi. Pero nakam sa tag-iya.
1: Sa programang X-Rated.
4: Ayaw. Ayaw na.
1: X-Rated.
2: Morris.
6: Uniyang talon. Pahilak.

0: XFM. XFM. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Rufa Maranas, naamangod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sundown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
2: Sundown Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na kiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyon ang gyud nako. Ang Sundown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun ako ibaylo ang Sundown Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloy yung ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sundown Plus Coffee Mix.
2: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sundown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, di na ko dali ubon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, di awag na ko ang uban na mo try sa Sundown Plus Vitamin C kay dako ko siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa taon.
2: Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
5: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: Premium D3, ang bago.
7: Di ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Di ako ginasipon o ginasubawan.
6: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Turbo, food supplement for men.
8: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always agi ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sundown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
11: Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time. It's 1:32 in the afternoon. Katropang oras. Hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Nagudan niya nga ito ang Sundown Plus Coffee Mix. Katropang hapon na pod. Mga PN, I'm sure some of you preparing na sa ilang mga kape nun karon kay lahir bigiding natin. Higop-higop po. Labi-labi sa init ang panahon. Nawas na kung taon-taon lang ni ka. Sugod na masang lag-umoy. Nami mo higop og kape basta medyo bugnaw-bugnaw ang panahon. Karon sa summer kayo, unpredictable kayo ang weather, katropa, mukalit lang anang mukalit lang og init, mukalit lang ulan. Ulan init dayon. Well, sama ra sa pagbati katropa, maglahi-lahi man gid na unpredictable. But anyways, dili lang ang dili unpredictable din ni atong kape mismo katropa ha. Ang Sundown Plus Coffee Mix adunay malunggay, soya powder ug mangustin nga makahatag og kalig-on sa panglawas na nga pinaka nihigo pa ka og init nga kape nga adunay benepisyo sama sa atong ginatawag nga mga sagol niini sama sa malunggay nga ginatawag nga queen of all vegetable katropa. Ay, nay benepisyo nga makuha makuha sa inyong panglawas. If mangita gani mo ang partner, dili lang sa kinabuhi ha, but of course, inyong partner sa inyong adlaw-adlaw, labi na sa isgutan ng panglawas, pilia ang makatabang o aduna ihatag nga binipisyo katropa. Santhone Plus Coffee Mix. Katropa tod-tood, ato ng sugda na nga to ang X-rated drama mo ng ayaw lisuwa inyong mga radyo pabili lang sa pagpaminaw Luzon, Visayas, Mindanao. Labi na sa tumaab na sa pagsibiya karon Bukidnon, Mati, Davao, Tagum ang ato mga kabanang istasyon nga naka-standby na aron para sa lingaw nga inyong ginapaabot matag-hapon. Tingin ang inyong ihatag o inyong atangan nga mong mahatag nga inyong kundi adunay pagtulunan kauban sa kasakit kalipay of course ubanan sa kalamig. Here's another song from Christopher Cross, Think of Laura. Sa programang X-Ray.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat na ni mo ng hait ka na ba?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. May sobrang katukyo. Putlon ko ni Agmat sa goyang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-Rated.
2: Nagkalain-laing subilanang sakit na buhi sa tao. Gagipada, ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag
3: pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-Rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: buntag.
1: Maing hapon. Maing gabi. Hindi na kung kanusa mo nilang tao, nag-rewatch ni ini. Pero maing hapon sa mga suking tigpaminaw nga naglantaw, pinagi sa Facebook Live o naminaw o nag-atang karong hapuna. Isa ko sa mga suking tigpaminawa ni ining programang X-Rated. Kapain, wala lang. Nakauna-una ko nga basic ako na po ng sunod nga magpadahadiin ni ini. Huwag ka na.

ko sa pangalang Jerome. 24 anyos. Okay nga ako sugilanon nga ako ipaambit ninyo mahitungod kini. Sa ako mga naagian. Ang pangutana o nganong dito ko ni Agi. Aron ko din yung masabtan. Ani ah, isa-isa'y kinipin na Agi sa maghataw kinabuhi. Dinisin yung programang X-Rated. Bukan eh, ang akong X-Rated story.

0: mao na lang niya ang katapusan na itong panakita.
1: Nga naman?
0: Mulay gan ako sa kanila. Og adto na mi puyo. Mga mauna lang ni ang atong katapusan panagkita. Og magbuwag na ta.
1: No. Ayoko kinla ini Alma. Please.
0: Hugot ta akong desisyon. Magbuwag na ta. Period.

0: Bay,
1: Jerome, ay, ang sige gol-gool di ha? Nausik ka man, uy. Eh, nagkapay babae sa kalibutan, no? Kay kung magpagol-gool ka di ha, ikaw, alkansi ka. Maong kalimti na si Alma, uy, naunsa man ka.
0: Sakto ka, bay. Kinahanang kalimtan na ako si Alma.
1: Muna'y angay ni mong buhaton. Kinahanglan niya mo move on na ka. Kaya kung magsigig ako noon na itong Alma, wala man ito'y kasing-kasing. Saan itong bayan na eh? Di pasakitan ka lang. Maong pag-move on na diha.

0: mau pa. Buwag na dahil mo sa'yo mong uyap.
1: Mau lagi?
0: Nga naman o eh.
1: O magod siya ba dahil paglarkas Manila? Ako na ibawaan? Anya, doon naman siya kipuli na ako.
0: Mau pa?
1: Pero, ginawatan ako ang kamatuuran. Nga diligay kami ang alang sa usag-usa.
0: Ay, Jerome.
1: Ay, ikaw. Kumusta naman mo sa imong uyap?
0: Ni ah, mau gyapon, going strong.
1: Ay ka diha eh. Ay noon.

0: Pwede ako DJ? Base nga may third eye nako. Mao ka nang akong gidudahan. Dili pa man kumpirmado pero nagduda ko tungod kay dili na po masabta nang ako mga nakita. Dili ang po siguro yung hinungdan nga tungod kay nagbuwag mi sa kuyab nga si Alma. Pero kaning mga nahitabo din nako, nakahatag kini og kahadlok nako DGRC. Og nagkadugay, di lang ka isa. Di lang katong higayuna. Na. Kasi sinugdanan, abi nako lang pananaura nako. Pero ako yung giobserbahan og maayo na agyoy mga butang nga ako makita. Dili makita sa uban. Usahay manglimbaot na lang ang ako mga balahibo. Pero ako ning gitago. Og balik ta kang an, nagka-close gid me. Og mas nisuod ang amo ang paghigalaay. Og mao kini ang nahitabo.
1: On.
2: Hello, Jerome.
1: Birthday rin ako ba? Ato rin yung bye, ha?
2: Oh, hala, birthday rin mo. Happy birthday.
1: Salamat.
2: Gabi ilang kumato sa inyo, ha, Jerome?
1: Oh, sure. Pabutan ka.
3: Kinsa ba nang mahinungdan ng bisita ni mo sa imong bahay rin, ha? Na busy man kayo ka?
1: Secret.
3: Pa-secret-secret pa.
1: Sige lang, good. Some na siya, eh.
3: Kinsa man na ba?
1: Di na na-secret kung ako isulti ni mo.
3: Ha? Nana na day ka, ha? Ilang? Ilang yun? May bawara man ako na ba sa kadugayan? Kung kinsa, good na.
1: Salamat nga. Huwag ka na mo pakyasa, ha? Huwag may arigi ka.
2: Ikaw pa. Happy birthday day, ugo sabo eh.
1: Salamat. Ata na? Ata ta sa sud? Kaunta?
2: Okay.
3: Ah! Kahibaw na ko kung kinsa nang nakapa-inspired ni mo. Huh? Hey, ayaw ka ha, oy. Tungol kay bistado ka na.
1: Ka, malang kay patagi ka.
3: Ay, payanin mo, oy. Ibawa na gano. Sweeto kay kunin mo. Mao na hindi ka makadinay na ko.
1: Sam?
3: Ayaw niya lang na magsulti, anak. Human aning imong selebrasyon. Maglipay, tagmayo. Muangkon ka man ako sa dili. Pero nahibaw ko na ganahan kang an.
1: Ha? Huh?
3: Gusto ko no? Oh.
1: Oh.
3: Oh. Be. Nga nung igo ka lang sa panghupaw?
1: Oh. Gusto ko sa'yong katahap. Ganahan ko ni an.
3: Oh, pangmayabi! Nungsa!
1: Kibaw ka bito nga. Nana siya iuyap.
3: Amo na dihang problema. Aw! Aw mo na yung problema siguro kay mailog pa man gani ng minyo na unsa pa ba ng uyab. Oh! Hoy! Benjerong! Psst! Hoy! Benjerong!
4: Hoy! Naunsa ka! Mura man ka na to. Lala ko diha!
1: Bay! Nakakita ka sa kong nakita?
4: Ha? Tangon siya ba?
1: Tataw! Tataw! Patulog ko!
4: Unsa? Asabay putol na o niya ba?
1: Nabuha man.
4: Sabak ka niya, oy! Noon sabi taong kay? Saan ka nangumidya lang ka?
1: Pero...
4: Oy,
3: Bebe, balik ta sa tong gisgutan di kini ha.
5: About ni Anne ba? Ikaw ba? Ayaw kong simang-simang di ha?
1: Ma, tinuod lagi. Teka kita kong putol nga usa-usa ka babae.
2: Hoy, ikaw Jerome ba? Bisag unsa na lang gid ang imong ipanulti. De, maayo ng komedya.
1: Ma, walang ikaw magkomedya.
2: Hoy, hilom diha. Mauna diha. Kay magpadala-dala man ka sa imong kagool, tungod lang sa gugma, di na ganahan mo ka.
1: Tinuod ay ko nakita, ma. Tinuod! Tinuod!

0: man kong giingon ini. Ngano man?
1: On.
0: Dako man utakay kong love niya. Pero nganong iya man kong giingon ini? Mas pay pag mawa na lang ko ini kalibutan na dyan.
1: Uy! Ayaw pag ingon anak. Tungod lang sa kalaki. Mag-iningon anak ka na?
0: Jerome!
1: Dara pa'y dagang laki na, oy! Kalimtin itong tawa na. Tungod kayo nagpasakit siya sa imong dugan. Nakamove on ganit ko sa kong gugma ni Alma. Okay naman ko. Mang ikaw, ayaw palabi sa imong kagool.

0: mahal ko ikaw, Ana.
1: Jerome!
0: Sa una na, lugin ako na kagusto ni mo. O ginaot ka di ka namang pakyason.
1: Jerome, buutan ka. O nakasuhito na kunin mo. O taon-taon na sana nga mong panagbuwag sa salpahis na kong uyap. Mawag, sige. Dawaton ko ang imong kukma, Jerome.
0: Oh, tinuod ka, Ana? Salamat kay Ana. Salamat.
1: Jerome, naunsa ka?
0: Ano? Di ba, mag-uman lang namatay si Namoring?
1: Oo, gihaya pa man gani.
0: Ngano nakita man ako nga bago palang miagi?
1: Unsa?
0: Huwagi ka masayo pa. Siya gito.
1: Ha? Huwag may tao sa una?
0: Siya lagi to. Tuwa mo gani o, nagtalikod.
1: Jerome, wala lagi tao. Wa.

kung akong problema. Oo. Matawag na akong problema, DGRC. Makakita ko og mga dili makita sa uban. Mga dili ingon nato. Mga patay na. Nako mga pangutana, Maoni. Sa maning akong mga na-experience karon. Ako na pagiging pananaw o ako na pagiging huna-huna. Ambot lang DGRC, apan adunay mga higayon nga makaingon ko nga buang man siguro ko. Nahadlok po ko nga akong mga kahigalaan na ingon ko nila ni Ana. Sila, dili nila makita, apan ako makakita. Katong nakabuwag mi ni Alma, diha gid nagsugod. Wala na ko eh. Tarugtog, matagigayon. Wala ko ganang mukhaon. Ngayon sila, huna-huna ra kuno na ako ang akong mga makita. Nag-nervous breakdown daw ko tungod sa nahitabo namo ni Alma. Kaniagi man ko o grabing hilanat. Wala man ko mabuang. Laro man kaayo sa kung huna-huna. Doon na lang gid ko'y mga makitaan nga dili parehas nato. DGRC, wa ko kahibaw kung ikaw ang saktong tao nga akong duulo ni ini. Tungod kay mahadlo ko nga maduol sa uban kay basin ila kong husgahan. Inaot ko nga inyo kong matabangan. Ako si Jerome ug mao kini ang akong X-rated story.

0: 2:12 in the afternoon. Ayun na po. Yun po ang storya ng buhay ni Jerome. Storya ng kababalaghan. Storya na minsan nyo lang maririnig. Kaya katropa, anong advice nyo? Anong advice nyo? Anong advice natin kay Jerome? May maa-advise ba kayo? Wala? Mula talaga? Kasi takot na ako. May caller daw tayo sa kabilang linya. Kakausapin mo na natin. Baka may ma-advise siya. Hello?
1: Ayan! Mayawan na ba? Hanga akong Teddy Rina Sineta Kwepa, ang superstar. Gamanan mo tayo ng gabi yan. Kabay background ay. Oh, saan ka lang?
0: Nasa sinanay. Nasa bang sinanay.
1: Nanay?
0: Nanay? Nanay?
1: Dito na uloy ko galak kay.
0: Nanay, nakikita mo ako? Lumingon ka. Nasa tabi mo ako, nanay. Miss M. Miss M.
1: Yes, DJ. Oh.
0: Naibata sa imong likod. Nasa di ay naglingkod.
2: Ayaw!
1: Oy. Naabitaw bata, DJ, nag-awking din. Ayaw!
0: Hello, Miss M. Maying hapon.
1: Maying hapon.
0: Ayan.
1: DJ, maying hapon.
0: Ayan. Ay, naku. Kinikilabutan din ako dito sa studio pero wala akong choice. Unsa may matambag nimo sa tong letter sender?
1: Abi, pero nakay mga inyong pero tambag na ko ni Jerome. Pag ikita ang mga expect na, may laing mga expect na ang sagating bahan lang. Kung katoliko ka, dool o tagahiling ministry. Parang
0: mm-hmm.
1: na sila na yung third eye. Bisan ulo sa religion mo, nakaman siguro anak, di operan siya. Kailain kayo na, oy, huwag ako yung bumayad, di ko gano'n nakipuwi. Mga mukayos ang kag-inom niya. Kaya naalagi si ko, alam, lumatay naman ka na agoy, muna di ko gagan. Ay, maulang na, hindi naman pagpakikita o kanang mga kanan ko, alam siya, kanang take over ba?
0: Mapapapay over.
1: Katoliko manggit ko.
0: True.
1: Naa sa healing ministry.
0: Sige. So muna itong pinakaunang matambag sa atong letter sender.
1: Oo, mahala na. Then, pag ampo, kung makamao ka, mag-rosaryo, pag-rosaryo.
0: Kung katoliko ka,
1: sa imong reliyon.
0: Ayan.
1: Pero sa ako, kay katoliko manggit ko.
0: Ayan.
1: Mahala na nila kung masulti. Gunit o mga relikya, para dili nga na.
0: Huwag kang lumingon. Ako ang makikita mo, Miss M.
1: Okay na, wait.
0: Basta daw.
1: Mutukar yan akong katumboy ba?
0: Mutukar yan katumboy kung ako yung matapay mo nang di nalang ako siya unguon. Eh, masig ako'y maunguan ni Miss M. Dili ka talawan, Miss M?
1: Ha?
0: Dili ka talawan o talawan pug ka?
1: Padaan nga, damanaw man kayo. Baka ako na usan, umuabi yan.
0: Eh, ikaw na isa? Solo
1: oh,
0: living?
1: Iwan mo ko sa oban. Pero kira, baya ko rin eh. Mga puha na kung mga mato sa layo na ninyo. Nagpuyo.
0: Muna. Mag-inasara lang na ikaw. Thank you, Miss M. Ang sasa?
1: Okay.
0: Ang sasa? Ang sasa?
1: Ako ang pala na lang crucifix. Tanto sa dadagal.
0: Di man juga da ayo kad luka kay ko ano na sa drama ra bitaw nato ni diri sa iya kay Jerome man
1: yung para imong sanipikod mura man atong katasalida ay
0: pati ba yung pangita ani nga sounds effect ay para mabagay lang. Salamat kaayo Miss M ha, katropa mo.
1: Okay.
2: exciting
0: ayan kinsa pa mo tambag para kay Jerome. Ako kahon na to na kumutambag kay Jerome. Gusto na ko nga ako ang mutambag niya apan kay kana. Kay kanang kuan manggod. Kay kana. Nadlog pa ko. Kung nagkamala sa itambag ni Jerome. Hello, kinsa ning naa sa pilas linya nga nanawag.
3: Hello?
0: Kinsa ka? Kinsa man eh. Kinsa ni kana nindot din mo sounds effect. Pero tarungan mo sound effect yung murag lain mangyapon di man madungog. Di siya madungog. Hello?
3: Yes, hello. Isang magandang Renat Chineta.
0: Unsay matambag ni mo, uy. Unsay matambag ni mo kay Jerome kay na. Luwi ko ni Jerome kay na. Kaya na siya nga na. Siya gamay diri ro na siya. Nakaluwi sa din tao, uy. Kaya nga siya ba nga, ako mong gano'y problema, ani, uy. Tambagi in town.
3: Nga para sa kuan, no, ni Jersey. Kuan siguro, no, dapat yun nga magsimba siguro. Okay, wala siguro kayo simpa-simpa, Jerome.
0: True.
3: Kasi kuwan pa, muna nga, siguro ka, kanong kakita-kita ng kagmay nga na kulang lang siguro ka ang pagsimba yun. Kuwan ka sa pag-ampo, magsimba yun. Dapat siguro na adyo kayo yung ana. Kay, siguro po, na magay third eye, aw, oh, maging tayo yun mo ang dili, yun mo makita. Unsay ko ana na kung naamang kay third eye basta ang kuan na lang gyud ana nga magsimba na lang gyud ka.
0: Mhm.
3: Magtulog ka mga magampo.
0: Ampuan gyud no? Bago matuog no?
3: Oo, syempre magampo gyud ka gi. Siguro wala na siguro gyud kay pagtuo sa Ginoo ba mo na gi pagkita na kag may gana.
0: Gihadlok na lang siya. Kinahitabo itabo man ni nga pagbuwag do nilang alma. Dito man do nagsugod.
3: Basi katupon siguro si Alma. Kasi may nakikibulag ito sila ni Jersey kay wala kong kakuha ito ba?
0: Si Alma. Nakikibulag si Alma kay mula ko na doon siya Manila. Humanay na hitabo. Humanay na hitabo nila kay kanang kuha na gibulagan na ni Alma. Anak kadali ang tanan.
3: Basi kuha na po siguro ni Jersey. Kanang basi ma-action na siguro kagkakuha ba? Dapat magpa-kuha na, magpa-psychiatrist kasi mo ang una-una.
0: Adi, psychology sa siya. Kaya kung psychiatrist, diretso raman na siya sirisitaan o mga antidepressant. Oo, dito siya sa...
3: Ako, siguro,
0: pa-consult sa...
3: Psychologist yung kanya.
0: Oo, sa pa-consult sa kung saan ba yung kinanglani mo kay ingon pa niya. Ang ingon nila...
3: Depressed lang siguro na siya.
0: Oo, kay nag-agi man daw siya o grabe nga hilanat daw. Kasi nag-mental breakdown daw, ana-ana. Pero para daw niya, kabaw gido siya sa iyang kaugaling nga tinuo daw ang iyang nakita. Kung dili lang daw iyang huna-huna.
3: O ano na siguro, DJ, I say, dalar po na sa iyang stress siguro. Itong
0: kinasakitan gid kay siya.
3: Mahon nga ning anay siya.
0: Mhm.
3: Wala na check up good. Ya simba lang po dog pagampo. Ana ra may kuha sa tuwa.
0: Ayan.
3: or kana ra ikuan sa imo kasi mas nindot jud nga magpa psychologist jud ka una, magka check up ka dayon ay pagkalimot nga magsipag ka og ayon pud og kuan sa kalimot sa imo ang tawgaling ni mo Jerome.
0: Mm-mm.
3: Ano lang yung buwata, Jerome?
0: Gisod kay problema ni Jerome, actually. Kay kailan, dili man yung good sama sa uban na itong mga gipangatag, gipantambagan, diri. Pero, hinaot ko nga, pinagi ni na itong paghatag og kuan. Kulba, nahadrok naman ko diri, oy. Ah, dili ko madlok basta hunghong sa laki. Wala niyo niyo. La DJ na ay bata sa imuhang likod. Ah, okay na nasa likod, oy. Okay na gina nasa likod. Basta dili lang gid sa ako ang atubangan o sa ako ang tiyan. Oh,
3: may nga nga ang bata ni Jersey nga.
2: Ate, tagain ko lollipop na akay lollipop mga yuk ko, ate.
0: No. Makadaot na sa ngipon. Oh, bahala na nga ng bataag na anas sa akong likod at tubangan o kilid basta dili lang yun sa ako ang tiyan. Correct.
3: Duawal din gani kuhan na po. Di ko itong ni babalo na.
4: Hello, DJ Archie. Pandito ako.
0: Ah, di ko mahadlo ato kay ay, Lodi manggo kay Gutugon. Nagdako rin ako nga mo, piminti ako makitaan yung mga salida. Labi na ka kung papa kay Lodi kay sila. Kabalo ka.
4: Hindi ka man matakot.
0: Hindi talaga ako matakot. Ako rin yung kahadlokan yun, no? May bata sa ako ang tiyan. Kana rin yun. Kanay lain.
3: Di ba na rin bata?
0: Ha?
3: Di ba na rin bata?
0: Ang akong tiyan?
3: Dili.
0: Ang unsa man?
3: Ay, yung katap na diha.
0: Wow, dili ko mahadlok bisa pag nasa likod, kilid at tubangan, basta di lang gid sa akong tiyan.
3: Kana lang.
0: Ay, kanag nanagay sa akong tiyan nga ni, na di na maayo na, murag lahi.
3: Pero sige lang, kung puhon.
0: Pag-abot na sa puhon.
3: Ay, nakakulya.
0: Ito, giubo. Naigiubo?
3: Gracia na na.
0: Naigiubo. Kadungon kong naigiubo. Sa background ako to.
3: Dito po ah, huwag may giubo na rin.
0: Nawa na itong Facebook Live at Facebook Live katropang Doc JJ, no? Kaya nagpatag, wala guro niya giko, ang guro ni Meta. Kaya siguro siya hadlok-hadlok maning kabuang ni Chinita. Oh. Thank you, Kaayu Marvin, all the way from...
3: Shout-out muna ako. Go! Shout-out
0: muna
3: ako kay Riley, kay Miss G9, si Alcoriza, kay Jomar, kay James ng Samal, kay Jerome, o... Dili si Jerome ngayon mong center na.
0: Ah, same-same lang, same-same.
3: Iligan.
2: Exciting
3: day.
0: And thank you kaka tropang Marvin all the way from Davao City. Bisag usan ako madungog diri kitungog guro sa akong background ako nadungog nag-ubo. Na mauni. Alas 2:26 na sa kahaponon ka tropang oras sa tun sa inyo ng Windsor Color Run 2026. Mga katropa, get ready Cebu and be part of the biggest and most colorful running event of the year. Yes, this year, it's here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onwards at City de Marie. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, or run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad 16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smart watches, four JBL Go, four speakers, four Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes. Register now and visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win! Mga katropa, alas 2:27 ha? Open gapo na tong linya mga katropa. Para sa inyong mga advices nga to kang Jero. Kung sa may angin niyang buhat, nga makakita naman og not like our ang atong amigong si Jero. Doon na siya gibating kahadlok. Tungod kaya, nahadlok siya. Dili tungod kung tinuod ba yan nakita. Nahadlok siya kaya pasig mainan siya nga buang. Matod pa sa uban ba sila lang daw og nag-nervous breakdown lang daw ng atong amigong si Jerome. Amigong Jerome? Inaot ko Jerome nga malamdagan ka. Unya pagbalik na ko, human na ko og play ni ining isa na ko kasunata. Mubalik ko para ni mo, Jerome. Multo sa paningin! The youth katropa sa programang X-Rate.

0: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po diyang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
2: Sundown Plus Coffee Mix.
3: Coffee dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sundown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili mo kainom og Sundown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Sundown Plus Coffee Mix.
2: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Juna, usaka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kong pain. Isulayan na ko ginoon.

0: Saltone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement from M.
2: Ako si Jaime Osaka, retired ng sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo.

0: circulation o para sa long lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: XFM.
1: XFM.
5: Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time. Alas 2.36 na sa kahaponon katropa. Ang oras hatod sa inyo sa produkto sa Yes to Health 1A ng Santhone plus Coffee Mix. Labi na karong katropa nga medyo, dilikid medyo, init-init mga gihapon ng gawas pero adunay pagdago mo sahay. Pero apan, kini mga pagbagwago sa panahon. Muni magdala og sakit. Sakit sa panglawas. Nang dapat umanan og Santhone plus Coffee Mix. Bahalag na ngapi ka diha, grabing pangapi, basta himsog lang ka og dili maka-apekto sa imong panglawas ang imong ginainom nga kape. Santhone plus Coffee Mix. Nangapi na ka. Nanambal pa. Open na nga tong linya. Gustong muhatag og advice nga to kang kumparing kuan. Kumparing Jerome. Ay, nanginahanglan siya og mga pagtambag. Nabangi intaw ninyo, kaluwi kay si Jerome Dring apart. Pinag-uol para niya. Unang, magka-message mo di hala message na mo. Una pa man, ibalik ba tong Facebook live stream? Ragwa naman. Makatawag mo, hala pwede mo manawag. 0995-994-6868. 0995-994-6868. 0928-550-8727. Tawag tayo ng katropa. Kailangan ako din magkulat ninyo. Kapit na po na alas 4, uy. Alas 3, di ay. Alas 3, dili alas 4. Oo. Hello DJ, kana iyahang problema, dili na siya dapat lang niya ibaliwala. Pwede gani siya nga magpaadto sa simbahan kung katoliko siya. Pero kung dili, pwede gid siya moduol sa mga espiritual o espiritu sa espiritual aron matabangan. Dili lang niya dapat iingon nga naa siya na mabuang siya kay Minds Matter. Ah, guys na kayo. Ayaw daw na nga mabuang ka, kaya mabuang gidaw ka. Oo, Minds Matter daw. Tama sad po ba yapod? Di lang sa gigunin mo, hag-imong kuani mong huna-huna nga inana ka ng ano na mo, kasi nililiso anak ka rin. Ayaw. Oo, ayaw. Ikaw ray, ayaw gigunin mo kong galing nga ba? Sipura na yung dan, no? Oo. Ito lang kang inandaan niya, basi niya, mag-overthink siya, maayo mo pa hinungdan nga magluya siya, ano? Sultiin na lang, sultiin mong family nga magpatabang ka sa espiritual. Maudang gusto ipasabot ani ni Chelsea.com. Website ka, Chelsea. Website ka namin lang. Pwede mo manawag ka, tropa, ha? Last na kung dawat caller, di na kung madawat taod-taod kay gaman na lang atong oras. 0928-55-08-727. Isa po, 0995-994-6868, katropa. Ayan. Ayan. Hello, DJ RC. Maayong hapon. Shoutout day ko sa mga namino karon diya sa may Barili, Cebu. Ang ako matambag karon diya sa inyong letter sender. Ah, okay. Mag-ampo, matag-tulog. Pero kung niligid niya makaya, DJ, basi kinahanglan niya og doktor sa utok. Okay. Na ba ini siya nga na ano siya problema sa ato lang sige for ay ano for a purpose among encourage siya nga mupaduol og tabang kay tungod bas kinahanglan mag-inter ano ni anang eksperto. Okay, sure jud ko nga na ay mga explanation ang tanan. Okay. Last na lang ako ni basahon. Shoutout ko sa taga-Bacanyan. Shoutout today ko sa My Bulacaw DJ. Shoutout ko sa mga naa din ha og nagpaanda sa ilang mga radyo na minaw sa imong programa. Wala na may ago lagi ni DJ. Hadlok-hadlok naman lagi nga dili pa man November. Ay! Mo may gipada din ni. Alamag ako silang awayon na unsa man kada. Hadlok na kayo, no? Sige lang, pag November, mas hadlok pa, ani. Anyways, mga katropa, ako na yung muhatag sa ako ang kuan. Ako na yung muhatag sa ako ang mga kinahanglan isult. Mga kinahanglan. Mga kinahanglan iyaw-yaw, diris ka ang inan. Ako lang maingwan. Ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok nga magpangayog tabang. Ayaw na una, Jerome, nga ikaw gyud ang naiproblema. Kaya bao ko nga ngunahuna ana manggud niya nga basi daw. Sama ni ini, sama ana. Nang makakita siya. Mas maayo gyud nga magpakonsulta ka sa mga nakahibaw gyud. Ay kung ikaw man gud magtumo-tumo ra kasi mong kaugang magingot pag self-diagnose ra ka din ha, murag dili man pud na siya okay. Dili pud na siya ika-recommend nato. Na as much as possible. As much as possible, Jerome. Depende kung asa ka komportable mo dool, pero isa lang kung maingon, ayaw pag self-diagnose. The more magod imo sarili na gunahuna, the more ka ma-frustrate, ma-overwhelm, daghang ka munaan niya, dili maayo. And dili ko kahatag og rason, di po ko kaingon nga kulang ka pagtuo kay nga naman, it's not my story to tell. Dili ako ang makahusga sa imuhang pagtuo ka ng Jerome. Kitinsa man ko, wala ko kahibaw, anak. Ikaw rin ang kahibaw sa imong kaugalingon. There's no such thing ang tao nga nabuhi aning kalibutan na ngawa nito o nga na ay labaw makagagang. Dili ko gusto mo ingon, anak, tungod it's not my story to tell. Kung sa man na imong naagian karon, please take time to take it seriously. Duo sa mga nakahibaw, gyud. Depende kung asa ka komportable, spiritual, kung ato ka ba magdiretso sa doktor, karani mo, inani na nahitabo sa imo, but please do not do self-diagnose. Sa pagkakaroon, pangayo sa ugtabang suportang emosyonal ngadto sa imong family, tungod kay ang imong pamilya gyud ang unang motabang nimo sa karon gyud. Ato si Alma nga imong paminaw nga basig mo hinungdan nganong na nagkainana kay nagpagkabuwag ninyo diha man gyud nang gawas ni mga giingon natong not like hours. Ang mga nakita nga dili mao. Pero di po nato mambaso si Alma kay wa man ta kabaw nganong siya matumbasulon apan ato na subayan nga dito nagsugod ang tanan. Kasi magkung ending diri atong basulon si Alma wa ba siya kabaw in taon oi. Kita na dekadya o mga not like hours. So karon ka tropang Jerome, huwag din ako mahatag sa imuha nga suhestyon. Ika mo nga naminaw karon, aduna mo'y ma-share nga to kang Jerome. Pwede kayong i-message ko sa ako ang Facebook page nga DJ Reyna. Ipaabot na ako ang inyong mensahe nga to kang Jerome personally. Aduna mo'y gusto iingon nako true message. Kung di mo gusto nga, iingon through sa ato ang programa, ha? Wala tayo. Wala tayo problema, Ana. Monang Jerome, God bless you. And I hope you'll be free from whatever you are seeing right now. Okay? Make sure lang, Jerome, ha, nga naminaw ka permi o extraited. kung sa may hatag nga tambag ani ato mga listener pinagi sa ilang mga message. Ang ipaabot sa imuha na, and I'll make sure na you will be more informed. Labi na sa kaninga hisgutana. Ayaw ka go, Jerome, kay ato lagi ng masulba, dili jud mapublima. Alright. Pero gawa na mag-iigong oras. I have to say goodbye. I have to say bye-bye to you guys. Jerome, ka ng message ako. Ako mo message o ikaw mo message? Depende na ni ba sa kisa na-load na itong duha. O kisa na-load na itong duha. Okay? I have to say goodbye. And once again, before I say goodbye, I would like to say thank you sa mga ni-suporta di ay sa bago lang nahitabo na mga black screening. Hey! Is the yard? I'd like to say thank you sa mga yung support, especially Island Central Mactan, Sir Chad, Ma'am Chelsea, Kat, for being there all throughout the event. Wala gud migi pasagda ni Ma'am Kat. Murag tunga-tunga sa programa na agyapon siya to monitor. Thank you for always checking on me. Ug tingingon sa kuha, Ma'am Kat, nga just enjoy your show. Do not be worried about sa unsa may naasagawas. O kung sa may mga complication, okay, we'll be there for you. Thank you so much. Thank you so much. Kaya grabe good na murag. First time na ako to. And yes. Yes. Mura ka na yun. Mura ka na aduna pa'y daghang local film. Sama sa akong isuportaan din sa programang Tatak Lokal. Supporting local artists. Sa mga katropa nato din na naka-standby, ayun liso yung mga radyo pabili ng gyapon sa pagpaminaw ka na ang programang Asintado kauban si Katropang Eric Sheras Manait. Of course, musunod pa ang programang Sadsad sa Katropa o Headshot. Yung programa unya nga madunggan ninyo. And of course, ang atong putahe sa gabi confession kauban si Cinderella. Katropa mo biya sa Kuskahanginan, sa partner sa Pikes Lawa, Katropang Doc JJ, and of course, ang atuang station manager, John Lim and Chavez by King. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong Katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!

0: sustansya ang makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot ka kay Zeaxanthin Plus Coffee Mix, dulo kukulbaan ka dulo manisama sa ubang kape, daghan mo niyo mga antioxidants na maoy mabatok sa dagang mga bagian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine o ubang pa. Mauna Zeaxanthin Plus Coffee Mix sa web ko.
1: Zeaxanthin Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Zeaxanthin Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, mainom og Zeaxanthin Plus Gold Herbal Capsule og Zeaxanthin Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Zeaxanthin Plus Coffee Mix. Ang Zeaxanthin Gold Herbal Capsule, Zeaxanthin Vitamin C og Zeaxanthin Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: kawilde.
1: Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima katuig na kong pangwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
2: Zafon Plus Coffee Mix User.
5: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawas, Zafon Plus Coffee Mixer jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kia. RCDI ni taga-Panabo office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zafon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zafon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klasing sakit. Inom na og Zafon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Boss Abo, magpakiloko sa hubay be?
8: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan.
9: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
7: Bato gold town. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
6: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing,
0: meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag order, masiguro ninyo ang high quality products, excellent craftsmanship, ug customer satisfaction sa matag order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
11: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, na niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
12: Gwapo, sinaong-taong tingkas ang bunga.
11: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
12: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, gamit ka mo Crop Gold.
11: Kaya dagan kayo, salamat.
13: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
11: Karon nga, nakagamit ka Crop Gold, no? O sa maimong maistorya, ana, bahin nga sa imong harvest.
14: Bahin sa imong harvest? Dato akong harvest, tungkol sa Crop Gold.
11: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
14: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
15: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
16: Cup!
17: Ay!
16: Pero saan ay mong birthday cup?
17: Eh, November to.
16: Usang tuig ka, Kap?
17: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
16: Galaw, go! Bungot sa ito'y...
17: Exciting?
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apa, sudihang, sukan naminaw ko XFM saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banding pite? Ay, hindi ka atras pise? Ah, may pay muligin.
0: Exciting!
3: Oras mga tropa sa XFM Davao Region, alas 3:09 na sa kahaponon mga katropa. Musunod na mga tropa ito ka XFM Express Balita News Break.
4: Express Balita.
3: Okay mga katropa.

0: kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba? Kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Roel? Pang?
2: Exciting!

0: Exciting!
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlin, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay isatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
6: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa, kaya mag-Sister Pain ka na rin.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal lang. Gordo, tag piso niya.
0: Mm-hmm. Naaman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.

0: Uy, tita!
1: Ah, tugnaw ka ayan, no?
0: Piting, tinawas to, biba.
1: Tap, hadlok ang baliti, diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diya, nidaku ang iyang baba.
0: O ba?
1: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidaku ang iyang tiil.
0: Ang, excuse ha? Mangiis ako?
1: Mm. Oo, asa man ka ka?
0: Mangi ko para muda ko punin ako.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santong Pascol, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santong Pascol.
3: Santong Pascol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni Kaimurag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anyos at taga Jensen.
3: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo nisa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise yun! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
8: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa

0: G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, maring, maring. Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, permi mabilar kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rin sa pupalinturahon. Kunya, sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami isa pirmi pong tulog. Jubertene, sir. Tagamatanaw.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa turnyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
9: Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
5: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. Ito
12: si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga
11: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan nami gin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Usagadlaw sa sayong kabuntagon. Dinhi.
14: Hoy, apa. Hoy, apa. Apa.
15: Kap.
14: Estudyante ba ka?
15: Ano man?
14: Utsingan naman ha? Alas 7 na, bangon na, kimalate na ka. Hoy, ay bangon na.

0: Okay, kinsa man ning sige panawag na ko. Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ko?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Ni kinsa?
1: Alangan kinsa pa. Si Lula.
0: Okay. Daan ko palagi. Okay. Ay.
2: Ha ha ha ha ha ha ha!

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanueva, iba ka rock banana na Santon Gold, Santon Vitamin C o Santon Opimix. Kaya ako, taon na na pandugay na to, na ako'y pian na nabukod ako na. Siguro marag bulan na siguro sa kong likod. Matadog mako kay Sirin doon, matistingan daw. Itry na ako inom ang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-istrate ako sa kasimana mo, kikwana. Sa isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sispa. O na, gamay ka, munggos lang. Ako nagkadako na siya, marag ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Pato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masagat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap, giraman ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong alawa, pag inam na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yun ko yan yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi. Tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yun is galona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
8: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location. Located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abre, gikan alas 9 sa bundag, hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday, hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Good news! news. Aduna gyapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday ug Sunday. Oo, free gyud. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted and budget friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpuwes, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
10: Mga katupa,

0: Tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon ug parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kahibalo bata ko unun sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
7: The Secret of Health.
6: Isa pa sa secret

0: nga vitamin C o inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan o maayong panglawas ang atong kalawasan.
1: Ako si Aileen o sa Kasals Clare Tibok Adlaw nga tindog sakit kaya kong tiil samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Rowena Monchang. Hirap talaga akong dumumi. Lagi masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
10: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba to?
9: Bato Gold Town. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
8: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Crisoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na yung pakuratan ng mga asawa nga bayot ka.
14: Exciting!

0: ko yawa rong panahonan, no? Kasagaran sa mga bata karon, mga gwapo na gwapa. Oy, kureng!
1: Saman!
0: Na ba kay idea? Unsaon pagbuhat aning bata nga batignaong?
1: Masa ka, oy! Hanuman! Siyayo! Lakabala!
0: Pandamay!
1: Siya, oy! Exciting!

0: Oi, Balot! Oi, Balot!
1: Piten!
0: Nga kaya sindya?
1: Naa!
0: I-apel po nung siyagin!
1: Aten! Aten! Aten! Exciting!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pace. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, ay isang manhi.
2: Sister Pace. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pace.
3: Symptoms persist.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Santown Plus Coffee.

0: ay pinakabigaon na subject sa school.
1: Kwan na siya, Apo. Ha, Archie? Kwan na siya? Mat!
0: Ha? Ano mat man?
1: Alangan, kay daghan man kayong X.
2: Exciting!

0: Lau, sa sulod sa prisuan ug dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Karawan lawa, naa may mga bagong blip. Naa may mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihanin na mong blip. Di ba exciting?
1: Exciting!

0: ka sa baka. Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal lang. Good. Oh, tag piso riya.
0: Mm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
3: It's starting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako di ay si Robert Kamumulupyo Santa Lisa ay Cebu. Na initubo nga na kumbukul o hubag sa akong likod. Daga na doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang nakumbukul sa akong likod.
6: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
8: Isa sa rito para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
6: The Secret of Health.
8: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magkasis, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon

0: Og Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health. The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remelito Hoy.
1: The secret of health.
2: Santo Isira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Cove, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi og duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag og sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Cove.
1: Santon Plus Cove, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Una, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon ginsulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Alam niya. Ah, gadog abdog abman. Usisunan ni mo, master. Akoan ka ng bronze green leafy veggie. With a crushed sweet tomato and a sparkling salted seafood. Ano lang? Ah, lami, anoy. Ursa ba na? Ay, kanagong ulod sa kamuti. Niya na ginamos. Ha, na ay kinislat ka kamatis ba? Ano yung hakap? Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga. Ah, usa na? Kwan God, bulad. Nga tuslo sa sukang pinakurat.
8: Exciting! Exciting!
9: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa!

0: mga katrupa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pwe, sa una, sa wala pa ko ka maminaw, XFM. Andir-andiron na ko sa kong asawa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sukad na ka maminaw ko, XFM. Pwe!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire.
2: Paguha diya! Huwag ko na huwag panglaba dire. Unyang taon-taon, manghugas sa sagong plato. Pwe! Makalagot!

0: mga katrupa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh! Sauna! So wala pa ko kapaminaw XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sugad na kapaminaw ko XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin din eh!
2: Paguwad niya! Wapag ko na huwag panglabad rin! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Pwe! Makalagot!
0: Excited!

0: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o garon?
0: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban tayon!
1: O niya garon?
0: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot! Exciting!
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na amido kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tapos ka adlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Senten Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
5: Senten Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Senten Plus Herbal Oil.
8: At ako, iskun pa.
9: Ay, mong baon na kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
8: Opo, papa. Putang na mesa.
9: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
8: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
9: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
8: B! Ah, mana ko hinom.
9: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Sauna! Ha! Wala ko yung brip-brip! Oh! Sukal nga naminaw kong XFM, nag-brip na ko!
12: Wow!
11: Pero wala ko yung short-short! Patabay, pick-pick shirt pa rin ang suot. Uy, mura na mong sitara sa lani. Exciting!

0: Gentle flower,
1: roving wild. At tangi ang programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
1: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
3: Ako si Jubilin, na ako'y guiter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
4: The Secret of Health.
5: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
4: The Secret of Health.
5: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga motaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud motabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bago gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
4: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglison na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulong. Ipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulong.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug

0: ka nutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-og isulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Kapitan!
2: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban ta yun!
2: Oh! O niya garon?
1: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayot! Exciting!
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?

0: Ikap! Luya lagi ka, Kap. Unsay problema?
1: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad akong uyab. Dito sa Dubai. Mingaw kay kunya.
0: Ah, uyab raman na.
2: Mm-hmm.
0: Ay, kinahanglan ni mo, Kap. Pyramid 500.
1: Ha? Ang siya, Pyramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayarig 500!

0: pagsalig niya.
1: Ambo to rene mo, gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na itong unsay padulnga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
1: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Pag inom mo Premium D3, ragira nakapalagsik na ko balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Celson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Celson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, papun! Dili lang edritso ni mong tulon! Exciting!
14: Exciting!
6: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Ay, master,
1: ayo sa man kap.
0: Klaro ho na to ni ha. Ningon man kuno ka nga naungkog unggoy.
1: Dili kap, oy. Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pareyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
4: Ako si Jubilin, na ako'y Gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
5: The Secret of Health.
6: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula, ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
5: The Secret of Health.
6: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pagtuon nga makatabang mupamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mutaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mupakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas, og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo, gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula, mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
5: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na ka og tulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon

0: Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sunod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati pud nako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold, Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold o Santon Vitamin C o ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na ipakuratan ng imong asawa nga bayot ka.
4: Exciting!
5: Ayo! Ayo!
6: Sige pa nga, yoy. Naram ko din eh.
5: Papalita ragod kong sigarilyo.
6: Unsa nga sigarilyo?
5: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
6: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
5: Kay nga naman.
6: Asa pa, more.
4: Mga katrupa, exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, pagkuratira ko lang ngayon mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kagsop-sop og chupon.
0: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: तो जुंग बताएगा तो पुलान जुट गायुगा
1: शो आई
0: लायस डरे कुंग डे का मशोगो उन जगगरों आया उनको कुंग दवांग ग्लोल हाँ
1: ओके फ्रेंड बाय बाय
2: mga katrupa, exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Ipalit na yun ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuha ang tamis, nindot dahil ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dahil o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dahil mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang iyan kaysa una dako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog ka ron sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, musta na ka dyan sa abroad?
14: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
13: Ikaw po, pag inom mo Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal, I love you.
15: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga na kay anak sa gawas.
1: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Ka-uploading ng apply sa barberohan. O dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mo gupit. Yun na pa. Ayo!
2: Asa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Asa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showe. Showe ha? Ayop yang. Among? Titawa, tine.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Dawat na ba ko?

0: Ikaw ba at dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Duwa Kasimana, ako na dyan kaayong kausmanan, hindi na musakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga

0: ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kaya ni arang-arang nagyod ang kong mata. Di na pariya sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
2: Zanfone Plus Coffee Mix User.
4: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinung danini. Sa kadagang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karo wala na ko gakiangkia. Archie D.I. ni taga-Panabo office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanfone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Uy, maring, maring! Nakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
8: Exciting!
9: Mga katropa! Exciting dito! XFM! Katropa mo!

0: nakatrupa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting!
0: Exciting!

0: Exciting!
1: Bugay og sa official Facebook pages sa Radyo Amigo.
2: Oh, kaya kayo!
1: Hello, mga gabi kay Mommy Jacqueline Labis.
3: Thank you!
1: Naadi akaroon sa Hong Kong ang to ang mga OFW. Hello po sa mga naminaminaw karon sa Singapore. Ma'am Anne Abapo.
3: Thank you!
1: Salamat kasi mong pagpaminaw. Oh, shout out to everyone. Signs sa kong friend nga kwartahan kay Kuripot. True. Tinuod gina siya. Oo. Majority sa mga kwartahan na ako nga friends, kuripot gid na. Mo gani kami ni manager, di kay mi gapang libre. Kuripot ba mi? No? Kuripot mi with a heart. Ing anak gid na siya, sa panahon manggod karon, ilabi na kong breadwinner ka sa mong pamilya, kinahanglan gid pod nga ka nang kuripot gid pod ka, kay og ikaw mawad-an, wa na gid tay, o matikti ani. Oh! Wa na gid tay, makuot-kuot ani. O, muna ilisod kay din ha. May gabi kang Monski Aninyon Corpo, all the way from Cebu. Kang Jeline Kalungsod Simblante, may gabi. Hello daw sa iyahang lalabs. Ala oy. Naman sa tayo remember anong tawagan ng lalabs oy. May gabi din ha sa imo ha. Shout out to siya sa iyang lalabs nga amping daw din ha and love you all the way from Mom Jill, Mom Jeline from Riyadh, Saudi Arabia.
3: Thank you.
1: Hello yung mga pang international mani ako mga kuan oy, mga bisita ruin. Dayon mo sa amo ang gamay nga payag ha, di mo manghinaway sa mong payag ha. Hi kay Mommy Josefina Tinambunan, all the way from Bugkaon, Dantapan. Salamat kay Amy sa pagsilip sa Facebook Live, among manager, pasalubong manager ha. Maayo kalimot. Hello kang, oy Ariel, andala so, pabuta lang imuhang premyo gahapon ha. Si Spartan RC, maayang gabi ipod.
3: Thank you!
1: Kasagaran sa walay kwarta kay Murag Gihi. Nagilo ang bukton og liog unya walay kwarta alahas noon na ah. Kasagaran gina siya sa mga walay kwarta. Tinuod na siya Ariel, majority sa mga walay kwarta mopay mga trying hard. Matingala na lang kay namalingki naman unta nagsapatos. No? Namalingki naman unta naka high heels. Bakit kayo ganun? Kung nga nag-adto sa ako bito sa tinuod lang, adto ko sa mall, short-short sa jug ko. Shorts, t-shirts, basta kay presentable lang ka. Pero kabantay ka sa uban, no? Lahi ragid ang ilaha mga kuan ay. Lahi ang ilaha mga outfit. Kaya kung nga, naka-gown. No? Baga kay mga quintas. Murag ka ng, ang sige ko na ng collar sa iro. Unsa na lang ka akong muadto og mall bitaw sabayon ta kay imong chinelas wagay brush. Bahala nag muadto ta sa mall nga naka chinelas bahala nag ganang nagagidlay gamay basta importante hinlo pud ato mga kagamitan. Si Bibi Jack na sobraan ra pud siya kadato. No, adto siya mall and chinelas kay wag yon. Oh, perting naguma. Laba-laba pud. No? Nakurat-kurtan ba ako ng imuang likod daghang kagsanina abi kog tao. kang marsyo na. Narong. T-shirt ng white tie. Ay nako. Oy bitaw ha. Oh mo ra gid na siya nga to ang ma-share karong gabi una pud bitaw no kanang di lang ay lang pud ang ikasuko ha. We're not really against with how you bring yourself. Kanang adto ka sa mall or adto ka somewhere else, wala mong kumang hinaway sa imo kung unsa imong suoton. Pero ayo lang pud siguro pagpa kanang exaggerated pud ka ayo oy. Ang iyong gold kay baga ra pud kay ingita ingana jud na Cinderella basta ingitara pikit. Wala ko mainggit ha. Ang ako lang mahal it's somehow like ginaampingan pud mo na mo kay delikado na magud karon. Mahal ba ya ang per gram sa gold? Daw be simba ko og kanang unsaon kanin ha simba ko. Da. Kira na oy, oh, bahala gulay kwarta basta kay hilas, oh. 'Di ba, Mami Jacqueline, dinuod gid na. Oh. Mabitaw nga, si Mami Jacqueline always gigo niya gina-encourage na, mahalag po, Brie, basta daga-gold. Char! Ang purpose bitaw sa ko, ang gold po, no, kung mamalit man lang tuod ko, kanagong in case of emergency na ako maprinda, mahal ba ya ang program, gid bitaw ka ro? Kung maprinda, gid po bitaw siya. Hi, Kai! The goal is to get rich, not to look rich. Tinuod gini si one pop. Solid. Di na lang ko mag-ingon kung unsa ni. Pero tinuod bitaw na siya ay kanang tagu-taguin lang ng inyong mga kwarta no kay mas damigid kayo, lami kay sa paminaw binya daghang sulod imuhang passbook. Daghang sulod imuhang ATM. Kanang cashless ba? Nya eh, nato na siya hisgutan uy. Ha? Basta kay naay yelo nga naabot sa pawn shop. Ninuod lagi kami ay. Pero bitaw, ay sa mga mag-asawa karon ha, isa na po o isa po na sa mga pampaligon gud sa relasyon kay nang grow old and be hilas together. Bitaw, sa mga mag-asawa din ha, ayaw mo kalimot nga ang sekreto po para mas muligon ang inyong relasyon. Oo, get rich together. Magpadato mo together, tapos pag-abot sa satisfaction sa inyong mga partner, ayaw gid mo kalimot, available na po ang atong Turbo Man Enhancer. Pwede siya both sa mga babae o sa mga lalaki. Ang kaaninot po sa Turbo Man Enhancer kay maghatag siya sa imuha og gusog. O kung ikaw sa kababae, tabangan ka niya nga madungagan ang imuhang gana sa pakiglabing-labing. Maunang para po sa mas ligon na relasyon pampalipay sa pamilya, ayaw kalimot sa pag-inom sa Turbo Man Enhancer.
2: Turbo User, atong paminawon.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matadungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-istrate ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataksi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, lation yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: Mag Turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stone, pagpilain yung gasolina.
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

0: kuri ang mga mata. Nagduka na si auntie. Ay, sa mga nagduka din haakaroon, especially if naamoy mga duty nga dili jud pwedeng inyong tulog-tulugan. Ayaw kalimot sa pag-inom sa tuang kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ako, be perfect na perfect po ko rin siya. Labi na sa imo nga grabe na gidkapulaw ang imong trabaho. A little bit stressful kay naisip-sip nga katrabaho. Char! Pero dumog lang to siya. Pero bitaw, kapag kay anak imong gibati ganibi, labi nagpanggabi ka o niya duty jug ka, kailangan nagmatagid ka. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mapalit na po ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Balikan po nato nga to ang Sir BB question karong gabi una. Hatod usab ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka po ikaw buntis, mga nakay, wapakakabalo kung asa ka mga anak, gusto ka makasave ka nang wala kay bayaran, for as long as naa kay PhilHealth o kanang nag-contribute, gani ka, nag-bayad gani ka every month, o wala ka ga-skip-skip. Nako, be perfect. Kaya na siya kung buntis ka or magpa-prenatal check-up ka, libre na po ka na sa Mommy's Child Maternity Clinic. Mapalit ka na siya sa mga... Mapalit naman yun noon. Mabisita sa pinakaduol. Diri sa Malaybalay, Purok, Barangay. Barangay Size. Sa Barangay Size lamang B, Corner Moreno Street. Naalanggid na siya sa Kilid sa Das Marketing o Arby's Bake Shop o Atbang sa Terminal Pakanayan. O, sa kadugang kasayuran, pwede niyo silang i-message siya lang Facebook page. Mommy's Child Maternity Clinic. Walay kwarta, basta na ay yellow sa pawn shop, 80 mil. O akong gold knock na sa pawn shop, pahangin-hangin ang gunato gamay. Pero kasi garam dito sa mga dato, no, dili sila showing na asa lang mga ingon-ana ang klaseng gamit. Na sila yung mga ingon-ana, matingala na lang ka kay mga latest kaayo, pero simple na dyan kayong mga kinabuhi-abon. Kami mga pobre bitaw-ani, no, kay... Remember dyan ako sa una, grabe nga kapait sa kinabuhi. Ang among sudan lang bitaw sa unang panahon, no, kay kanang kuan, Himalayan salt og olive oil. Grabe, ginamong kapobrihon, ay. Uniya og mga pimi kay kuan, kanang simple lang kay among kape, pait mangid kay me dito may sa Starbucks. Kadato ba, ay? Kang oi ting, may gabi iti have Rodeline Joy Caverte Cabale. Thank you! May gabi iting, salamat sa iyong pagsilip sa Facebook Live. It's been a long time ting. O, ito ang katropa nga naari na akaron sa may. O, diri sa may Kapalong, Davao del Norte. Depende unsa nga pagkakwartahan. Naikwartahan nga hinaguan, kusog kayo magtipid. Naikwartahan nga dili iyang hinaguan, one day millionaire. Mura kaila ko ana manager. Mura kaila ko ana. Hindi ko sasabihin. Basta kay kaila ta ana. Pero bitaw biha o nya taod taod atangin ninyo po ang ato ang putahe confession rated SPG nga programa. Kung asa o sa kabibi na to ang magpagawas, murag sensitive gid ni iyahang story karong gabi una bi and pasintabi po sa mga kabataan nga naminaw karon ang ato ang putahe confession o nya taod taod medyo dili siya pwede gid sa mga kabataan. O mga ginikan nga naminaw din ha, hangyo mi sa inyo ha. Kamuna'y bahala tabon sa mga dalunggan sa inyo ang mga anak. Mubalik taon niya pagkuman sa pipila ka mga pahinumdom o pagbalik na to, B. Matong, sabi, ato saan tanaw ni B. Basig na nag-text diri, wala na to napansin. Wait lang ha. Ilhanan nga dato. Sige, palit og cake. Char. Mo ba? Ano din na siya, no? Magsigpalit og cake? Ingat na mo lang ng ilang life. Mailan din pabitan ni mga dato ang isa katao, no? Kaya di gina sila pamalit og ka ng mga palitunon, mga groceries, dili sa mga, kanang mga ilalugo na to nga mga malls, dili sa itong dakbayan. Dito gina sila sa Cagayan. Nga, ang ilang palitunon, no? Kaya ka ng mga binulto, gid ka ayo. Kita, Anik. Basta oi dilan ta pahalata gid ha. Hi kay Ryan Kayabyab nga hantud karon wala gihapoy uyab.
1: Mapriso ka.
0: Oi, magabi gid na sa imo haray. I hope you're doing well. Bi paguman po sa pipila ka mga pahinumdum once again. Pag-andam na, pagpuesto na o timplahan lang imuhang Santong Gold Coffee Mix. Kay taod-taod ato nang pasudlon ang atong putahe confession.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold. Dahil tumanggod, sir. Dinigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regun ang the best. Sa kada higop nimo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh yes.
2: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
9: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala ko ikagasto.
10: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsay na adit to?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuod? Wala gyud?
10: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
12: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
11: Unsa may akong gamiton, boss?
12: Sulayi, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
13: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

0: Oras, alas 10 sa gabi.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Mga katropa, excited!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi'i ga puno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
0: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwedeng imasin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: mo mga hinanakit, sa imong mga kasakit, sa imong mga tanan na oy. Para wala tayong gubot. Gusto nimo ipagawas ang imong problema nga wala kay kwarta, aparihara. Pero bitabi, ang atong putahe confession, hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po isgutan nato ang kanang pagpamisita gani, unya wala kang isugot, basing kinahanglan ni mga i-reassess ni mong kaugalingon, basing na limaho na kang kilikili diha, bebe. Paningkamot yun nga maligo ka, maglugod ka, unya magsabon ka sa tuang sabon, nga na ay mangosteen, adun na kina siya'y antibacterial effect. Santon Plus Herbal Soap, mapalit na po siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Welcome once again sa programang Putahe Confession. Abri po ang ato ang linya 0975-474-9153 sa kasakaling nga na kay mga gustong ipampagawas din ha. O nga, di na gid mapugngan. Di na gid mabangbang. Di na gid ma-drawing. Lain na gid kayo mong gibati kaya wala kayo mapagawasan. Andam na ko nga musaluan ng imuhang mga kasakit din ha. Abri usab ang ato ang official Facebook pages. Pwede ko ninyong i-PM sa 101.7 XFM Bukidnon. Rated SPG po ang atong istorya karong gabi una ha. Hangyo ko sa mga ginikanan. Kani ito ang istorya karong medyo a little bit of sensitive. A little bit of something like that. Basta din alam ko mag-ingon. Basta kay Rated SPG kini siya. Once again, welcome po sa itong programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo, papriso ka. Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello.
6: Sino yung kasama mo?
1: Og droga.
7: Ayoko ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Og sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago lang ko sa pangalang Sanchay. Cinderella, sugod nga nag-anak ko. Nga nigawasan ako ang baby. Dili na ko ganahan makipag-ana-ana sa kuang bana. 22 anyos pa lang jud ko, Cinderella. Pero ambot ba nga murag feeling na ako, nabawasan man ang akong gana, ilabi na sa kuang bana. Maupod ka na siya ang rason, Cinderella, nga ako ang bana karon. Nangita og lain. Which is feeling na ko, Cinderella, mabaw ragid kayo ang iyahang rason. Muanang sa karon, Cinderella, nag-co-parenting na lang mi para sa mong anak. Pero ang akong gikatinghalaan, natinghala jud ko, Cinderella, nga ako ang bana, ni kalit og glow up, nagpamacho, og nibagay sa iyahang hairstyle karon, og nibata siya tanahon. Samantalang ako, Cinderella, maskin pagpanudlay sa buhok, di gina ko halos mabuhat-buhat. Gitry na ko, Cinderella, nga mubalik nga akong bana sa among balay. Pero bantog na di ay nga nag-glow up siya, tungod kay nana siya'y bagong uyab. Ako jung giadto, nangita jugog paagi nga mabalaan na ako kung kinsa ang babae. And Cinderella, to be honest with you, na insecure jud ko tungod kay gwapa kaayo ang babae. Nakaingon na lang jud ko nga gwapa gid di ay. Pero ako ang tinuod nga asawa. Unang every time nga naasa mo ang ako ang bana, at this time nagapanudlay na ko, nagapahumot na ko, nagaayos na ko sa ko ang kaugalingon. And Cinderella, makaingon jud ko nga medyo successful jud ang akong mga plano tungod kay nagaduol na sa kuang ako ang bana. Pero Cinderella, every time na nagaduol siya, nagalayo po dayon sa dayon kyod. Kaya nagapalayo gid siya sa kuha. Damura siya ganang, dili na siya ganahan umusimot sa kuha. Maunang nag-message ko sa iyahang uyab. Akong gipahibalo sa iyahang nga naa sa kuha, naa sa amua ang akong bana. Ang ending, Cinderella, na suko ang akong bana. Next time daw, dili na lang dana ko i-message ang iyahang uyab, og di na ko makialam, og dili ko magsaba kung unsay mahitabo sa balay. Wala na ako usaba pa, Cinderella. Kakahadlok ko nga basing dili na may bisitahon sa ko ang bana, especially ang ako ang anak. Pero natingala ko, Cinderella, usaka gabi iana. Wala man ta naka-schedule og adtong ako ang bana sa balay, pero niadto siya didto. Natingala ko, Cinderella, nga iya kong ginahalukan, iya kong ginagakos. Dugay na ko nga nangandoy, Cinderella, nga gagakson balik sa kong bana. Gipangutana na ko siya, Cinderella, kung unsay nahitabo. Ni-smile lang siya. Pero feeling na ako, Cinderella, nag-away sila sa iyahang uyab. Feeling po na ako tama ang nasa kong huna-huna, Cinderella. And sa tinuod lang, happy kay ko. Ginutuan na ako ang bana anang panahuna. Anang gabi una, Cinderella, gipagsilbihan gid na ako ang ako ang bana. And this time, Cinderella, na-feel na ako nga ako na pod ang nakadaog. Kaya lang, Cinderella, usa ko sa mga pinaka-worst na stalker. Pinaka-stalker gid ko pag-abot sa iyahang uyab. Og nakita na ako, Cinderella, nabuak ang akong kasing-kasing. Sa dihang nag-post siya sa picture nila sa kuang bana. Sa susamang adlaw, nga adunay nahitabo sa among duha.
sa akong kalagot, Cinderella, usa ko ang pagselos. Akong gichat ang babae, ug niingon ko nga dili na magpa-feeling-feeling unta. Ug para siya makabalo, adunay nahitabo sa mua sa ko ang bana. Cinderella, sa sobra na ako ka-excited. Abi na ko mubalik na ako ang bana sa amua. Pero Cinderella, nagkamali ko. Nihangyong akong bana nga di na ko magsamok-samok sa iyahang uyab. Kay buutan daw kuno ang iyahang uyab, ug wala ginabuhat nga daotan. Ug dili siya gusto nga magbulag silang duha. Cinderella, mura kong tanga. Mura kong gaasa nga magbalik ni sa ko ang bana. Cinderella, wala akong kabalo sa kong buhaton sa tinuod lang every time na naa siya sa balay. Gusto na ako siyang tintalon. Pero Cinderella, kapag ka nagatanaw ko sa Facebook page sa iyahang uyab, gakasakitan ko. Kasakit ang ako ang dughan. Cinderella, sa karoon, isulti na ang gusto ninyong isulti. Pero gamiton na ako ang ako ang anak. Aron magbalik-balik ang akong bana sa balay. Ug makita siya sa permanente. Aminon na ako, Cinderella, at this time, grabe ang ako ang pagmahay. Nga nawala ang ako ang bana sa iyaha. Sa iyaha ni Adto. Ug ako nag-inusara. Naluoy ko sa kong kaugalingon, Cinderella. Kay hangtod karon, nag-aasa gid gihapon ko nga mobalik siya sa mua. Ang akong anak usab, Cinderella, magsigpangutana kung mobalik ba daw kuno ang iyang papa sa balay. Wala ko kabalo kung unsaon na ako pag-explain. Wala ko kabalo kung unsaon na ako pag-istorya sa kong anak. Ako, nagapangulila ako sa kong bana. Ang akong anak nagapangulila sa iyang amahan. Upon Cinderella, dili na ako ang sulod sa iyang dughan. Sakit man paminaon, sakit man hunahunaon, pero dili na ako ang gipitik sa iyang dughan. Para sa Putahe Confession, Sunshine.

0: sa Thon Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga Nabungkuran Dabo di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, kung putol, may video nga di matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kerting lami, natulog na kayo ko. So kung ihi, okay na kayo. Pero wala pag kreatin, 94 na lang. Kung nakapaminaw sa akong ipanulti ka, sa akong mabalatian, yun ang sulayan na ulog ko sa Yesko. Hindi mo kayo tapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigumana po o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Zaton Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Zaton Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya epikto. Nakuna noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ninyo. Melanie DI taga
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCP, ni palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Zaton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
2: Nanami gin!
7: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Stong! Nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Uy, sorry kayo guys ah. Kabalo mo na ako isala karong gabi una ay. Kaya nang sorry gid kayo. Mga idyo ko pasaylo sa inyo ha. Kay... Basing sige magpanawag sa kopa niya. Di ko ka-receive a call. Medyo nag-hangover among cellphone. Ginaayos pa sa mo ang pinakagwapo nga technician Riz Bukidnon. But anyway, kagaling na biin nyo ang nadungog ang istorya po sa tuag letter sender na si Sanchay. Ay, naku. Ambutan lang yun, Chay. Ambutan lang yun. Kasi lang bito akong maingon, no? Kaya ang mga pagmahay bito, binuwala yun bito ka ng pagmahay ng gauna ay. Pero minti kini siya magpauwahi. Sama sa naitabo sa tuang letter sender ka nung gabi una, B. Ang kabalo ko nga daghan kayo ang gusto nga maghatag yun sila mga tambag ka nung gabi una. But I think we just have to make bawi tomorrow, ha? Kaya ginaayos pag nato tong phone. Tingala ko, wagit ko ka-receive o calls. Basta mo na to siya. Yung over, gidaya mo ang phone. But anyway, balikan nato si Sunshine, no? Kabalo ko nga naapa ka din haakaro. Nagpulaw gihapon kakauban nato. Sunshine, as much as gustuhon man gid nimo nga ibalik ang dating spark nimo sa imong banay, syempre imo man gid ang katungod kay bana man gid na nimo. Unfortunately, di na gid nato mapugos pud ang panahon kung mahigug mo pa ba siyag balik sa imo, because I don't think na dili no murag tagilid na man gid chay. Sorry jud kay chay, I have to be honest with you. Murag naagi posibilidad na murag tagilid na gid ang imong sitwasyon tungod kay sa karon murag nakakita na man gud siya og someone na nipulig yun sa imuhang kakulangan sa iya, ha? Mabit ang ginaingon gina ko sa inyo, habi, na isip mag-asawa, ayaw ginyo papasagdiinga, mawala ang spark sa inyong relasyon. Every time na mo tagilid ang inyong relasyon, balikin ninyo tong first day nga nag-met mo together, balikin ninyo ang mga sweet memories ng inyong gisaluhan sa unang panahon. Kung mawadaan na gani o gana sa matag-usa, satisfaction, wala na gin magkakahatag, kay kulang na sa kusog, wala na igana, kabalo mo bi o perfect kid kayo ning gigama sa to ang Yes to Health nga Turbo Men Enhancer. Bagay jud kay ni sa inyo, habi, no? Sunshine supposed to be I don't know if na discover ni mo ni, pero bagay gid ni sa imo, ha? Kung gusto nimong i-try, i-try gid ni mo ni siya, Sunshine, ay kay makapaligon gid ni siya sa relasyon. Ug sa mga mag-asawa din, ha, akaron nga naminaw, isa ra gid akong matambag sa inyo, ha. Ayaw gid ninyo pasagdai ang inyong relasyon nga lamunon mo sa inyong kasuko, sa inyong kahiubos. Paningkamo jud mo nga ma-fix ninyo ang inyong relasyon. Oh, very matured. Grabe kang mature ni Cinderella, maghatag og tambag, murag grabe ang pinagdadaanan sa buhay. Pero bitaw, no, magpasalamat lang gitpugo sa Ginoo sa mga failed na relationships nga akong naagian sa unang panahon. I've learned a lot. Naka-learn jud ko nga mubangon para sa kong kaugalingon. Naka-learn gid ko nga, di ka kailangan mag-beg. No, kasi sa unang panahon, para lang mag-stay ang usa ka tao, nag-beg ta, nag-hangyot ta nga, dili ta biyaan. Pero ang tinuod nga gugmabi, dili ni mo kailangan panghayuon, dili ni mo kailangan nga imong ludhan, dili ni mo kailangan nga hangyoon nga mag-stay pa sa imuha. O ang tinuod nga gugmabi to, Bino, magpuyo gid na siya, maging kontento gid na siya sa imuha, whether you like it or not. I-pray mo na ni mo siya o sa dili, mo abot gid na sa imuha, karang imo gyud. Para gid na siya sa imo. Diba? I'm so proud of myself. Char. Grabe mga pinagdadaanan sa buhay. Di makaya. Pero bitaw, Sunshine, sa karon, kinahanglan niyo nga maging strong para sa imuhang anak. Kung gusto niyo nga ibalik ang spark ninyo sa imuhang bana, it's up to you. Dili ko mo pugong sa imuhang gusto nga mahimong desisyon. Pero again, tagaanta ka sa kanang gitawag ng benefit of the doubt. Naay posibilidad nga di na mubalik imong bana sa imuha. Knowing na imuhang bana karon nag-glow up. Ingon sila, nag-glow up daw ka sa tamang tao. Gumaganda, gumagwapo ka daw sa tamang tao. Dovi? Dili daw ka mukhang losyang, dili daw ka mukhang kanang hindi giatiman, Tagalog tsaka Bisaya na yan, ha? Tinuod na siya, Bi. Nag-glow up ta kapag naanata sa saktong tao. Sa saktong tao nga ginaatiman ta, ginapangga ta, sanchay sa imuhang case karon. Oh, di po di mo ma-blame imuhang bana po bitaw nga nangita siya og lain, because in the first place, ikaw man ang nag-give up sa inyong relasyon. And now nga nakita nimo siya nga nagmalipayon sa piling ng ibang babae, ngayon ka pa nagmahay talaga. Nasa huli talaga ang pagsisisi sanchay. So ipagdasal mo na lang na hopefully magbalik mo. I-pray na lang na siya sanchay nga hopefully nga lamdagan siya sa Ginoo nga unta nga mabalik pa ang dating kamo. Pag pero ayun na lang gid kayo og asa ha, kay lisod na. No? Ang imong buhaton na lang sanchay is maningkamot ka para sa imong kaugalingon, manginabuhi ka kay naa pa kay anak nga nagasalig sa imuha. No? Aloy, wala namang kita igong oras. So, sige lang, bawi lang ko ugmaha. Manubag ko sa inyong mga tawag ugma. For now, we just need to fix our phone. Kay, abot, asa man nakainom mo? Muraga, nakainom ni among cellphone. Kay, tingnan lang mga, di naman gaungot na. Gaungot na ang baby. Singala na lamang po sa Tibog Press sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Live gihapon madungog sa Tibog XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Ako po si Cinderella para po sa Putahe sa Gabi.
1: Init baka ayo ang atong gabi eh? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi eh, sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: oy, paring lodi. Grabias damgon ako paring lodi, oy.
1: Baoba, usa ba din ang imong damgo de pare?
0: Paring lodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Ah! Na, hubug jo kayo ko kayo. Napiting hubugag yun.
1: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh,

Silbing hinungdan nga nung wagi taong takato din yung naka-live sa ato ang programa The Secret of Health. But I hope and I pray nga diin naaga mo karon mga katropa sa kahimsog kapiskay sa panglawas. No, nining atong programa, bagong edisyon. Aga, syempre, bagong impagtuon sa Gyapon, atong pagkatunan unya. Nga din, ikadhatag o ikatabang gani sa kanatong tanan. Hilabi na kung ikaw aduna gayo balatian mga katropa. No, nining atong programa, The Secret of Health, ato sa Gyapon hatagan o pagtagad ang mga natural, herbal nga mga pamaagi nga din ako kayo katabang kini sa atong lawas. Aron gayud mobalik ang pagkahimsog o pagkapiskaya ni ini. O banino sa pako ninyo mga katropa sa Gyapon ni natong programa hangtod alao na imedia gani natong programa. Pinaagi gyud sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana dinhi gayud sa ato ang text line number na 0909-1762844. Usbon ko ha tuwang text line number 0909-1762844. O gato gang hatagan o katubagan o pagtagan. Unya ang inyo haga yung mga gipadala nga mga pangutana. Siyempre live sa Gyapon kita nining atong programa The Secret of Health dinhi sa Gyapon sa inyong paborito. O number one radio station dinhi gayod sa tibuok Mindanao, Luzon and Visayas mga katropa ang XFM Broadcasting Network. And happy listening sa mga nagapaminaw karon sa ilang mga naganaiyang radyo o nagatanaw karon sa ato ang Facebook Live. Happy watching po mga katropa. Live kita karon madungog din higayon sa 107.1 XFM Tagum, 97.9 XFM Davao, 99.1 XFM Mati, and 101.7 XFM Bukidnon, 95.9 XFM Jansan, 91.3 XFM San Francisco. Asa magkakaroon ng lugar? Maing adlaw o welcome sa atong programa The Secret of Health mga katropa. And sa mga nagatanaw sa ato ang Facebook Live karon ha. Pwede usap ka mo din ha mo dalit sa inyo aga yung mga concern mahitungod gayon sa ato ang panglawas. Pwede ka mo din ha mo comment mga katropa o doon na ka mo'y gusto itimbayan in itong programa. You are very welcome mga katropa. And then syempre sa mga nagapaminaw, doon na nagani no, advance no. Siguro madungog nila ni sa ato aga yung programa Skadlawo. Doon na tayo mga texter mga katropa. Ato po ng hatagan o pagtagad niya human gayon sa ato ang health information. Ining programa sa Gyapon, hatod ka din sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center mga katropa. Kaoban ang ato mga produkto. Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C Premium D3. No, kinigayong ato ang Ultimate Trio. Kadin padayon ang pagtabang, padayon ang paghatudog, kalipay, no, kaginhawa sa kinabuhi. Tungod kay bisan unsa pa man kadato manggod, unsa pa man kakwartahan apat kung way panglaw kanindot or kahimsog sa panglawas, adi gid na matawag dato ginhawa sa kinabuhi, no? Ginhawa ras bulsa. Pero kung ginhawas kinabuhi, naagi na mag-uban kining gitawag na itong pagkahimsog sa lawas. Kini ato ang ultimate trial. Padayon ang paghatod o ginhawas kinabuhi. Kini mutabang alang gayod sa pagkahimsog o pagkapiskay sa ato ang lawas. Hilabi na kung ikaw ato na igibati karon ng mga balatian. O ikaw pa nakasuway sa atong ultimate trial. Hala ay napaglangan ha. Labi na kaya atong panahon mga katropa, medyo di jud matawag na itong nindot ang panahon. Doon na nauntay pa na pipila kadlaw, nga dinigawas ang adlaw. No? Apan sama ka ron, oh, action na pagkawala ang adlaw. No? So maura ba ning panahon na nga diin ting luya sa mga katawhan, nga diin luya genetically. Ang ilahaga yung immune system or lawas. Dali kayo ni tapdan og sakit, no? Ubo-ubo sipon dayon, hangtod hilantan. Mao nang diha nga panahon, mas gikinahanglan na to, kining gitawag na to, ultimate at rayo. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and the Premium D3. Available ka na sa tanang butika nga duola sa inyuhang lugar. And available usab ka na mismo sa Yes to Health Naturopathic Wellness Center mga katropa. O ga, syempre di mawala ato ang lamian o healthy nga kape. Santon Plus Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix mga katropa.
and the Santan Gold Herbal Tea. Hastang lamiara ba ni natong siya?

0: daghan ka pangita sa atong klinika, pero out of stock pa ta karon, but maybe next week, no, available na gay kini ato ang Saturn Gold Herbal Tea, mga katropa. And the Vision X Plus, no? Of course, no, di gina mawala, hilapin na kay kasagaran karon nga problema usab sa ato ang mga katawhan kining pagka-problema sa mata. Ganing gahapon, doon natoy pa client, taga-Tagum, 31 years old pa siya, mga katropa, ha? Isipin nimo, bata pa, pero adunan na siya ay pagka-problema sa iyahang mata. Ato clinic, tungod kay nanghanap na daw. Nanghanap na daw iyang mata, pero 31 years old pa siya. Sa liyang atong gisubay, doon na dahil siya iyang kondisyon nga kitawag na itong diabetes. Siya na po yan ni amin, mga katropa, gani ang iyahang bago lamang nga FBS result, fasting blood sugar result, mga katropa, tawon miabot jud og 15. Isipon ni muna, hastang taasa gayud, mga katropa, tungod kay ang normal lamang FBS sugar level is 5. Pero yaha 15 ito, tawon hastang taasa jud, no? Mao nang nagresulta gayud og panghanap sa iyang mata, bisan pa man napa siya sa bata nga pangidaron. Mo na atong gi-explain siya ha maayo. Nga sir, bisan nun saan na ito pagpaningkamot o bisan kung saan mo pag-inom o mga pagpanambal, tulo din ha, tulo ba dito, no? Diha sa imuhang mata, di jud na mo hinlo o di jud na mo balik sa normal nga kalyukan, di gina mawalang panghalap sa imuhang mata, hangtod gayo dili na ito ma-normalize or mabalik sa normal level ang imuhang blood sugar. No? And by God's grace and help, nakasabot si sir. O gani, nag-undergo na siyang medication karon sa ato ang Yes to Health Wellness Center, na? And praying for a better result sa ato ang gihimo nga medication. And by God's grace and help, nawa man dyan imposible, labi na ko'y nana lamang nga mga kondisyon. Dali raman tao na ibalik sa normal, basa doon na like complete cooperation and dedication, at siyempre willing jud ang tao nga din mo undergo og medication. Okay, naadyo na yung sakripisyo, hilipin na sa paglikay sa bawal. Tungod kay sa diyang atong gisubay, atong ki-interview si sir, hilig yung taon siya o gitawag na itong soft drinks. Hilig siya o tamis. Gani, dako kayo siya o tawag nini. Bugat kayo siya timbang. Nag-decide damang siya nga mag-lose weight. Tungod kay naabot po siya 100 plus kilos. Isipon ni mo hasang dako ah. Karo na lang siya sa 80 kapin. O gani, ato pa siyang gi-encourage nga ato pa yung ipaubos ang iyahang timbang, hangtod mahimo ng healthy weight, mga katropa, na? So, syempre sa tanan usab nga din nagkapaminaw karon, you are welcome, no? Nga bubisita gayud sa ato ang Yes to Health Wellness Center. Abrido ka na, mga katropa, alang gayud ka ninyo, dili lamang sa mga taga-Tagum, dili lamang sa mga taga-Davao, taga-Mati, asa makakaroon nga lugar nga din nagkapaminaw. O gani, dunay nagabiyahe, no? Astang layo, agabiyahe taon og 4 to 5 hours. Ato mga listener from Agusan. O gabiyahe kitaw naglagyo para lamang makabisita gayud sa ato ang Yes to Health Wellness Center. Happy listening to all, no, sa ato gayo mga katropa din ha, mga listener and avid client po ng Yes to Health. Especially to Nanay Luz Viminda. Din ha gayud sa San Franz Agusan, mga katropa. Ayan, kauban usab siyang mga kaubanan. Happy listening. And giyawag at tanan, ha, nga diin adunay mga balatian or buot nga hatagan o pagtagad ilahang lawas samtang. Adunapay panahon samtang sayo pa. Visit our Yes to Health Wellness Center. Nga diin dool gayon sa inyuhang lugar. Kung kamo mga taga Davao del Norte, ang ato ang clinic address anakita dini sa M Central Building, Ganti Road. Tapad rata mismo sa Mr. DIY Public Market, mga katropa. Kung nag-commute mo, dali na kayo na. Good in na lang ninyo nga sa Mr. DIY. Doon rata mismo sa terminal. Tapad sa Mr. DIY, bugasan man. Sunod sa bugasan, mao na po dang ato ang mismong Yes to Health Clinic, mga katropa. Okay? Kung nag-ano po mo, tawag nini, doon na mo'y service. Dali ra gihapon malocate, no, tungod kay naaraman ta mismo sa highway, ha. Abrido ka na matog Domingo hangtod Bernes alas 7 sa buntag, no. Alas 7 sa buntag hangtod alas 8 gayud sa kagabihon. Mao na atong office hours dinhi gayud sa syudad sa Tagum, mga katropa. And then nakatong schedule for checkup and consultation mao sa Gyapon every Wednesday to Friday and Sunday mga katropa. And sa Davao, atong address mao sa Gyapon at bang kita sa Dorian World. Ubos gayon o tapad sa Tagum Cooperative mga katropa. Cellpole building door number 3 Matina Davao City. Abrido sa Gyapon alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon Sunday to Friday and the schedule for checkup nato og konsultasyon matag adlaw Lunes og adlaw Martes. No, mag-uban-uban ta dinha gayod sa syudad sa Davao mga katropa. Nasa Gyapon masaag usahay kay maglibog sila sa ato ang or dili nila matarong guro og tawag niini timbang-timbang usahay mo ato sila Davao. Ang atong schedule na atas Tagum. Sa iPod mo atong Tagum ang atong schedule na putas Davao. Ay mo ka saag niya na nga schedule mga katropa ha tungod kay Merkules, Webes, Bernes o adlaw Domingo din higitas Tagum. O niya sa Davao matag adlaw Lunes o Martes lamang. Wa kadlaw rata din na sa Davao mawe na pirmi na ito gina-anunsyo. Pag schedule gina to din nas Davao mas maayo makabisita jud mo dayon tungod kay duha ra ta kadlaw din na sa usa ka semana ha. Busa mga katropa magkita-kita ta adina gayud sa atoang Yes to Health Wellness Center para gayud atoang tabangan na diin na matuldukan gayud ang inyong mga balatian o syempre ma-maintain ang kahimsog ug kapiskay gayud niini mga katropa. Happy watching no, sa ato agayong avid viewers. Sir Raksoman de la Peña, maayong panyo ito katropa doon ka si Jenny Druda. Watching your program, The Secret of Health, Ronnie de la Peña of Mawab, Davao de Oro. Always praise the Lord for the world bestowed to use to us, even the devastating weather condition. Tama junda, Sir Raksoman. No? And don't forget to take a Yes to Heart products. Mga katropa, bisan la sa ato ang panahon. No, maglahi-lahi. No, mas gikinahanglan gayon no, ang ato ang gitawag niini. Pag-inom no, sa mga produkto gayon da, sa Yes to Health. No? And tama dyan na Sir Raksoman de la Peña. Og, bago tamo padayon, ilabi na sa ato ang health information, mabinaw usap kitag mga pipilag ka mga testimonya. Mga pagpahinomdom dini gayon sa atong programa The Secret of Health. Atong paminawan, si Sir Gideon. Atong kumustahon ang iyahang problema sa panglawas sa diyang siya ni bisita sa Yes to Health Wellness Center.
1: Sato.
2: Good morning, sir. Ano sir, ganyang pangalan niyo?
3: Romil Lacato.
2: Tagahasa ka, sir?
3: Yeah,
2: pray. Bago ka nato din, sir, sa ato ang Yes to Health Clinic kung sa ganito yung mga balatian.
3: Kapag ako mo, sakit ako.
2: Kailan po na ka-dugay sila nga dahil di mong ipamatay sa kawas?
3: Dugay-dugay na po. Nakakita po ito eh.
2: Uy, dugay-dugay na dyan, no? Kumusta sir? Sa dyan nga nisuway na ka sa ato ang pagpanambar din sa Yes to Health Clinic sulod sa Kids si Kadlaw. Kumusta yung paminaw?
3: Narang-arang naman po rin yan. Nawa na po lang sakit sa ulo. Atong likod.
2: Wow. So, magpasabot. Okay na yung ulo lang sir. Batang na sakit. Wow, praise the Lord. So, unsay maingon nimo karon sir sa tanang nga dili nagapaminaw sa atong programa o ilabi na sa gustosan o saway sa pagpanambal sa Yes to Health Clinic.
3: Ato ang tingnan ko din sa tunaga na i-pratik ko nga ko.
2: Yes.
3: Tingnan nyo na ito. Wakan mo nga sa ito.
2: Yes.
3: Arti na itong tingnan nyo.
2: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ano sa ganyang pangalan na ito?
3: Romy Nakata.
2: Ayan. From?
3: Yeah,
2: thank you, sir, and God bless. And then I hope na target ka kusog sa dino ng panawas ka. Good morning, sir. Ano sa ganyang pangalan niyo?
3: Romy Lacato.
2: Tagahasa ka, sir?
3: Yeah,
2: correct. Bago ka nato din, sir, sa ato ang Yes to Health Clinic kung sa ganito yung mga balatian.
3: Kapag na pumulo, sakit ako ang ito.
2: Kailan ko nakatugay, sir, nga din mong ipamatid sa kawas?
4: Plus Gold, Secret of Health, Trivia.
0: Pag-alan sa pagpadayon, ato ta sa ato pag-himuon usab nga health information for this day. And ato pagkaisgutan karon mga katropa isol about juicing therapy. Unsa man ning juicing therapy doc no tungod kay kini ato ang juicing therapy is one of the naturopathic modalities nga din ato usab kining gina-advise during medication sa ato ang mga katropa nga din nagaadto gayud og Yestro Halta Clinic. Mao nang by God's grace and help taon kung sila gayud mutuman lang. Di lang sila magtinamad og himo ani dako kay katabang mao nang paspas ang alibyo, paspas ang kayuhan. Mao nang kanindot gayud sa panglawas, adihan naka-recover na ka sa gitawag na itong balatian mga katropa. Juicing therapy, mao kini ang natural nga kayuhan na pinaagi gayud sa presko nga mga tinanom or mga pananom gayud nining atong palibot mga katropa. Gulay ba na or prutas? Basta presko? O kana, adunay dakong kayuhan, mahitungod gayud sa atong mga balatian mga katropa. Ganin nining adlaw atong hatagan o pagtagad, kining usa sa pinakasimple apan powerful nga din adunay natural nga kaayuhan mahitungod gayud sa ato ang panglawas mga katropa. And daghan na ang nagpractice gayud ni ini mao kini ato ang juicing therapy. Pwede ba dok nga diin kining preskong juice gikan sa prutas, preskong juice gikan sa gulay, makasuporta ba jud kini og kaayuhan? Atong pag-aisgutan karon mga katropa ha, unsa man jud kining gitawag dato nga juicing therapy, sa unsa kini nga diin mo trabaho sa sulod sa ato ang lawas, ug unsa usab ang angay natong hibaluan bago ka gayud muhimo no or mogamit gayud nining gitawag dato nga juicing therapy. No, ang juicing therapy mga katropa mao kini ang pagkuha sa mga duga or mga juice gikan sa prutas o gikan gayud sa mga gulay. No, nga din atong ginakuha ang ilahang mga pure juices no, para mahimo gayud nga mga concentrated vitamins, minerals, enzymes, and antioxidants. No, inana ka concentrated ang atong ginakuha. Grabe ka presko ang atong ginakuha sa presko usab nga prutas o presko gayud nga mga gulay mga katropa. Kung atong gamiton kay blender, ato ang gina-advise pa jud nga mas maayo after ma-blend pug-on sa tela para pure ra jud nga juice ang ato agayong makuha and quickly ma-absorb usab kana sa ato ang bloodstream mga katropa. Kasagaran ginagamit kining juicing therapy na sa mga naturopathic medicine, detox programs and the preventive health practices and even lifestyle medicine. Halos tanan mga katropa ginagamit na gayud kini ang gitawag na to ga juicing therapy. Now atong isgutan kini mga benepisyo nga ato makuha. No, sa unsa nga din kita maka-benefits nining gitawag na to ga juicing therapy? Number one, sumala sa pagtuon, kining juicing therapy dako day kay tabang mahitungod gayud sa gitawag na to detoxification. Unsa man dito detoxification? Paghinlo no sa ato agayong gitawag nga lawas no and most of the time ang ginagamit nato nga juicing therapy nini is vegetable juice no, tungod kay mao kining hataas gayud og mga polyphenol substance and antioxidant properties, phytochemical properties kada dako kay tabang para gayud ma-cleanse ang ato ang lawas. Number one, it will support our liver function. Ilabi na kung nagluya na ka din ha. No, doon na kay gibati nga pagsakit din na sa imuang tuong bahin sa tiyan. O niya, imong pamanit, medyo nag-yellow na. Imong mata, ga-yellow na. Ay naku po ha, mga senyalis ng abasig ataw ng imuang atay, naglisod na ha. Mao nang inani nga kondisyon, ato aday nang ginapa-juice og mga green na juices, mga katropa. Vegetable juice. Tungod kay mao jud na ang gikinhanglan nila to support liver function and to detoxify the body gayon, no? And dili lamang kana ang fresh vegetable juice, dako usab kay tabang kini para gayod mahimong normal ang ato ang bowel movement and makapauswag usab sa pagpagawas og hugaw, hilabi na nining gitawag na to metabolic waste And particularly ang ginagamit nato usbo nato ha, kining gitawag nato ga green juices. O, kinibang mga green leafy vegetables, no, sama na lamang sa gitawag nato ga celery, no? Parsley, kung mga mahal-mahal man na, dito tas baratohon, ato ta sa gitawag nato mga cabbage, no? Ang mga spinach, alubati, mauna, bisag malunggay, basta in a small amount. And kinahanglan pag-amping pun mo ha, kung magamit mo og malunggay leaves, ay basig masobraan pun mo, kusog ka na makalab na og dugo. Mauna, kinahanglan yapon og caution, ha? So kanang ang mga vegetable juice dako kay tabang, especially to detoxify our body, mga katropa. Ikaduha, boost nutrient intake. Daghan karon ang mga katawhan mo dawat ba tawag dili pero mao gyud ang nahitabo, pipila lamang karon ang gakaon gayud og gulay. No, halos tanan di na gitaw na mo kaon og gulay, labi na kung busy kayo ang schedule. Pagmatas buntag, gapas na, kaya hapit na mali. O, ang himoon, magprito na lang din ha. Unsay pwede maprito. No? Unya, pagkauto po, tungod kayo aman ka dala og balon, mabugawas po sa trabahuan, palit na lang po dahil unsay pwede mapalit. No? Naadan din, naadin ha dayo. No? Unsa, patukag mga karinderya, mga, unsa na yung mga pwede dayo, ordinalian ng mapalit. Talag sarap kay ka makita og gulay, no? So, kunsay na, hala, maorder po dahil ato mapalit mga katropa. So, dali nga pagkastorya, halos tanan tao karon talagsa na lang gayud ang nagakaon o gulay, no? Oh, but good news, ay mo gagol din ha? Okay, bisan pag di kayo makakaon o gulay, apan kung kamo muhimo gayud o juicing therapy, kung mag-juice mo o gulay o mga fruits or even vegetables, dako kay tabang ka na, no? Nga diin mahatagan sa gihapon og sustansya ang ato ang lawas. Tungkod kay ko mag-juice ta mga katropa, atong himuon kini ato ang juicing therapy, hataas kini og vitamins, especially vitamin A, vitamin C, vitamin K, minerals, no? Potassium, magnesium, phytonutrients, and antioxidants. Halos tanan nga mga importante kaayo nga mga phytochemicals para gayud labanan or malikayan ang sakit anaa gayud sa gitawag natong juicing therapy. Maunang matingalang o bandok na alagi ko unsa maning sayuti, unsa maning carrots, unsa maning ampalaya, unsa maning celery, nganong naaman ni Diyos, unsa on paghimo ani Dok. Naagin na mga katropa, apil gina sa ato agayong mga pagpanambal. Kung ikaw mo bisita sa atong Yes to Health Wellness Center, tungod kay dako kayog tabang kining juicing therapy, especially for the nutrient intake. Magindang reality, kulang magitag sustansya. Ang lawas sa tao, kulang jutag sustansya mga katropa. Maunang atong bawion, pinaagi gayod sa juicing therapy. Alibawa, pila na katuig nga diin, pirmi na lang short o nutrients ang imuhang lawas. Maunang pinaagi gayod sa juicing therapy, katong mga panahon nga din pirmi kulang o sustansya ang lawas, atong ma-recover. No, kay kini ato ang juicing therapy, pas-pas kayong diin ma-absorb ang nutrients gikan gayod sa mga gulay o prutas. No, hataas og vitamina, hataas og minerales, hataas gayud og mga antioxidants and phytochemicals mga katropa. No, so inana kanindot no tungod kay kining juicing therapy, ihad gayong ginahimo pa o iya gayong ginatarong pag-ayo nga diin panigurado madawat gayud sa lawas ang gikinhanglan nga sustansya alang gayud sa pagkahimsog o pagkapiskay sa tanang gayud nga kalihukan niini. Now, let us always remember to function it properly our body. It needs enough nutrients. Nana lang gud ka simple dapat ang atong mindset. Just like the machinery. Tanan nga mga machine or tanan nga din adunay makina nanginahanglan jud nag-igo nga unsa man na gasoline or krodo. Basta nanginahanglan na siya og fuel para gayud mahimong tawag nini mahimong nindot usab ang gitawag nato nga kalihukan nini nga makinarya mga katropa. Inan usab pagitabo sa atong lawas. No, kung gusto ta nga din mahimong himsog, mahimong nindot ang kalihukan nini matag adlaw, Let us a few will this enough and nutrients. Oy pinakaimportante. Halimbawa, duwa gitay panahon nga iluto og gulay or ikaw no gulay or di kita hilig mo kaon og gulay. So why ninyo kini ato ang juicing therapy? No, pag juice mo din na, unsay pwede ninyo juice unya atong isayra na ato pong isa-isahon ang mga combination of juices. Okay, basig pataka na pod mo juice din na, di po na maayo ha. Hilapin na kung ikaw adunay gitawag na itong diabetes. Ato pong istoryahan unya kung unsa ang mga combination sa mga juices na pwede i-apply na to sa atong kaugalingon. Huwag ato pong ilhon kung unsa ang mga kondisyon sa panglawas nga diin dilipod pwede sa ilaha ang mga juices. Ato ang isgutan unya ang mga katropa ha. Pangtulong nga diin binipisyo nga makuha na to sa ata paghimo nining gitawag na itong juicing therapy. Support the immune system. Oy, sa mga luya din ha, pirmi lang sipunod, pirmi ula, pirmi ubuhon. Pirmi na lang hilantan. Pirmi na lang, unsa ni other term of hilantan gani? Kalinturahon, no? Pirmi na lang ka kalinturahon mga katropa. And ako, that is a sign that you have genetically a weak constitution or weak immune system. Genetic naman dyan na, abot pasabot, pag anak pa lang sa imo, anak kay luya ng immune system, pag inanagan niya ang kondisyon, mas gikinahanglan nimo ang enough and nutrients para gayon mo hatag og kondisyon sa imuhang immune system, bisit pag anak inis, pagkaluya. Na? Pero kung ang problema, luya na kag immune system genetically, kuya, di pa dyan ka hilig mo kaon og mga masustansyang pagkaon, edi sabot dyan ka kaluya, na? So, kining paghimo og juicing therapy, ha? Labi na sa mga citrus and leafy green vegetables. Dako kay nagtabang to strengthen our immune response and reduce oxidative stress, mga katropa. Gani sa mga kabayan na to din, ha, nga di naka-experience og fatigue. Kabalo ba mo ang paghimo gayon og juicing therapy dako kay tabang to recover quickly. Sa maning fatigue kanang ilabi na sa mga katropa nato din nga diin tawon, grabe pagpaningkamot sa kinabuhi. No, grabe init pero nya naulan-ulanan. Grabe alsa-alsa basta pagpaningkamot, no? Hanto nagka-over fatigue mga katropa, balda ang lawas. So wayan ninyo pag juice mo mga katropa. Pag pure juice mo, juicing therapy, dako kay nagtabang to recover it quickly. No, gani, sumala sa pagtuon ang juicing therapy, muhatag siya og instant energy, mga katropa. Mura siya gamupataas sa level of your energy. Munang kadalasan sa mga pasyente na to, mga client, kadi nag-ato sa klinika. Kadiin, paglakaw pa lang gani, pagtanaw na to sa ilang appearance, first impression na to, umurag luya kaayo. Murag robot mula kao, no? Murag waygana mula kao tungod kay lagi luya ang lawas. Sa din nag-undergo, nag-medication for only 1 week pa lang gani, wapakabot o gusto kasimana. Ang feedback ni Himsog, no? Ni Kusga, nawala ang pagkaluya. Tungod kay lagi, usa sa atong pamaagi, kining gitawag na itong juicing therapy, mga katropa. Tawagan ni Mura, ragod gihapon na gabalikan niya po, no? Balikan gihapon nato ng mga sakyanan. Sigigdagan. O nga, gamay na lang dahil kay gasolina. No, hangtod, hapit na mo empty. O di ba kay murag magkahinay po ng dagan sakyanan, no? Kilabi na ikaw driver, gatanaw ni mo murag gamay na ginhapit na gin na empty. Di ba, di ka pwede magbuylo-buylo. Imo ha, ginang hinahina yun. Makita ka gamay ang bahada. Tuan, neutral na yun, no? Para panigurado dili or makaabot yung sa imong paingnan. Inana po ng lawas, kundi in gamay na lang gani ang sustansya sulod sa lawas, ang imong ang kalihukan sa imong lawas, hinay-hinay magkapalya po na. Magkaluya po na mga katropa. But good news, if we take this juicing therapy, ato nang himuon sa atong panimalay, dako kay tabang para gayod maka-recover, especially kung naka-experience ta og fatigue mga katropa. It will give us instant energy. Pura po dig premium D3, no? Nasa ato ang virgin coconut oil mga katropa. Medyo chain triglyceride. Di indako kay tabang para gayud mahimong instant energy. How much more sabayan nato og juicing therapy? Dako kay katabang kini mga katropa. Pang lima kining gitaw apang upat no, kining gitawag nato ga repair sa vital organs. Even our vital organs mga katropa. Uy, dako kay katabang kining gitawag nato juicing therapy. Aduna siya kakayahan nga din ayuhon ang mga nagluya or mga naguba nga mga organo gayod sa ato ang lawas. For example, carrots. Sumala sa pagtuon, ang carrots mga katropa, aduna siya kapasidad nga ayuhon ang nagluya or naguba gayod nga atay. No? Ang nagluya usab nga mga intestine. No? Inana ka powerful kining gitawag nato juicing therapy. Ay, labi na kung kabalo rata kung sa agay tama paghimo, dako kayo og katabang. Mauna nga pila na taon ta katuig din sa atong servisyo, no, dinigayad sa linya sa atong trabaho mga katropa. By God's grace and help, maayo gayod or makaangkon gayod ang kayuhan ang usa ka tawo basta sundon lang niya kung sa'y angay pahimo. No, og usa sa atong ginapahimo, di jud ni masipyat, kinigayong gitawag na itong juicing therapy. No, asa ka na even a weak organs or a damaged organs, bata dili pa lang jud kayo severe damage? Dako kay katabang kining gitawag na to ga juicing therapy, okay? Panglima, improves the digestion. Sa mga katropa na to din hanga din na pirmi ga bloated ang tiyan, pirmi gabugat ang tiyan. Nga din usahay, batiyo na lang o kainit sa ilang dughan, nakaka-heartburn na tungod sa gitawag na to excess gas and over acid body mga katropa tungod sa weak digestion. Weak digestive system. Kabalo ba mo ang kining juicing therapy dako kay tabang usab para gayud sa kalihukan sa atong pangtunaw. Tungod kay sa panahon nga din ikaw naghimo nining juicing therapy, it is the time nga din makapahuway usab ang imuang sistema sa pangtunaw. Hilapin na kung sige nilang kaghab-hab din ha. Mahapdos ang imuhan siyan, abi po dimog nanginahalan ng pagkaon mo ng halasudan na pudog pagkaon. Dili di ay untuod-unta ang pasabot sa imuhan siyan. Pero tungod kay lagi na mali nimo pagsabot, mo nang nisamot noon ang problema. Wa na tay igong oras, dagang salamat. Aduna pa yung mga pipila ka mga nag-text. Apan ay mo kagool din ha. Tungod kay ugma at wang hatagan ng pagtagad ng inyong ipadala karon nga mga mensahe. But today, wa naman taigong oras. Dagan salamat sa mga niuban. Ilabi na sa mga nagpadala sila mga mensahe. Sa programan The Secret of Health, inyong nakauban, your health consultant, CJ Netruda. Ako kanunay magaingon o magapahinumdom. Ampingi ang imong lawas. O ang imong lawas, magaamping ang kanimo. May adlaw tanan. And God bless us all.

0: Exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sauna! Lagan kayo ko! Nag-asar ko kumabot ko! Oh! Ika Smarty City? Ato sa Tagum City! O kini sa Turel! Ha! Sukan nga na mino ko sa X! Di na ko lagan!
3: Ayo, ayo! Patuloy rin wag kailang lang di ay! Kaya katago-tago kasi mong utang. Yari di mong utang, oy! Ako sa kong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
2: Ibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting!

0: Ora sulla troppa 6 FM da Varigione alle 4 46 na sa kabuntagon mo sunod tong programa kini tulmanon ang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
2: Nga sa kagkaroon sa gawas atron ato kining kuhaon ang reaction sa katawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Good morning.
1: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas.

Tau alas kuan pa mga tropa kuan pa alas dos pa mga kaigsunan ang ato mga kaigsunan mga sa Muslim village sa ilang mga katropa barangay ilang Bunawan district Davao City ilang mga tropa hangtong karon wa pa maapula ang sunog grabe doon na sa kuara kanang mahin mo duman ginamo bang alas dos po sa una sa mo apod mga katropa alas dos gapon sa kadlawan mga katropa we back kuan mga katropa April 29 2020 Huwag ko ba sa'yo? Hindi mo tanong ko na. Matataon-taon na. Itong almost 500 ka mga balay po na sunog. Apil po na mo ato. Nora na linya ha? Diyan na sa Muslim village na napita at bang sa may UM. Napit sa may kuan diha, napit sa may muski. Likod sa muski mga tropa. Di, maglisog yan ang mga fire trucks na napita sa mo ha? Ay dagat mong guna. Paingon dito kalayo sa sulod. Na sinumpaya ay pag mga host mga tropa. Grabe, pertindagan na sa fire trucks karon dito. Alas dos pa nakamata ko mga tropa gumikan sa mga fire trucks ng ngagi. Bista alas dos imidya kung mabangon. Mga slinga po namo mga tropa, nanas gawas, ngandam na. Ay, Ginoo ko. Gandahan lagi ka na yung mga tropa, mag-amping yung tao na. Kapon po daw mga tropa, dahil yun sa tapag niya sa mga kaigsunan. Nila ni Brother Michael Pagaran. Kani bitaw kuan kani bitaw use oil gamit bitaw nga kalan na katropang kinit. Delikado man na kay og di nimo mabantayan na. Kining magluto ka og sud-an ba na imong luto kung muawas-awas na pag mo kuan ang iyang inawas dito sa nagsiga mo silaob na mo perti nang taas ro siga gahapon ni abot na dapit sa atop. Mas may gani, nakitaan si Agit. Bantayan yun na dapat mga katropa, no? Bantayan. Inya, kung ano na yung unana kay mga katropa, di na mapalong o gang imo ng bubuang tubig. Di na mapalong, kani mga gasol, di na mapalong. Kung bubuang tubig, di na mapalong. May magkuana, may magka ng kahoy na mga katropa. Kuan na siya, ang imo himoon diha, basa kag habol o tuwalya o mga sinina, dagko diha. Itabon mo din ha mga katropa, di na, may pang teknik pang palong. Ito na sa ito mga training mga tropa sa kuwan. Ano siya? Magamit na siya. Ingat lang yun. Hoy, gikuhaan na mga tropa. Gitanggal na mga eksunan. Gitanggal na. Awara, daan pa ko. Kay ngano itong estudyante dito mga tropa sa kuwan, Tacloban mga katropa dito sa may San Jose National High School. Ngano kadala og armas nga 9mm man to? Kuha ko masayo. Kuburag sa pulis gyud mura ingani mga isos pulis daan pa ko mga tropa isyo gyud is pulis babae mga tropa nga pulis na ya basta ni kun sa igsoon ya na ko isyo tus pulis mura gikawat siguro ni mga tropa tanggal hinoon mga kaigsoonan tanggal hinoon sa puwesto mga tropa ang usa ka pulis na nag-iya mga tropa sa armas pusil mga tropa nga gigamit kini sa usa sa suspect sa naitabo nga shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City mga katropa kagapong adlaw ay naku po sayo sa kabuntagon sa among transmission. All right, hala bangon na mo din ha mga kaigsoonan gumikan kay buntag na. Ari na tayo mga katropa rin, magsugod na tayo sa atong programang inyong tulmanon, ang Exciting Pilipinas mga katropa. Simtore mga kaigsunan, ning ato mga katropa ng buntagon karon, Martes mga katropa. Martes na mga kaigsunan, para mga katropa kita, makalahutay, di ba Elrin Diginyon? Good morning, Elrin Diginyon. Sugno ba? Ligo man kong alas 3, ako kaan mga katropa, alas 2.45. Wa man kong itugnaw. Historia. Sige, taganahan mo undang gani, basta makasugod pa mo mo. Pero open area siguro mga tropa, maligo ka, tugnaw yun. Ampo sa tabay!

Oras balik na rin mga tropa sa ato po ng 4:57 na goodbye. Ay mo kalimot mga tropa sa matag adlaw gamit ang kape mga kaigsunan ang kape makatabang sa atong panglawas. Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Santon Gold Coffee Mix, mapalit ka na mga katropa sa kanyang magbutig ang parmasya nationwide mga katropa. Kung saan sa painong ipaabot ka ron, mag Santon Gold Coffee Mix na mga katropa aron mahimo kang madasigon sa imong pagmata matag adlaw. Santon Gold Coffee Mix, mapalit ka ni mga katropa sa kanyang magbutig ang parmasya nationwide siguro hagaroon ay tatak ng Yes to Health Incorporated since 2011 mga katropa. O na ang tama mga kaigsuunan. Oy, good morning din mga katropa kang anak Rosa o Garode. Oy, di ni basta-basta ni. Anak Rosa o Rode, Rodel mo. Si Rodel di ba? Rodel Claro. Good morning, Dadel. Good morning, Dadel. Rodel Claro. O gani usab kay Dodong Mekaniko oy Dong classmate. Dodong Mekaniko mga katropa si taga Banay-Banay, Davao Oriental. Ako ning classmate mga katropa. Niya ang ari usab kay Elren Diginyon. Hello, good morning kaniyong tanan. Nakatanaw karo mga tropa sa ato ga Facebook page mga katropa sa XFM 107.1. Paki-like share mga tropa, paki-follow sa amuang XFM 107.1 Tagum City mga katropa nga Facebook page. Sa YouTube po namo mga kaigsunan, ang among YouTube ang XFM Tagum City. So yung mga YouTube mga tropa XFM Tagum City. Kagahapon 162 mga tropa followers na dugangan og tulo. 165 na. 165 mga kaigsunan. Abi na makaabot og 170. At least 165 mga katropa. Bahalag na itulo na dugang. Salamat kay ninyong tanan. Unya paki-like share lang pud, paki-subscribe lang mga katropa sa atong XFM Tagum City nga YouTube mga katropa. Yan, ha? XFM Tagum City. Mao na YouTube na to. Salamat yung tanan din ha mga katropa sa yung suporta. Og diri mga kaigsunan sa amuang Facebook page na address si Wilma nga Joaquin. Good morning. Basti kong members pamilya na apon si Ma'am Josephine nga Palconite sa Kapalong Davao del Norte. Good morning, Ma'am. O gani usab kang Ayal Liam, sino Liam mi? Liam mi Tabada. O ga Misura Balihon oi. Wala ipo Paruhinog, Paruhinog ani niya gibali mag apelyido mga tropa kay gauna ang Guni Hurap, Paruhinog, ay kumbalihon mga kagisunan. Grabe gining mga balibali ron style ninyo na. Murag pahirapan mo kami. Milia. Lia mi ba niyo? Milia. Lia mi siguro. Kaya ikaw mo niya, L, no? Murag L, E-L. May tabada. Guni Hurap, Paruhinog, din ako. Ugari kang Hinaro Solas. Good morning, sir. Hinaro Solas, good morning. Ug uban pang naa karon ri mga katropa nakatan-aw lang. Wa pa mga katropa makahatag og mensahe ala kaninyong tanan. Good morning mga katropa. Manghipanghinaot ko nga anaa kamus kabas ko kapis kay nga panglawas dining adlaw, nining kabuntagon sa atong pagpadag-uban mga kaigsuonan. Paki-like share o paki-follow mga katropa sa amuang Facebook page aron sa managhan ta mga katropa. Napa dinhi mga kaigsuonan nakatan-aw lang, wala mahatag og mensahe na karon si Robs, Robs Tito. Naari si Dodge sa Babastro o Balbastro. Naapod rin mga tropa si Erlinda Lariosa Kelio Verga. Ala, maayong buntag diha kaninyong tanan. Wa ni kamahatag magmensahe mga tropa. Pero naari nagli-li mga kaigsunan. Usbon ko mga tropa do kay sa kuanday sa mga nakailaw sa mga tropa kay Pari Emmanuel Manny Manuel. Pari Emmanuel Manuel nga Kabalyes mga kaigsuunan. Siya ang taon ni Panaw, no? Ato nakalabay nga Domingos Kadlaon. Diya sa SPMC mga katropa. Kaya na-admit yung taon to dito. Kaya doon ay sakit mga katropa. Pare, loob pa niya akong kumpare. Kumpare na ako ni mga tropa ninong nis kong kamagwang ang anak. Matay yung taon mga tropa. Yang haya, nakaroon sila pa ni Malay dari sa may Mahayag. Bunawan District, Davao City. Murag ang mga classmate mga katropa namo, murag mo ato sila karong gabi dito si Joe Labandero former barangay kagawad sa Mudyang. Mo ato na sila dito unya si Intong. Mo ato po dito mga katropa, ban pa si Jake, pero may mas Jake dito pero ako lagi maglisod lagi ko. Ipit yung oras na ako. Wagani ko kaduaw samtang na admit pa siya. Sige ipita mga katropa.
J. Jeros Nonyes Toledo. Oh, si kuan ni. Oh, ni mga katropa si Arnie Toledo. Basta-basta. Muntag Arnie Toledo, uban si tibok members pamilya dari karon sa may Bagumbayan, Lupon, Davao Oriental. Oh, Bagumbayan. Kabangkalan ba? Kabangkalan? Bagumbayan. Lupon, Davao Oriental. May buntag rin kaninyong tanan o ban sa tibok members pamilya. Inaot mo ka mo na sa kabasko kapis ka panglawas karugabat na huna mga katropa. Oras pa rin ka punta mga kaigsunan rin itong papunaguban. Ing ato ka programa mga katropa ang inyong tulmanon. Ala, padayon lang mo niya pada sa inyong mga mensahe kaya ito na hatagang pagtagad mga katropa din itong papunaguban sa atong programa ang inyong tulmanon mga katropa. Punta mga kaigsunan ang atong YouTube ang XFM Tagum City. Dari po mga tropa, nagpaminaw mo sa XFM 99.1 Mati City o sa XFM 107.1 Tagum City, Davao del Norte. Hala mga katropa, naamo din ha, kaya naapunta din hi mga egsoon. Alright, dari po mga tropa, sa ato mga isgutanan, mga balita, karong itong taon mga tropa, gumikan kay oras mga egsoonan.

0: Pilipinas.
1: Alright, para yung mga tropa sa atong pagpanaguban, ato pong pasalamatan mga igsunan katong atong katropanihan nga nagasuporta mga tropa ang mga malumog kasing-kasing hinungdan mga kaigsunan nga ubay-ubay ta og na padalang tabang ngadto mga katropa sa Jinsan sa Sarangani province, sa Glan Sarangani mga tropa dito napita sa Barangay Ilaya. Purok Mangga mga tropa kami naka-standby ato nga Domingo. Dito mga tropa, ubay-ubay sa mga nahatagan na almost 400 ka mga pamilya ang nahatagan mga tropa ditong dapita. Salamat mga tropa sa mga nagtabang, ang uban ina magpahisgot sila pangalan. Salamat kay Ma'am Concepcion Rodriguez sa Hingoog City. Salamat kang Sir Leonardo Abiera sa Mingla Cebu. Ogang Jove Datiles Yerong. Salamat po kang Sir Lambert nga Caballero, GCTCM Church mga katropa. O salamat sa mga kaigsunan kang Shite Matinaw. Gani kang Ma'am Erlinda Nini Sabater. Salamat kayo. O kay Rael nga Ansuyon. Ansuyon ba ni? Alam, ayong buntag sa Apukon Tagum. Kamba Mariam nga Alaman. Good morning, ma'am. Salamat kay ma'am. O ganto kang Sir Yobs nga Adisir. Salamat sa Cambodia. Bisag naasal gawas nasod, hatag sila mga katropa kay naga-followers o nagasunod mga katropa sa subscribers sa YouTube. Mauna mga kaigsunan. Ang Dodo nga Yusing. Hala, good morning. Salamat. Gani kang Ma'am Jobe nga Yusing sa may Tandag City. Yon, salamat Tandag City mga tropa. Mga kaigsunan tayong matinabangon. Ukang rin na Kabagnason. Ug siyempre nga to kang Abel nga Manlangit. Hala, good morning. Thank you so much. Ukang Kenji. Thank you. Ug ato kang Rodel Usab nga Opinaldo. Good morning Sir Rodel Opinaldo. Salamat kasil, sir. Ugasab kang Benjelis Pilar Yano Aplaviano o Pilar Yano. Uga Ma'am Fili nga Rilicano. Siyempre mga tropa, gatosab kay Sir Leo Jen. Leo Jen. Uyang Gurin. Uga Ma'am Desa nga Bringals. Gatosab kay Ma'am Jessica nga Tabay, o mga pamilyang Tabay mga katropa. Kaliwat ni Anhing Parikiti Elkin Tabay Lasya. Kariusab mga katropa kay Lemuel Dulier. Good morning. O gato kang Emily from Baghdad. O ganisab mga katropa kay Ranjo Espiritu. Mr. Alan Labios. Sir, salamat Sir Alan Labios. Gatosab ka nga Joanna Paula Duran. Good morning, thank you so much. Kaga Meridil nga Echetan. Good morning. O gatosab ka nga Lodi Busitas. O, diri. Basitas, no? Andres, salamat ka, sir. Narito, diri. O gasap ang uban. Ang uban, mga tropa, di na magpahingalan. Pero apil po diri, mga tropa, ang Marian Bulaloan, kang Maring Marian, di ka nga Bus Balong, kang Garo. Good morning. Salamat kay sinyong tabang. O gatosab kang retired PNP officer Joseph Estrada. Pilga po mga tropa, nakapadala din hi mga kaigsunan na final hour, nakapadala mga tropa ng Sabado mga tropa sa gabi eh. Sabado sa buntag nabot din hi. Thank you so much kaayo sa tanan-tanan mga tropa nga di na lang magpahingalan, naibalo na sila nga matinabangon sila na silang dughan ang Ginoo lang magabalos mga kaigsunan gumikan sa pasalamat usab nga gipaabot sa tanan nga nakadawat. Tanan yun sila, nagpasalamat mga katropa. Ay buntag sa brick ang bro Milan Ulog. Mayo gabuntag niya bro karon rin sa Asuncion. Bugnaw nga kabuntagon. Bugnaw rin buntag ron. Wala mo kong gibatig bugnaw mga katropa sa biyahe karon. Nung ako gibatig bugnaw. Isama itong pa nalabay mga buntag nga mabiyahe ko mga katropa. Porting itugnawa. Magkurog-kurog ko mga katropa. Mauna usay mag-rincoat ko. Itugnaw kayo. Nariusab kay Delia Valeroso Duran. Uy, maunin, si Ma'am Delia. Thank you so much, Ma'am Delia. Valeroso Duran. Una, Adri, mga katropa. Usap po ni sa, ay, Joanna, marini. Joanna.

0: Paula Duran pada ini dri. Betul kon sama ni mam. Nya report bagi katropa kang kuan. Gangga GD BP. Sirat good morning. Tanan-tanan karo mga tropa naga tan-aw sa atong pagpadag-oban, naga paminaw, gawa na mahatag mga insight. Thank you so much sa ning tanan mga tropa sa inyong pagpaminaw sa atong programa Matag Buntag mga katropa. Alright, panahintang mga tropa sa atong pagpadag-oban, dito maglangan kay alas 5 G's na. Dari sa atong tulumanon, pag kape mo ha, siguro ang kape mga tropa nga inyong gigamit ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Kini mga tropa makahatag og kaayuhan sa atong panglawas. Dili kini mga tropa maka heart, dili kini mga tropa maka nervyos, kundi dili makapabright pa mga tropa, og makapasinaw pa, makapahamis pa, og siyempre hayag imong panagway kon maka Sunstone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Kakinaboy glutathione og collagen, siyempre mauni ang imnon mga katropa. Sunstone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, mapalit kini mga tropa sa kanyang mga butika at farmasya nationwide mga kaigsuunan. Exciting Filipinas! Alright, dito maglangan mga tropa. Ito ang hinahimayon ang mga reports. Gikan sa tumakabanan. Naka-plaster, naka-standby mga tropa sa ilang area of responsibility. Ni akaro mga tropa, unahon na ito ang report mga kaigsunan. Mga katropa dating paminaw. Manukan mga tropa, gikan sa atong kauban mga tropa, si katropang Lars Anyol. Naakaroon sa linya mga tropa kay lalaki ko ng mga tropang miharang kini. Sa pagdakop sa mga nag-drug race. Sa Tagum City, giaristo sa kapulisan. Atong so, kung ano mga tropa, kung saan posibleng kasong atubangon ini. Katropang Lars Anyol sa detalye mga katropa. Live report!
1: Live report! Gihatagag katinaawan ni Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, ang nag-viral nga video Facebook post kabayan sa kalalaki nga giaresto sa iyang gigsakupan ni atong Hunyo 21 usapon. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team kang Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, alas 4:17 ang takla sa hapon, nagadawat matod pa ang istasyon sa kapulisan og impormasyon gikan sa usa concerned citizen kabayan sa allegasyong drug race activity sa Orchard Bypass Road ning siyudad sa Tagum. Hinungdan nga miresponde ang mobile patrol og motor cops alang sa verifikasyon.
2: So ang nahitabuan na no na naitawag sa to ang concerned citizen na naay ongoing na drug race sa maong lugar, so immediately thereafter yung nag-operator natin nagpadala siya ng mobile patrol dito o motor cops para itanaw kung unsa ka tinud ang maong report.
1: Sumalapag ang pag-abot sa lugar, gilayong gihold sa kapulisan ang pipila ka mga individual nga nalambigit sa giingong drug race samtang ipagayon sa awtoridad ang imbestigasyon pinaagi sa pag-interview sa mga nalambigit og pag-isyo og TOP. Kalit matod pang video ulang usa ka lalaki nga nailang si alias Mark, 26 anyos, empleyado sa usa ka hotel, residente sa Santo Niño Magpawes, Tagum City, og i-question ang pagpanakop sa kapulisan.
2: Nag-ingon siya nga i-question niya nganong dakpon daw ang nag-drug race o na. Ikaduha, mingon siya sa atuang pulis nga wa kun hadlok og pulis mo. Dili katulo ang atong pulis nga isa nga nag-isyo og TOP katong sa ikadahunta nga motor nga ma-prehend unta nato. So wala na na dayon tungod kay yang tulak.
1: Luyo na inigibadlong sa pulis ang maong lalaki aron dili madilatar ang paghipos og mga impormasyon. Apan wala na mati ang maong lalaki o gitulak ang usa ka pulis o nagkanayon nga wala siya mahadlok sa kapulisan. Hinungdan nga giaresto kini alang sa tukma o legal nga proseso. Apan misukol matod ba hinungdan nga gitabangan kini og gunit sa kapulisan aron hapsay nga maaresto. Giklaro usab din Colonel Bahan nga wala matod pa kamatuoran ang caption sa maong Facebook post nga matod ba gikulata sa pulis ang maong lalaki sanglit mituman lamang ang kapulisan sa ilang katungdanan o sa paagi aron mapugan na sangpit nga lalaki o dili kini makasi.
2: Wala nilagi kulata. Kung dili ka itong nakita mo itong sa video, katong nagdinumugay na sila, no? So siguro, mato'y isa sa mga ano nila. Pero, so nag-issue tawag memorandum karon muntaga nga pa-explain nun katong mga personnel nga involved sa maong pangitabo. Para pantay, wala tayong kuhan din na ngayon ipawar-paboran.
1: Samta sa aktual na pagsubay sa XFM Tagum News Team, sa pagsabangan bypass road, paingon sa La Pilipina, Tagum City, ubay-ubay sa mga nanimuyo dool sa dapit, andugay na nagmulo sa kasamok sa mga nagpahigayon og drag race, o daghan naman ba ang mga nadisgrasya, butangan hadlok sila, o galing madamay, ang ilang pagbuyo malinawon, o galing mabanggaan sila sa mga naglumba sa motor. Dugang pa sa hepe nga gibanduan na niya ang iyang mga personahe, nga regular mapatrolya sa dapit, aron mapugan matod ba ang buot mapahigayon og drag race. Gipasalig sab niya nga mapabiling mutuman sa balaod ang Tagum City Police Station, ubos sa iyang liderato, uban sa pagrespeto sa tawhanong katungod og pagsunod sa mandato sa nasudnong kapulisan. Wala gipili nga oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alan sa kahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Anyol, XFM News.
0: Yan mga katropa, kato version to mga tropa pamahayag sa PNP. Ang kato mga tropa ang giakusahan mga kaisunan nga nagbabag sa gitrabaho sa pulis baga katropa nga giaresto po sa tung kapulisan gumikan kay naapos ay gihimong dili maayo matud pa mga katropa. Open ang linya mga kaigsunan, magpa-interview mo, pwede mga katropa nga maanhaan po mo sa XFM News Team. Ano ba kuha po niyo sa iba katropa? Aligas yung mali sa pikas. Saka ato mali kapulisan mga tropa nga buhay nagpahigayon sa mga operasyon kanitubag kanin sa tawag mga katropa ni ining samok na kaayong drag race nga dugay na kainin na hitabo rin mga katropa sa Tagum City. O adunay patrol nga maabot, mga wala lagkalit o glisod kay Gukdon. Mauna sa una mga tropa ang nagkakahitabo o ni adunay niya mga nadakpan kanyan to, nagpabili ng Japon. Yan ha, mga tropa, yung murag ni-intervene dito sa pagdakop nila mga tropa, pag-isyo ga TOP mga kaigso na nga to sa mga nag-drag race mga katropa. No, which is mga katropa, ang aporti na daghan ng reklamo rin na pita sa kuan mga katropa kining sa may orchards gabahin sa may tawag na to diversion. Mag-diversion rin na pita, diversion road mga katropa na pita. Nga mula pos gagikan rin sa may pagsabangan, mula pos ka mga katropa nga to sa may La Filipina, paingon sa New Corelia. Diba, malapos na din ha na pita mga katropa. Mauning lugar nga porting street ni mga dalan din ha. Adunay tag-as kang porsyon nga street ka din ha. Lapad pagid kayo din ha mga katropa. Mauna nabalaka ng pipila ka mga kaigsunan ta. Nga nanimuyo na ni mga katropa ang napita. Nga simbako adunay mga anak nila magbaktas din ha gumikan kay paingon sa tulunghan mag-asa. Kung magabii mga katropa ba. Delikado mga katropa nga madasmagan. Gani, doon na pa yung ingon pa ito mga katropa dito mga residente na maabtan na usahay yung kadlaon, pati gisabaa, di nila sila katulog. Kaya saba, may kayo ng tambutso sa mga mag-drag race, no? Kay open ba na siya, marag open pipe ba? Pati sabaa mga katropa, mauna ang resulta nga giaksyonan sa atong kapulisan. Kung di bitaw mo aksyon ng kapulisan, ataki, batikuso ninyong kapulisan nga way gihimo. Bili ba Benjamin Romano Abirilla? Uguay lihok ang kapulisan. Kasapan sa mga nagsweldo ngadto kanila mga taxpayer. So kamo mga taxpayer nga magbadlungon na atong kapulisan mo implement mga katropa, mudakop diha kaninyo kung kamo mga katropa nakalapas usab ni ana mga katropa. Di ba halap? Padayon mo din na mga katropa sa inyong himo kay usa kana mga katropa ka illegal kanang drug race mga katropa. Illegal kana siya mura pag mo mga superman din ha na maglupad-lupad mga katropa magdupa mo. Mukuan mga katropa, muhapa niya na inyong sakyanan, nga kusok ay mudaga mga motor, mga katropa, nga daw, wala na mga katropa, kaya hadlock ba? Parang nakadroga siguro mga katropa, kaya drag race ganit. Ay nako, drag race. Nakadroga siguro nyo, no? Drag race man. Pero lahi nga drag, ha? Maimuntag ka, Ma'am Christine Panteno. Matod pa niya rin eh. Happy morning. Happy morning po. Happy Tuesday morning. Christine Panteno, matod pa niya mga katropa. Shout out sa Purok Gulayan. Bingkan. Oy, si Ma'am na yun eh. Ma'am Christine, good morning Ma'am Tin. Ay lang doblihan ng Tin, kay Tin na siya ang doblihan. Ma'am Christine, kumusta ang bingkan niya? Liki, maghihapon. Dahil ko magkaya kung magkaya katawa, imong bingkan niya. Ang iyapong kwan. Ang iyapod mga katropan kwan, ang iyapod nga mister mga katropa. At kung araw ba ni, tattoo artist ba niyang mister? Maupol mga tropa, tigloto siyang bingka. Bitaway, may muntag bitaw niyo ba ni Ma'am Christine, huwag nga sir, bibingka o bingkahan and kakanin station kada din ha mga tropa, nga istambayan na mo din ha sa may mankilam, sa manggahan mankilam. Di hadapita mga tropa. Bayo, makaanto po may dapita o niya dito. Kasi makalaag po may di hadapita o niya mga tropa. Huwag na itay mga tropa, di ha may makalusot. Masig na, makakaon po bingka di ha, nga liki kayo. Nako, basta bingka, hisbutan bay. Labi na init pa nga bingka mga tropa. Bayo, sting, lami ang ubol. Ay, sa dito maglangan mga tropa, atong atuon ang Davao City mga tropa kay OCD Office 11 mga tropa, OCD 11, gitunan ang tulo ka posibleng solusyon sa river dam nga napurma tungod mga tropa sa linog sa San sa may Jose Abad Santos. Katropas balita, katropa ka Jobet Espanyol. Live report.
3: Gibutyag sa Office of the Civil Defense Davao Region kan OCD 11 ang tulo ka mga posibleng pamaagi aron masulbad ang peligro nga dala sa river dam nga naporma human sa magnitude 7.8 nga linog sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Sumala ni OCD 11 Regional Director Edner De Anghiranga, nabara ang agianan sa tubig tungod sa dako nga landslide nga resulta sa linog, hinungdan nga natigom ang daghang tubig og naporma ang dakong lawa sa kabukiran. Lakip sa mga gitukin nga solusyon ang control blasting aron mabungkag ang bara, manual excavation sa mga drainage channel o paggamit og siphoning system aron hinay nga mapagawas ang natipon nga tubig. Matud pa sa OCD 11, delikado kini alang sa mga komunidad nga anaa sa ubos sa lugar tungod kay posible nga dunay kalit nga pagbaha kun maguba ang natural nga bara sa suba. Samtang nakahimo na og preemptive evacuation ang lokal nga pagamhanan og gikumpirma nga wala na residente nga nagpabilin sa pinakadelikadong mga lugar samtang nagpadayon ng pag-monitor og pag-evaluate sa naisgutang sitwasyon. Mga katropa, arong kanunay boosted ang panglawas at loadlawas sa pag-inomang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Jovette Espanyol, XFM News. Exciting
0: Pilipinas! Thank you so much, katropa, ka Jovette Espanyol. Kuya, no, kay ang bukid, mga katropa, ni anay umahan ba? No, na kuan na siya, napatag, mga katropa, unya ang bukid, mga katropa, na landslide man, paglinog, mga kaigsunan. So wa na, nabara ang tubig, mga tropa, nga muaging tubig sa sapa ng gamay. Dito na nagtapok, mga tropa, sa kalubihan. Lalim kag nahimo ng lake, mga tropa, nahimo ng lawa ba? Nahimo ng linaw, mga kaigsunan dito na pita. Lapad-lapad na bagay, naglangoy-langoy na ito mga tao dito. Ilang pa nga panimalay, nalunupan ng mga kaigsunan, gumikan kay human sa linog. Wa man maguba, mga tropa, ilang panimalay sa linog. Apa, nadun na ilang slide, mga tropa, ang gitabunan ng agianas tubig. Ang outlet tubig, mga tropa, natabunan. Paingon nga ito sa ilang komunidad, mga katropa, na nalupa mga kaigsunan dito. Nahimo na hinoon nga lawa o lake dito, mga tropa, kaning linaw mga kaigsunan. So, kinahanglan gina, mga tropa, mahatagan na yung aksyon sa atong gobyerno, ahinsas gobyerno, na masolusyonan dahil mga katropa, hindi na paabuton, nga tama itong report ni Jobit, nga hindi na paabuton mga katropa, nga simbako ganun na pa yung pagka-collapse mga katropa ni anang gipunduhan sa tubig, delikado na hinoon sa ubos nga bahin sa mga katawahan, lain na po mga katropa ang problema ang sagubangon. Diba? Mga anak mga katropa. Morning, Edri, mga katropa, kang Jewel Cal. Anis Jewel Cal, kay gahimo, urbanim, urag maubring gahimo, ka na mga, wala ka mga, tawag na ito, mga tropa, butin bitaw. Kaya butin, kaneng, si tawag ni, kanang kalan bitaw, mga tropa, nga use oil ang gamitin, o krudo. Pwede. Diba? Mga mga si Jewel Calma na. Ikaw ba ito, brother? Okay, murag nag-chat-chat ko siya sa unang tagpila, mga tropa. Unya, murag na nabugnaon, hinoon ko, mga tropa, nga mapalit ining, kuan, ining, kuan, mga tropa, use oil nga kalan. Bugnaon, hinoon ko, gumikan sa hapit yun dirit, mga sunog, kagahapon rin sa mga tropa. Silingan na mo, kayo mo ay gigamit nila mga katropa, yes oil kalan, ay lang gigamit mga katropa, kalan yes oil, ay wa na bantayan mga katropa, pag-awas sa ilang gitakang mga kaigsunan, mga sunat ilang gitakang, pag-awas mga katropa, ni kuan man, ni dako ang kalayo, paingon nga to sa atop, may gani mga katropa, kay dili kisami mga katropa nga kuan ba, kado kay mo tuga hapon na truma bi mismo nga sunog diano ina tugbangan pug karon kadlaw mga tropa alas 2 kadlaw sugod pug dako kay sunog mga tropa na hitabo karon sa barangay Ilang yung barangay Ilang mga tropa diri dapita sa may Muslim village so kami dito andam na pud mi kay gakwa man katap-katap ina mga balay din na sama to na hitabo na mo niadto mga tropa na kalabay nga 2020 nahitabo mga igsunan di mi gusto ma-review mga tropa kay Portugal mo nang natruma na tanin na sa sunog na murag impyerno at makita nga pagbalik na to ang atong panimalay mga tuod na lang mga tropa sa mga haligi imong ang nahabilin o katong kuan mga tropa tulay bisan pa man og dagat tanin na tulay mahabilin mga kaigsunan ay nako po mag-ingat yung takanunay mga tropa di na to hatagay higayon nga simba ko adunay madisgrasya kung game balaka ko ni uban na musilingan mga tropa kaya gamit ang kahoy ba magtanaw ko mga tropa labi naghanginon ba niya di bantayan magginanghag lagi ta usahay mga tropa managbag nagay maglungag nga gamit mga tropa ingon ana magamit kuan gyud gab amping kita di gyud ato biyaan mga tropa di maluto kana atong giluto di na unya wad ano yung kalayo mga katropa aron safety tang tanan mga eggson alas 5:23 na bayad regapon sa atong pagpanaguban samtang sa pikas bahin mga katropa sa atong mga balita gikan sa Davao region sa Davao del Norte, sugdan na sa Provincial Government of Davao del Norte ang operasyon sa Task Force Davao del Norte sa ikatuloga kwarter ng Haroga Tuig 2026 isip kabahin sa mas ligon na kampanya sa pagmintinar sa kalinaw, kahapsay o seguridad sa Tibuoka Provincia. Ipahibalo ni Governor Edwin Cuyagob Hubahim ang maoga plano human sa ipahigayon ng Provincial Peace and Order Council Meeting. Diin gituki usab sa baga ang mga lakang nga mapugngan ang terorismo, insurhensya, kriminalidad, illegal nga droga ug uban pang hulga sa seguridad. Matod pa sa gobernador, usa sa mga prioridad sa task force mao ang pagpaubos sa crime rate o nga pagsiguro nga magpabiling malinaw ang Davao del Norte. Aron nga masuportahan usab ang operasyon sa Task Force Davao del Norte, mag-hire ang provincial nga panggamhanan og 240 ka CAFGO active auxiliary kun kaa category to personnel nga i-deploy kini sa 3C ka mga boundary checkpoints nga magbantay sulod mismo sa 24 oras matag adlaw. Sumala ni Governor Habahay ang mga checkpoint mga nakatabang kini sa pagpugong sa pagasulod matud pa sa mga individual nga adunay daotag atuyo ug maglisod ang mga kriminal sa pagapatuman sa ilahang mga kalihukan sulod mismo sa probinsya. Gawa sa mga boundary checkpoint, plano usab sa provincial nga magtukod og napulo pa usab sa mga dugang checkpoint sa mga strategic nga lugar, labi na sa mga utlanan sa mga siyudad o galungsod aron nga mas mapaligon ang seguridad. Dili lamang seguridad ang tutukan sa task force. Apil na usab niining responsibilidad sa mga checkpoint ang pagmonitor batok sa illegal logging o pagpatuman mga tropa sa mga biosecurity measures aron nga mapugngan ang pagsulod sa mga sakit sama sa African swine fever o avian influenza nga nahimo karon nga makaapekto sa sektor sa agrikultura. Samtang nagapadayon ang pagpalig-on sa seguridad, giplano usab sa Kapitolyo ang pag-instalar og dugang nga CCTV cameras sa nagkalain-lain usab nga lugar sa probinsya. Magmugna usab og special nga monitoring office nga maoy magdumala sa surveillance o pagmonitor sa mga posibleng hulga sa kalinaw ug kapsay. Gani ipasabot usab sa mga opisyal nga ang pagmugna sa Task Force Davao del Norte usa kini katubag sa pagkunhod sa puwersa sa kasundaluhan nga nagaserbisyo sa probinsya. Matud niya nga usa na lamang matud pa ka batalyon sa militar ang nagtabon o nagtabon mga tropa sa Davao del Norte o nagserbisyo usab mga tropa sa ubang lugar sama na lamang sa Agusan del Sur o sa Bukidnon. Bisan pa ni ana mga tropa, nagpabilin gapon nga insurgency free ang Davao del Norte o wala na'y aktibong presensya sa armado nga grupo sa New People's Army. Giningiingon mga tropa ni gobernador nga padayon gihapon ang pagbantay sa mga posibleng kalihukan sa mga grupo nga mahimo na mga tropa nga magpalig-on sa ilang impluensya sa ubang mga sektor. Gani, pinaagi usab sa Task Force Davao del Norte, gilauman mga tropa sa provincial nga panggamhanan nga mas magpalig-on pa ang kuniang proteksyon sa katawhan ug mapadayon mga tropa nga malinawon nga kahimtang sa probinsya mga igso. Samtang alas 5:27 na bayad rigapon sa ato nga pagpanaguban sa pikas bahin na dakpan sa kapulisan ang usa ka giilang nga street level individual nga nailhan nga alias John human sa malampuson nga implementasyon sa search warrant operation sa may barangay Florida Kapalong Davao del Norte niadto ga Hunyo 21, 2025. Ang operasyon gipahigayon kini sa mga sakop sa Kapalong Municipal Police Station uban sa Regional Police Strategic Battalion kon RPSB ubos usab sa direktang pagdumala ni Police Major Brail Patalinghog, Chief of Police. Ang pagdako pagkatropa na himo kining kabahin sa Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operation kon SACLIO gani sumala sa kapulisan. Gisunod ang husto nga proseso sa pagsilbi sa search warrant pinaagi sa paggamit usab alternatibo recording device o nga pagpahibalo sa suspect sa iyang mga katungod ubos mga katropa sa Miranda Rights sa lokal nga pinulungan sa wala pa kini sa gidala sa Kapalong Municipal Police Station alang sa hustong investigasyon o nga medical examination. Na-recover ang katropa sa operasyon ang upat ka pakiti nga adunay sulod sa gidudahang syabo. Nagituan mga katropa kining syabo o nga nagikan sa itumpod nga pouch mga katropa. Ang kinatibok ang gibugaton mabot ka sa 1.8 gramos nga adunay gibanabana nga kantidad nga 12,240 pesos mga katropa. Gani nga nasigutan mga katropa karon nga dinakpan na nakaroon sa Kapalong Police Station alang sa pagpasaka og kaso ngadto kaniya mga katropa. Samtang sa Carmen Davao del Norte napuno sa kasadya kalipay og panaghiusa ang selebrasyon sa ika-58 nga araw sa Barangay Mabuhay, Hunyo 21 tuig 2026. Diin magtropa nagtapok usab ang mga residente ug mga lider sa lokal nga panggabhanan aron lamang magpasaop pagsaulog sa mga kalampusan o gapadayo mga tropang kalambuan sa barangay. Nakiguban sa maong selebrasyon si Carmen Mayor Leone Bahagi, uban usab sa mga miyembro sa Sangguni Agabayan, nagipangunahan kini ni Vice Mayor Marcel Dodong Pirandos. Gani ang ilang presensya, nagapakita kani sa ligon nga suporta sa lokal nga panggabhanan sa mga programa o inisiyatiba nga nagtumong sa pagpauswag sa kahimtang sa komunidad sa kabaranggayan. Oras mga katropa, alas 5.30 na mga katropa! Sa atong pagbalik mga katropa, ato na ipasunod mga katropa ang mga XFM Mindanao Reports mga katropa. Katong gabahin usab sa balita, hatod ka nato mga katropa ganto sa Premium D3. Virus ang hinungdan mga katropa sa sakit nga imong gikahadlokan. Inumi ka na og Premium D3 ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VC og Moringa oil. Premium D3 ang mas gipakusog og mas gipaepektibo tungod kini sa VC og Moringa oil. Mapalit kini sa kanang mga butik ug farmasya nationwide mga katropa. O kanto sa pirato mga eksona ngadto sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Ang Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer makatabang kini sa atong pagpanguma sama ni Kidong mga tropa nga dako kay yuta sa Malabog. Gamito niya mga tropang Crop Gold. Sure ko mga tropa yung mga tanom nito. Mas mudaghan pang bunga sa iyang mga lubi. Huwag mamunga pag maayo dili. Maupaw mga tropa yung kalubihan mga kaigsunan. Basta mga Crop Gold si Kidong. Libo na. Libo na. Kaniyot lang bumalik tayo mga tropa. Human lamang ni standby.

0: Balut. Balut. Balut.
1: Eh, balut. Eh, balut.
0: Kitan.
1: Na kaya sindya?
0: Naa.
1: Eh, apel po nung syagin.
0: Again. Again. Again. Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong kaunti, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
1: Ngano man?
5: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
1: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
1: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer.

0: mapalit sa tanang butika Nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Mario, 25 anos. Sige, dyan ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkot. Pero suka na kainom ko sa Sanfon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan.
5: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sanfon Vitamin C.
7: Punta kayo na niya, takaroon din niya sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, na niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
8: La, guwapo. Oh. Sinaon-taon din ka sa bunga.
7: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
8: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Huwag gamit ka mag Crop Gold.
7: Kaya na kang salamat.
9: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
7: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong may istorya, ana, bahin nga sa imong harvest.
10: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
7: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
10: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
11: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Hoy, paminaw pagod. Pakuratira gud imong mama nga buntis ka.
14: Exciting.
15: Bush abo, magpakiloko sa hubaybe.
16: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
15: Bato gud tawon. Mao na resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
16: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
17: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
18: Sa kanlaw, sa sulod, sa prisuan, o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan.
19: Ano sa manan siya, Martin?
18: Karawan lawa, naala mo yung mga bagong blip.
20: Yeah!
18: Naala mo yung mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihanan ang blip. Di ba exciting?
14: Exciting!
2: Pilipinas!
3: Alright, panente mga tropa, exciting mo lang. Exciting kayo mga tropa, magkambihan na ibang brief niya. Anong pitik-pitikan lang gawin? Matupang Wilma Di Soyo mga tropa, useless ang checkpoint o mga buaya ang nakapwisto. O ang nang mga men's uniform, tutungan rang mga driver. Wasa ra ba ni mga checkpoint mga tropa? Tuwarwa po ni mga katropa dito magbanta yung kanimang nakupay po. Manakupay sa mga illegal driver ba? Na mga daghag violation. Naapo dito mga tropa. Pitaan yun ka mga tropa violation. Aron makakwarta yun. Ay nako. Ila kay basig nagkuana, natuto na mga tropa gumikan sa nahitabo usab dito sa Surigao. Caraga region. Atong walo ba to siyam ka mga personnel mga tropa sa LTO? Nga na-entrap mga katropa sa NBI. Kaya po na NBI, no? Anya, kisa kayo mo-entrap sa NBI po mga katropa?
2: Exciting!
3: Na po ba mo-entrap sa NBI mga katropa sa ilang mga di po maayong binuhatan? Ay, nakapos. Alright, dito maglanga mga katropa. Alas 5.39 na ba? Diliga po sa ato kapagpanaguban. Dili sa atong tulumanaw mga katropa ang inyong programa mga katropa. Kung sarili yung balik rin inyong mga mensahe, ha? Napabay mga mensahe din ni, napabay nakatanaw rin mga tropa, wala to ba, tibaya, oy, si Kuan, Charito Inday Lapis Umalgi. Day, good morning, Day. May buntag mo, Day, uban ni Joel. Kung si brother Giovanni Gilig, des Valencia City, Bukidon, may buntag mo, brother. Programa karon brother. Uga din sab kang Ma'am Nita Valderosa, good morning, Ma'am Nita. May buntag mo, Ma'am Nita. Uga, usbon ko des Kuan, mga tropa. Bingkahan and Kakanin Station rin mga katropa sa may kuan tawag nato mga tropa Purok Gulayan, Mankilam, Davao at Tagum City mga tropa ka Ma'am Christine din ha ng Pantino. Good morning Ma'am Christine. Lami ka na bingka niya Ma'am no? Lami na libre. Libre yan. Ay na ito ang ano ba na lami mo kay kaono ng libre nga libre nga pagkaon na no ugda di mga libre nga lami man siya Sir John Jangpon. Lami na nakita mi ni Sir Ricky Dudong Jangpon dito sa kuan dito sa bingkahan and kakanin nag-abot mi dito mga tropa. Ay nakalibre si Sir Dudong Jangpon na mo eh. Nakalibre. Siya mo ni Angkon, siya mo ni Kwan, Maxim Ikot, siya mo din bayan. Grasya ko na, alag, disgrasya di Dawaton, grasya ko eh, Dawaton. Bitaw ay, pagkain tayo mga tropa sa mga tropa dito maglangan. Naka-standby ng ato mga reports mga tropa, gikan mo sab sa nagkadaiya. Uy, ubay-ubay pa na Edre. Napaday si Kwan rin si Bernie nga Dilatore. Good morning. Napaday mga tropa si Luta Sagid nga Estrada. Kung saan ni former police officer Joseph Estrada. Napod si Ina ni Butoy. Napod mga tropa din si Johnny V. Comelo. Napod si Edeline Mayas. Katong kuan katropa sa kuan Kayas man tong police colonel Kayas man to dito mga tropa sa Rias. Apias pa Bukidnon. Kayas siya Mayas po siya Mias o Mayas. Yan, ayong buntag diha kaninyong hurot mga katropa. Alright, ito maglangan mga tropa. Ito na ito, mga reports. Una hurot ito mga tropa, ang Bukidnon. Kaya doon ay upat ka mga serye mga tropa sa inkwentro. May resulta kini sa kamatayon sa Duhakap NPE leader. O napag-iapos Bukidnon ng mga NPE. Atong kompleto ni Tali Manukan Gika ni katropa ang Hanilo Tabios mga katropa.
2: XFM Mindanao Reports.
19: Mirisulta sa kamatayon sa duha ka leader sa New People's Army ang upat ka serye sa engkwentro nga naitabo sa probinsya sa Bukidnon kini ang gibutyag ni Brigadier General Siegfried C. Tubalado, Brigade Commander sa 403rd Infantry Peacemaker Brigade atol sa interview sa XFM News Team Hunyo 22. Sumala ni Tubalado ang unang engkwentro naitabo alas 11 sa gabi ni atong Hunyo 20 sa sityo Tagiptip, poblasyon Kabanglasan sa grupo sa mga NPA nga gipanguluhan ni alias Kakoy. Ang ikaduhang engkwentro na tigayon kadlawon sa Hunyo 20 uno tali sa tropas sa 1st Special Forces ug nakalas ang kinabuhi ni Edward Pantandon alias Wando team leader sa NPA.
20: Duha ka engkwentro ni ang panagbangi gikan sa mga rebelde ug sa 1st SF Battalion nga ipangluhan ni Colonel Bautista. Naay nakalas nga isa kinabuhi ani nga engkwentro ang nakalas ani mao si Edward Pantandon alias Wando nga member ni sa HQF NEO sa NC Marcy.
19: Samtang ang ikatulong engkwentro na itabo sa sityo na Lumusan barangay sila ay Malaybalay City. Tali sa tropa sa 8th Infantry Battalion, alas 11:35 sa buntag, Hunyo 21, kung diin napatay ang high-ranking official sa HQF NEO sa NCMRC, nga si Romeo Manpinsahan alias Kakoy Uyuman, ug ang ikaupat na tigayon pasado alas 12 sa Odto, Hunyo 21.
20: Po, nanagan ni sila, nasundan ni hapon nato, nabangga po ni sila sa ato ang tropa sa 8th Infantry Battalion. Muna dito sa may sityo na lumusan sa barangay Silaina. Muna inyo hanggingon ganina nga dito nag-inkwentro po, duha po ka-inkwentro na hitabo dito, nagsunod. O niya, may nakalas po dito nga isa ka NPA, mauni si alias Kakoy na, ang ilahag yung pinakalider sa HQF NEO.
19: Kuyog, matod pa sa panon, ang adunay patong sa ulo, nga 6 million pesos nga si alias Reda, sekretary sa NPA. Sigo ni Tubalado, nga limitado na ang paglihok sa kapukiran sa mong grupo, human napatay si alias Kakoy. Mga katropa, para sa Ligon ng immune system, glowing a panit of overall vitality, tumarog Sanzon Vitamin C nga puno sa powerful antioxidants alang sa healthy body everyday. Alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
3: Thank you so much, katropa Sanilo Tabios, sa report. Bato pa, katropa ni John Jampon. Lami ang libre, sir, kay dili man imong gasto. Bitaw, always lami, yod na. Labi naga inom kay libre na hubog pa. Ako lang, huwag di hinginom pa ko, mga tropa. Daghan kayong mga kuan din pala hubog akong amigo. Pero di ko tigkuan, mabitan mo ulit kong balay. Katago rin ko sa balay. Kaya daghan kayong magsipang donol, mga tropa, na ako kaya di ba ko hinginom. Kuan man ta, mga tropa, di nga pakuan ta. Pero di ko pala hubog. Mainom ko, mga tropa, labing taas mga inom, mga tropa. Duhargin na kasiyat tulo. Duhargin na ako, mga tropa. Sibat, tigil ko diha. Ana gid ako magkaigsunan kay nakita na picture out nako sa uban ako mga kuan ba mga parente higala nga mahubog ba tropa na asdalan katulog di gid ako madawat nga maoy masunod sa mga anak pod may nang mga tropa mabadlong sa mga anak nga dili pod maayo tong binuhatan kay mabadlong eto sa mga anak unya lahi ato binuhatan so kuhay mga tropa lahi pod na siya mga tropa ga istorya di ba sir Alfredo Hikale matupay good morning agawbong. Watching from AC Salon, Santo Tomas, Davao del Norte. Di ka basta-basta, no? Sige na kag-ads din ha, sa imong AC Salon, ha? Di basta-basta, no? Ito, good morning, Di Maria, sir. O gari, usap kay Kuan, kay Alexander Oclida. O gari kang Sally Gascon. Good morning. Uy, na ako mga Gascon, mga tropa, ang classmates sa Brisa, Santo Tomas. Kaniyan to, mga tropa. May muntang yung tanong dia. Alright, dito maglangan, mga tropa. Balik ka na to, mga tropa. Live ang report. Kika ni Ri Alboro Alinton, mga katropa. Kay Mato pa, Julian Isabel. Rain Cordero. Rainy Cordero. Gikurunahan, mga tropa. Isip mutya ng Bayugan. 2026, katropas balita. Katropang ay Ri Alinton.
2: XFM Mindanao Reports.
0: Napuno sa katahom kahinam ug mabulokong pagsaulog sa Coronation Night sa Mutya ng Bayugan 2026 human ang koronahan isip grand winner si Julian Isabel Rene Cordero ang representante sa Maer Construction. Gipakita ni Cordero ang talagsaong pasalig sa kaugalingon, kaalam ug kahusay sa nagkadaiyang bahin sa kompetisyon nga mao'y nakahatag kaniya og labing taas nga dungog sa maong prestigiosong panagtigi. Nasakmit usab sa ubang mga kandidata ang mga titulo, diin first runner up si Marian Pales sa Liga ng mga barangay, second runner up si Margareta Boke sa LGUY team, og third runner up si Princess Kyle Rofon sa Bayugan Market Vendors Association, og ang fourth runner up nga nakuha usab ni Jollifee Sarvida sa 153 Generic Pharmacy. Ang Mutya ng Bayugan usa sa mga nag-unang kalihukan sa tinuig nga Bayugan Festival nga nagtigom sa labing maanyag og talento nga mga kandidata gikan sa lain-laing organisasyon og sektor sa syudad. Gawa sa physical nga katahom, gisukod usab sa kompetisyon ang kaalam, personalidad o abilidad sa mga kandidata sa pagpresentar sa Tibuoka komunidad. Pinaagi sa iyang kadaugan si Cordero na ang opisyal nga nagsilbing amutya ng Bayugan 2026 o maoy bagong ambasadora sa katahom, mithi o kultura sa syudad sa Bayugan sa mga umaabot nga mga dagkong kalihukan.
21: Actually, I don't know, like wala pa siya na ko na-process tanan kay all this time, wala mo siya ko nag-expect you'd sir nga
1: daog yud ko, but then all I keep is kanang ga-prayer yud ko nga tana makagive ko good na performance para ma-redeem na ko akong performance last year and more good na and grateful yud kay ko nga ako ang nadaog karon as Mutya ng Bayugan. So thank you kayo sa tanang nga nag-support. Actually sir, since this is my second time around, actually daghan jud mga criticism na ma-receive from other people.
0: Ang tipik sa pamahayag ni Julian Isabel Rene Cordero, mga katropa, nangandoy ka ba sa hamis nga pamanit o hayag nga pamanit gamit na sa Clarskin Herbal Soap? Alang sa Rekyusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
3: Tingin sa mas katropang Ray Alburo Alinton sa detalye sa mga report sa mga sa Pikas Bahin. Obo Jinsan, mga katropang nagapadayong kini sa building assessment humban sa Kusog Usab Galinog. Katropang sa balita, katropang Philip Olegario. Katropang Philip.
2: XFM Mindanao Reports.
21: Nagpadayon paghihapon ang ginahimong assessment sa mga inspector sa Office of the Building Official kon OBO sa mga nagkadaiyang gambalay dinhi sa siyudad sa Henras Santos human sa nahitabong linog. Sumala ni Engineer Aldrin Regalado gikan sa Office of the Building Official Jansan, wala pay formal nga kamanduan gikan sa ilang labaw og sa ehekutibo nga undangon ang inspection hinungdan nga anaa gihapon sa gawas ang ilang mga personahe aron masiguro ang kaluwasan sa publiko. Gidugang usab nga lahi ang buluhaton sa City Engineer's Office diin sila ang nag-evaluate sa mga government projects o infrastruktura sa gobyerno. Samtang ang OBO usab ang nagatutok sa inspection sa mga pribadong establishmento o panimalay.
22: Ang assessment namo ongoing pagyapon ni as of now. Usually ang amo ang is nagandahan na po ng amo ang inspection.
21: Gi-update usab sa buhatan ang kahimtang sa mga dagkong mall sa syudad nga nangayo og pagtugot kay makaabri og makabalik sa ilang grocery section o supermarket. Ano na mga mall nga gitagaan og green tag human masuta sa mga inspector nga luwas na kining masudlan. Samtang usa ka mall usab sa pagkakaron ang gipaubos sa yellow tag. Mga katropa, aron kanunay makaangkod og healthy body og strong immunity, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
3: Thank you so much katropang Philip Olegario sa detalye sa mga report. Mga katropa, samtang matupan na inanawagan, Ray Serbong, manawagan ko, kay ko sa akong uyuan o agaw sa akong papa. 2012 pa siya last namo nakita. Tagabukidnon siya. Ning adto og agusan pero wala nami kabalo. If asa siya sa agusan or mati ning adto Leo Disoyo Senior ang pangalan. Asa daw karon Leo Disoyo Senior kay 2012 pa daw ka nga last nakita si mong mga anak. Wano ka kakipakita o di sa agusan, sa agusan o sa Davao Oriental o taga Bukidnon daw ni siya sa matod pa. Ninggikan o 2012 ninggikan siya og Bukidnon ni adto og Panabo hangtod ron 2026 wala na namo siya makita. Gina pang ginapangita siya dugay na sa ihang pamilya. Yon. Okay ba magpakita siya to siya Wilma pohon. Basta naog nabuhi pa to no. Simba ko lang ana ana man ang kinabuhi mga tropa kung tungos kapitos. Tungos layong gipuy-an, di kay makauli mga tropa sa pamilya pero magparamdam unta no. Aron di mabalaka pag ayo mga tropa ang ilang pamilya. All right, dito maglangan lain pang report mga tropa. Last hugna mga tropa sa report. NPA leader nga napatay mga tropa sa inkwentro. Nabulag mga tropa kini siya ang pamilya sulod na sa kapin 20 ka tuig. Katropas balita, katropang Michael Recabo. Katropang Michael.
2: XFM Mindanao Reports.
23: Igo na lamang pagdangwingoy o pagpatulo sa ilang luha ang kabanay ni alias Kakoy, leader sa NPA nga napatay sa kwintro sa kasundulohan sa sityo na Lumusan, Barangay Silae, Malaybalay City ni adtong Hunyo 21 sa buntag. Dihang eksklusibong nahinabi sa XFM News Team ang igagaw ni alias Kakoy. Sumala pa nining 20 katuig kapinang nabulag sa pamilya si Kakoy human nga nisulod sa kalihukan.
24: 20 katuig si Kapin, nawala na sa mukha siya. Basta siya, basta mo nang asawa na siya. Di ba pinakatampok siya? Dito pinasamo sa gusto. Sa nuwe sa gusto.
23: Nakurat usab ang pamilya ni Kakoy. Dihang nakita ang patayng lawas niini. Tungod grabe ang pagniwang niini. Gani kaniadto tambok sumala pa kini. Sumala pa usab nga nakita nila ang post diha sa social media sa natabo kang alias Kakoy. Rason nga nidangat sila dini sa syudad sa Malaybalay. Nasayad usab sila nga si alias Kakoy naglihok na sa walhong grupo. Gani ila pa kini nga gikubinsi nga mutahan na sa kasundaluhan. Apan nagdumili kini.
24: Puho na sayo kumisi. Sige yun naman na mo kumbisi yun nga magsurinder na kaitagan mo kayo kauban po sila nga mga sundan mga ikagaw sa pinikangan. Sige man na musurinder siya.
23: Sa karon ang pateng lawas ni Kakoy gipahilo na nas sa kasundaluhan aron mahatod sa pamilya og mahatagan og disinting lubong. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements ng gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Soup Gel Capsule. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Michael Carato Ricabo, X-FM News!
3: Ika sabas Katropang Michael Carato Ricabo, taon-taon ka na mga katropa, kuhaan mo ka na musulod ka rin na, labi na leader-leader na ka, alagadin ka mong gawas mga katropa diha. Basta kasulod ka din ha mga igsunan. Natapos ang report alin si Ivan Puluna tumpasudlon kay South Cotabato hingpit mga tropa karon nga gipailaom sa state of calamity. Ivan Puluna sa XFM Dinsan sa kompletong detalye.
2: XFM Mindanao reports.
21: Giyatagan o gibugato ni South Cotabato Governor Reynaldo S. Tamayo Jr. ang kamahinungdanon sa pagdeklarar og state of calamity sa probinsya nunot sa kusog nga linog nga nakaapekto sa pipila kalungsod og syudad sa Maong Dapit. Matod sa gobernador, ang deklarasyon magtugot sa mas paspas nga pagpagawas sa pondo o pagpatuman sa gikinhanglang mga programa alang sa rehabilitasyon o pagbawi sa mga apektadong komunidad. Gibutsag usab ni Tamayo nga mopadali kini sa pagatod sa inanaling tabang, lagip na ang mga hinabang o pag-ayo sa mga naguba nga infrastruktura aron matubag ang panginanglanon sa mga residente nga naapektuhan sa kalamidad. Nagpadayon usab ang mga otoridad sa pagsusi sa gidak-on sa kadaot o pagsiguro nga ang gikinhanglan nga suporta mahatag sa mga pamilya nga naapektuhan sa linog.
4: Ang purpose talaga kung bakit nadeklara tayo dahil marami natamaan, may infrastruktura doon sa inyo, infrastructure sa area na meron kayo, sa mga bahay ng mga tao natin. Gamitin natin sa tama, sa talagang tinamaan ng disaster. Huwag natin gamitin sa ibang paraan.
21: Samtang padayon ang panawagan sa publiko nga magpabiling mabinantayon ug musunod sa mga pahimangno sa mga otoridad samtang nagpadayon ang monitoring sa mga aftershocks aron magpabiling alerto ug hait ang memorya. Tumar og Xanthone Vitamin C alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katropang Ivan Pulonan, XFM News.
3: Thank you so much, Katropang Ivan Pulonan, sa detalye sa mga report. Oy, karong adlaw mga tropa, pero ana ko ma-feel gaganiha, ni marag yapon ang gasolina na to. Marag yapon, pero karong adlaw mga tropa, nakakuan magod nga adunay big time rollback. Pero gamay yapon ni mga tropa kay 3 pesos and 90 centavos ngadto sa 5 pesos and 90 centavos kada tapyas mga tropa sa litros gasolina. Samtang ang diesel mga tropa, gikan sa 9 pesos o 0.4 centavos. Paimon nga to sa 11 pesos o 0.4 centavos kada litro mga tropa matapyas na ini. Samtang ang kuan pod, kining kerosene mga katropa, naa sa 9 pesos and 85 centavos. Hangtod nga to sa 11 pesos and 82 centavos kada litro ang matapyas na ini mga tropa. Starting karong adlaw usab na mga tropa kay mobalik na sa sinima na nga pagtapyas na ini mga kaigsuna sa petrolyo mga kaigsunang produkto. Yan, pero awa pa na ako makita kaganihan. Ano na yung kausaban mga katropa? Unya pa ng hapon mga kaigsunan yun. Unto ba? Mapatuman mga egsun. Wala tayong oras mga katropa. Ang panayon sa unahan ng tabel sa ito magpanag-uban.
2: Exciting Pilipinas!
3: Masunod ang Katropang Express Balita sa Buntag, mga Katropa Kauban, si Katropang Lars Anyol sa XFM 107.1, Tagum City, o sa Express Balita sa XFM 99.1, Mati City, Kauban si Kenz Acevedo. Kabag sa Master Control, si Katropang Gakinit Tagupa. O siyempre, gitimon kami sa mga Station Manager, Katropang Arnel Cortez. Alang tiyo sa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Guungwa K.L. Gabre. Nagkasalamat! Exciting Pilipinas!

0: Walk ang exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Oy, kinsa man ning sigig panawag nako? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
2: Asa day ka?
1: Ay, napakudris merkado. Ano man?
2: Mga motor. Kiparter.
1: Nikin siya.
2: Alangan kita pa. Si Lula.
1: Okay. Daan ko pa lagi. Okay. Ay.
3: Exciting!
4: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
5: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold kay tumangkod, sir. Hindi ko akong dinuran niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong personal, sir, nakahuro ko o block at nakita ko nga adunay alabiyo akong pamati. Unya, lukmal na sa akong menstruation.
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
0: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix are good and the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kapigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na rin ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso, labi na sa linya sa akong trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol, ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
0: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
0: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
4: Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.

0: lang.
1: Ah, tsadaan sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Krap Gold Buy.
1: Ha? Sa Krap Gold Buy? Pag-sure na buy? Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Krap Gold Buy?
0: Wala pa day ka masayod, buy. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakanindot sa Krap Gold, pwedeng himo ang pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa ba, ang Krap Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa ni mo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Krap Gold ba?
0: Ubay, ang Krap Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran ba? Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na.

0: Seguridad Ogalinao sa probinsya Palig Unon. Headlines. Sa balitang regional kapitan sa Libertad Butuan City, aktong nasakpan ang lalaki ng awat o kagamitan alang sa proyekto sa gobyerno. Headlines. Sa balitang international, Trump naghulga nga mawataki pag-usab sa Iran kung dili ablihan ang Strait of Hormuz. Headlines. Sa balitang sports, mga katropa Eman Bacosa Pacquiao napildi sa PBF Youth Lightweight Title Fight. Headlines. Og sa headlines sa balitang showbiz, US TV Director James Burrow nipanaw na sa edad nga 85. Headlines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: May buntag Luzon, Bisaya, ug Mindanao, may buntag Pilipino all over the world. May buntag mga katropa. Ania na pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Martes, Hunyo 23, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol, og kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Copamix. Aron nga kabaton taglimpyong lawas gikan sulod paingon si Kawasa. Inabdado adlaw og Santon Gold Copamix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasya butika sa tibok Pilipinas.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Gihatagag katinaawan ni Tagum City Police Station Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Gardo G. Bahan ang viral Facebook post kabahin sa kalalaki nga giaresto sa iyang gigsakupan. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team kang Police Lieutenant Colonel Bahan nga alas 4:17 antak na sa hapon sa nasaangpit nga petsa na kadawat matod pa ang istasyon sa kapulisan ng impormasyon gikan sa concerned citizen. Kabahin sa aligasyon, drag race activity sa Orchard Bypass Road, ning syudad. Inunan nga mirespondi ang mobile patrol o ang motor cops alang sa verifikasyon. Sumala pa nga pag-abot sa lugar, gilayong gihold ang sa kapulisan ang pipila ka mga nalambigit sa drag race. Samtang ipigayon, matod pa ang sa otoridad ang imbisigasyon. Pinaagi sa pag-interview sa mga nalambigit o pag-isi og DOP. Kalit matod pa, migduol ang usaka lalaki nga si alias Mark, 26 anyos, empleyado sa Osaka Hotel o residente sa Santo Niño, Magagpo-West ng syudad. O gi-question, matod pa ang pagpandakop sa kapulisan. Luyo ni ini, gibadlong sa pulis ang maong lalaki aron dili madilatar ang nagpadayon nga paghipos og mga impormasyon. Apan wala kini namati o gitulak ang Osaka Pulis. O dakanayon nga wala siya mahadlok sa kapulisan. Hinungdan nga ga-aresto kini alang sa tukmang og legal nga proseso. Apan misukol kini hinungdan nga gitabangan og gunit sa kapulisan aron hapsay kining maaresto. Giklaro usab ni Bahan nga walay kamatuoran ang caption sa maang Facebook post nga matod pa gikulata sa pulis ang maong lalaki. Apan mituman lamang sila sa ilang nga katungdanan og sa paagi aron mapugngan ang nasangpit nga lalaki og dili kini makasibat. Samtang sa aktual nga pagsubay sa XFM sa pagsabangan bypass road paingon sa La Pilipina, Tagum City, ubay-ubay sa mga namulimuyo duol sa lapit ang dugay rang nagmulo sa kasamok sa mga nagpagayon og drag race o daghan matod pa ang mga nadisgrasya. Butang nahadlok sila nga mabanggaan sa mga naglumba sa motor. Dugang pa sa hepe nga gimanduan na niya ang iyang mga personahe nga regular magpatrolya sa lapit aron mapugngan ang mga buot magpahigayon og drag race. Gipasalig sab niya nga mapabili nga mutuman sa balaod ang Tagum City Police Station ubos sa iyang liderato uban sa pagrespeto sa tawhanong katungod o pagsunod sa mandato sa nasudnong kapulisan.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Dugang detalye sa balitang lokal katropa, Task Force Davao del Norte sugod na ang operasyon karong tuiga. Seguridad og galinaw sa probinsya Palig-Unon. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre.
2: XFM Report.
3: Subda na sa Provincial Government of Davao del Norte ang operasyon sa Task Force Davao del Norte sa ikatuloga quarter karoga tuig 2026. Isip kabahin sa mas ligon nga kampanya sa pagmintinar sa kalinaw, kahapsay ug seguridad sa tibuok probinsya. Kini ang gipahibalo ni Governor Edwin Cuyagob Hubahib ang mga plano human matud pa sa gipigayon nga Provincial Peace and Order Council meet

0: Dengit toki ang mga lakang aron mapugngan ang terorismo, insurhensya, kriminalidad, illegal nga droga ug uban pang hulga sa seguridad. Matod pa sa gobernador, usa sa mga prioridad sa task force mao ang pagpaubos sa crime rate ug pagsiguro nga magpabiling malinawon ang Davao del Norte. Aron masuportahan ang operasyon sa Task Force Davao del Norte, mag-hire ang provincial government ug 240 ka mga CAFGO active auxiliary kun kaa category 2 personnel nga i-deploy sa 13 ka mga boundary checkpoints nga magbantay sulod sa 24 oras matag-adlaw. Sumala ni Gobernador Gubahi ang mga checkpoint makatabang sa pagpugong sa pagsulod sa mga individual nga adunay daotang tuyo ug maglisod ang mga kriminal sa pagpatuman sa ilang mga kalihukan sulod sa probinsya. Gawa sa mga boundary checkpoint, plano usab nga magtukod og napulo pagkadugang checkpoints sa mga strategic nga lugar ilabi na sa mga utlanan sa mga syudad ug lungsod aron mapalig-on ang seguridad. Dili lamang seguridad ang tutukan sa Task Force Davao del Norte, apil na usab sa responsibilidad sa mga checkpoint ang pagmonitor batok sa illegal logging ug pagpatuman sa mga biosecurity measures aron mapugngan ang pagsulod sa mga sakit sama sa African swine fever kon ESF ug avian influenza nga mahimong makaapekto sa sektor sa agrikultura. Samtang nagapadayon ang pagpaligon sa seguridad, giplano usab sa Kapitolyo ang pag-instalar ug dugang CCTV cameras sa nagkalain-laing nga lugar sa probinsya. Magmugna usab ug special nga monitoring office nga maoy magdumala sa surveillance ug pagmonitor sa mga posibleng hulga sa kalinaw ug kahapsay. Katropa, siguruhang luwas ka sa mga balatian, kinahanglan lagsika ug immune system pinaagi sa pagtumar ug Santon Vitamin C. Alang sa Nikyosang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat katropang Bong Algabri sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan.
2: Alas 12 na ang ating oras, mga katropa. May nitong gidawat ni City Mayor Limuel Tuturies ang kanhi gobernador sa Ilocos Sur nga si Luis Chavez Singson ato sa iyang courtesy visit sa City Mayor's Office Hunyo 22, 2026. Kawan usab sa maong paragtagbo si Attorney Israelito Pitorion o City Vice Mayor Richard Gindulman. Di nahisgot sila sa nakadaiyang mga butang nga may kalabutan sa lokal nga pagamhanan o panag-uban sa mga lider sa laing-laing dapit sa nasod. Ato sa maong okasyon, gipaabot usab nila ni Mayor Reyes o Vice Mayor Gindulman ang og mga kawani sa City Mayor's Office ang ilang mainitong pagpangumusta sa og pagtiya kang Singson alas sa iyang ika-85 ng adlaw na tawhan kang gisaulog ni atong Hunyo 21, 2026. Ipang hinaot sa mga opisyal sa syudad nga magbarayon pa ang maayong panglawas kalipay og mas daghan pang katuigan sa pagserbisyo sa publiko ni Singson nga nailhan isip usa sa mga batikang personalidad sa politika o serbisyo publiko sa nasod. Ang courtesy visit giisip nga usa ka higayon nga sa pagbalig-on sa maayong relasyon o panaghiusa tali sa mga lider gikan sa laing-laing bahin sa Pilipinas.
1: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan.
2: Dugang detalye sa balitang lokal, Mati City Police Station nagadawat og pasidungog gikan sa PRO 11. Alang sa kompleto detalye, katropang Vicente Pichon IV.
1: XFM Report.
3: Usa ka dakong dungog og pag-ila ang nadawat sa pamunuan og mga personahe sa Mati City Police Station human sila gipasidunggan og nakadawat og medalya ng kadakilaan isip mga deserving PNP personnel kagahapong adlaw, Hunyo 22, 2026 atol sa flag raising ceremony nga gipahigayon sa PRO 11 Parade Ground, Camp Sergeant Quintin M. Mercedito sa Barangay Buhangin, Davao City. Ang maong pasidungog gipangunahan mismo ni PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor C. Rosete o gitambungan sa mga opisyal o personahe sa PRO 11 isip kabahin sa ilang pag-ila sa talagsaong kalampusan sa nasambit nga mga kapulisan sa Mati City Police Station sa ilang walay hunong o guway kakapuyan nga kampanya batok ilegal nga droga sa ilang nasakupang lokalidad. Ang mga nakadawat sa medalya ng kadakilaan mao sila Police Lieutenant Colonel Frederick C. Saaw, Chief of Police sa Mati City Police Station, kauban ni Police Captain Ariel A. Ismael, Deputy Chief of Police, mga PNCOs nga sila si PSSG Armand P. Tabahonda nga naka-assign sa Body SWAT Unit o Police Corporal Patrick S. De Los Santos nga maoy IOC. Nangin ihemplo ang istasyon sa Mati City Police Station sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Saaw, kauban ni Police Captain Ariel Ismael alang sa ligon o koordinado pagpatuman sa mga balaod sa nasod. Ang paghatag sa maong pasidungog usa ka kumpirmasyon sa dedikasyon sa naasoy nga kapulisan sa siyudad sa Mati nga sila kanunay anda muhim mahimo sa ilang katungdanan bisan pa man sa mga peligro ug hagit nga ilang matubang sa Madagadlaw. Aron masigurado lamang ang kaluwasan sa katawhan, ang maong pag-ila tinubdan sa malampusong hiniusang drug bypass operation nga gipahigayon kaniadtong milabayng Hunyo 16 sa kasamtangang tuig sa Purok Bayanihan, Barangay Science Mati City, nga naging posible gumikan sa maampingong pagplano, intelligence gathering o koordinasyon tali sa nagkalain-laing police unit nga mo hinungdan nga nadakpan ang usa ka gikonsiderang high value individual sa siyudad sa Mati nga giilang si alias Jinky nga dugay na gipanid-an sa otoridad tungod sa iyang kalambigitan sa pagpayuhot og illegal nga droga. Kay hinumdumang na recover gikan sa nasoy nga suspect ang gibana-banaang 360 ka gramo sa ginudahang shabu nga adunay gibana-banaang standard drug price nga mukabat sa 2.4 million pesos. Dugang paniini ang maong pasidungog nga nadawat sa mga opisyal og personahe sa Mati City Police Station nagsilbing inspirasyon para sa ubang mga kapulisan aron mapadayon ang ilang misyon nga mag-alagad og manalipod sa katawhan. Para kanunayng healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita, gikan sa City of Mati, para sa naghihiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Gini, si Katropang Vicente Pichon the 4th, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat Katropang Vicente Pichon the 4th sa detalye sa report.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
2: Olahing detalye sa balitang lokal Katropa, Kapitan sa Davao City. Ikalipay og dako ang subling koleksyon sa basura. Paglabay sa kasapaan og minteryo, dili na ikabalaka. Alang sa kumpleto detalye, Katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
4: Dakong kahupayan ang gibati sa Barangay Kapitan sa Barangay 8-A sa Davao City. Human nga subli ng gipatuman sa syudad ang regular nga koleksyon sa basura gumikan usab sa pag-abli sa bagong sanitary landfill. Sa interview sa XFM Davao kang Kapitan James Abadilla, aminado kining sulod sa pila ka semana nga gisuspende sa Department of Environment and Natural Resources kun DNR-11 ang operasyon sa karaang sanitary landfill ug hugtanon usab nga gibantayan ang garbage collection points tungod sa regulated nga paglabay sa basura. Matod sa kapitan, sa paugminteryo na ang gihimong dump sites sa mga residente.
5: Dako na mong kalipay ron nga, nabri na ang atong bagong landfill. E katong panahon nga, nag-close yun, nituman yun mi sa gobyerno sa Davao nga. Wala yun mi, nagpalabay. Nagbantay yun mi sa mong basuran. Pero tunay dakong problema na mo, itungod ang mga tao di nakantos dito na nilabay sa sapa. Sa paugminteryo mo'y gihimong labayanan sa mga tao.
4: Aminado sab kining hagit alang kani ang pagpatuman sa proper waste segregation sa mga nasakupang residente.
5: Dugay naman ito ng pahimangno sa mga tao nga magsegregate. Naiubay-uban nga tao nga magsegregate, pero nagyong tao nga isaho na lang, pati lamaw, isaho na lang nila. Pero among gingon yun, kung pwede nakasako or garbage bag, nga dili nga ilabay lang ninyo nga nagwatak-watak.
4: Nunot sa kasulbaran sa problema sa basura, pagpasalamat sa kapitan na ngadto sa paningkamot sa Davao City LGU.
5: Nagpasalamat ko sa atong Mayor Basti Duterte nga nabri na itong mga landfill ron sa pagpaningkamot po na niya. Pero nabalik naman ang pagpalabay sa basura, hangyo lang ko sa katawan nga isigrigit na to. Tinabangay lang tanin nyo.
4: Ang tingog ni Barangay 8-A, Barangay Kapitan James Abadilla. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat katropang Marvin Ibano, nanukad gikan sa XFM Davao City.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Oras, mga katropa, alasay sa 19 na sa buntag.
1: Balitang regional, balita sa regional.
2: Mga detalye karon sa balitang regional, hatod kinato kini sa Santon Gold Herbal Tea. Katroparang niya permiti magnormal ang pabawas sa matag adlaw, inumtadlo adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Ang naasoy nga siya, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
2: Kapitan sa Libertad Butuan City, aktong nasakpan ang lalaki na ngawat o gagamitan alang sa proyekto sa gobyerno. Alang sa kompleto detalye, katropang Junji Librias.
1: XFM Report.
6: Aktong nasakpan ni Barangay Libertad Kapitan Vincent Rosario ang usa ka lalaki nga nangawat og mga kagamitan gikan sa usa ka nagpadayong proyekto sa gobyerno pasado ala City sa gabi, Hunyo 2026. Mismong si Kapitan Rosario ang mibisto sa suspek humaniya, madawat ang usa ka report nga nagpahibalo kabahin sa usa ka kadudahang lalaki nga misulod sa maong gambalay sa dihang iyang gisusi na narikaber gikan sa posisyon sa suspek ang ubay-ubay ng mga kinawat ng mga materyales sama na lamang sa tiles, wire o bowl lakip na nga mao'y gigamit alang sa konstruksyon. Sa iyang opisyal nga pamahayag sa social media, giangko ni Kapitan Rosario nga nagkagrabi na ang mga insidente sa pagpangawat sa Barangay Libertad. Gihatagan niya o gibugaton nga kini usa ka dakong hagit sa pagmintinar sa kahapsay o kalinaw sa ilang komunidad. Nanawagan usab ang kapitan ngadto sa mga badlungon sa Katilingban nga dili unta apilon pagpangawat ang mga proyekto sa panggamhanan. Iyang gipahinumduman ang publiko nga ang maong mga infrastructure gigastuhan gikan sa buhis og ang katawhan ra gihapon ang direktang makapahimulos niini kon kini makumpleto. Mga katropa, aron kumpleto usab ang atong panglawas sa saktong bitamina, mag-Santon Vitamin C og Santon Plus Gold kana. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat katropa nga Junji Librias. Manukagikan sa XFM San Francisco Agusan del Sur.
1: Express Balita sa Punta. Sa
2: search and retrieval operation sa 4 anyos nga nalumos o nalubong sa nadinahili nga yuta sa Glan, Sarangani Province, giundang na. Alang sa kumpleto detalye, katropang Ivan Pulonan.
1: XFM Report.
7: Sa paghilak na lang giagi sa pamilya sa 4 anyos gabata ang ilang gibati, sa diang gitugyan sa labang makagagahom ang kahimtang niini, dungan sa ilang desisyon nga undangon ang search and retrieval operation tungod pipila kaadlaw na ang nakalabay, wala sa gyapon kini makit-an. Kay baluan nga giila ang bata nga si Jarrell Kurt Cago Bornea nga gituwang nalubong sa midahili nga yuta sa New Aklan Glan Sarangani Province nga epekto sa makusog nga magnitude 7.8 nga linog ning niaging Hunyo 8. Sumala sa mga responders nga sa kasamtangan, wala sa gyapon marka o kontrace sa biktima gikan sa landslide. Hinungdan bisan determinado si gyapon ng operating team sa pagkalot ni desisyon na ang pamilya nga undangon ang operasyon. Hinoon, wala na naghatag og dugang detalye ang mga responders sa gilusad nga retrieval operation, apan giangko nila nga nalisdan sila sa kondisyon sa mga natabunan. Matod sa pamilya, walay kabutangan ang kasakit nga ilang giagyan karon og labing pait nga desisyon ang ilang gibuhat alang sa ilang 4 anyos nga anak. Busa gisurrender na lang kini sa kaitas-an. Tungod niini, nagpaabot og paisubo ang mga residente og opisyales sa maong lugar. Nihangi usab ang pamilya nga iapil sila sa pag-ampo sa kalisod nga ilang nasinatian. Sa pagkakaron, giundang na usab ang retrieval operation sa laing lugar sa Glan tungod sa sunod-sunod nga aftershock og pag-ulan. Mga katropa, luyo sa bisan unsang hagit sa kinabuhi, ang ayan lamang nga magpakalig-on. Proteksyon ni ang panglawas, tumar og Sunphone Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagkasalamat katropang Ivan Pulonan na nukagikan sa XFM Jensan.
1: Express Balita sa Buntag.
8: Express Balita sa Buntag.
1: Balitang Nasyonal.
8: Balita sa Nasyonal.
2: Oras katropa lasay sa 23 na sa Buntag o karon sa mga detalye na sa Balitang Nasyonal. Nihatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa tuloki ang patong-patong ng balatian, inumadlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Atong sayron katropa ang mga balita. Nanukag gikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang Nasyonal.
8: Balita sa Nasyonal.
2: Sayron katropa ang mga...
9: Sentro ng bagyo sa layong
10: 75 kilometers per hour habang kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Itinaas naman sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 ng Batanes at ang northern portion ng Cagayan kasama na ang eastern portion ng Babuyan Island. Samantala, patuloy na naapektuhan ang habagat ang Visayas, Mindanao at Palawan na magdudulot ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog, pagkidlat. Posible rin ang pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa malalakas na pagulan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan naman ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibilidad ng mga pulupulong pagulan bunsod ng localized thunderstorms. Pinayuhan ng PAGASA ang mga lokal na pamahalaan at disaster response offices na magpatupad ng kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang buhay at ari-arian laban sa posibleng epekto ng masamang panahon.
1: Express.
11: Express Balita.
10: Pumarangkada ngayong alas 6 ng umaga ang malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa anunsyo po ng Department of Energy, bumaba ang presyo ng diesel ng 9 pesos and 0.4 centavos hanggang sa 11 pesos 0.4 centavos kada litro. Gasolina 3 pesos na 90 centavos hanggang 5 pesos and 90 centavos kada litro at kerosene ng 9 pesos 82 centavos hanggang 11 pesos 82 centavos kada litro. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Garin, ang bawas presyo ay bunsod ng mas maayos na kondisyon ng merkado noong nakaraang linggo. Ipinatupad ng mga kumpanya ng langis ang mandated price adjustment sa ilalim ng umiiral na State of National Energy Emergency. Samantala, iniulat din ng DOE na sapat pa rin ang supply ng fuel sa bansa na tinatayang tatagal ng hanggang 43 days.
11: Express Balita.
2: Sa international. Oras katulad pala sa 26 na sa buntag. Karon sa detalye na sa balitang international. Nihatod ka nato sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katulad para makita o maabot ang ato ang mga ambisyon, dapat tinaubaraminti ato ang vision. Inamtadlo adlaw og Vision X Plus of Gel Capsule.
11: Balita sa international.
2: Nagahulga si US President Donald Trump nga maglusad pag-usab ang Estados Unidos og military action batok sa Iran kung pugso niini ang pagsira sa Strait of Hormuz nga usa ka importanteng agianan sa lana og kalakal sa kalibutan. Gihimo ni Trump ang pahayag human na gipahibalo pag-usab sa Iran ang posibilidad sa pagsira sa maong agianan. Sumala sa Iran, wala pa matuman sa US ang mga saad niini bahin sa paghunong sa gubat sa Lebanon. Busa dili pa sila anda makigistorya sa mas sensitibong isyo sa manalaman sa nuclear program. Bisan pa niini gipangunahan ni US Vice President J.D. Vance ang pakigpulong sa mga opisyal sa Iran uban sa tabang sa mga mediator gikan sa Qatar o Pakistan. O giingon nga gusto gihapon ni Trump ang pagpadayon sa dialogo. Samtang wala pa magka-joint appearance ang duha ka mga panig o napabilin ang posisyon ni Tehran o sa Tehran nga dili mouswag ang negosasyon hangtod matuman ang ilang mga kondisyon.
11: Express Balita sa Buntag.
2: Oras mga katropa, alas 6:27 na sa buntag.
11: Balita sa Sports.
2: Detalye sa balitang sports, hatod ka nato kini katropa sa Turbo. Mga mister, nga di na maghatag kalipay kang misis. Pagpalaban na sa kapsula nga puha, kini ang Turbo. Doon isang cup nga maka ang Club Huasca, nga sigurado mabagahin sa imong pagkaikaw. Turbo, mapalit na sa mga parmasyag butika, nga dool mismo sa inyong mga lugar.
11: Balitang sports.
2: Katropa, napakyas si Eman Bacosa Pacquiao. Anak sa boxing legend nga si Manny Pacquiao, sa iyang pagsulay nga masungkit ang inaugural Philippine Boxing Federation kon PBF Youth Lightweight Championship. Mamnapili pinaagi sa majority decision kontra ni Rudilin Perez sa ilang 8-round title showdown nga gihimo sa DRT Sports Complex sa Muntinlupa City. Ipakita ni Perez ang iyang kusog o determinasyon sulod sa tibok away. Di napatumba o nakapatumba siya o daghang higayon kang Pacquiao. O sa kadagong hinungdan, nga nagkapabor ang mga hurado sa paghatag niya sa kadaugan. Ang resulta, giisip nga o sa kadagong sorpresa sa lokal nga boxing scene. Tungod kay paborito si Pacquiao sa maong titulo sa pakigbisog. Tungod sa kapildihan na putol ang walo kasunod-sunod nga kadaugan ni Pacquiao, o nahimong 8-1 ang iyang professional record. Samtang si Perez may pauswag sa iyang record nga to sa 6-4 o nahimong unang kampiyon sa PBF Youth Lightweight Division. Bisan napildi, nagpabiling usa sa mga gibantayang batanong boksidor si Pacquiao tungkol sa iyang talento o pag-uswag sa professional ranks. Sa laing bahin, ang kadaugan ni Perez na himong dakong hagit og oportunidad alang kaniya aron mas mailhan sa nosudong boxing arena.
11: Express Balita sa Buntag.
2: Oras mga katropa, alas 6:30 na sa buntag.
11: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Detalye sa balitang showbiz, mga katropa, hatod ka na ito kinis sa Clear Skin Beauty Soap. Mga misis, mga maring, medyo din kay hamis ang pamanit. Nos-nosin na mga maring, no? O ganang Clear Skin Beauty Soap. O sa kasabon ng herbal, gigama sa Yes to Health. Mapalit na sa mga parmasya butika, nga dol mismo sa inyong mga lugar. Sa headline, US TV Director nga si James Burrow, ni panaw na sa edad nga 85. Kisa maning kabawa ni. At ako ni Siren, pinagis itong showbiz correspondent, Inday Erica.
12: Showbiz News! Showbiz Balita!
13: Yes, good morning! Good morning, mga maring! Ay, mainit-init nga balita, mga maring. Ay, huwag masulub-onsa. Di ba na ang iladong TV director nga si James Burrow sa edad nga 85. Ikumpirma kini sa iyang pamilya, apan wala pagibuti ka sa pamilya, ang hinungdan sa iyang kamatayon. Sa kapin na 50 katuig sa iyang career sa telebisyon, og nagkadawat siya og 11 ka Emmy Awards, og 5 ka mga Directors Guild of America's Awards, ilado usab siya isip co-creator sa Cheers, nga nakahimo sa kapin 1,000 ka mga episodes. Ilan usab siya sa iyang trabaho sa mga sikat nga mga comedy series sama na lamang sa Friends, The Big Bang Theory, og Will and Grace. Agmo kata mga maring ato ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erica de Liguapa de la Mestesa. Apan ayaw kopyan sa basigmang pohon maako na kadaghang salamat. Bye-bye!
12: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Nagasalamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Oras katropa la size 31 na sa buntag.
12: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
2: Agmo kato naglangkob sa mga balita karong adlaw nya Martes, Hunyo 23, 2026. Mga balita nga hatod kinato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Dagkong tabang kini mga katropa mga pare aron nga mamintinar ang kahimsog sa to mga panglawasa. Sa ngalan sa ang sparring partner sa technical side katropang Kenneth J. Tagupa. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Ay maghawa mga katropa mga pare, mosunod na ang Bullseye. Ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Lars Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
12: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.

0: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: Sa usa ka haya o dinhi.
2: Kap-kap, terkap, mabunan ang tagulikap.
3: Kasayo, God. Unya na, Master.
2: Kap, maniguro tabakay. O kakakita ng sign diyaw? Kita ka?
3: Asya.
2: Alam na sa iba, bau-bau ka na. Maniguro ng takap kayo. O kakakita ng nakapaskil diya sa gilid kap.
4: Remains will be cremated.
2: So, dito magpa-dugay-dugay. Dari, pasig mapil ta, lisod na kayo. Tapasin na ta.
3: Exciting.
5: Exciting!

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa kamaestra.
3: Magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko kung sa'y maayo ang nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontrast sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
5: Santon Plus Coffee Mix User.
7: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiya. Archie Dini, taga-Panabo, office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
8: O sige no. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
3: Bato gud tawon. Mao na resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
8: Adi ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
10: Okay, kung pasalamat sa Santon Plus Gold, thank you, man, good sir. dog ako dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sa kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, sa akong consulizer, nakahuro ko o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na akong menstruation.
11: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
12: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mang gustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh. Basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
12: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
11: Vision X Plus. User, atong paminawon.
14: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod niya higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maungka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
15: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
12: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
16: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
17: Turbo Supplement for Men.
18: Oh, yes.
17: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
18: Mas lalakas ka pa.
11: Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
20: Punta kayo na niya at karoon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon na niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamitin gamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
21: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingka sa bunga.
20: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
21: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Huwag gamit ka mag Crop Gold.
20: Kaya dagan kayo, salamat.
22: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
20: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
23: Bahin sa imong harvest? Dako. Kung harvest, tungkol sa Crop Gold.
20: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
23: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
24: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
25: Kung maminaw ka sa XFM.
26: Hoy, Madli, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagpulang dayon. Exciting!
27: Exciting!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Kauban Sikat Tropang Arnel Cortez Pusay.
1: Good morning friends, sikala kumusta og maing buntag kaninyong tanan. Mga katropa, welcome. Welcome mga higala sa dubag panagubanuban sa tulubanong Bullseye. Adlaw karon, mga katropang Martes, Pizza 23 sa bulan may galas Hunyo 2026. Bullseye! Sa ngansi kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines, XFM 107.1 Tagum, o XFM din mga higala sa Dakbayan sa Mati. Kami na sa may galang manumbalay kaninyo. Hangtod mga higala, alas Diyas ang Dagnas Buntag. Alas pagtunol ka ninyo mga katropa sa labas ng mga katikaran. Mga balita, isyong isgutanan, din ikaw kakuigsyon na doon ay nakong kalambigitan. Pansa di pa mga igalas po aginod sa nantong dito sa pagtunol. Sa atong mainiton nga pagpanimbaya sa atong mga pinalangga o suking tigpaminawan. Ilabi na yun mga katropa sa atong mga kabaranggayan. Kasagop may galadris dakbayan sa Tagum o Smati. Mayong good morning, kininyong tanan. Mayong bunta ka pasig matinga mo, live kita mabati karon. Ini mga higala sa Mati City. Sa 99.1 XFM Mati, mga katropa. Kaya doon na ito, importante gilakaw sa katropa ng Bipo Pichon. Usa ako lang sa mga lumon inyong madungog. O karong buntag ning tagda, may higala sa iyong kabuntagon na magtikaw-tikaw mga higala. No, diya sa inyong tagsa-tagsa ka mga radyo.
0: Bullseye!
1: Paing buntag sa ito mga katropa, dini bagay gala, din anak ko sa usahon. Ibay province lang nato, bagay son para tanan, Lampurnas. Lampurnas tirada, mayong morning, kaninyo tanan sa mga katropa. Dini sa lalawigan sa Davao del Norte.
0: Good morning!
1: Kasama mo may galang lungsod ng siyudad. Kumusta og mayong pagbalikay sikay, mga gala, plastar pa lugar. Pakos giyang mga radyo, pakos giyang mga TV. Kato mga naka-YouTube diha. No, sa maning mutan at YouTube, di man takasuda yun. Kaya na pa may, sige lang, no? Kay magtabang-matabang, mampunan mga igala ng mga advertise. No? Alas 6:57, bagay son at Dagnas morning. Maying buntag sa mga taga Davao de Oro.
0: Good morning!
1: Hindi mga igala sa Davao Oriental. Mga kalumunan na to. No? Good morning, kaninyong danan. O, kumusta mo, nining Tagnas buntag. Ato mga katropa dinis Davao City.
0: Good morning!
1: Mayong buntag. Mga katropa na to, din mga higala sa mga kasikbit na to, mga probinsya dinis Bukidnon. Din mga higala sa Agusan del Sur. O iyo ba dosab mga higala? Kabisayan, Mindanao. Na mga katropa na to, nagasubaybay sa atong YouTube channel. Katropang Arnel Cortez, good morning all.
0: Good morning!
1: Mayong buntag ninyong tanan. Mga katropa na to, nagatanaw sa garon sa atong Facebook accounts. No, lain-lain man na sila may gala ginatanawan. Naay diri mga igala sa XFM Tagum, no? XFM 107.1 Tagum City nga page. Napoy gatano may igala sa kinigatuang page ang katropang Arnel Cortez. Unya, naka-live pa ko Smati, katropang Ken. O wala taka, I mean sa Facebook sa Mati, no? Sa itong Facebook diri sa XFM Mati, maragwa kaya ta ko ka-live. Pero naanapuntoy kuan gabi iken naanapuntoy sala. Oh, kay murag natoy post niya nga gidelete ni Mita. Ni perting strict to hard ni Mita. Sari sa tabaga kay galas mga naglantaw kadato diri sa katropang Arnel ka page. Maigbuntag ninyo diha si Eugene Uyanggurin. Good morning boss, naunsa naman ng Pilipinas, grabe naman kagubot, na ay pinusilay, na ay pinugutay ulo, wala naman hadlok ang gobyerno, wala na hadlok sa gobyerno ang tao. Okay, wadyo'y across, okay, nakapalive na sanda sa XFM Mati, sa page mga katropa. Wala na lagi, no, ang kuan karon limang ka mga igalagdak po, pulis mo kisi-kisi na. Ito bang viral na kita ninyo sa social media? Kaya, ano man po mo apil-apil man ka? Ano mo apartar man ka ng trabaho sa pulis? Muna'y padakong pagutan na diha eh. Ha? E dugay na naginahapan ng mga drug race. Aga, gukod-gukod mga higala diha sa may orchard bypass dinis Tagum. Kaya wak na buhata para maglumba mo diha. No? E ako'y na pulis mga higala, santa ko abuton. Tinood bitaw? Ayaw mong apil na nang naigyan ni operation. bisa pag unsay rango ni mo sa katilingban, kung nag-enforce, nagbalaod, wala na sila mga higala nag-act on their own personal capacity. Kundi nag-act na sila mga higala on the implementation of the law, mga kaigsunan. Muna ang ngayon natong tibanaan. E kung mo intervinta niha, mga igsoon, no, muratag ni babag mga higala sa pagpatuman sa balaod. Kuan man ka, o sabay, unhistisyang imong na kuan, natagamtaman o nasinatian sa diyang badlungon mong ayaw mo si drug race diri kanay mga tao, madisgrasya, unia ka mo, makabayad o kahap mamatay. Kinuod bitaw na. Sabi na bang mga isuga? Kato yung mga igala diri sa mati na kalabay nga gabi eh. No? Katong sinumbagay? Kita na tos video mga igala ang pulis in town, murag wala na mahimo ba? Mayroon po doon, may napulis ni Pikong. Kaya murag napulis may mga igala, naagyo yung mga liog matamakan. Mubura po na tong termino servisyo. Punto pala siya, tinas munta. Paspasa po ding oras eh. May buntag niya, Charles Tabra, daghan ming mga adik. Daghan ang mga adik karon. Tinood na. Antonieto Tolero, may buntag niya sa Buhisan, Cebu.
0: Good morning!
1: Nudge Kushner.
0: Good morning!
1: May buntag ninyo diha, amping sa kanunay ha. Yung mga bata in town, ampingi, mga igala, kay bisan sa eskulahan ron, nasipte. Okay, bisan sa eskulahan, mga igala, muhang yuta nga. Pahugta na to. No, ang seguridad sa matang eskulahan kay... Sabi na kong sa Amerika rin mahitabo, mga higala. Ganun na yung mga estudyante magbit-bit o pusil. Unya mamusil, mga higala, nga to sa mga kaubanang estudyante. Hindi na rin yung mga higala exempted ang Pilipinas. No, or grabe rin ka, pabaya sa kaayo. No, niya kini mga kabataan karon garasan, mga higala lagi, kay matod pa nila, di mapriso. No? In the strictest term lagi, kuno mga higala, di mapriso. Pero di pwede nga walay responsibilidad, mga igsoon. Okay nga naman, kinabuhi ko nang ikutlo. Lalimang ka to dito sa Tacloban, bay. Tulo ka mga bata in town. Kawai ka, alam-alam in town nga. Mo dito ilang dangatan sa eskwilahan. Itong ha, gahapon, kay Lunes man, ang ilan ay mga igalang sugaton, kamatayon. Imbis mga igalang nga makakaton, ang ilang mga igalang nasugamak, anang adlawa, kamatayon in town, mga kaigsunan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kami nga mga ginikanan, ani, mapanatag pa baka, mga higalang, amo ang... Sigmuingon mo ba nga, uira mo kayo, layo-layo raman na, dili oy. Doon na ta mga egalay, basihan kita mga ginikanan nga mabalaka sa mga susama na ini. Gumikan mga egala kay, dili na na, imposible dahil sa Pilipinas. Nahitabo naman. Kaysa una, magkakita ta na, balita, dito rin mas Amerika. Pero pagkabot sa Pilipinas, mga egala, di na din na imposible. Kaya nga naman, wa naman mga egala, wa naman ang, kuan ba, kahadlok sa tao o sa mga batanon, ngantos balaod. Ngantos na ay otoridad, mga higala. No, so kita po, mga higala nga mga ginikanan, dili na sad ma... kuan ba? Dili na mga higala ma... Watay, peace of mind. Labi na guha sa atong puder ang atong mga anak, mga kaigsunan. Bisa magbuingon, tanaman na sa school. No, mabito na yung rason, mga teacher, mga ma'am, sir. Nga nung mabalaka, gihapon, bisag na adi, kay kaibaw man, may mag-usara man yung tao ng ato mga teacher, mga igala, o simba ko na yung mga susama ni ana. Nga pero tindaghan, nagibantayan, mga igula. Ano, balaka, yun ta? Pastilan do, Lord.
0: Bullseye! Bullseye!
1: May buntag di mo niya, Lorna Sumipo Bildinisa. Shoutout niya, si Marikay man din eh. May buntag di mo niya, Marikay, good morning.
0: Good morning!
1: Denzel Dave, morning, Sir Arel. Time, no, long time no chat. Si Denzel Dave, ha? Naramaday ka diha. Si Eugene Uyang ko rin. Good morning, boss. Naunsa naman yung Pilipinas. Lagi. Baligya na siguro nato eh. Si John Jampon. Good morning, attorney. Naanapod na si John Jampon. Si Will Flor Masaudling. Present katropa. Si, check attendance ta.
0: Good morning.
1: Si Filipino community in South Korea. Maing buntag. Rapitol po in action. 30 million followers down to 22 million. Unfollow pa more. Sa Facebook, Romana, pirahin po ninyo dito sa YouTube. Unya, din na mo sa katropang Arnel. Katropang Arnel Cortez. Ayan na mo dito sa sige. Gisgutan ng mga kabit-kabit. 704, mga ikanan, dagdas buntag.
0: Bullseye!
1: Taon-taon, bay. Ato sila yun, kutay ag... Ken, kung maka-hook up ta or what, say maayong pamaagi, ana. Kuhaon na to ang Tacloban. say the best tagaan lang taga idea basta mo hook up tag kadali sa takluban, no, maupay nga aga ha iyo dida aton mga bugti, mga katropa, mga waray-waray.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Oh, kumusta ba di taon? Ingon na ba ito mga higala? Martin Romualdez nga ayudahan kuno mga higala ang mga nabiktimas pamusil. Wa nag-ilain ninyong mahimo di atin. Kailaha man ni mga higala nga distrito. Wa nag-ilain na suod suotok mga higala. Ayuda lang gyapon. Pagpanday mo balaod nga muligon mga higala ang pag patuman sa seguridad sa eskulahan. Napuro na lang mo ayuda. Wanay lain mga higala nga suod suotok.
0: Bullseye!

Tagalog man ka. Wala pa pong audio ang sila na ingon ana sila aw. Sabi ko ikaw ga ingon ana paingon sa ako kay. Di ta ka atrasa, Tagalogan ta ka tibok adlaw. Alas 7 sa isda baga higalan tagnas buntag. Maing buntag sa mga katropa nato 400 pork. Tagrahana na po dayon ay. Di mga igalas YouTube karon na kayang yang pungad. Si Wilma Disoyo, good morning. Mag-attend na susako. Good morning. Si Jocelyn Tipon, Merlita Argiliez. Good morning. Nick Amaya, maing buntag diya sa may barangay Kyoto, Ipanabo. Good morning. Maing buntag diya, salamat ha. Thank you. Si Jing P2P, hello Pilipinas, mayong buntag. Thank you. Maing buntag saan, manawagan na sa ako, sa akong Uncle Leo Disoyo Senior. Untay buhi pa ka, paramdam call. 2012 pa ka namo, last nakita. Wala na may kabalog, asa na ka. Namatay na si Papa nga igagaw nimo Wilfredo Disoyo Senior. Panawagan kini mga igala gikan ni Wilma Disoyo. No, og asa man ka karon, Leo Disoyo Senior, gipangita kang Wilma. Oh, John Gonzalo Jan. Good morning, sir, maka bad trip. Dol bad trip na po doon kay nakita ko na agnaw tiyang ti Claire. May did gabay. Unsa ko no? Well, Ma Disoyo, ang iyang ingon at to siya mati or agusan. Iya pamilya sa Bukidnon, nagahandom. Asa man ka na siya ron paramdam taon, pinagi aning XFM Tagum. Masignades mati di ay. Makadungog mga igala, pwede sad. No? Si Anahat. Good morning, Idol. Makalimang lingaw, jog ko dring napita, basta ikaw na magbalita. Salamat kayo. Thank you. Si Flores Pina Cabalpin, maing buntag from Davao City. Good morning. Si Shirley Liagas, morning, sir. Last vigil karon ni Rene Baterbonia. Yes, okay. Yang lubong ugma. No, sayang makamit na unta siyang pamilya ang hostisya. No? Si Sato Pabiliar Dudong Jr. Good morning, Dol. Shout out na ako si Roger Iman Perez, a.k.a. Park. Lima rin, Park. Mina Midria sa Reservoir, Apokon, Tagum City. Good morning. Maying buntag sa mga taga-nadya sa Reservoir, Apokon, mga kadropa. Si J.R. Oy, good morning, sir. Ayaw mugtuo nga gibuli ang hinungdan atong namusil. Tanawa ra gud atong naong tong bataa. Mao ba to'y naong sa mabuli? Bitaw, no? Utok kriminal lang jud na batayo kay masukos Kiko Pangilinan ana. No, si Julius Silawan, basta radio, bullseye. Ano basta basta? Bullseye. Abi ko bumbo. Bullseye na di ay. JR Oy, good morning. Matano Balista, maing buntag. Kevin Saipan from Valencia, Bukidnon. Good morning. Alfredo Hicali from Australia, salamat. Good morning. Romy Sal, good morning, sir. Katropang Arnel Cortez, every day. Tanaw, Jod B. Simong Live Idol from Kulambugan, Lanao del Norte. Shout out sa Umayan family. Good morning. Ayan Simbahon, God bless, Idol. Shout out Tatay Pabian, na nag-inom karong Santone Coffee. Thank you. Salamat. Gregorio Gripo, good morning. Napoy aga, sir. No? Gripo man. Oh, good morning, sir. Naunsa naman ang atong nasun? Maulagi, sir Rodrigo. Seda Groom, mayong buntag. Good morning. Si Luis Lumagbas, sir. Morning, attorney. Na-attorney na puntaan eh. No, attorney nga, well, lisensya. Kay tinuod man, minag yung ko sa imong program kay tinuod yun inyong balita. Naday mga tinuod sa opika, sir. Henry Argayaso, Argayoso. Good morning from Duero, Bohol. Good morning. Katropang Ami, ma'am, kumusta? Maing buntag. Good morning. Si Dagrum, Romulo Tampos, maayong buntag, sir. Si Lakson eh. Si Lakson eh. Si Lakson, Iro, Gutom, Taga-Suong, Mactan, Lapu-Lapu. Maing buntag niya sa mga Taga-Suong, Mactan. Good morning. Good morning. Josepina Tapakal, good morning, sir Arnel. Always me, Minaw. Ellen Chungson, good morning, sir. Luuyas, mga nangamatay, mga kabataan. Ay, tinuod yun, luuy yun. Maginikanan, mga igalak kita, maginikanan, murag action tag kabalaka. 7-11, agatag na bagay galas buntag. Sa ito mga kaigsunan, diya mga bisaya, mayong buntag ninyo mga bae.
Tag sa to.

0: Mga kasumaan, wa kauturan, mga suking tagpalamatita, subong siniaton nga pagpanagubunupon, mga katropa, siniaton nga programa Aga Bullseye. Mayat nga aga sa inyo, kamadamong kasalamat sa inyo, may untan nga suporta sa aton sini nga pagwaragwag, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di magkabubagad to, subong halong-halong, kamo. Sa ato mga kaigsunan, di mga ikalang mga waray, maupay na aga haiyo, mga patod, mga bugti, mga katropa, sa mga kaigsunan, mga ilokaron na imbag na bigat kada kayo, mga kakabsat agyaman sa mga kaigsunan na to diyang mga Muslim. Assalamu alaikum rahmatullahi taala wa barakatuh. Syukran sa mga kaigsunan diyang mga kainspirasyon, mga manubo agusanon di babawon, madojo na edo yo tibo, madojo na masema yo tibo, na bagasun dat na minagundaan sa ita programa. Sangka natin naman mga kalumunan, mansaka, mandaya, mga kamayo, mga lumon, kumusta da kamulumon? Madayaw na timprano kamayo, madayaw na buntag, madayaw na kamda. Ah, salamat ay gayon sa pagpaningag mayo, adi ka natin program. Alas 7:12 dayang ka natin oras lumon. Kanlagda kay aumpay gawbak mo. Alas 7:12 na. Tato mga kaigsunan sa mga Tagalog, diya magandang umaga po. Sa iba kayo mga katropa nagiginig ngayong umagang ito, kayo po ay welcome na welcome dito sa ating palatuntunang Bullseye sa himpilan ng XFM Network Philippines. Magandang umaga, bayan! Sometimes we have to bend the law in order to please the people.
2: I talk to my
0: basta tuak-tuak na ganibong dos kamunggay. Wah lagi. Alas 7:13 na bagay galandag nas buntag. Ay buntag dia Romy Sangga. Father Nelson Dumatol, good morning, Pads.
3: Good morning.
0: Romeo Carillo Lobiano, diya magaygalas Barangay Gabi. Compostela Davao de Oro, may buntag diya sa taga Barangay Gabi. Huwag diya sa mga taga Maparat. Wad yun ni pagpait mga igalan, ilang kinabuhi diya kay parat-parat pirmi. Si John Bisto Bagutsay, may buntag from Valencia, Bohol. Si Kuya J. Imas, mga gangster man to sir, mga bataak ayos juvenile kung naata. Oh, nindot ni mga ikala, butangan ni atong eskwelahan karong mga kanang ERPB kung tawago nila. Oh. Rodi Di Masirang, good morning. Katropang Arnel Maricho Barbarona, may buntag. Si Rodel Opinaldo, may buntag. O si Tatay Roger diha sa may Bisayan Village,
3: good morning.
0: May buntag diha Alvin Gook, may buntag.
3: Good morning.
0: Mayflor Babiera Castigador Codinera,
3: good morning.
0: May buntag Johnny Angoy Mulato, laina tong estudyante na itabos Tacloba, no? Maulagi Kating Luuya Wendel Lasio Tagas, good morning. O gisama may ni Adri mga ikala Desiri Bilardi Binder Imsol Duites, mayong buntag ka ninyong tanan. Reynald Mahina, ipa-shout out from Albur. Mayong buntag.
3: Good morning.
0: Linda Albatsiera, yung mga suspect sir, sila pa yung mukhang nang bubuli. Oh.
3: Good morning.
0: Glenn Ongoria, mayong buntag. Diapad sa Arnel Pambarili, Cebu. Good morning, di mo niya Glenn.
3: Good morning.
0: Gusto mga Glenn, o ginaot nga ang Ginoo maanaa kanimo. Oo, oh, banan ka sa atong labaw makagagahom sa imong mga panaw karong buntaga. Oh, Prince Jonas Iniego, kumusta diha? Mayong pagbalik kay Sikay, Joscoro Briso, o sa pamaniya, mga katropa. Anyway, alas 7:15 na. Mga ikalang tagnas buntag, dili kompleto. Mga ikalang atong kini mga ikalang programa. Of course, mga katropa, inubalang gyapon sa itong pag-ampos bulsay. Anunay na ito ni mga ikalang batunan nga matag-adlaw. Bisag unsa man mga igalay plastadas kinabuhi di kita malimot mga igsoon sa pagpasalamat pagsangpit sa itong labaw nga magkagagahom aron kita may igalang mabuligan sa ato may igalang pagpaginabuhi karong adlaw.

0: Lupang, Arnel Cortez.
1: Inom dami kanunay mga katropa. Ngang mga dautan mo sana ay nilikatilingban. Gumikan kay mga tao. Nga doon ay mahimo nga matarong ng iugpos lamang.
0: Busay. Kauban si katropan Arnel Cortez.
1: Busay. Sa mag-ausapay ka lang kumustog, main bunta, ganin yung tanan mga katropa. Welcome, welcome, welcome. Welcome sa tumpag panagumanuban sa tulumanong Bursay. Sa adlaw karon baga higala nga Martes, pizza 23 tas bulan may galas Hunyo. Subo nga balita, may galang ni Tayog, Stibuok, Pilipinas. No, grabe ang mga krimen karon. Dito mga higala sa Buanga. Na mga higala ay yuta rakunoy, giawayan na to, giputlan og liog. Tawagan ano, sa may proper term na, giputlang liog, giputlang ulo. Basta, pasintabi sa mga nangaon diha. No, pero tinitawang hilak may galas kabanay kay di na ako ipakita ng video kay mayungon man na sumita nga violence ko, no? No, niya gibit-bit pag yun mga igala, suspect dito pa uli silang balay. Bullseye! Bullseye! No, saan naman intaw ni mga igala ni mga wala na may kahadlok sa atong kuan? Balaod karon. Pag-abot sa dito mga igala sa takluban, sus! Kaluluoy intaw ni mga igala tulog ka mga namatay. Mo'y nakasakupo mga igalas bala. Nabaga 40 ka basiyo mga igala nakuha sa eskwilahan. Subay ka na mga igalas inisyal ng investigasyon sa itong kapulisan. Kumusta kayo ang Sambuang? Ah, Sambuang ka? Takluban. Negative pa? Wala pa sila ka-arangkada? No? Ay, ato ning kwaon karon mga higala ang ako magunding pwede na ito na ikutay sa ilaha kay para mahulagway dito ba sa eskwilahan ya direct na lang mga katropa sa XFM Takluban. No? Okay, naman tayo mga kauban dito sa no, mga katropas, katropang Rigi Navarrete. No, nga maupo yun, isubay kagahapon. No, dito mga higala sa maoga panghitabo. Alas 7.20, samtang mga higala, dire sa itong magpanagumanuban na taga sa natong pagtagad. Subli na itong pasalamatan ng mga katropa nga nakahatag o dakong kontribusyon sa ato mga higala nga gihimo nga katropa bayanihan. No, alang sa nalinugan dito mga higalas glan. No, salamat kayo. Asa naman to ako ang isa kapapil dire, no?

0: A las 7.21 na bagay galang Dagnas Buntag.
1: Bullseye! Bullseye! No?
0: Sa subli na itong pagpasalamat, may gala sa mga katropa nga niambit. O sa ato ang mga igalang paghatudog ayuda dito, mga igalas General Santos City, I mean sa Glan, no? Sa Rangani Province, kauban nato ang XFM Jensan. Salamat kayo sa ato mga subscribers, listeners, meaning ta Naminos Radio, no, mga followers, no, dili sa relihiyon kundi dili sa YouTube, Facebook, no, sa Facebook lang, no. Maying buntag ninyo, salamat.
2: Thank you.
0: Ni Kwahaw.
2: Thank you.
0: Ayong buntag diha Dras Balio, Flora May Montes Claros, Lorena Corpes, salamat.
2: Thank you.
0: Lorespina Cabalfen, Van Hendrix Mundihar.
2: Thank you.
0: Rihino Compuesto, Dias Maidan Bantayan, Cebu, salamat.
2: Thank you.
0: Okay, bantay ang takloban akong okay na kay mo connectag kadali.
2: Thank you.
0: Para masayra na to ang kahimtang dito ron. No, Christian J. Elliot, Jennifer Pulikit, no, Marilo Makabingkil, Kian Lester Lagnason, Jimboy Salbalion, mayong buntag og salamat.
2: Thank you.
0: Joe Borjos diha sa may Butuan, Shirley Liagas from Taiwan, ma'am salamat kay inyong gitabang.
2: Thank you.
0: May Villasiran, Biloy Di Somol, sir, thank you.
2: Thank you.
0: John C. Pubs, Ellen Chu Malasarte, salamat ma'am.
2: Thank you.
0: Agapito Medrano, Lily Blanco des Bulacan.
2: Thank you.
0: NFP of Tagum City, mayong buntag og thank you.
2: Thank you.
0: Ria Seriton family from Asuncion, Bernarda and Al Bernardo des Tagum.
2: Thank you.
0: Cirilo Cordero, good morning. Ma'am Esther Singh, Dris Tagum, good morning ma'am. Ug salamat kaayo.
2: Thank you.
0: Alfredo Hikali, Dias Australia, salamat.
2: Thank you.
0: May buntag sad ni... Ug salamat kaayo. Walay sounds ko no, ingon si Abil Manlangit kin. Nawala na po daw ang atong kuan. Sound. It's the sound of the road. Nawala na po. Wala na pod. Sige ra mag kawala imong tingog idol. Namuang na ang signal. Ambot sa problema ani nga gahapon ra man ni sig kawa. Sige daw basi na sa may na kuan di akin awag gyapon. Nana, balik na. Asa pa matuplok ana? Nganong mawa magka siya no? Oh, kibasino ga nabugatan na siya siyang kinabuhi. Tito Helen, Tito Hilikan, nawala imong audio. Sige daw, kindly comment daw kung okay na ba akong audio. Sige, salamat kayo nila Joby Datilis Yurong, Leonardo Abiera.
2: Thank you.
0: Concepcion Rodriguez, gikan sa Hingoog City.
2: Thank you.
0: Si Lambert Caballero, kauban ang GCTCM Church.
2: Thank you.
0: Shetty Matinao, Erlinda Nene Sabater, Roel Ansoyon, Dias May Apukon, Miriam Alaman.
2: Thank you.
0: Yobs Adreser, Dias Cambodia.
2: Thank you.
0: Dudong Yusing, Joby Yusing, Ograin Kabugnason, diha sa May Tandag.
2: Thank you.
0: Abil Manlangit, Kenje, Rodel Opinaldo, Benjili Feliciano, o Mamfeli.
2: Thank you.
0: Si Eugene Uyangurin, di sa Bringula.
2: Thank you.
0: Ray Tabay, Liemel Dulier.
2: Thank you.
0: Ranjo Espirito, Mr. Alan Labios and family, Marians Bulaluan.
2: Thank you.
0: Joanna Paula Duran, Meridel Itchitan.
2: Thank
0: Ludi
2: you.
0: Basitas, o Joseph Estrada, salamat. Ngano, sir, ngano, mana, mga wala man. Bako kay Bao, ngano magsikawa ang kong audio. Walay tingog, ingon si Sulaiman Maliawaw. Wala nasad ko, no? Salamat kayo, magaigala sa inyong tabang sa... Kanto magaigala, nag-donate. Kanto mga nagpamention o wala nagpamention. Thank you, kaayo.
2: Thank you.
0: Ang Diyos, magaigala, mo ay mubalos sa inyong kamaayo, mga kaigsunan. Nan, taod-taod, bay, naka-hook up na yata, Ken, ang uban ng mga station. No, sa... Hining takluban. No, ato siyang paliyog ko... ikutay sa nato atong linya sa Hinay Kayo Diri Barili Sir, nagwala-wala ang imong signal. Unsa naman iyo? Sige, ato sang i-hook up mga higala, no, sa takloban. No, pwede ba? Kay nationwide hook up na mo ni karon. I mean, murag taga nationwide yata ni, no, ang nagdala karon is Tacloban para to give us an update mga higala sa nahitabo kagahapon nga shooting diha mga higala sa maong syudad, no, sa eskwelahan mismo, mga kaigsuunan.
2: Bullseye!
0: Okay na? Alas 7.26, mga igalantag na sa Tumbag, Banagobanoban. O, giniusap mga igalantong tulumanon, natod kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix na doon mangustin, na doon malunggay, na doon garlic, o garlic, adun, walay garlic, eh. Akapi man din, eh, no? Walay garlic ni. Ang nai garlic, katong, kuan? Kini nga itong may galang Santon Blast Gold, ya, kapsul. Ang atong kape, mangustin, malunggay, o chia seeds, o turmeric. O, mauna, unya. Collagen, o glutathione, mga katropa. No, kay kini, mga igala, kabini mo, atong panahon karon, gawas gadaghantag, bantayan, mga igala, sa palibot. Ang atong lawas, bantayanan, yun po. No, kay, sus, ginoo ko. Labi na mga igalag pasulabitag kaon mga igalag kanon. Labi man tuod, labi na magkasudan tag paksiw. Ah, mga inununan. Iya ka ng tambok-tambok. Ah, kating lami agad mga igalag eh. O mga limpo. Pero maulagi pagkahuman mga igalag mag, miskay, nga naman nabusog ka, magluya naman hinuon. Oo, kaya nga itong metabolism mga igalag, banit nakakaya bitaw. Mayo nang tama-tama ragyos kaon. No, moderate ragyos kaon. Ayok palabi kay napayugma. No? Napayugma palabi. Ang kape mga igala makatabang ni kay og bandiha makalimot manggod og inom og kapsul di siya sila katunong. Murag pa ako ba? No, mo inom magyug og kapsul pero di ko katunong mga buntag yod. Inom ko pero usay buntag usay udto. Usay gani mahapnan. Importante makainom. Mga katropa. So ang substitute, pero ang substitute ana, pananglitan kape. Di man jud ko malimot ng mga api. Gaya na, may gila pag mata ng api. Karon taon-taon, mga katropa, makatindog ko din, mutimpla naman sa kong kape. So, sure-sure yun na, mga igala. So, ito yun na to, nga sa atong kape, may tambal. Para di jud ka igala malimot. Unay atong naas atong Santon Gold Coffee Mix, mga kaigsunan. O sa imong pagpangapi, nakapanambal na sagka. Nakapagyo ka diha, no? Napagyo na glutathione, mga igala, o collagen, makahugot ni simong pamani.
2: Bullseye!
0: Sige, samtang kinaplastar, mga igala, sa itong technical side, no? Gusto na itong ma-connect, asa ba nag-connect ang uban karon? Paliog daw ko sa ilang na-i free nga kape diha, ingon si Bibilin Lopez. Ang kape, gudiri, magsigig kahurot. Oh, tinuod na. Ang atong kape, pinaka sure makapalit mong kape, labi na sa mga taga-Tagum, nasa atong clinic, na diha sa may door 8, no? M Central Building, diha mga igala sa Ganti Road, paingon sa Palengke, diri mga igala sa Dakbayan sa Tagum. Wala pa kin, kay murag kita na lang waka connect ani. Okay na, sige daw, paminahon sa nato mga katropa, no? Ayla mughawa ha. Kaya paminaw na ito ang XFM Tacloban para sa comprehensive report. Kalabot mga igala sa shooting na nag-kutlo o tulo kakinabuhi sa mga kabataan o napulo daing angul, mga katropa.
2: XFM Katropa!
3: Pasyon, yan. Kaya yan ang gagawin natin mga katropa. Ulitin natin ha, para sa mga nagikinig ngayon. Yung dalawang suspect po na minors, 15 at 14 years old, ay nasa kustodiya ng Police Regional Office Number 8.
4: Oo.
3: At ngayong umaga po ay magpapatawag sila ng press con, pero wala pang exact time or anong oras na gagawin yung press con para ito po ay bukas sa media mga katropa, okay? XFM Rojas, naka-hook up na rin. Thank you so much, Jensan. Alright, katropa Noel. Tagum. Yung Tagum din naka-hook up sa ngayon mga katropa. Mga kaigsunan nato diya sa Tagum, magandang umaga po mayong buntag sa atong mga tigpaminawan diha sa Tagum. Kaya katropa SM Arnel, oo. Kaya SM Jubes, oo. Sa Rojas, naka-hook up din, oo. Anyway, sige. Katropa well, ha? Sa ngayon, kayong tumawag sa... Ngayon po ay tapos nang tumawag ang Kalibo. Pwede po kayong tumawag sa number ko para sa update po, mga kaibigan, para at least masagot natin. Hindi ko lang babanggitin sa on-air. Alright, teka lang. Alright, sa... Okay. Palawan, naka-hook up din yung Palawan. Magandang umaga po sa ating mga nagikinig dyan sa Palawan. Alright. Rizal Di Manu Perez, good morning si Reggie, watching from Marasbaras, Tacloban. Ulitin natin mga kaibigan ha, elementary po at high school, wala pong pasok ngayon dito sa Tacloban. Yung secretary ng Department of Education po ay papunta dito sa Tacloban. Yung mga undersecretaries po ay papunta na dito sa Tacloban. Yung House Speaker, si dating House Speaker Martin Romualdez po ay nagbigay na po din ng statement. Oo. Sige, nandito sa linya mga katropa si Katropa Noel doon sa area mismo. Katropa Noel, good morning.
4: Oo. Yes, good morning sa iyo Katropa Regiano. Nandito tayo ngayon live sa area ng San Jose National High School kung saan naganap yung shooting incidents. Katropa Regiano, nandito ngayon yung mga different media na dito kami ngayon sa labas ng sa eskwelahan, sa school, kasi bawal muna yung media dito. Bawal pumasok yung media. Labas ng gate. Tsaka meron naka-standby dito ng mga pulis.
3: Ipakita mo nga, Katropa Noel, yung front ng school, Katropa Noel.
4: Ayan. Ito yung front ng school.
3: Paaralan mga katropa. Mga sister stations natin, ipakita mo yung kwan, yung lu, ano yan? Yan, may nakalagay, San Jose National High School. So from sa kalsada, Katropa Will, kasi papasok yan, ipavisualize natin sa ating mga nakikinig, mga ilang metro from area, Katropa Will, I mean sa kalsada, papasok dyan sa school, sa tansya mo.
4: So kung galing tayo dito, Katropa Regino, kung galing tayo dito ngayon sa may kalsada, mga between dito sa kalsada hanggang sa may main gate ng San Jose National High School, mga 50 meters ito. Nandito tayo ngayon sa kalsada. Ito yung kalsada, Katropa Regino. Ito yung main highway. Papuntang ano yan, Katropa Regino? Papuntang San Jose Airport. Ito naman, papuntang Candahog, Paloleite.
3: Yan, Candahog, Paloleite, yung may istatwa. Yung...
4: Yung istatwa.
3: Papuntang MacArthur Leyte, yung isa papuntang San Jose, papuntang airport, Katropa Well.
4: Tapos ito, Katropa Regino, ito yung papasok ka papuntang San Jose High School.
3: Yan, oo.
5: Galing dito, mga 50 meters.
3: 15 meters. From the from sa karsada, papasok sa paaralan, mga 15 meters. Sige. Lakbayin mo, Katropa Well. Alagad lakbayin. Puntahan mo, well, gradually, papasok ka sa kwan, papasok ka sa school dyan sa entrance. Sige, para makita ng ating mga katropa dyan sa XFM Philippines na nag-monitor sa atin na Katropa Well, okay? Asan na si Katropa Well? Nawala. Alright, tawag ka ulit, Katropa Well, na putol yung linya mo. Teka ha, tawagan natin mga katropa kasi may tumatawag dito. Parang papasok yung Bacolod. papasok yung Bacolod mga katropa, si katropa Win Salinas, yung SM sa XFM Bacolod. Okay? Alright. Maghintay-hintay lang tayo mga katropa kasi ngayong araw sa nakuha nating information po mga katropa ay nakatakdang dumating si Secretary Angara ng Department of Education kasama po yung mga undersecretaries. Okay? Alright. Sige. Katropa Wen, good morning.
5: Hi, magandang umaga po. Katropang Reggie.
3: Oo.
5: At sa mga nakakasama natin sa radyo, sa XFM Tacloban, magandang umaga po. Pero pa rin, medyo katanungan pa rin po sa ating mga sa ating mga kaibigan sa buong bansa kung paano nangyari itong sitwasyon, insidente ng shooting sa isang eskwelahan sa Tacloban ngayon. So ngayon po, ganun pa rin po yung pinakabuod ng katanungan ng ating mga kababayan po dito. Paano po itong paano po nangyari? At ang pagkakaedje, marami din nag-uusap yung Department of Education kung paano po ito susolusyonan yung mga programa na dapat pagtuunan ng pansin. Hindi natin maiwasan. Meron talaga mga bullying sa mga eskwelahan dito sa Pilipinas, Katropang Reggie.
3: Oo. Yun nga ang pinag-uusapan ngayon na Katropa Win. Oo. Itong bumalik naman, ika nga si Senador Robin Padilla, dahil dito sa nangyaring shooting incident kahapon dito sa San Jose, Katropa Win, yun nga, may proposal siya na amyendahan itong Republic Act number 9344. Oo. Tapos itong bullying, alam naman natin na may batas din ito, Katropa Win. Oo. So, may mga usap-usapan ngayon na baka mas paigtingin pa. Oo. Yung batas patungkol sa bullying, Katropa Win. Oo. How's that, Katropa Win? Oo.
5: Dapat siguro may mga programa na actually yung natin yung Republic Act, yung batas natin nag-i-exist na. So ganun pa rin yung katanungan ko natin nung ganung sitwasyon, anong mga penalties na dapat mapatupad?
3: Yun nga, yun nga.
5: Ganito nangyari. Pinag-uusapan natin. Katropang Reggie, gusto natin malaman kung paano po ba yung sitwasyon ng bakit meron silang access sa mga armas na ginamit nila sa sa shooting, Katropang Reggie.
3: Yung isa, Katropa Win, tungkol sa paano nagkaroon ng access. Actually, yung isa, yung 14 years old, may auntie. Oo. Yung auntie niya ay isang police. Babae ito, ha? Police woman. Kaya nga auntie. Yun. So, yung ginamit na baril, Katropa Win, ay 9mm. Oo. Glock pistol. Isa ito sa mga ginamit ng mga suspect. Kasi dalawang baril ito, Katropa Win, para sa ating mga nakikinig dyan sa Bacolod. 9mm Glock pistol at yung isa ay 38 caliber revolver. Dito muna tayo sa 9mm. Itong 9mm Glock pistol, Katropa Win, ay pag-aari ito ng isang police woman na naka-assign sa Police Regional Office number 8. Yan. Oo, naka-assign ito at yung baril nakitang naka-rehistro sa kanya. Kasi malalaman naman talaga yan, Katropa Win, pag mga police in-assign sa kanila yung baril, yung service firearm nila, malalaman at malalaman talaga yan kung kanino yung baril. Ayun. Sinasabing anti ito ng 14 years old, Katropa Win. Yun. Yung isang baril na ginamit ng 15 years old ay isang 38 caliber revolver na nakarehistro sa isang security agency na nakabase sa Cebu City. Now, kung yung tanong mo, anong security agency sa Cebu, hindi po yan ibinunyag. kung anong security agency sa Cebu. Yun. So, possible kasi patuloy pa yung investigasyon ngayon. In fact, katropa Win, yung policewoman ay pansamantalang inalis muna, nasa restrictive custody yung policewoman.
0: Oo.
3: Nasa restrictive custody dahil sa napakalaman nga na yung baril na 9mm ay galing sa kanya.
0: Oo.
3: Yun, how's that, katropa Win?
5: Yun pong development sa ating sa mga investigasyon ng ating mga kapulisan. Doon na rin tayo, katropa Reggie, kasi gusto natin na mabigyan tuupon, mabigyan pa rin ng pansin itong pagkakaroon ng access ng mga kabataan sa armas na ginamit. At saka yung isang katanungan is yung paano naging naging issue ng bullying ito. Kasi nakita ng yung narinig natin sa bilang sa mga interviews na merong nabubully daw ito ng mga kabataan. Pagkatapos ito Romesma.
3: Alright. Okay, ganito yan na katropa Win, ano? Oh, ganito yan na katropa Win, ano? Dahil maraming mga naglabasan dito. Oh, actually hindi ito official, pero sa ating ginawang personal investigation na din na katropa Win, ating nalaman. Sabihin na lang nating chismis muna. Pero may mga ang iba ay may mga katotohanan. Pero sinasabi lang muna nating hindi official, kasi pag sinabi nating official, galing talaga sa PNP. Pero itong ating i-report ngayon ay sa mga nakalat natin itong impormasyon na masasabi natin dahil atin nakuha, hindi official. Yun. Para at least malaman natin. No? Ganito yan. Di ba nagkaroon ng concert dito sa Tacloban, kasi ngayong June 30 ay fiesta ngayon dito sa Tacloban. So may mga concert, may mga concert dito. Yung isang araw nagkaroon ng concert yung Glock 9, yan. Ganun, na may concert yung Glock 9 dito sa Tacloban. Now, titingnan ko muna yung isang information dito, ha. Yung naalala ko lang, katropa Win, na ganito. Kasi itong suspect, yung nag-edad na 15 years old, yung nakita mo yung naka-army cut, katropa Win. Yung naka-army cut, ang ating napag-alaman, i-check ko, ha. Ito ay binugbog doon sa konserto, doon sa concert ng ano ba yan? Glock 9? Glock 9. Binugbog doon yung ating nalaman na information, ha? Oo. Katapos ito ay sabi ng nabasa din natin na nanay na nagsabi yung anak niya ay nagpagupit. Oo. Tapos yung katanungan, yung may isa daw ang nagsabi na parang nambubuli na yung buhay pa ba yung barbero na nagagupit sa iyo. Yan. So parang ganun. Oo. Nagalit daw itong suspect, itong si 15 years old. Oo. Kasi may sumigaw katropa Win, yung sigaw na kuha. Oh, means sa waray-waray kuhaa. Yung pagkarinig niya, aruta is arut is pagupita kasi yung kuha niya, tinutukso siya katropa Win, yung gupit niya ay pangit daw. Oo. Pangit kang nagpagupit. Yan. Yun. Doon nagsimula katropa Win na nagpaputok daw itong daw, ha, gamitin muna natin ang daw, nagpaputok daw itong 15 years old doon na sa paaralan dahil tinutokso siya sa kanyang gupit, katropa Win. Yun. Okay. How's that, katropa Win? Parang ganon. Oh, yung nangyari. Alright.
5: Itong mga kabataan na to, medyo na ito yung usapan. Mm-hmm. Ito yung issue ng bullying na nangyari daw. Grabe din.
3: Grabe talaga pero, kasi mga minor de edad. Oo. First time ito nangyari dito sa Tacloban. And I think kung hindi ako nagkakamali, Katropa Win, first time din ito sa Pilipinas nangyari na may nanaalala ka ba na barilan sa loob ng paaralan? So far, wala akong maalala, Katropa Win, na nagkaroon ng barilan. Ewan ko lang, ha?
5: Yung incidente katulad nito, Katropang Ridge, nangyari sa mga sa Estados Unidos.
3: Yan, correct yan.
5: Pero sa Pilipinas, wala ata eh.
3: Oh, walang ganon. Walang nangyari.
5: Yesterday, na nangyari ito. I'm keen to knowing, we're working to knowing pa rin na Katropang Ridge, yung sa pamilya. Ano yung disposition ng pamilya daw? Paano nakakapuha, ka-access, ito mga kabataan sa mga armas na ginagawa.
3: Alright. Tanungin natin na Katropa Win, dahil nasa linya, ewan ko lang kung naka-monitor ka ngayon, nasa linya yung reporter natin, si Katropa Noel, kung ano yung mga nakuha niyang information regarding sa katanungan mo. Katropa Well, ada ka pa ba halinya, Katropa Well? Nasa linya ka pa ba? Kasi nandito ngayon yung XFM Bacolod, si Win Salinas, yung SM manager nila. Yung station manager nila. Katropa Well? Alright, Katropa Well. Okay, pakikuan kay Katropa Well. Ano, ha? Alright, sige daw, initawag daw. Teka, Katropa Win, ha? Oo. Kasi inaayos pa natin. Andito, Katropa. Dito na. Ipacheck natin, ha? Kasi nandoon siya sa area. Ewan ko lang kung nakamonitor ka ngayon, nandoon sa area, may pinapakita tayong... Sige. Alright, Katropa Well, please acknowledge. Katropa Well?
6: Yes, good morning, Katropa Roche.
3: Oo. Nasa linya natin ngayon yung sister station natin, yung Bacolod. Anong mga information na nakuha mo? Katropa Win, iulit mo ka yung katanungan mo. Pakiulit. Pakitanong ulit.
5: Alright. Yung paano naka-access itong mga kabataan sa mga armas na. Since na kapag pulis ka, kapag meron kang gun holder ka, pero importante talaga yung ano eh, yung safekeeping ng mga armas sa
3: yun
5: mga
3: nga.
5: Minors.
3: Correct. Oo. Katropa, well, yun ang tanong. Paano naka-access yung mga minor de edad sa mga baril? Ano ang nakuha mong information dyan? O kahit hindi official, yung mga pag-iimbestiga mo, paano naka-access yung mga minor de edad na suspect sa mga baril? Katropa Will.
6: Katropa Will, nakapasok ito yung dalawang suspect kasi meron naman dito sa loob ng gate may guard, pero hindi naman dito sinicheck yung mga bagahe nila kung ano talaga yung mga dala nila.
3: Katropa Will, dali lang ha. Kasi yung katanungan, paano, ganito na lang para mas maintindihan, paano nagkaroon ng baril yung mga suspect? Kasi aside sa nakuha nating information na yung 9mm ay pag-aari ng policewoman na sinasabing auntie ng isang suspect, yung 14 years old, paano napunta sa kanya yung baril at yung anong nakuha mong information dyan base sa personal mong investigasyon? Okay.
6: Nakuha itong baril na 14 years old sa auntie niya, police, sa Regional Office 8.
3: Paano naka-access? Paano nabigay sa kanya? Kasi yung baril,
6: hindi nabigay yung baril. Kasi kung pagbinigay, hindi talaga yan ibibigay ng police.
3: So possible na hindi alam. Hindi alam ng auntie, kinuha ng 14 years old yung baril ng kanyang auntie. Oh, parang ganun.
6: Tama,
3: how's that, Katropa Win? Katropa Win? Alright, nawala si Katropa Win. Katropa Win? All right. Oh, so how's that? Yun ang kwan, possible kasi imposible naman na na ipapahiram ng auntie yung baril niya na 9mm sa kanyang pamangkin kasi yun ang auntie, sinasabing auntie. How's that?
5: Yung kasi merong naglalabasan ng mga litrato na nakita mo yun, yung mga shooting na ano, na shooting range na mukhang tinuturuan itong mga kabataan na sa firing.
3: Yun so, na eh. Nakita ko rin yun.
5: So, may knowledge talaga itong mga kabataan sa pagpapaputok, paggamit ng armas. So,
3: yung 15 years old na nakita mo siguro na nag-circulate sa social media, yun ang sinasabing may ama na sundalo. Pero kino-confirm pa natin yan na katropa Win. Yung isa na nakita mo na naka-uniform pa, di ba? May nag-circulate na pictures. Yun ang sinasabing may amang sundalo. Pero as of this time, wala pa talagang official na statement yung PNP Katropa Win regarding dyan. Yes, sir.
5: Yun na rin ang inaantay natin, Katropa Reggie, sa ganitong mga panahon. Kasi kailangan talaga ng impormasyon ng makuha ng media, ng tao, mula sa ating authorities, ganun po sa PNP. Kung paano, ano ba ang status ng investigation? Kasi medyo atat na atat na po tayo sa mga sitwasyon na to. We don't want, hindi tayo ma-penalize. Kasi meron naman po tayo mga batas na nagre-regulate or nagbibigay ng protection sa mga kabataan po natin. Pero yun, ang accountability, si dapat managot nito.
3: So yun nga. Pero kung actually Katropa Win, kung ako lang talaga ang tatanungin, unang-una talagang may pananagutan yung mga suspect. Kaya lang may batas tayo Katropa Win na Republic Act number 9344. After ng paraffin test, yung mga iba pang mga medical examination, mga dokumento, at the end of the day, Katropa Win, ganun din ay ituturn over yan sa DSWD. Now, yung auntie naman na sinasabing mamay-ari ng 9mm na baril ay iwang.
0: Alas 7:54 na mga katropa ang Tagnas Buntag. No, padayon na palayok sa kog kuan anaken, no? Padayon paghiapon karon ang programa manggod ni, no, sa Bulls ay Tacloban mga kaigsuonan. So ato sa putlon, no, just to give way usab, no, sa uban bagay gala pang mga importante na tong mga naka-line up dinhi. No, kay wa pa man pud puro ra man pud ni mga gala pag balik lantaw. No, sa panghitabo kay isa sa mga pangutana mga diri, no, paunsa naka-access mga higala o pusil, no, kining duha ka mga suspect. Di ni sila magsuon, ha, lain-lain ni sila ang kini mga higala, ang isa ka katong payat aduna ko no to mga higala ay iyaan nga pulis, no, nga gitanggal sa pwesto karon, girilib unya naka-restricted custody mga kaigsuonan kay katong dala-dala niya. Pinduto na, pwede na, no? Katong iyahang dala nga pusil at itong mga higalang usas sa mga suspek, itong niwang, no? Napag-tatak dito mga higala nga iyatos, ginoo, iyatong mga higala sa government, na ginoo na may noon.
2: Bullseye!
0: No? Bullseye! Nga iyatong mga higala sa government. Kindly, ano, Ken, pala itong mga picture na ito, di ha? No? Look at itong, kani mga higala, pasintabi, ha? Muni ang larawan, mga igsoon sa kini sos mga uning duha ka suspect, no, prior ang insidente. So ang atong mapangutana untaan eh, no, kanira man gyud sila kini mga kabataan og ilaban ning giplano, no, unsa ba ni mga higala kay namay mo ingon gud nga epekto na kuno kini sa kuan kanang Roblox. Oh, nya nasay mo ingon mga higala nga ang mga suspect sa shooting, school shooting mga higala, no, sa laing nasod o gatong kiningniwang ani magahigala diri, pareha ko no gisulob nga sinina. Ipasad nato na ma-check ang veracity ni Ana gumikan kay kaybaw naman ka magahigala social media karong yaskan daghanag mga pwede man gunin mo nang ma-edit ba. Suluban kag bisag unsa diha mga kaigsunan, pwede kayo, no? Una mga higalay ako andiha. Ang gusto na to masayran ani, wala maka, ang makatubag ani kanirag yung duha. No, kanirag yung mga higalang mga suspek kung ilaban yung giplano from the start. No, mga kaigsunan. Kaya gano'n naman gano'n sila yung mga picture o sawa pang insidente, Ken. Kanao, wala pa man ang insidente, anaan sila yung mga pusil, mga higala. But pa sabot, kini mga bata na ay access daan sa firearms. No, na ay access gyud mga higala sa firearms. Kay wala pang insidente, kini nga video, picture mga higala is prior to the incident. Wala pa mga higala ang insidente, naa na sa baril. No, naa na sila pusil mga higsoon. Kining isa, kining medyo high cut mga higala o sana high fade o gupit, mauni mga higala ay anak ko no sundalo. Kining niwang, mauni mga higala ay pag-umangkon ko no sa usa ka pulis.
2: Bullseye.
0: Napoy mga nanggawas nga mga video nga doon na mga higala ay picture di ay nga doon ay gihawirang pusil unya kauban ang iyaan. But pasabot nga kini mga bataan ni bay at this early age gitudloan ni mga higalag how to fire sa tawagan nakin usaon pagpabuto og armas di puwego.
2: Bullseye.
0: No? Oh, gitudloan ni sila mga higalag usaon pagpabuto og armas di puwego.
2: Bullseye.
0: Pero siguro kana mga kaigsuunan. No, kay na may mga sa Facebook gani stories. My day, no? Kining usa sa mga suspect bay nga murag ang tanan ba armas ang gihawiran. So, kani angay ning balikan ba kay igsuon og sabay ko anang ginikanan ni ini. No, kay nako. Kinahanglan ni mga higala dako kay ning turning point sa ato ang security sa matag eskwelahan kay ngano man. Dili na di ay kuan, dili na di ay mga higala sa Amerika ra mahitabo ni. No? Sa Amerika makaingon ka nga posible gyud gumikan kay luag ang ilaha mga higalang firearms kanang kuan ba kanabang tawagan na kanang balaod bitos pagpanag-iya o pagpagpalit mga higala o pusil. Unlike diri sa Pilipinas nga istrikto ta. No? Dili lalim mga higala makahupot og armas nga lisensyado dinhi sa Pilipinas. No? Lisod, pahirapan. No, kay muagi yung kagbangag sa dagom mga kaigsuunan. Now, paunsa ni mga higala sila? Kinibang nahitabo? So, di man pud ni mga higala ni mga bata muhawid og pusil nga karon pa nila na praktisan. No? So, dugay na ni sila mga higala, sige gapabuto. No? Para nako ha, dugay na ni sila mga higala, sige gapabuto. Kaya binimo, ang pusil mga higala, kung first time nimo makapabuto mga igsoon, may kahadlok kagyod. No? Tingali, magamit lang nimo na mga higala on a situation nga nagdepensa ka sa imong kaugalingon. Diba? Magamit lang nimo na mga higala sa sitwasyon nga kuan na yun, no? Kanang between life and death. No? Nga, kuan na yun ba? Kinahanglan na ka mga higala pero og kuan? Kanang regular lang, di siguro. So, ako, makaingon ko, dili lang ni karon gapabuto mga higala ning mga bata, no? Sige na ni sila og firing pa siguro ni sila. Oh, na yung dakog bangutana karon. Oh, so kining duha mga higala, usa ba ni sila mag-amigo ba ni? No, kauban ba ni mga pra usa na ganggang. Mo na yung mga kasagaran sa high school, di ba? Mga geng-geng. No? Alas 8 na mga higala sa buntag. Now, ato mga higala, dalik yata og paminaw. Kining ang dako nga question karon mga igsuon, kini mang yung juvenile ni Kiko Pangilinan. Kung mag-isgot ang accountability ni ini mga higala mga kabataan nga nalambigit mga igsuon sa krimen.
2: Bullseye.
0: No? But before that, Usa ba tong akong kabangilinan? One ba to, Ken? One to, no? Katong video one? Oh, one? Paminawon to na to ng video palihog. Paminawon.